0: Baybalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Bueno, alas 8:07 na mga kabayos, padayon kamong nagpaminaw sa atong arangkada sa buntag. Unya, atong ipadayon ang pagtuki sa isyu mga kabayos. By the way, sa mga wa pa makatultol, ang atong official text line 0995-472-0802. Usmo nako, official text line 0995-472-0802. Welcome gayod kamong tanan nga gusto mo salmot sa atong programa pinaagi sa pagpadayag sa ilang mga opinyon ug kuro-kuro sa kalabot sa atong mga hiskutan nga isyu mga kabayos. Unya, ato lagi ning ipadayon ang nahitabo ni atong milabayng Sabado nga si Vice President Sara Duterte mingon nga I do not feel safe anymore, mga kabayos. Mga tawa sa tabi. Nga, nabalaka ko no sa sayang seguridad, pastila, no? For somebody who has hundreds of security detail, mabalaka ka sa imong seguridad. Nung sagot na kataon. So, minitabo ni mo, okay ka ra? O okay ka lang? Matod pa ni Kabibes sa Benjamin Hildore, mao na gingon Kabibes, finish or not finish, pass your papers. With three laughing emoji gikan ni Kabibes Ted Medes. Sa mukha pa lang ni Sara kahapon para siyang hinahabol ng sarili niyang multo. Takot na takot. Ito lang ba't siya matatakot kung wala siyang ginawang mali? Pumasok sa utak niya yung she is not safe. Kung anong pumasok sa utak niya kasi kung kagagawan mo yun, mag-isip ka ng ganun. Matod pa ni Kabibes sa Ted Medes, mga Kabibes. Lagi ba, kanang huwag sa millennials pa ni feeling victim si Vice President Sara Duterte, mga Kabibes? Nga asagog ka, dili ka safe nga ikaw mangani ng hulga niya itong imong video sa milabay nga Oktobre 2024 mga kabibes kung inyong mahinumduman nga katong maong video niya pastilan klaro magikay to yung pagpanghulga niya matod pa niya doon na siya gihire nga gunman o assassin nga mo ay mapatay nila ni

0: iskorte, wasa isalig sa kapulisan. Hehe. Naon sa ba, oy? Kuwang na lang kumuingon nga, wa ka ni ma-paranoid sa Vice President Sara Duterte.
1: Ayaw!
0: Kanabang, anong mabalaka ka man niya? Laliman ka mga kabibs, nakiglalis kin siya sa mga abogado. Ha? Sinong mananagot? Kung may mangyari sa akin mamayang gabi.
1: Ayaw!
0: Kinsa kuno yung manubag? Ha? Hehe. Matod pa ni Kabibs, 4541, isog kayo sa dihang ng hulga ni BBM, First Lady o former House Speaker kong Romualdez Unya, karon nalutsan o warrant o bares. Kakak na malagi, panindigi mong kaisog kay Duterte Mangka, di ba? Matod pa ni Kabibs, 4541. Unyagi ka ni Kabibs, 760. Hasta si Pulong Kabibs, that feeling safe sab kuno. May patong bugaw ngayang gihan na nugdunggab kay feeling safe pa. Matod ni Kabibs, 760. Ay, sa sila na lang ko na, Kabibs ba? Sa tinuod lang ka ng mga Duterte, di mo na manglakaw kay mga bodyguards. Unya, did you know? Nga armado na sila kanunay, daghan na sila mga armas nga gipanghuptan. Government records will show that. Sus unya moingon nga not safe kuno sila mga kabayes pagkatoy-toy ng istorya ha. Unya samtang mao na kani karon ang makaluluoy kayo ang issuing judge kasi Judge De Ramos. Kay mao gitaw ng ilang gipahimungtan. Ha? Para nako ang not feeling safe nining itabua mga kabayob si Judge De Ramos. Kay halos lagi kaunong buhi sa mga DDS mga kabayobs sa ilang pagbas ni Judge De Ramos diha sa social media mga kabayobs.
2: Ang kada sa kabutan.
0: Ang maluoy lang ta sa maong huwis. Ha? Ambot lang og magpa-pressure, magpadaba ni sa pressure. Dili ba ka ni taon mo, ha? Kana bang mo inhibit si Judge Maria Angelica De Ramos mga kabayabs nga akong tanaw? Ha? Siya na hinoon ang nabutang Ron Spiligro. Kay, ha? Wa may ka na bang og sa Ilonggo pa ni Waay pag-untat gid? Ha? Why paghunong ang mga hulga nga nadawat ni Judge De Ramos mga kabibs?
2: Arangkada sa kabutan.
0: Aningon si Kabibs Ted Medes, parang may saltik. Sino ang mananagot kung may mangyari sa akin matapang ngayon? Takot na takot ha. Dito lang talaga na magaling lang talaga sa pagbanta. Mga duwag nga yan, magaling lang sa salita. Pero duwag pala, ha. Matod pa ni Kabibs Ted Medes. Tama ka, Sir Ton. Baka yun ang papatayin nila yung judge. Sana wag naman, Kabibs Ted Medes. So, somehow, prangkang pagka-istorya mga Kabibs, akong tanaw, kani si Judge De Ramos na inoon ang nabutang ron sa Piligro ba? Matod pa ni Kabibs 760, si Digong mismo Kabibs, nga nang hagit og pinasilay ni Waldy Carbonell pero siya ray nahadlok pakunwari isog talawan di ay yeah, I remember nang hulga ni si or rather nang hagit ni si kanhi presidente Rudy Duterte dang mayor pa ni siya sa Davao mga kabayos batok ni Waldy Carbonell kay kato si Waldy Carbonell maaysa to siya og kanabang gun proficiency pero nang hagit ang mayor kaniya to sa Davao. Wa man mo adto sa designated place ni Waldy Carbonell. Moingon lang ko nga tingali dili siya wa siya ay kaisog na tong panahon na ka vibes just to be safe ba. Matod pa ni ka vibes Marvin Ladera, si Tonton wala siyang tiwala sa kapulisan at justisya. Sa ato pa pero dito siya nagtuo sa gobyerno o kapulisan sa China. Matod pa ni Kabibs Marvin Ladera.
2: Arangkada sa kabutan.
0: O niya, Kabibs, kanibang hitabuha yung taon? ang

0: Oy. Grabe, kinsan is ay kami di na. Pamisik ko na, oy. Pag-sure diha ay kami.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Di lagi taong ko pro Marcos, oy. Igo lang ko din ni Sulte kung unsa ay panghitabo. Saho ba na ko anang Marcos? Ngawam na kailan ako. Sampang.

Bisang ningon na yung mga bugaray ka gool, ma'am, kay kuyugan ka na mo. Laliman kang hadlock siya magamit sa elevator, mga kabayabs, kahit tingali kunog hilabtan siya og na siyang elevator nga iyang kuyog, iyaramang mga abogado o iyang bodyguards. Sagutan ang pag-istorya, ha? Matod pa ni kabayabs Benjamin Hildore, ang klaro nga musulti nga not safe si PBBM kay mao iyang gihulga. By the way, not available kay 30 days ang rest. May paka Benjamin Hildore kay kananaang updated ka pa ni PBBM. Ako taon, magsubay lang yung kog unsay mahitabo. And by the way, mga kabayabs, talking og panghitabo, atong sundan ang pagpadayon sa Senate impeachment trial karong adlawa. Still alas 10 ang pagsugod. Kay atong masuta kung ultimately, kung finally, mga kabayes, mutungan na ba ang special disbursing officer kanhi sa Department of Education kini si Edward Paharda, mga kabayes? Because Paharda has a lot of things to say kung giunsa gyud ang confidential og intelligence funds sa DepEd. Human naman to si Gina Acosta, nga si Gina Acosta matod pa niya, wag yung kong mahimo. Kay ang instruction gikan ni Vice President Sara Duterte, unya ang iyang instruction nga ipahatag to ni Colonel La Chica, muna nga igo rag yung ko ni Howard sa kwarta, akong gitugyan niya ang kwarta ka, vibes. So karong adlaw si Edward Paharda ang expected nga kananaang ipahigayon, ipaubos sa direct examination. Kana og okay na siya sa yung stroke? Ha? Kaya ni? Yeah, si Edward Paharda kabibes Benjamin Hildore. Ha? Nga si Edward Paharda 30 days na po ang rest. Okay, noted kabayab sa Benji. Og mauna, lain ang isa lang ron. Daily available si Paharda katong mga tinugyanan sa COA og katong usa sa mga question document expert sa kining Philippine National Police, mga kabayabs. Nga mo'y ipresenta ron. Depende kung unsay kanang arrangements ron, final arrangement sa mga sakop sa prosecution panel. If that is true, kabayabs, nga si Edward Paharda advised to rest for another 30 days. So pwede dahil na, nga no, na suta ni sa mga doktor mismo sa Senado, kabayabs, sa Benji. Arangkada sa Kabutan. So if he is advised to rest for another 30 days, o nga no, siya magiging kabalakan aning Edward Paharda ba? Nga no, munday ay og karagang, ang ako lang tingali ni ini, may patingali, but you cannot do it, manggod nga. Kanabang online ra ang imong testimony sa kananaang Senate impeachment trial. So, it remains to be seen, kabayab sa Benji, I'll put it that way, kung confirm ba ni imong informasyon. But then again, para nako importante sa gayning pamahayag ni Edward Paharda. Ano man ni nga, karon man po natumong na iyang stroke, mga kabayabs, mura man po dog si kinumdum noong kong senador Lorin Legarda. Nga matod pa, grabe giday ko noong iyang kahimtang sa panglawas. Uy, ang timing lagi ba? Nikalit nagkagrabe iyang kahimtang sa panglawas, sa dihang nipahibaw ng ombudsman nga nagsugod ng ilang preliminary investigation sa kasong plunder batok ni Senator Lorin Legarda o sa iyang anak nga si Batangas Congressman Leandro Leveste Legarda, mga kabibes. Arangkada sa Kabutan. So tanawang taniron kay og dili si Edward Paharda, medyo dili kay thrilling. Para na ako ka ng question document expert, that is just a matter of kanabang on record na lang. Ay, para na ako, mga kabibes, katog yung mga gipanggamit ka mga alias pa. Dili magito, kaingon ta,

0: Sigon sa pasiunang nga findings, pipilar man ka mga tao ang ni Firma adto. Kay laliman ka Mary Grace Piatos dunay pinirmahan pag yun. Ipitsan alias, ganun pirmahan pa man. And assuming gani nga gipirmahan ang initial findings nga kung nasabta ni ini sa mga eksperto sa gikan sa National Bureau of Investigation, pipilar ka tao ang nipirma. So pipilar ka tao ang ni andam sa maong acknowledgement receipts, mga kabibes. And I think mausad ni ang luwatan sa kining eksperto gikan sa Philippine National Police nga gikatakda nga mo testigo sa hearing karong adlaw, sa impeachment trial karong adlaw. So ugwa manggaling si Edward Parda, kabibes, Winje, most probably tinugyanan sa COA o di ba kaha ang asawa ni Edward Parda. Tanawom lang nato kinsay available nila kay ang asawa ni Edward Parda, official man sad kaniadto sa sakto lagi ko ang wife niya ang isa lang. Well, tanaw na to kung unsay isulti sa iyang asawa, kabayb sa Benji. Thank you for your info.
1: Arangkada sa butang.
0: So ato nang sundon karong butaga kay alas 8:22 ta, pila na lang kapila lang sa oras, mga kabibes. Padayo na po ang Senate impeachment trial nga para lagi nako na-establishar naman na nga doon nagyoy irregularity sa kanang paggamit sa kanang confidential og intelligence fund sa Office of the Vice President og sa kining Department of Education. Kay lagi klaro man na nga ang accountable officers ang mga SDO. Unya nga nung dito man gitugyan sa mga kanang army colonel nga dili gani mga regular nga empleyado sa duha ka mga buhatan sa Office of the Vice President o sa kananaabang kinini ang Department of Education. Nganong sila man? Nganong maingunta sila mang duha ang gihimo nga disbursing officer nga dili man sila mao ang accountable officers, mga kabibes? So kanang bahina, questionably gyud ka itong gibuhat o na nga there seems to be misuse sa confidential o intelligence funds, mga kabibes. Matod pa ni kabibes sa Marvin Ladera, troll man na si Aika Medina, nakalak ang profile. Maulagi na, sagdi lang na siya, kabibes, sa Marvin, kay para nako. At least nakatampo ta sa iyang panginabuhi isip troll, mga kabibes. Matod pa ni kabibes 6084, sirto naluoy po kong kang attorney Pua kay gikasab-an murag piso nga nabasa labayan na sabto og laptop. Naluoy kay si attorney Pua, oy pero saon ta man nga unong magid siya sa iyang kliyente. Gikan ni kabibes 760, basta DDS kabibes, unsay ilang buhat ipahid sa kontra mo ingon ang DDS bayaran, pero sila ray may angkon nga gibayaran sa China manghingan og bangag, pero sila ray nangadakpan sa druga. Matud pa ni kabibes 760. Gikan ni kabibes 4541, kun di madayon si Paharda karon kabibes, ang PSP rep ang musalang karon ya. Katong taga PSA naka-schedule sa to kay silang tulo, lakip na ni Edward Paharda ang ilang supina, ang pizza niya to appear as witnesses September 7, 8, and 9. So karon ugma og sadlong Miyerkules, tanaw na to kung kinsa ang musalang sa witness stand, mga kabibes. Ika ni kabibes 5118, si Tonton, base gidiktaran sa Defense Council si Paharda nga magpa-high blood para malangay ang impeachment trial. Mauron manay kapait, ba kabibes, nga lagi kung doon na kay wa kay gitago, anong mahadlo ka man, anong magduha-duha ka man, parehas na god ni Vice President Sara Duterte, nga dagibali na mahinoon niyang istorya, maoy Mao nang hulga niya, mao na yung maingon hinon nga dili ko na sa safety pagkatoy-toy ng argumento ha. Na para na ko mga ka-vibes, ang medyo ha, napikiron lagi yung taon nga naasa peligro nga kahimtang si Honorable Judge Maria Angelica de Ramos sa Regional Trial Court Branch 98. Pending maning maong kaso ato ning sundon kay I will not be surprised if ultimately ma-pressure ni si Judge de Ramos unya she will inhibit on the case. Ang pangutan na ron o kinsay isog nga mo mudawat sa kaso if and when mga ka-vibes mo inhibit isip mo'y huwis ka nagunit sa kaso si Honorable Judge Maria Angelica de Ramos sa Regional Trial Court Branch 98 dito sa Quezon City mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, you know, kaning isyu ha manggod, importante kay ni kay we are talking here of the Vice President nga unprecedented ni in the history of the Philippines nga doon na i-vice presidente nga nalutsan o warrant of arrest. Ha? O niya, wa pa nilabot sa nagungong niya karon nga kasong plunder. Kanang inigboto ang kasong plunder mga kabibs, bisan pa o mahumana ning Senate impeachment trial. Mo na exciting sad kung unsa may dangata niya na, you know what? Bisan pa o unsay dangatan sa iyong impeachment trial, ako moingon lagi dili maguna criminal proceedings. Kana, it's either mataktak siya isip vice-presidente tungod niya nang gitawag o perpetual disqualification from public service or if she will not be guilty as charged mga ka-vibes, magpabilin siya spesto apan og mulusot ang iyang kaso sa plunder mga ka-vibes aw kanan dihang dapita diha rang laay maipit gyud siya because it's a non-bailable offense mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So daghang kay tag atangan nga mga panghitabo batod pa ni ka-vibes 760 si Trillanes sa akong gikahinaman nga witness ka-vibes. Yes. Ato nang huwaton ang pamahayag ni og madayon gid siya og isa lang gid siya sa prosecution panel kay I understand mga ka-vibes. Si former Senator Sonny Trillanes daghan siya gihuptan nga mga kanang mga transaksyon sa bangko nga naglampigit ni Vice President Sara Duterte og sa iyang bana nga si Attorney Manasis Carpio. Diyang bahina o unsa mang galing o niya sayon ra maguna pagsubay niya kay naa man sad ang mga tinugyanan sa Anti-Money Laundering Council og musibo gyud og mutakto gyud ang maong mga bank deposit maong mga bank transaction sa nadangat ngadto sa Anti-Money Laundering Council og ingon man sa mga concern nga mga bangko aw diyan, diyan, bahina mga ka-vibes, ngayon ko, maipit yun si Vice President Sara Duterte.
2: Pino!
0: And not only, kanang former Senator Sonny Trillanes, ang mga opisyal mismo sa bangko ng mga hingtungdan. Ato nang atangan mga ka-vibes. Mga ka-vibes, alas 8:30 naman, mapost lang ko makadiyot niya humaniini at ang ipadayon ang pagtuki. Sa isyu din sa atong arangkada sa buntag karong butaga palihog, standby.

0: Bueno, salamat kay alas 8:37 na mga kabayes. Padayon ta sa atong isgutanan karong adlawa. Bueno, karong adlawa mga kabayes, ang Senate impeachment trial will be having its day 22nd. Ika day 22 karong adlawa mga kabayes. So niya, ato ning tanawon og unsa manggaling ang final setup gidrong adlawa. Kugihan kay ilang ko ano, ilang troll nga si Aika Medina. idol ko no, wag ko i-idolize diri ka vibes, ha. Kana na ang ato dinhi og unsay issue ra gyud. Ang anong masakitan man og mag-isko ta diri donay arrest warrant kagiluwatan ang korte ni Vice President Sara Duterte. Unya ningon siya nga I do not feel safe anymore at all ang ilngiga. Unya sulte ka ni ana, daghan kay kag bodyguards. Ang ilan ta siyang nisulte nga nahadlok siya siyang seguridad o kwa siya ay bodyguard mga kabayb. Kadaghan niya bodyguard sa limang kag matod pa sa record 349 ka mga bodyguards. That is unprecedented in Philippine history, ha? Kay si kani Vice President Lenny Robredo kaniadto, although doon na siya security detail, pila rin taong kalugas, pero kini doon ay 349 nga kaniadto special dedicated team gitong Vice Presidential Security and Protection Group, but nonetheless, bisan pa man niya na nagihapon siya, pero tuan na lang gipyo sa mga sakop sa Presidential Security Command. Doon naghihapon security detail si Vice President Sara Duterte. O niya, daghan gihapon eh. Niya moingon nga, I do not feel safe anymore.
1: Pito nga!
0: Dahil query si Kabayb sa Alex Arellano, mahina yun ba ang BSKE election karong November 2, 2026 kabayebs, accountobang di mo kabayebs, Alex, nothing is final yet. Although akong nasabtan na nasa second reading dito sa Ubos Bible Lauranan, nga himuon nga fix ang termino sa tanang mga barangay officials. Ha? Unya, they are good for re-election. Himuong fix nga 5 katuig. Ha? Unya, with one re-election. In other words, 10 years ra ka pwede mag-barangay kapitan. Kana o mag-barangay kapitan, pero pwede ra ka mag, kana mag-light-light, mag-barangay kapitan naman ka. O niya, human siya mong termino nga duha ka taglima katuig, ari na po ka barangay konsyal. Pwede ka forever nga mag-barangay official o ganahan ka. Well, that is not a laughing matter actually mga kabayes, pero tentative pa na kabayes Alex kung madayon ba. So nothing is final yet ato ng hoton. Anyway, samantarong September, ang akong basa ni ana mga kabayes by October na anay final resolution ni ana ng atong mga hingtungdan sa gobyerno. The House of Representatives ug ang Senado. Ang akong take, I have the inkling nga dili madayon nasad ang gikatakta nga barangay and sangguniang kabataan elections karong November 2 ning tuiga mga kabayes. For the reason nga asos ang kanang atong mga politiko god. Di man na limod nga mga congressman, mga mayor, mapuna sila doolon sa mga barangay officials. Unya, siyempre, maglikay ginasgas to mga kabibes. Real politik lang din ato din eh, bakay dugay pa man tong 2028. Mag 2027 pag unsuno tuig po, doon na pa'y unsang muntaron, September. Doon na pa'y dulaan sa duha katuig mga kabibes. Unya, asa mo sila pinansyero nga, matod pa nila, hugots, bakos pa ng mga proyektos, DPWH, sukan nga, tingkay ng kalabot sa flood control projects controversy mga kabibes. So, mo na'y realidad, ha? Matod pa ni Kabibes 5598, Kabibes Tonton, og Mariha, si Sara. Dili na taangay maori kay nabusog na bitaw na siya sa minilyon sa kaban. Bisan pag Marihas pa na si Sara, nakasave naman na og minilyon. Di na angay kagulaan kay nakaselebrate na og Christmas party, nakasave na na og minilyon o bilyon. Makauulaw, matod pa ni Kabibes sa 5598. That is also his opinion, mga Kabibes. Si Sara Kabibes, mas daghan pag security sa Queen of England. Tinuod, Kabibes 760, laliman kag 349, at least 349 ang imong mga security detail niya. Muingon pa kag, I do not feel safe anymore. Ayaw! Ngano good town? Unya, aka na bang? Grabe ba ang usa ba to? Drama ba to? Mawala kita yung naabot sa nauna sa atong vice-presidente. Wagod siya mo gamit si elevator, mga ka-vibes. Nila pa wagod siya mo sakay si elevator. Kahit lukli ko na siya siyang siguridad, yan ingon si attorney Michael Fua nga, ma'am. Ay, kagol, ma'am. Kahit kami man imong kuyog, ha? Unya, kami imong mga abogado, unya imong mga security. Maningon, makainoon siya nga, sinong mananagot kung may mangyari sa akin mamayang gabi? Ayaw! O niya, dito na. Wa na siyang musakay sa elevator, mga ka-vibes. So, siyang kamit sa elevator. Nihang niyo sa media nga magpakuyog. Nataas-taas kay naamon sa 5th floor ang RTC Branch 28. Kay basin pa kunoog, simba ko, maparehas kuno siyang anhing senador Ninoy Aquino, mga ka-vibes. Dito nga! Pastila pa ita, istorya, oy. Ngano kung taong ipanag-ing niya ang nahitabo ni Haning Senador Ninoy Aquino? Nga kadto lahi man to nga sirkumstansya. Si Ninoy Aquino ninaog sa iyang gisakyan nga China Airlines way bodyguard. Kauban ra to katong iyang igago nga journalist. Si Lupita Kashiwahara. Unya ikaw aside nga security detail, mahadlo ka sa imong seguridad pagka toy-toy po na na istorya, ha? Pinawa! Muna mga kabayas ba nga nila pa sa mani? Si Vice President Sara Duterte na hadlok sa iyang kaugalingong nga Nino? Ayaw! Nga nung utang, mahadlok siya nga kadaghan man niya security detail kay ingon siya nga gi-surveillance kuno siya. Ba't nila hinaras ang nandoon yung anak ko at aking ina? Dito kuno yung mama si ang inahan niya nga noog yung number one ni kinini ang kanhi Presidente Rodney Duterte, si Elizabeth Zimmerman nga mambot, ilara po ng domestic affairs, mga ka-vibes. Gibiyaan ni, giapaanular ni kani Presidente Duterte ang iyang kaminyoon nga to ni Elizabeth Zimmerman Duterte. O niya ni Kuyog siya ni ining ginganlan o Hanelet Abensenia nga mo inahan sa iyang kamanghurang anak nga si ginganlan o si Kitty Duterte, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Iyawa po na ilabot sa itong kanhikaoban ng musbuhat, Gadabaw. Public one man eh. This is an open secret man eh, si Gerly Balaba. Konsehal ron dito sa siyudad sa Cagayan de Oro kay si Gerly, bukas kayo eh, sa relasyon. Kay pa-interview mo sa siya dito sa among mga kaoban ng musbuhat sa Cagayan de Oro City. Muna nga, maingon ta playboy sa gito si kani Presidente Rodney Duterte, mga ka-vibes.
2: Ayaw!
0: Pero dila na mo isyo ang nasigutan lang good na to kay niingon man si Vice President Sara Duterte nga giharas ko no kung asa naimutang yung inahan nga si Moligini, ang unang asawa, maingontang punga, mga ka-vibes, ni former President Duterte nga si Elizabeth Duterte. Kini ni ang dito sa ato pa kuyog sa iyang mga apo, mga anak ni Vice President Sara Duterte, ha? Kanang giharas ko, no? Siyang giharas nga, of course, baka vibes, gipangita sa kapulisan si Vice President Sara Duterte. Hinungdan, mga kabibes, nga giserve ang warrant of arrest niya sa dapit ka kong gituan nga tuwa siya dito. Niya kay wa mo siya dito. Niya ingon siya, giharas ko, no?
2: Pinawa!
0: Si Elizabeth Zimmerman, ang inahan lagi ni Vice President Sara Duterte. Kasi ang pagharas ba nga? Nagtaang mag-warrant of arrest? Niya wa magkakita nito. Aw, swerte kay wa magkakita magka, dito. Diyan ka rin siya nagtago. Silang duha ni Attorney Zulayka Lopez.
2: Ayaw!
0: O niya, moto, ni surpay siya ni Atong Sabando sa Buntag. Yan na, okay lagi, laliman. Laliman ba din mo ni mga kababs? Katong pag-surpay niya pagkabuntag. Because, you know, ang unang breaking story was ni-issue lagi o warrant of arrest si Judge De Ramos. Na international news ang pagka-lusot, pagka-isyo sa iyang warrant of arrest ni Vice President Sara Duterte. So, di ang pagtunga niya, pag-surface na niya dito sa bisinidad sa Quezon City Regional Trial Court, napalita pag yun kay ningon man siya nga, I do not feel safe anymore, mga kabibes.
2: Pinawa!
0: And coming from a vice president, matugpagi na sa mga balita. Ha? Siyang palagig, simba ko, madagba na si Vice President Sara Duterte, balita lang gihapon na, mga kabibes.
2: Pinawa!
0: Samo pa na, mo na gitawag na mo o prominence. Saan, nilado man siya. Because she is the second highest official of the Republic of the Philippines. She is the spare tire of the president. Muna, ngugun sa manggali, dangatan sa vice presidente, di kinakalikayan nga mabalita na siya, mga kabibes. Ha? Muna ilabing tinuod.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya, ningon siya nga, I do not feel safe anymore. Ha? Pastilan. Noted na to dito sa ICC, mga kabibes. Unya, ang petisyon sa iyang mga abogado, sa iyang amahan nga to sa ICC, ningon man nga, pangsyonal pa ang mga kurtis Pilipinas mo nang atagaan na to siya gigayon nga ma-release siya, matagan sa interim release. Saan mo na ni Moron? Murabag, nag-unay rin taon si Sara Duterte, iyang giunay ang amahan. Ha? Sa iyang pagka taspukang dako, wauna-una ang implikasyon sa iyang gibutyag na pamahayag nunot sa warrant of arrest na nag-ungong ngadto niya, mga kabibes.
2: Pinawa!
0: Not only that, the judges of the International Criminal Court will know that. Of course, ang mga nasa habig sa prosecution nga mao'y ni kanang niabugar sa mga biktima sa war on drugs, sa extrajudicial killings, sangputanan sa crimes against humanity of murder ni kani Presidente Rudy Duterte, will also cite what Vice President Duterte has revealed, mga kabibes. Siya man mismo, gikan lagi sa iyang baba, parehas na guna sa iyang kaso sa grave threats. Nga, niyatong Nobyembre 2024, nisulti lagi siya sa mga pagpanghulga. Nga diha sa nagproblema. Mao gihapon ni Ron. Siya mismo ang nimugna og ebidensya o sukaranan, a basis, mga kabibes, kalabot sa nadangatan sa iyang amahan dito sa International Criminal Court. Ha? Daw gitampok niya in town sa dughan ang iyang amahan, mga kabibes, nga nabilanggo pa karon dito sa International Criminal Court.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Translation sa gitampok daw, imong gidungga ba? Ha? Gitampok ni mong kinagiban. Laom kay nang Binisaya, mga kabibes. So, mao na hitabo karon niyatong pamahayag ni Vice President Sara Duterte. Ha? Iyang gibutang sad sa alanganin iyang amahan taon. Ha? Matod pa ni Kabibes 5598, gikulbaan na na si Sara, Kabibes, gikuyawan na na, apan nga naman wa na siya ay salig sa sinuhulang bodyguard. Maayo pa, Kabibes, papuyo na siya diri o bukid. E pakao na lang sa ungo. Ayaw po na, Kabibes, tinakoy pa na yun, ha. Dili lang po ta kanabang ato bang sayangan, anak. Dili mo ni pagpanungo nga ato bang ihimaraot nga atong ibutang sa peligro ang kinabuhi sa atong Vice Presidente. Sorry ka, Vibes, ha? Dili po ko mo subscribe anak nga ato siyang ipakaon, unsa man na ato siyang ibutang sa peligro. Dili. Ang ato lang din ng giskutan nga imposible ka niyang giingaw niya nga dili sa safety. Di ka safety nga kadaghan ni mong bodyguards. Ha? Muingon kag dili ka safety kon why nagbantay nimo? Alam mo kag 300 kapin mo nag moy security detail nimo nya muingon ka nga ha? Ang imong gibati ang kakuyaw. I do not feel safe anymore. Ha? At all ang ngilngigan ng istorya ha nga kadaghan ni mong bodyguards nya di ka safety. Ayaw! Unya, tanaw na ba nimo ang iya bitong ang iyang demeanor? Ikaw mo yung kuyawan, eh. Ha? So ba na? Perting sagahas mata, mga kabibes. Ang maingon lagi ko, no matter how she will deny it, reading the body language of Vice President Sara Duterte, nahasol gini siya ba? Huwag di lamang galing na-disturb. Nahasol gini siya sa iyang ginangatan karon. Kaya di lalim niyo, eh. Kaya yun, know, mga kababs, isang gani ang labi na og mauyuna ni nga dili na disisize ang threshold sa boboto aron pag convicto niya diha sa Senate impeachment trial. Kay ang kanabang agpas good, mga kababs, nga ang majority na doon na ay 13. So therefore, og disisize yun to, kinahanglan paglaing tulok. Unyag ma-reduce na ang 16, mga kabibes. Kay nahuog man ni Ron nga pila na lang sila kabuk 20. Kay missing in action man saan, maingunta na lang. Kay di man mapakita there is Pilipinas si kineng senadora Loren Legarda. So upat na ni sila ang wa pirmi sa hearing sa kineng Senate impeachment trial. Si Senator Jinggoy Estrada, si Senator Rodante Marcoleta o ang wanted nga si Senator Ronald Bato de la Rosa. So 21 unya utro man sad nga wa na mo patimaw dito sa hawanan sa Senado si Senador kanana ang Loren Legarda og himo na lang 20. Imposible gid kay na nga himo ang threshold ang 16. Butang ta bisan pagbaabot sa Korte Suprema eh no likelihood, mga kabibes. Ha? Di gina ma-sustain ka ng giingon nga fix nga numero nga 16. Kay Uroy Simbako, mga kabibes, huwag doon ay mahitabo sa kanilang ha. Ato lang tinambanon ba pag-analisar. Simbako doon ay mahitabo sa siyam ka mga senator judges. O niya 15 nila yung mahabilin. O, ang mag-16 lang gihapon. Di ba, mga kabibes? Ha? O gamito na itong sentido common, ha? Kuli igigay ng fix ng threshold nga 16 ka mga senador ang mukonbikto ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: I'm sure maabot pa na ang atos Korte Suprema. Ha? Pero bisan pag maabot sa Korte Suprema, mga kabibes, I'm sure kining sunod nga article of impeachment niya nga unexplained wealth, ha? Ina kog Ako lagi, I would dare nga moingon ko nga mo nay labing ligon na niya nga kanang basihanan nga mataktak gid siya sa pwesto. Kedi magina nimo lagi mamao-mao dili gina nimo mamanufacture ang mga bank transaction records. Kay inigdeposito nimo labi nag maabot og either mo withdraw ka o mo deposito basta maabot lagi og 500,000 mga kabibes, automatic na recorded, reported na ngadto sa Anti-Money Laundering Council. Ha? Nya digitalized naman tarun. Basta mulapas lang 98 milyon pesos ang iyang kwartas bangko mga kabibes. Ha? Magkaingon lagi ko, sus. Tulin pas manatad, sigurado yun nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kaya nga no, matot pang Atty. Amando Virgiligutan, di na ko ganahan nga doon na pa'y lying EDSA. Because every right-thinking Filipino, I'm sure will really go out in the streets basta mas tablisar ng unexplained wealth batok ni Vice President Sara Duterte. Remember kanasad, ang nahimong basihanan nga na-impeach to, katong nitaliwan nga si, Supreme Court Justice kaniadto mga kabibes nga dili na gali na to ang ayang hisgutan ng pangalan kay nitaliwa naman to. Ha? So ato nang atangan mga kabibes kanang Article 2 ang kalabot sa alleged unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. On that note mga kabibes, natapos sa Sabato panag-uban karong butaga gikan sa alasays hangtod ning mga takna. Sangan kanunay sa among station manager nga si Langga Nida Abinyantes Gara o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon ninyong kabibes, si Tonton Alcos, ang tugup nga magingon, hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiya o magabulig ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Mga kabibes, dungan tang musubay sa pagpadayon sa Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte karong adlawa. Dagang salamat mga kabibes, hangtod ugma. Kabibes, mauna ni.
1: Arangkada.

0: Kabay! Kabay!
1: Kung vendor ka, kabibes ka!
2: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up!
5: May

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: panghuna.
1: Daghang pangutana.
0: Daghang kabalaka. Walang kapaminawa.
2: Dili maguol kay ania na ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na.
3: Kalandrakas na.
2: Kalandrakas na.
3: Kalandrakas na.

0: sa buong Pilipinas. It is now exactly 9:26 Mega Vibes. So, kumunan minaw sa inyong favorite radio station diri sa Cebu.
1: 93.1 FMR, your favorite music radio.
0: Mga ka-vibes,
1: mauna ni.

0: Kita si utong day day.
1: As in, grabe. Gusto kayo kang utong.
0: Actually, kung ano pa to? Pwede pa to 2 hours pa.
1: Grabe, extended.
0: Gwain, kung ano magod ko. Kanang taas ko o kanang kung ano.
1: Tawag yun. Ay, again, I feel
0: taas
1: like kung taas ka.
0: Taas o tay.
1: Taas ko, basta taas ka. Nga taas po ang imuhang
0: dili,
1: hangin.
0: Dili ah. Depende mag sa hangin nga musulod.
1: Wow, mag-inisulod sa ako.
0: Hello, good morning. Good morning mga kabayos sa Adlaw karon nga Lunes.
1: Hi, good morning.
0: No, atong pitcha karong adlaw mga kabayos, Setyembre 7, the first Monday of the month of September.
1: Yes.
0: Kaya Tuesday man tayo nagsugod, no? Mga sagana mga kabayos, second week na.
1: Grabe ka, paspas.
0: Di ba? Sige, tag-ingon-ingon nga. Mugawas na si Jose Marichan.
1: Wala, oy!
0: Hagbay, rin ni Gawas, di ba?
1: Nakalakaw na nila.
0: Nakapipicture na mag-a si DJ Sprocket.
1: Diba,
0: naka-video na ganit siya, diba? So, mauna, no? Siyempre, we're now to in the second week of the month of September. Grabe ka, paspas ang dagan sa panahon, mga
1: kapatid.
0: How was your weekend, Ate Bay?
1: It was good. It was good.
0: Wala man na din yun yung mga plano di ay?
1: Wala, wala. Pero nag-pickleball ko dari pag last Saturday kami ni Teo. Kaya yung trakayo, pero kiparingot na yun, mid, diba?
0: Diba?
1: Oo.
0: Ano naman mag-anida yun?
1: Kaya na, may mga unplanned na mga celebrations.
0: Ang iplanohan niya, ang unplanned noon ang nadayon, no? Ano yun ang sahay, no?
1: Alaman ko, 5 p.m. ang good, ang ingon niya. Ba't ay program sa Saturday, ano Sunday.
0: Yun, usually, may yun basta plan, planado, di madayon. Ang mga unplanned may madayon.
1: Tinood. Mula ka na sila, mga ligo mong dagat sa mong barkada, ayaw pagplano. Lahos-lahos dapat.
0: Bisa ka nang
1: maligo. Wala ni budget, ha?
0: Bisa ka nang maligo ka sa CR, ayaw pagplano. Ay, maligo ko niyang alas 2 na, alas 3 na lang, mapaka naligo.
1: Tinood, boy.
0: Di ba? Diba, Ate Bay?
1: True the fire.
0: Sabi na ka nang wakay duty, no? Mga alauna na sa hapon, ligo ka, init kayo. On, alas 4 ka na lang.
1: Sige, nagigitan na lang ka.
0: Sige, hapog ligid.
1: Oh, hindi na lang kung maligo, ibog na naman di ay.
0: Mauna.
1: Tamo.
0: Ikaw, yun na.
1: Lazy day. Hoy, excuse me. Naligo ko sa 30 Sunday. Kinilakaw ko.
0: Ah, wala
1: ilakaw.
0: Di maligo.
1: Depende.
0: Kalain na na eh. Pilit kayo ba eh?
1: Depende. Hangin man sa amo, so hindi na ka makafeel ang pilit.
0: Ay, bisan pag hangin. Rason sa tapulan.
1: They conserve water, conserve
0: rason
1: energy.
0: Rason sa tapulan.
1: Ako di tapulan kang dingon.
0: Ako di yun ko, di na ako kayo, di ko maligo in a day.
1: Mama ba?
0: Dapat maligo yun ko. Dapat maligo yun ko.
1: Anyway.
0: Wala lang. Kung ano, ay ganun.
1: Hygiene.
0: Sa bagay, no hygiene. Ganun ka diha aron. I know. Good morning, mga ka-vibes. Good morning po sa itong mga ka-vibes. We're now live on Facebook, no? 93.1 FM Cebu. Search lang ninyo, mga ka-vibes, sa mga ganahang makita sa among mga panagway, no? 93.1 FM Cebu. Search lang, mga ka-vibes. Ako naman, ito, classic hapon. Yesterday, mga ka-vibes, no?
1: Yes!
0: Adlong Domingo was the first day of the bar exams. It's bar season, as Ando.
1: Aha, aha.
0: Second day is on best Wednesday, and then last day is next Sunday.
1: Unsa na siya, like, kanang series na siya of examination?
0: 6 subjects in total. So, every examination day, 2 subjects.
1: 2 subjects.
0: So, last Sunday, ang subject nila sa morning is political and international law. And then, sa hapon is commercial and taxation law.
1: How long na in a day?
0: 2 exams. So, ang kada exam, 4
1: Max.
0: Hours.
1: Oh my God.
0: Yeah, 20 questions. 20 essay questions. Pero no sub-questions na, just one question.
1: Just one question.
0: Pero 20 questions. So, i-divide din mo ng 20 to 4 hours, so you'll spend around 5 minutes per question, no? So, nga, makaya ka na mo explain na within 5 minutes
1: ang
0: mong tubag na timbulim. Timbulaan na yung mga tubag niya. But anyway, no, just some numbers, mga ka-vibes, no? Because yesterday, medyo traffic yun din sa may Barangay Basak din, dapat sa may University of San Jose Recoletos, Basak Campus.
1: To the fire.
0: Because di hamanggod ang testing site. And don't you know, ha, sa tibuok Pilipinas, ang USJR Basak ang pinakadaghang examinees.
1: Ooh.
0: We had 1,326 examinees sa Barangay Basak, sa USJR Basak.
1: Sa Cebu ba, ang USJR Basak
0: wala lang? Wala yung hindi sa Cebu.
1: Mm-hmm.
0: Ay, naya sa Bisaya. Sa DVROF sa DVROF diri sa may Tacloban na sila.
1: Tacloban na. Para sa Tacloban. Cebu.
0: Wala
1: si JR Basak.
0: Yes,
1: lang.
0: Oo. Mm. So Central Visayas, Cebu ra gyud. So covered na ana ang mga taga Bohol ni Arig Cebu.
1: Mm-hmm.
0: Na puyuban mga taga Mindanao nga dir na exam og Cebu. Like ako ig agaw, taga kuan man siya taga Mindanao. Pwede unta siya mo take og exam sa Davao.
1: Mm-hmm.
0: Pwede pud unta Davao, yeah, Davao man ang or ang or M or Iligan sa MSU.
1: Mm-hmm.
0: No, pero mas gipili niya ang Cebu. Cebu. Oh, pwede mo kang pili asa ka mo take.
1: Asa registration na siya yan na DJ Kimet.
0: Oh, na-registration. I think 8,000 plus yata ang bayad. Oh,
1: just and then you
0: just to attempt.
1: Attempt
0: to take. And then syempre na yung mga requirements. Mm-hmm. Ayan,
1: it's costly, you know. Mao nga dapat in all aspects dapat ko
0: dapat ka, prepared ka. Dapat prepared ka. And kiniha and a few more numbers mga ka-vibes, no. 13,441 ang admitted.
1: Mm.
0: But pasabot niya na kanang ni-apply nga na gisugtan nga mo take. Pero kapin sa 1,000 ang na-disqualify kay nga no, wala sila kaabot sa first day. Due to, you know, circumstances, maybe what ni dayon or maybe na late or what not. Kaya is basta masarado na gani ang gate sa examination center, wala na good na.
1: Yung non-refundable na.
0: Yes, non-refundable, no?
1: Mauna.
0: So out of the 13,441, 12,029 examinees ra ang nito nga sa first day.
1: Mm-mm.
0: So syempre ang wala nito nga sa first day din
1: ako tayo sa second day.
0: Lunch kayo. Next year na lang ang last other two subjects, di ba na pwedeng inana no.
1: Butol-butol lang sana pa kay ready sa second day.
0: Oh. And then sa 13,441 nga ni take sa bar exam today. Mm-hmm. This week bar examination week man ro, no.
1: Mm-hmm.
0: So 45.9% ang mga new fresh graduates.
1: Ooh.
0: Katunga, no. And then
1: 24.6
0: ang mga refreshers. But pasabot na ana kanabi tong nahagbong katulo tapos nag refresher course para makatake balik.
1: Okay.
0: O mama na siya ang kwanta Supreme Court. If ever mahagbong kag ikatulo sa mga third attempt after that you need to take a refresher course.
1: Okay.
0: For a year. Sa usaka school nga accredited.
1: See, if for take ka this course. Week DJ Kim yata, then God forbid mahagbong ka. Og mo retake na po ka the next time. No need to refresher.
0: Sa ika third time na. Third time na ang refresher.
1: Okay.
0: Yeah. And then ang previous ka nang ni graduate the other year pa pero wa pa siya
1: retake.
0: 29.5%. Mm. And then syempre 304 ka PWDs ang retake.
1: Wow.
0: Imagine na 304 PWDs ang ganahan mahimong abogado. And 285 senior citizens.
1: Oh, yes. Actually, kita ko ang picture yesterday from Cebu City.
0: Sa motor?
1: Wow, it's so amazing. No, very
0: hinaot
1: simple.
0: Hinaot na ihatag sa iyahan. No? Hinaot na ihatag sa iyahan. Prayers lang yun.
1: Para sa iyahan.
0: Yes. No, 285 ka senior citizens. Na amitol, no? Kamrad na mo sa Lex Fervus. Nga, take senior citizen.
1: Really?
0: O si Josephus. I forgot. Si Tol Josephus. I forgot the family name.
1: Mm-mm.
0: And then, ang oldest Ate Bay is 84 years old.
1: Wow!
0: Imagine!
1: Grabe!
0: 84 anyos.
1: Grabe memory ani.
0: No, niya, ganahan yun siya, maybe. Ganahan yun siyang kanang tumano na ngayang panganduin na mahimong o sa kabogado. Yes.
1: At 84?
0: 84 years old.
1: Wow.
0: Ang oldest. So, it doesn't mean nga tigo lang na tadi na ta, no?
1: To the fire.
0: Oh,
1: regardless
0: so
1: means, of age.
0: Yes, no? Walang gihapon. Laban lang yun gihapon, no?
1: To the fire.
0: So, si Kwanda ay si Tol Josephus Panunchal, no? One of our senior citizen takers nga Brad namo, no? Si Tol ko. So, good luck, no? So, 84 years old. That means nga, if for example, at the age of 40 pa ni mo na-realize nga ganahan din ka mag-abogado, skwela kag 4 years, it's never too late.
1: Oh, mga late realizations lang.
0: Oh, diba?
1: You can still do it.
0: Yes. Masaya, mangod ka naman yung tanga, din ako ganahan. Okay. I'm too old for that.
1: Nabiyaan ako sa panahon.
0: Imagine 84 years old.
1: That
0: just to fulfill that dream.
1: True.
0: Yan. And
1: prayers.
0: Then one more kanang data lang available, no. Mas daghan ang babae.
1: Karon.
0: Oh, karon, no. 56.
1: Usually ba male dominated ang
0: yes, ang law,
1: really?
0: Law yes, usually male dominated ang law profession. Kung di ka kasagaran sa mga abogado lalaki.
1: Yes, oh,
0: back
1: yes.
0: Then even back then, pero karon daghan na. Now it's already dominated by female, no.
1: Wow.
0: 56.3 ang percent or 6,773 ang female
1: wow.
0: Bar takers. While 43.7 ang male or 5,256 ang mga lalaki, no? So, grabe!
1: Best of luck and prayers to everyone who's taking the
0: examination. That's right, no? Grabe. Labi na sa mga senior takers na ito,
1: yes.
0: No? Hinaut nga matumanjod ang inyohang pangandoy, no? Nga mahimong abogado. Then, aside from that, no, on Wednesday is day 2 wherein the subjects is civil law and labor law and social legislation.
1: Dapat mapasari mo tayo ng subject?
0: di kuan siya i naamanay weight good ka na subject.
1: Oh,
0: for example, if gamay kang score dire, pero dito ka sa let's say remedial is 25%.
1: Oo. Oh,
0: so ah, if daw kang score dito, pero ang total
1: so total yun, of ana day siya. Pero dapat tapasar.
0: Pero I think naanay silicon nga dapat for as long as na isa ka subject nga dili lower than 50% yata.
1: Na sa mga criteria.
0: Yeah, no. So in ana no. So on Wednesday is civil law and land law. Mm-mm. Civil land law gemerge siya, and then social labor law and social legislation. On Sunday mo na ipinakabugat ang criminal law and remedial law mo na ipinakabugat on Sunday.
1: But for you mo ba nampi kung ikaw,
0: that's always also the heaviest,
1: the
0: no?
1: Heaviest and the hardest.
0: Ang remedial law mo na siya ang kanang procedures korte mo na mo nang isud na. Kabalag ha maglalis anang jurisdiction mutuwa na. Ganong gidala dito si Digong sa ICC nga o jurisdiction kana mo na ilalisan. And syempre criminal law is very
1: tricky. And these are all in essays.
0: Essay na siya. Mm-hmm. Pero dili essay ang tanong, hard sa
1: hard din siya.
0: So muga, good luck ha, labi na sa mga Nitay Kog Bar. If na mo yung mga friends nga Nitay Kog Bar, always show your support to
1: yes,
0: them.
1: Yes,
0: na yung uban nga, naghinihina na po Facebook karon para at least makakuan lang ba?
1: Oo, makakuan lang gamay ang utok.
0: Oo,
1: no?
0: Ma-refresh gamay. Mm-hmm. Kung ganang gihagad akong igagaw-gaw, pickleball ta na, saman siya nga nagtuon sa ako eh.
1: Wow,
0: grabe good. Dedication. Energy. Ano yun, no? So anyway, mga ka-vibes, it is now exactly 9:37. Uy, sa lahit na po ang topic, ato ning tibawason.
1: Yes.
0: Ato ning tibawason o lakbitan, kining ato mga topic at tibay.
1: Mm.
0: Karong adlawa, ironically, is International Day of Clean Air.
1: Wow!
0: Oh. International Day of Clean Air on karon at tibay.
1: Mm-hmm.
0: Unya, giingon ganit diri sa kuan, International Day of Clean Air is observed every September 7, highlights the urgent need to reduce air pollution and its devastating effects on human health and the planet.
1: Mm-hmm.
0: With an estimated 7 billion deaths annually linked to unclean air, this day calls for collective action. Learn about air quality, support advocacy groups, and adopt sustainable practices to protect our shared atmosphere. Ano na?
1: Anyare? Back hurts.
0: Pero syempre naman, di ba? I think daghan kay contributing factors ani.
1: Sure, the fire.
0: Nahita mo karon nga very unhealthy ang hangin diri sa Cebu. Number one, syempre, of course, pollution.
1: Yes.
0: And then again ang padayong yan hitabong forest fire sa Indonesia. Indonesia?
1: Indonesia pa kayo? Indonesia.
0: Indonesia. So mo na mga ka-vibes. But then again, no, na kinahanglan nga meningkaw di bitaw ta. That's why ako I'm all for clean energy.
1: Oo. Oh,
0: di ba let's say ka na mga electric karon. Mga afford pa lang ko, di ba? Why not?
1: Di ba? Di mang yun. Oo.
0: Diba?
1: Sira ka na ilisan na ni mo imong G-Sulay.
0: Wala. Wala pa.
1: Wala pa.
0: O, di ba?
1: So magpay-pay ka.
0: Diba?
1: Pay-pay lang.
0: Ako, I'm really all for clean energy. Kanang windmill, turbine, water, because coal man good. Our energy source right now is coal.
1: Mm-mm.
0: And when you burn the coal, no, mo create na siya og kining pollution.
1: True the fire.
0: Mga power plant na to, mga coal powered plant
1: true,
0: na siya, di ba? So dapat mo transition na jud ta. O magkuan ba tarog mga kanang kuan solar, o pildi mo sa mga kuan, pildi mo sa mga kanang naanas kabalayan diha na solar,
1: nig brand. Diba solar. Pero mo sir kay mga kuan mga power bank nga powered by solar.
0: Oo, naa.
1: Lahong spod ko ayaw man, oy.
0: Nati power bank nga ibulad sa nimo.
1: Oh, really?
0: Oo, oh, ninot kaya itong power bank, ibulad nimo para mo charge.
1: Amazing.
0: Ibiyaan nimo na siya, di ba? Ibulad nimo. Nagbalik nimo, wala na, gikawat na.
1: Mahal pa ganyan kayo, bisa. Dos andalas, tres andalas para inyuhang kuan, drabalay. Ang kawatan, basta na yung makawat-kawaton, gyan.
0: Wala yung pait lagi, no? No?
1: Hikta na lang nimo.
0: Magsolar-solar ka, no?
1: Itanori mo, nakuha nga naman eh.
0: Wala man ni-charge na yung solar. Kuhaan nag-solar panel. Ay, so mauna, no? So that's why atong airman good, no?
1: Mm-hmm.
0: And you know, we live through oxygen. And
1: yes.
0: We fail to appreciate that. Mubitaw ka nga naman ato kagbukid.
1: Mm-hmm.
0: Lahir yun ang hangin.
1: Lahir yun.
0: Bugnaw nga, lami mo ginhawa.
1: Sure,
0: sa Cebu murag congested.
1: Oo, exulodin mo, gawas ni mo init gihapon.
0: Yes, na iniginhawa ni mo, murag daghang particles masangit sa imong ilong.
1: Oh. Sabot na niya ako. Ang mura ko ubay-ubay, ganyan siya ma-filter out.
0: Mauba?
1: Muna nga, suki dyan ko sa sipo. Muna tayo mga pa-inhaler
0: na rin. So, mauna ang kinahanglan niya. We need to improve our...
1: Yes.
0: And it's, you know, it's para sa ako, Ate B, it's a collective effort. Di mo naman siya magsilbi
1: na. Shared responsibility.
0: Ikaw ra, para para malimpyo atong hangin, no?
1: Yes.
0: Ikaw ra, dapat kitang tanan.
1: Oo, and even kanyang mga pag-keep sa inyohang mga garbage properly segregation kanang mag tawagan eh, sa tawagan ng Bisayaan ng magdaob ng plastic
0: kana,
1: no
0: oh.
1: Di ba natin yung mga dagang pamaagi para ma-segregate ang ato ang mga basura mga ka-vibes and even kanang pagtanom
0: kanang 3R di ba actually 4R na siya di ba reduce, reuse, recycle and relapse.
1: alas G's na oh, relapse.
0: Hindi mo na ilabot ang relapse
1: din. Wala ilabot. Alas, scheduling mag-una ang relapse dapat. Kaya kung buntag ka mag-relapse, wala angay.
0: Hindi na. Reduce, what pa sabot, hinahinayin ang kalimtan siya. Reuse, pagpagamit o balik.
1: Ay! Bakit naman?
0: Recycle, mabalik ang relasyon.
1: Oo.
0: Ma-recycle. O niyang masakit na po ka, relapse.
1: Relapse na po kayo naman. Kaya gano'n, dili na ikaw ra ang gi-recycle, tulo di ay mo. Marasin mo.
0: Ba? Dagang gi-recycle, junk
1: never!
0: Shop ka man din eh.
1: Nag-iag junk shop.
0: Hi ni Mama Almira, good morning.
1: Good morning!
0: Ayan. Sige, so mo na ano, and aside from that, ironic ATB ha, aside sa International Day of Clean Air, karon International Day of Clean Air for Blue Skies. Ba, imagine no, ironic
1: sa Blue Skies, matabo na lang.
0: Imagine no, ironic kayo mga ka-vibes, ngayon ano, International Day of Clean Air, pero atong air yun karon is really not clean.
1: Very unhealthy.
0: And I think you, anyone can feel it, man.
1: Oo.
0: Murag lahi yun kayo iginhawa rong mga panahon.
1: So, Dafay, wala mo ang conversation last Friday. Nga murag, tagasimuti mo sa kaibig. Taga, ginhawa ni mo kayo murag lahi yun. Bago bakong ka.
0: Murag na ay, kung ano, murag na ay smell.
1: Yes.
0: Oo. Labi na, isod kayo mo ginhawa, labi na guway kwarta.
1: True, Dafay. Kung wala yung kwarta kayo murag, di na ka ganun mo ginhawa mo. Ano na lang kami?
0: Okay, estughan niyo.
1: Layo pa ba yung sweldo? Next
0: kidding,
1: week po.
0: Kidding nga sa ibitaw, no?
1: Taas kayo ang ginawa. Uy, siya.
0: Labang unong kidding September, ba?
1: Tabang! Tabang!
0: Ayan, but again, no, mga ka-vibes, siguro in our own little way, mangitag pamaagi to, you know, reduce air pollution.
1: Yes.
0: Ika na magong kanang basura, at least ka na, pwede man na eh, makapanghipos. Pero kung ang airman good, diba? Saan man ito napaglimpyo? Sa inyo panimalay, siguro pwede na amoy mga...
1: Purifier ka.
0: Purifier.
1: Air purifier.
0: Air filter, air Jordan. Patos mo na yun.
1: Patos mo na, Megs. Patos na, Megs. Muna diba? Imong kuha. Muna imong kuha ng kuha para ikapasko.
0: Dili man.
1: Shoes.
0: Di na lang kung magdaho. Di na lang kung magdaho magpasko at ibang nga mahatagan ko.
1: Pwede rin na, uy.
0: Di
1: pwede
0: na lang.
1: Na.
0: Kay, kabuhang nga. Di na, natroman ako. Ano mo mga ka-vibes?
1: Alam ko na yan.
0: Lagi ni saad na ako nga muhatag siya na akong power bank. Power bank ra na ha. Pila na lang kapasko ang nilabay. Birthday, tanan.
1: Uy, ang pila kapasko. Usa ra saad.
0: Wala yun. Sir Kimi, inig kapasko at agam tika. Inig birthday ni muhatag agam tika. Wala yun.
1: Kaya nakabalit na mga 30,000 mAh.
0: Ay, bisyan pa. Diba? Kung muhatag. Muna, hindi na ako din. Nasakitan ako. Ano.
1: Sige lang.
0: Pero pwede na sa Las Procano.
1: Uy! Ginoo ako kamahal na mga yung ala. Uy, ginoo ako. Ang mga hobby si DJ Kimi at mga high-end.
0: Ha?
1: Mga high-maintenance.
0: Saan gusto yung mga hobby?
1: Ang hobby? Lakaw lang. Jogging. Ala, at least. Hindi ka kinalag-padul. Mahal kayo mong padul.
0: Ay, mahal kayo na mag-jogging-jogging, no? Kaya nga na mo. Palit, siyempre, para ma-monitor niyo mo ang steps mo, palit ka itong mga watch.
1: Na lang, cellphone?
0: Uy, mag-cellphone-cellphone ka sa tag-jogging. Bugat.
1: Pwede rin. Nanakay ka ng mga belt bag. Nagay po, maaay. Kung gusto niyo, mag-ayahay nga. Mahal man na. Uy, basta convenient ayahay. Mahal.
0: Oh, kasi sa'yo naman na para ka nang walay gasto.
1: O, sama man.
0: Walay sports, marag ikaw.
1: Trust.
0: Diba? Ang gasto kaon ra og lucky.
1: Oo, true love. Ay, patay. Naisgutan na po eh.
0: 9:45 mga ka-vibes itong oras. So take a very quick break and igbalik na ito mga ka-vibes. Sinapos nga bayan sa itong programa.
1: Yes!
0: We'll be right back din lang sa
1: Kalandrakas!
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
3: 93.1. Maanan ni?
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: we're back at the alas 9:47 na. Uh-huh. 9:47, no? Sa mo play mo like Christmas song, eh.
1: Oh, good. Gusto ko kanta.
0: Ah?
1: Whenever I
0: si see butiti, langoy-langoy in the sea.
1: Lechogas!
0: Wala
1: ka ta.
0: Remember sa dam na maligyag, whistle ba mo?
1: Wala ko na.
0: Muloy nung
1: sumugan. Jingle bell, kanara, i-etch ni sa
0: mga. Uy! Bastos!
1: Kaya nag-ibali-bali, galing ako para dinikin siya yung luod paminawan.
0: Wala ka na. Whenever I see butiti.
1: Asa mo ka na katun, anak, B?
0: Yeah, karaan na ano, eh, di ba? 9:47 na itong oras, mga ka-vibes. Eh, shout out sa mga nagtimplag ka pero mga oras, ha? Inaot
1: good morning! Nga. Hello, oy, sana all.
0: Inaot nga, kuan. Inaot nga ka nang mainom ninyo yung kape nga dili mo mapasok. Yung maglibog ko anang mutimplag kape nga init unya pabugnawon.
1: Kawin, mag yun. Naka-ice coffee na lang unta ka.
0: Ito, no?
1: Timplag pero mas ganaan ba ang init nga kape or iced coffee?
0: Ganaan kong hot. So, mas ganaan. Pero syempre, imnunin mo na siya. Kanang di na po siya boiling hot.
1: Oo.
0: Kanang medyo ano na, warm. Oo, oh, diba?
1: Magka-tolerate na.
0: Syempre, ang kape, di man ko na siya mahilis po dahil sa warm.
1: So, unsaon man siya.
0: Dapat hot water gina siya. Mo na nga, painiton o niya pabugnawon. Murang relasyon ba?
1: Wala kaming sinasabi. Kasi man ang buglong relasyon dira.
0: Amot lang sila.
1: Di mo makafeel ana uy kay init kay panahon.
0: Ha?
1: Di mo makafeel kay init kay ang panahon.
0: Bahala nag bugnaw ang relasyon basta init ang panahon mo ba?
1: Dili bahala na lang ang tao init inyo ang relasyon basta bugnaw ang panahon.
0: Aha.
1: Mas lami mas ganahan ba ang bugnaw nga panahon or init imong ulo?
0: When you say bugnaw nga panahon, bugnaw lang, walay bagyo ha?
1: Walay wala. Ah, karang cold lang ang hangin, ang breeze.
0: Yes.
1: Mga December. Mm. Ano, diba? Mm-hmm. Pero karong dili man, init no, kayo, alimungot kayo sa tanan.
0: Uy, Ate Bay, mo happy birthday sa dito sa mga nagsaulog birthday ka.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday to Tol John, Stephen Peshaw, attorney, happy birthday. And happy birthday to Gracial
1: happy
0: and
1: birthday
0: to Rizal de Amper. And to everyone celebrating their birthday today. Happy, happy birthday sa inyong
1: happy
0: lahat.
1: Happy birthday to
2: Dana!
0: Ay, kayo, pero dahi.
1: Lahit no! To you! Happy birthday mga Virgo!
0: Ha?
1: Virgo man ron.
0: A Virgo na iron?
1: Yes, Virgo season.
0: Hilig day ka ng mga zodiac sign?
1: Dili, pero kabalo ko nga, nga na.
0: Ano yung zodiac sign mo?
1: Scorpio.
0: Scorpio?
1: Ikaw, unsa? Taurus ka!
0: Scorpio, spider.
1: Stubborn. Ang mga Taurus, stubborn.
0: Oh, tinuod
1: na? Tinuod
0: na.
1: Mauna mo
0: so, in short, mutuo ka na?
1: Mutuo ko aning mga
0: ako,
1: commonalities.
0: Hindi ko mutuo na.
1: Based on experience siya. Based on experience. Not because of ka na mabasa-basa. Pero, muna mong conversation po last week eh, na may mga partners bang stubborn gid ang mga Taurus. Gusto nila kung unsay ilang kuan mo oy mahitabo matuman ang yang gusto sa langit ug sa yuta.
0: So if ever dili matuman manghagis.
1: Dili og dili matuman kay masaputon.
0: Ha?
1: You wanna go whatever you want to on your way.
0: Oh sige, pananitan ikaw na kay gusto niya matuman okay ra nimo.
1: Okay ra nako kay kasabot man kung adita lang butang dapat masunod sa kung gusto.
0: Oh so it doesn't mean nga stubborn ta but pasabot na na you kuan ka your what they call this your
1: dili gid stubborn gid na.
0: Na inay tawagan na sa tawagan na you are assertive sa imong
1: assertive.
0: Gusto.
1: Di man ang ay, okay ang assertive. Lahit ba ang assertive si stubborn? Man yung si assertive man, good. You know what you want to do.
0: O, maong bitaw na.
1: O, stubborn man, kay bisan o giingnan nga, di lagi na pwede. Dili, maog yun na ako ang gusto. Mawala akong gusto mahitabo. Ay, stubborn.
0: Dili, kanang stubborn, pamatasan na sa tao.
1: Oo, assertive. Pamatasan
0: na anyone can be stubborn, dili kay Taurus na stubborn dahil yung lain na sa dana.
1: Maong na ang highlight.
0: Maong na ako, maong na ako, ma-highlight pero what na, did you kumutuo ano sa Jack Sain?
1: Eh, bahala. Kapos ako kay mutuo ko. Lain-lain matagpagtuos kinabuhi.
0: Ako, but uy, kanang mga Taurus stubborn na siya. Uy, mo tinta kasugat kag Taurus nga dili stubborn. So di siya Taurus.
1: Ana, wala kang tanan. Mostly common gali, 'di ba?
0: In short, di tinuod kay di man di tanan.
1: Ay bala. Uy, la, abi di dili tanan, dili tinuod.
0: Kaya na, oh.
1: Dili, oy.
0: Taurus.
1: Dili lang tanan. Dili lang siya, koan. Mostly.
0: Batikin na kay mga generalize.
1: Nalaputan yung mga ingon-on ni. Gamitan na po tayong mga lolo.
0: Unsa na po tayo? Basta Scorpio ko, no? Kaya unsa na?
1: Unsa yung basta Scorpio?
0: Unsa man ang Scorpio?
1: O, maura, dira.
0: O, kahibaw mo to.
1: O, maura,
0: kahibaw. Kaya di ko mo to.
1: Muna mo sorry ako, wala na po ka. Hindi man natin, huwag hindi bang kamotoo. So what's the point?
0: Asa man ang Virgo?
1: Asa man ang Virgo? So what's the point?
0: Asa man ang Virgo?
1: Ang Virgo, ang ilaha is, kung dili ka, kung dili sila ganahan ni mo, na nasa lang mindset ka, di sila ganahan gud sa imo ha. Again, that's not everyone, but mostly. Asa
0: ang Virgo?
1: Mm-mm.
0: Ang Virgo?
1: Sige, balik. Uy, bungol. Asa na? Asa bungol. Ano, dili gud perfect ang kinabuhi gud. Sige, bien guapo, bright. Bungol. Muna yung apal mga kabits.
0: Sito.
1: Ang Virgo, na sila yung mindset niya kung unsay ilang, kung ganahan sila sa tao, ganahan sila sa tao.
0: Kung dili, dili.
1: Dili good sila ganahan. Kita kayo, pwede mo na tumabend, diba?
0: Wala ko, ako yung anasad ko. Kung di ko ganahan, di ko ganahan.
1: Patasa na ni mo.
0: Oh, so in short, Virgo ko.
1: Dili, wala ko. Gihataga natin kasi mong gusto kayo, di man kamutuo. Ala na siya mga kabayos. Ang mga tawag dili mo to regardless of how you want to convince them. Dili ka, dili ka.
0: Tino, tino.
1: So let's stop it. Let's live by what we want.
0: Ha?
1: Let's live by what we want.
0: Yes. Ano yun na mga ka-vibes. Anyway, it is now exactly, sige ito.
1: 9:53.
0: Ano siya, sige ito, interest na mga ka-vibes. Okay, sige.
1: O sa ato ang karon?
3: Magalan ta karon.
1: O sa may ngalan? Ano sa may lami nga pagkaon? Kaya pagkaon na po?
0: Sige na, tangga kaon. Ay, ngayon.
1: Huwagin pa mga hopa.
0: Okay.
1: Prutas, wala tag-prutas, no?
0: Kung mana tag-prutas?
1: Gulay mana. Flavor sa ice cream. Flavor sa cake. Gusto ka flavor sa cake?
0: Dili. Magngalan ta karon.
1: Okay.
0: Ngalan sa mga colors. Colors na.
1: Hindi.
0: Colors.
1: Oo.
0: Ako si Red.

0: color. Red, red, violet.
1: Red, violet.
2: Red, violet na away sa imong crayons.
1: Wala yung red, violet.
2: Na red, violet, yot.
1: Blue, violet, ra.
2: Nakakamamugna ka?
1: Blue, violet, ra.
2: Yes, red, violet is a recognized color. It sits between red and violet on the color wheel, making it a tertiary color.
1: Hoy, oh. Siya yung nakinag. Mwana ko ni white, orange ako, ah. Di, dapat na.
2: Mana,
1: dapat,
2: mana, red, violet.
1: Dapat na sa Crayola.
2: Red, violet. Naalagi sa Crayola ang red, violet, yot. Mwana nakat-on ko red, violet. Red, violet and Crayola. Lagi ka butuhan, pilit ka na ako karun.
1: Wala, wala. O pagani ko.
2: Naalagi, o ka na ba?
1: O naali ay?
2: Naali siya. Basta dato o kaya, live show ka, nasa 16.
1: Sige, ako na.
2: O, wala, pilit na ka.
1: Uy, naglalis pagani
2: ka. Uy, pilit na ka, uy.
1: Wala, wala.
2: Hala, kakalsin ako, ani.
1: Ako
2: basta, wala,
1: si Lime Green. Oh, wow, Lime Green.
2: Ako si Brick Red.
1: Si Brick Red.
2: Rahe po na ang Brick Red, rahe po na ang Red.
1: O, sa mga Brick Red, kanang red nga inigtamak ni mo sa Brick, kanang mo sigang suga, Red.
2: Diga na siya ibang gana brick red.
1: Sana mo to
2: brick red color. Ako, oh, dara, oh, brick red. Ako, oh, brick red.
1: Ah, susama mong mga lagi.
2: Oh, napaka, oh, napaka.
1: Wala na ko, wala na ko. Oh, stubborn. Ah, Taurus. Taurus. Stubborn.
2: Ako pabila yung color.
1: Ako, pili na ko.
2: Maroon, red. Na, ay, daghan color. Pero mga lights naman, mga pangalan.
1: Ah, ano yung mga
2: kuwan? Kala, usaman yung color na iya ha. Light blue, sky blue.
1: Kanaya?
2: Sky blue.
1: Di, is camouflage na.
2: Di na nag-camouflage.
1: Dili, kung ano siya, pattern. Kanoon sa tawag na.
2: Dye na, di ba? Dye.
1: Dong.
2: Dye, dong, dye. Dye, brick red. Dye, may ngunan mga shades ba? Mga shades
1: dagan,
2: of red.
1: Dagan, kaya ng color mga kabibs.
2: Actually, mga love. Di lang takabalo sa mga color tanan.
1: Nabagay ni signal yellow, signal orange.
2: Dagan, mo ng signal yellow, signal orange. Kanang mga kwa, nika New
1: Year. Kanang untang naa sa Crayola ra.
2: Naanggol sa Crayola ako ang red violet.
1: Oh, pero kanang imong break red na nasa Crayola.
2: Imong lime green na.
1: Naa.
2: Lime green
1: na. Naa, naa na sa Crayola.
2: Lime Crayola. Wa ko kasi tadi pag inventory.
1: Naa na kanang break red sa Canberra na.
2: Ay, naa gid ay mo na.
1: Oh, tanawa.
2: Wala ko nga color. Oh,
1: pangita ang break red na ba?
2: Ay, brick red and Crayola, uy.
1: Yeah, pangutan ng ChatGPT. Pag yun, syempre, ang ChatGPT, dahil...
2: Dili, uy, Google ni.
1: Ang tubag ng ChatGPT ka na, yung uyon sa imo, ha?
2: Yuch, don't... Na, yuch, oh, Crayola. Oh, Crayola.
1: Dili, wala, uy, crayon na, pero di, katong palito nun.
2: Tara, oh, Crayola, brick red. Ikaw ba kayo magbuot ka?
1: Wala, ay, wala. Wala ko sabta
2: tana. Oo, naala ko rin yun. Hindi ko na siya stubborn. Sige. Bumak ka!
1: Ay, ni Balos. Siya mga itong gaina, o. O, so stubborn. Dahil yun sa dahil ka, Scorpio ka. O, stubborn tang tanan.
2: Kita na yung tanan. Lukaw na siya ka ng general.
1: Ay, nako. Anyway, mga kabahibs, it is now exactly 9:58, alas 7:58 na sa itong oras. Hinapos na nga bayan sa itong programa, mga kabahibs. Salamat sa iyong pag-iuban na mo.
2: Thank you so much.
1: Ronga Adlong Lunes o sa tibuok simana na sa Adda. Okay, sige. So, salamat, no, mga kabahibs. And syempre, it's time for us to play our Christmas song, Ate Bay.
2: Wala itong Christmas song today.
1: Kuan, basta. Ate Bay, 108 na lang ka-adlaw sa dilipang magpasko.
2: Yes, alaw. Igmata niyo magbalik, nabinta ka-adlaw na lang.
1: Ha?
2: Ikamata ni magbalik kay nabinta ka adlaw na lang.
1: Kana akong makamata.
2: Why? Let's pray. Halag na sila bahalag walay tulog basta makamata lang.
1: Ha?
2: Bahalag walay tulog.
1: Uy, natural did you come dili ka makamata nang wa kay tulog na iwa man ka natulog.
2: Kaysa naman lang sige ka katulog hangtod di na ka kamata.
1: Sayop ng panultihon nga bahalag walay tulog basta makamata lang. Hindi ka makamata kay mo ka natulog.
2: Kaysa naman bahalag walay mata sakto, basta nakatulog.
1: Ang sakto bahalag kulang og tulog.
2: Ah, bahalag dili matulog.
1: Ha?
2: Balag dili matulog.
1: Basta makamata lang.
2: Oo. Pwede man ka makapiyong pero di makatulog, di ba?
1: Ha? Ba?
2: Pwede man ka makapiyong pero basta di makatulog.
1: Ah.
2: Pwede man na ingunan na.
1: Manok-manok, oo, no?
2: Di ba ka naman klase? Ika ingunan na kasi yung glo sa lo.
1: Yesterday, gido ka, Juku. Taas mo gano'ng klase ba sa Sunday? 1:30 to 6 PM ang klase.
2: Kuha na siya ka ng discussion.
1: Discussion, oh. Pero hindi naman siya ng discussion, oh. Pero siyempre, duka mang good.
2: Muna diba?
1: Nga, nipalit ko 1/4 nga kilo nga money dito sa carbon pagbuntag, nahurot.
2: Himugi ko, ay. Magumana, duka naman.
1: Kaya rin, duka. Inom na pong tubig.
2: Kao na po.
1: Ay, nako.
2: Dapat kapi. Kapi na lang.
1: Ay, magdala-dala kang kapi dito sa classroom.
2: Ay, classroom inyo ang plan.
1: Asa ba di may mag-disk ka sa kantin?
2: Amin ako virtual!
1: Diloy!
2: Oy, shucks!
1: Alas, kik sa kantin ka.
2: Disk ka sa library na lang.
1: Oh, so, mauna mga kababes. Anyway, alas G5 na. Or alas G's na dayo. Di ba alas G5? 10 o'clock. 10 o'clock on the
2: day. Ang mga sujanting ang naiklasi ka ron ha. Di magduka-duka, big Monday.
1: Oy, mga college students! Oh, ligon taglams.
2: Ma-immortal!

0: immortal.
1: Lig-on mog lang sa ang cancelled na klase karon, mga ka-vibes, is only for basic education. From kinder up until senior high.
0: Yes.
1: So, ang tertiary education, klase ta, no? Oh. So, klase ta, mga ka-vibes. So, nakoy klase karon. Actually, karong adlaw photoshoot na mo. That's why nakainani ko.
0: Photoshoot
1: na mo sa JCR.
0: Oo.
1: Sa
0: ay, hopefully maka-appeal ni.
1: Radio. Oh. Mm-hmm. Oh, yeah, yeah, no? Sa launching, no?
0: Oh, nag-file na ako. Mag-file ko, leave. Oh. Kaya mo join ko.
1: Ay, wala pa ka. Ikaw ba last year? Ikaw siya last year.
0: Oh, last year na hapod me.
1: Marag mas bibo karon kaya ako na itong i-require nga ng estudyante mo adto.
0: Oy, kana.
1: Ang dili mo adto kay, ang dili mo adto kay Ihagbong.
0: Ala, awi ba na akong buutan ni siya nga professor? Habi na gina-require ni mo tanan.
1: Oh, require na
0: ako tanan. Oo, dapat participate mo tanan. It's once in a life, hindi na siya perminti nga estudyante mo.
1: Pinood, yes.
0: And amoy mga pa-activities.
1: Hindi mo na pareha sa uyab-uyab nga. Pwede mo na balik-balikon ra, di ba?
0: Recycle na po ka.
1: Oo, di ba? Recycle, reuse niya, relapse. Alas yes, does na mga kabibs. 108 days to go before Christmas. Gikan diri sa inyong favorite music radio station diri sa Cebu.
0: 93.1 FM or Kavibes.
1: Mauna ni. Merry Christmas mga kabibs.
0: Merry Christmas.
2: Kuway susama ang pagsaulog sa Pasko kung kauban ninyo ang inyong mga higala, pamilya o mga kavibes. Merry Christmas gikan sa FM Radio Cebu 93.1.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Oras, mga ka-vibes, alas G7 na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
2: Mayong buntag mga ka-vibes atong oras, alas G7 na sa kabuntag ng niya itong mga nagunang balita aron mga takna alang sa atong FMR News Break. Mayong balita alang sa tanang mga senior citizens, diri sa Dakbayan sa Sugbo, sugdana sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo, karong adlong Miyerkules September 9 ang pag-apod-apod sa financial assistance alang sa tanang mga senior citizen nga sakop sa mga benepisyaryo alang sa buwan sa Hulyo hangtod Setyembre karong tuiga. Ikatagtang ipangapod-apod ang mga ayuda sa tagsatag sa mga barangay gikan September 9 hangtod sa September 11. Samtang ang mga dili makuha sa ilang barangay, mahimong adto na mo-claim sa City Treasurer's Office o CTO gikan Setyembre 12 hangtod Setyembre 17. Pahinumduman ang mga benepisyaryo nga dadon ang ilang mga original nga senior citizen ID nga kinahanglan sa pagproseso o pagpagawa sa pinansyal nga ayuda alang sa tanang mga senior citizens. Sa pangaron, padayon sa bang Cebu City Government sa paghatag og mga dugang programa alang sa kaayuhan o pagsuporta sa atong mga senior citizens. Mukhang naglangkob mga ka-vibes itong mga nagunang balita araw mga takna-alang sa atong FMR News Break. At ang inyong line panghuknas itong mga FMR News Break karong hapon kauban si Rico Mambo. Arangkada balita sa hapon ang matong hookup sa TV Patrol. DJ Kimiat ng alagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong buntag mga ka-vibes.
4: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong unto mga ka-vibes sa itong oras, alas 11:02 na ganyan itong mga nagunang balita arong mga takna-aalang sa itong FMR Newsbreak. May israo ka po yun ini, nangaangol humang gipangdungga, badiya sa may lungsod sa Sibunga. Nagalo sa kababae, aping nga usa ka magtutudlo, aping lasad ang kapuyo ni ini. Manggiingong gidungga ba sa uyuan sa babae, pasad walas 11:10 sa buntag. Kagahapong adlaw da sa may puro ka manghatagon, barangay Manatad, lungsod sa Sibunga. Ang biktima na ilahan nga si alias Makoy. Ingon man ang kapuyo ni ini nga si alias Telaya. Matod pa sa kapulisan, ilang suspect nga si alias Papias. Hamtong ang panuigon o guyuan sa maong maistra nga residente rasab sa Purok Manghatagon. Sa inisyal nga investigasyon sa mga otoridad, ngayong gituyo sa suspect ang pagdunggab ngabto kang Makoy gamit ang kutsilyo nga gikan sa kusina ni ini. Kapila kiniginunggab sa nagkalain-laing bahin sa iyong lawas hangtod sa kinina angol. Ngayong misuway o gapil si Telay o ilang gisuway o pugong ang pag-atake apan siya mismo gidunggab da. Mat sa mong insidente, daling gidala ang mga biktima sa Karkar District Hospital. Samtang padayang nagpaalim sa ilang mga sama dinunggaban. Samtang ang suspect dali nga nakasibata. Sa pagkaroon padayang pang hard pursuit operation na aron masikop ang maong suspect na pinasad ang pagtino sa hinungdan sa motibo sa maong krimen. Mo kanina naglangko mga ka-vibes sa itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa itong FMR Newsbreak. At ang ininyo ang laing pang FMR Newsbreak o niyang hapon kauban si Rico Mambo. Arangkada balita yung naman itong hookup sa TV Patrol. Musunod na ang programang ka-vibes sad sa uto kauban si DJ Sprocket. Kini si DJ Kimiat ng alagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong uto mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
1: Hello mga ka-vibes, kini niyong ubos nga alagad langga neda.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: Jay nga makapahimuot sa inyong adlaw. Maghatag og ultimate good vibes ug non-stop nga katawa. Ani-ana ang inyong paboritong sabaan, igata, buutan ug labaw sa tanan, Lamiod!
1: The one, the only,
0: the unstoppable party starter, Ka-Vibes DJ Sprocket!
2: 5, 4, 3, 2, 1! 我是我

hangtod sa Biyernes. Alas 11 hangtod ala una. Programang naglagubo. Programang nagpakapaka, nagbuto-buto, naglanog-lanog. Programang nagsagarat. Okay.

29. Siyempre, basta adlawong Lunes, we have a DJ Ariel Arellano live on the mix. Of course, back to back with me, o solo man niya karon. Amot din naman sila magkoyog silang duhas. Oo, this is your DJ mga kabab, DJ sa Parakit. Goon na to ay Kenyor. Kana! Malain pa. Lami na ang DJ. Lami na ang tukar. Asa pa man ka? Taong nang ka. Bago pa lumantahan to, dala una mga kabibes. Kung na may greetings o mga pa-shoutout, ay mo kaulaw.

For the meantime, hala, sige. DJ Ariel. Buaka. Ay. Bunal.

Oras na ito mga ka-vibes alas 11.24 na! Maayong odto, may paglanog-lanog na ito diya sa may Minglanilla. Hello ni Joanne. Og happy fiesta diya sa mga taga-Surigao, no? Ayaw, gaw. Happy happy fiesta ninyo tanan diya, ha? Onyag, siyempre, greetings. Ngayong ito, DJ Nior nga lami on. O sa

lang mga radyo. Awa na! Bunod ng radyo niya kay Gibunal man. Oo, naminaw diya karon si SJ Jerry Medes, SJ Jay Timplanza, SJ John Paul Biscucho, og sa among kitchen staff si Ma'am Hedilita Torres, Dalin Marie Abisada, Antot Oga Tintin. Ka vibes mao na ni sad sa auto. Ika sa tong certified ka vibes. Sunny Calzada. O niya, ato pa i-greet, ato pa basahon. Ang nadire sa tong live sa tong TikTok page. Hello ni Ali, Arin Turan Medes. Oo, shoutout ko din sa Sudlon Lahog Idol, oh, ay Idol. O sa mga nangaon, o sumay, o pungko-pungko ni Junwar, Junard, o mga habal-habal rider, o sa Buko Juice ni Agaw Victor, nga taga, saan ay, Sibong, nga gwapo. O, buyan, managhan niya, managhan. Shoutout ni Michael Manla, watching live from Batuan, Bohol. Okay kayo, Idol, naguba ang radyo. O, oh, di ka ni Ronelo Pintor. Hinay, hinay, naki naguba man. Morning, Philippines! Watching from UAE, shoutout in Camotes Island, Rone Pulangkos. And, sana eh, Nilda! Pa-shoutout ko ni Toto Ilostrosimo na naminaw karon din sa may Kawit Midilien. Maayong odto ninyo to na diya may pag-volume sa inyong radio mga kabay. May pagpaminaw po ni Carlito ni Marjoan gikan ni GMC. Belated! Oh, happy birthday! Okay, sa may nag-birthday. Oh, Ma'am Tidola kasi nag-birthday.

Exacto, mga ka-fam, sa las 11.34 na. Sa mga gusto niya mo great live on air, abli na tong linya 0995-472-0802. Sige. Sa mga gusto niya mo great live on air, tawag na sa 0995-472-0802. Mayong oto ni DJ Tatsuki O2 na wala mo aring oo, base na ubirhang ni o, shout out, pinakalami oy, lamia oy, diba? Oo, bunal kayo music oy, DJ Ariel pre, bunal, o, muna diyan. And hello ni Joanne Michelle, oy, hi, Joanne Michelle, Tanodra Bilieta. Kumusta naman ka diyan, Joanne, kumusta naman ka Joanne? Oo, kumusta naman? Hello to Aaron's great deal. Maayong buntag, maayong otto.

Tal pagsabado. O salamat kayo kay ako yung gagawin pero gikuha ko nila as host sa ilahang kasal. Congratulations to Junji and Jeneline Timbahon Garciano. O dito nila sa Bourbon, ha? Congratulations ninyo, ha? Congratulations!

si Jeline, Mama Jeline, o si Papa Jose Vime, o sa duha na mo kaanak, si Mark o si Zion. Alright, mayong odto ha. O sa tanan, kwan ko siya, uyuan ko na niya nga namahaw o kwan, namahaw o tagay. Okay kayo na.

0 to. Pwede po mamotext diha, pwede po mamotext. Maayong paglanog-lanog na to sa may tubod ba diyan? Ika ni Junel. Nasarot ko sa akong mga kauban din sa Cariala. Nagpahulay from Bukidnon. Hello! Jano!

Avance a las 11:45 na. Mayong pag-volume sa radio ni Ma'am Teodola Macas. O diya sa may Mabini Bohol. O may utopod sa mga taga Sierra Boliones Bohol. Naglanog-lanog po no tadi ha. And may pagpamina po sa itong certified ka-vibes. John Mesias. Naglago po ang agi sa iyahang unit. O na ako na siya sa may SM Abolo. Gato na punog manok. Koyog si Marjon Lagaylay o John Michael Kuna. Nalangkat ang pultahan sa ilahang unit. Pero okay na ko na buna lang kung yepong ganapa may atop. Hinay pa na, kailangan pa na ibili ng atop. Mayong ito kanina ka na mga ka-vibes. DJ Ariel Arellano, live on the mix.

nato mga ka-vibes. Alas 11:53 na. And you're still tuning in sa programang Ka-Vibes. Sad sa Odto. Maayong pagpaminaw sa akong pag-umangkon, Lia May o Joella. Samtang nagkaon, nagkitoy-kitoy ang tiil. Mao ba? O sara sa mataga korbada dahil iya, ah. Mabinay ni Gross. Shoutout niyo mayong odto kaninyo. And hello ni Gary Barnaya Abondiente. May pagpaminaw ni Joma Rodrigo Miko. Gikan sa Mangahoy Valle Hermoso. Siyempre, naglanog-lanog punta diha sa may o CCF Housing Pro.

Oh, katumangan ni Miss Cole, katumangan na nawag ka kanina, tawag na mo balik. Tawag mo balik. Para sa inyong greetings live on air.

0: Auto DJ. Sarot ka sa akong kaoban niya si Ernie Gunato nga taga Kamotes. Uy, asa may sa dapit sa Kamotes? Oga si B-Boy Habalya nga puwerte ko nung sayaw. Kano? Anong ganahan ka na maglanog-lanog yun, ha? O niya, mayong auto ni Hisel Rimolino gikan sa Hampang Argao. Oga, hello to James Nathan or James Nathan from Victoria, Northern Samar. Shout out kan Omang tas kan Baho. Alright. Shout out from Doha DJ, hello. Hello to Shaw. Hi Shaw. Alright, so natay caller dere mga ka-vibes. Ato ni pag-greeton be. Pag-greeton na to live on air be. Kay tatagsar ba ito mag-greet on air. Wait lang. Standby, ka-vibes. Alright, alas 11:56 na. Hello, may ngod do.
1: Hello, happy lunchtime, DJ.
0: Ay, happy lunchtime. Ay, si
1: Bill. Mga ka-vibes.
0: Si Bill, di ay ni? Maayong ngod ni mo, ka-vibes, Bill. Hot sa mausa. Kumusta man?
1: Oh, happy na niya po.
0: Naniod to na ka?
1: Wala.
0: Ayaw, pagkaon. Sige.

0: Linataan nga kon pre.
1: Linataan nga.
0: Igen ni ba ona.
1: Dili naniod to mi no ang amo ang among gisud-an ni Sir Virgil kay dinuguan.
2: Dinuguan?
1: Oo. Dinugo. Ah, kuan nagkaon pud mi og fried chicken. Onya. Oo. Onya fried egg. Onya giparisan og nagbukal-bukal nga flavored water. Ay! Ayaw, truk. Onya, sige. Oh, wa pa ka maniod to. Onya, kung nakay gustong i-grate. Onsay, maon na lang ito. Mukhang manami na niyo ito kung ikaw mapakakakaon, miris eh. May nano nagtinaspukan. Alright, ka-vibes, Bill. Hata mo sa akong nakay gustong i-greet o i-shoutout. Hala, sige, bunal.
2: Happy Monday sa mga viewers and listeners.
1: Kanalang DJ. Sige, dagang kayo salamat ka Vimes. DJ Ariel Arellano.
2: Hi DJ Ariel.
1: Hi kono DJ Ariel. Hi, hello.
2: Happy lunch time.
1: Happy lunch time.
2: Bye.
1: Bye, maura. Sige, bye. Dagang kayo salamat ka Vimes. Bell, hata mo sa ugmay mo udto ka ni mo. All right. DJ, shout out DJ Lo sa Power Team Lata-Lata. Usa man ni. Usa man sa balbakuwa sa lata. Ah, humba lata. Bayong ato ni Neil Vascones. Shout out bayong ato DJ Sprack ng pinakalamion. Kano? Shout out ko din sa San Pedro Laguna. Kang Ayet, Kit Kit, Diluso o Kang Angela. Hoy, bayong ato. And mayong auto DJ Great ko sa Huntong Family sa Asturias. Oh, mayong auto nyo tonight. Gika ni Charnel Claros. And hello ni Esteria de los Santos. Mayong auto from Quezon City. And hello ni Cedric. Hello ni James. Shout out kan Todok Umang Junior ngan Russell Pineda. Alright, aha, oras na to mga ka-vibes. Alas 12 untok na. Oh, mag-break sa aming kadali ni DJ Ariel. Oh, mag-break sa amin. Daghan pa kay mga maninot na sunato mga greetings sa among pagbalik manong stage show na muli mga ka-vibes. We will be right back after this very very short break.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Oras na ito mga ka-vibes, untop na gina alas 12 sa kaudtuhon.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS!
5: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
6: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
5: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
6: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
5: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on! DJ's Bracket!
3: Hello mga ka-vibes! Ganyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan!
3: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda!
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
5: O kini ang inyong arangkada man,

ako na sa kaudtohon. Welcome sa itong ikaduang hugna, ikaduang oras sa itong programang Ka-Vibe Sad sa Odto. Og syempre, nadungog ninyo karong mga oras sa mga Ka-Vibes. Ang ito ang featured nga Christmas song. Nga naman, o, oh, ina po ninyo, nga naman, kay 108 na lang. Or 108 days na lang. Sa dili pata magsaulog sa Kapaskuhan. Karon adlaw nagsugod na ko og kanang nagsugod na mi og panaygon. O ganahan mo di mo tag pinaskuhan na mo, okay ra gid kayo.

11 na. May pagpaminaw sa mga taga Sitio Mabo, Barangay Adela, Poro Camotes, mga Claros family na ha. Maasong odon yung tanan. And of course, hello to Inday Althea Joy Magali. Hello, Inday! Eog mayong odtopod sa kung amano ginahan, Hermine Hildo, Mido Gunato, Mamalulita, Lita Gunato. Sa may sitio, kanangasang Barangay Adela, Poro Camotes. May pagpaminaw po diyan sa akong magwang, Manoy Ricky Gunato. May pagpaminaw po ni Lakay. Oga ni Tirot, ni Gogoy, ni Kilin, ni Horlin, ni Mere, ni Yanya, ni Balileng, ni Gogor, og ni Makmak. Mayong odto, oga ni Pedro Angeline Suralta. Nila Ninday Monique, ni Ira Suralta, diyan sa may lower katawang Barangay Esperanza, Poro Camotes.

7 ha. Mura nag mo sudlot ang speaker nako dire. Amaw ba? At least mura rag ni sudlot. Kesa mo ba niya ni sudlot na sa kahinay ni sudlot sa kahinay. O niya, shout out. Gay ko sa akong ating si Yam Britney.

naman dili. Ay! Puwerte lang ako rin sa Taiwan ha. Mayong ugto ninyo tanan niya. Wana ko po sa Taiwan. Okay na ninyo. Wana ko sa Taiwan ha. Lahat ay caller dili. Ato rin pag-return live on air. Be. Pasodlon tanan niya. Asa naman eh. Wait lang. Aha. Alright, mga ugto ka vibes.

0: Maayong odto, King Sunny Palihog!
1: Si Kwani, si JC ni sa Lapu-Lapu.
0: JC?
1: JC ni sa Lapu-Lapu.
0: JC sa Lapu-Lapu, asa makadapit ka vibes sa Lapu-Lapu?
1: Barangay Paha, Kalubihan Uno.
0: Barangay Paha, Kalubihan Uno, naglanog-lanog tadi ha? Tana, niya unsa man ani udto na ka? O unsa may mogi kalihukan niya?
1: Wala ko kana ni udto di bracket higda-higda pa lang.
0: Ah, naghigda-higda pero nai stepping nga gigawas.
1: Kuan kana.
0: Tana na nakisi-kisi lang kaya. Onya ka vibes si dia sa may Lapu-Lapu. Nala sige, kung nakay gustong i-greet o i-shoutout, hala sige, Bunal!
1: May gusto sa tarantara ng mga laminaw sa 93.1 FM Radio Cebu Kapayip sa mga dali. Sa tarantara ng mga laminaw diya karoon sa barangay Kasapi diya sa Buhol, sa barangay Asila, sa Buhol diya po Nungay, o sa barangay Tubog, sa Katungan, sa mga amay-amay family niya o sa tanan-tanang na minaw sa 93.1 this as sag-sag sa unto.
0: Oho, kabab, sag-sag sa unto.
1: Sag-sag sa unto sa 93.1 FM Radio Cebu.

0: Y yang title Y.
1: Y, Y ni TG. Kanta, sige daw, kantahin daw gamay kung saan ang Y. Sige daw. La-ta-ta-ra-ra-ra. Kana? Kana? Alright, so ato na i-request ni DJ Ariel Arellano. Okay. Daghan kayo salamat, ha? Daghan kayo salamat, ka-vibes. This idea sa may lapo-lapo. Ugbayong udto ka nimo, right?

disco, gipaningot og sinayaw. Ano ang ganahan? Shoutout po, ha? Shoutout po dire sa may diha sa may Pangdan Naga. Gakarat-karat among radio tungkol sa kakusog. Kuwang! Dapat dili lang kay mukarat, dapat mo para sa muulbo. Oo, dapat muulbo. Kuya Kim, may pagpaminaw

0: 93.1 FMR Cebu. Ka-vibe sa sound trip.
1: Mo na ni.
2: Kabay! Kabay!
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako. Mao na ni.
4: Vibes, ka-vibes, kasama sa
5: ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

You wanna make some noise? Sabay-sabay tayo. 1, 2, 1, 2, 3.

saya mo ra wala. Ito siya sa iyo po ni Jens ni Oy Otadoy. Sa mga Otadoy family niya sa may barangay Adela sa may merkado. O, may pagpaminaw ni Rica.

0: Amo na minaw lang gihapon sa inyo ang paborito nga stasyon sa radio, ang 93.1 FMR. Favorite Music Radio Cebu. The vibes mo na ni. Siyempre mga kababs, no, hapit na magkita magpatighulog. Dili makompleto atong programa karong adlaw kung walay greetings, vloggings, and everything sa tuang vibe mix. We have DJ Ariel Arellano. Alright, pre. Sige, nakai-greetings sa mga vloggings. Bunal.
1: Mayong unto sa mga kabayos na itong kuwan na minaw karon, no?
0: Aha, may ilabi, notapod.
1: O, ilabi na sa mga kuwan, pero sa mga humanag pa ni unto.
0: Kana?
1: O, ano, dihara.
0: Diharang laay.
1: O, diha, kuwan ka ng kita-kisa karong kuwan, pizza 12. Diya sa may sityo, Kadayang Buhing Tubig, Pinamungahan, Cebu. Uh-huh. Yeah, powered by Lock Lines and Sounds. On and runs by Mami Rasol Disabili and Boss Enrique Disabili.
0: Uh-huh.
1: O sa mga soundtrack, si Glenda Roy. Diyan kabura ko na si Kwan Rico Mambo. Si Kwan Rico Mambo niya. Salamat sa pag-invite. Namo diha sa inyong kapistahan. O niya karong pizza, Kwan, 19. Diya sa may Kwan, sa may Pulog Consolacion,
0: uh-huh.
1: Cebu. Powered by Vince Audio Classic of Boss Ben Pamutungan, niya kaubad ako na si DJ Tatsuki. Oh, salamat niya po nyo sa pag-invite na mag-iya na sa inyo ang kapista niya. Karampit sa 25-26, diyan sa may Kampuot Tuboran, Cebu.
0: Mm-hmm.
1: Oh, powered by Lock Lights and Sounds. So, maura niya po niya, kaubad ako si Kwan Lims o si DJ Maldita. Niya, salamat ni Cap Ilwin Guarin sa pag invite namo diha niya. Salamat niya. Kita diha sa mga kwan, sa mga party people nga mo join namo diha sa inyong fiesta. Oh, thank you.
0: Dagay salamat Maura.
2: Maura.
0: Maura, alright. Dagay salamat og inyo na dungog ang mga bookings ni DJ Ariel Arellano. Shout out ni Ayan Lausa na umiiyak. Oh, bakit? Oh, bakit? Oh, niya boss. Oha, shout out ni Dodong Bansilan. Shout out sa kong mga uyuan niya si Narciso Bansilan og Erica D.

tanaw sa live yan ni Alvis Kumaling. Sarot ko sa tanang taga-Hampang kay naglanog-lanog ang imong programa diri sa Hampang Argao, Cebu. Oga, ka-vibes DJ Ariel, gipaningot na jod ko og sinadsad ko ka na. Okay kayo na. Una si Alex Sinanggote. Tara diri sa Vanilla The Fine Tree. William Sprinting, kusog kayo, imong tukar diri DJ ka na.

0: subscribe na kayo dog mao na jud ni. Magpatigholog na jud mi mga ka-vibes ha. Salamat kayo sino pakiguban ka na mo sulod sa duha ka oras. Salamat kay pre DJ Ariel sa oras ug panahon nga gigahin karong adlaw. And mao na ni mga ka-vibes, this has been your DJ. DJ's Bracket Donato aka Inyor. Ang sabain. Igay. Puta naglabaw sa tanan. Lami on. Oh, sunod na programang Request 931 ni DJ Rico Mambo. O padalagi mo sa pagpaminaw diri lang sa inyo ang paborito nga station sa radio. Sa dial sa inyo mga radio 93.1 FMR. Favorite music radio Cebu ka vibes maona ni. At to na mi mga ka vibes, amping-amping mo tanan kay Love Love.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, on top na gid ala una sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu ka vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu ka vibes, mauna ni.
3: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: favorito nga ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: FM Radio, favorite music radio. FM Radio
2: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi ng gunga angkol sa kahainan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.
1: Request 931.

0: At oras mga kabayan sa launa 27 na sa kahaponon. Ang gamon na minaw sa itong paborito radio sa Sumbo, Kabisayan o Mindanao 93.1 FMR Cebu. Mga kabibes, mauna ni. Oy, welcome magtanan sa itong programang Request 931 sa 93.1 FMR. O niya, syempre mga kabibes, lahi-lahi nga kaagi sa gugma. Lahi na pag nga kaagi sa kinabuhi. Ang itong hatagan o pagtaga din ng adlaw ng Lunes. Pizza! Koana, 7. Pizza 7 mga kabibes sa bulan sa September tuig 2026 mga kabibes. Ay, ha? 108 na lang kaadlaw mga kabayb sa di pa magpasko. 108 days to go na lang. Pasko na. Aniya sa ito mga kabayb sa karang naminaw, mayong hapon, maing pagsikay-sikay, og mayong pagpaminaw sa tanan. At ang kumustahon ang ito mga nanay tatay. Hi sa ito mga nanay, og hello sa ito mga tatay nga naminaw karon. Si Dodong, si Inday, si Ate, og si Kuya. Aniya si Manang og si Kuan, Manong. May nga pagpaminaw ninyo, maayong adlaw nga Lunes. Aniya, syempre, di po ta malimot sa pagpangumusta sa ito mga taxi drivers. Maayong hapon sa mga taxi drivers, mga grab drivers, sa mga jeepney drivers. O sa tanang mga drivers karong naminaw, ilabi na sa ito mga kabibes nga naglingkod-lingkod, nagharay-haray karong orasas kahaponon kay humana silahang mga baniodot. Humana ko na silang baniodot karon o niya, relaxing na sila mga kabibes. Ilabi na sa mga nag-day-off ining adlaw nga Lunes, no? Sa mga white trabaho sa adlawng Lunes, okay kaayo inyong adlaw. No? Apan, sa ito mga kabibes, sa mga estudyante, kay giawhag man gihapon nga hantod karong mga adlaw mga kabibes, nagpabilin nga gihapoy klase ang kinder ngadto sa senior high. Tungod sa niining ganaang abog nga atong nasinati din sa ito ang dakbayan sa Sugbo mga kabibes. Nga diin pwedeng makadaot sa mga kabataan, pwedeng makadaot sa mga edad-edaran, ilabi na kato mga kuan in town, kanabitaw nga, ay nun tampo nga kanabitaw nga kuan, murag dali kayo ma kuan o gabog mga kabayam. Dali kayo ma ubo, dali kayo masakit mga kabayam. Sumuna, mga pagpaminaw sa mga estudyante karon nga naa sila mga tagsa-tagsa ka mga panimalay sa mga white klase ining adlaw nga Lunes mga kabayam tinindak bayan sa Sugbo. Kumusta mamo din ha? Aniya, karong hapon na, lahi naman po nga kaagi sa gugma, lahi na po nga kaagi sa kinabuhi. Apan, di ana si Uncle Boy ato sa isang pasudlon me. E di ana si Uncle Boy, si DJ Pamela o si Miss Eva mga kabayam sa Uncle Boy. Paso!
1: Hello, kumusta ang tanang? Mayong hapon mga kabayam o di ana po si Uncle Boy ninyo o si DJ Rico Mambo. Karong taon-taon, di ana po si Miss Eva o si DJ Pamela. O niya, sa makausap pa ako mapanghinauton na usab nga naamo karon sa maayo nga kapiskay kalagsik panglawas o manghinaot usab kita nga sa adlaw nga Lunes mamahimong malambuon o malamposon di kita malimot yana. O niya, siyempre sa itong mga kabibes karon maayo nga pagpaminaw sa mga nagsaulog sa ilhang adlaw nga natawhan. Happy birthday mga kabibes sa mga humana, bilitin o sa mga wapa advance. Happy birthday o advance, happy fiesta o happy fiesta. Sa mga lugar, sab nga magpiesta, di ba, DJ Rico Mambo?
0: Mauna, Uncle Boy, unia, sa di pa dahil magpasalamat punta sa mga kabayabs sa may punta in Ganyo City o Malingin ni Antong Adlaong Sabado. Dihata mga kabayabs, diin kita mo ay nihatag o galingawan silahang mga kabayabs at itong mga kabayabs nga taga City o Malingin punta in Ganyo. Atong Adlaong Sabado mga kabayabs, kaoban na ko sa DJ Rica, no? O niya, siyempre, hindi naman Uncle Boy, pailailas sa DJ Pamela.
1: Alright, kaya di na po si Miss Iba o DJ Pamela. Miss Iba, DJ Pamela, welcome to the show.
2: Hello, hello, hello. Maayong hapon. Hi, mga kabayabs.
3: Miss Iba!
2: Hi, DJ Pamela, Uncle Boy, DJ Rico Mambo.
0: Kumusta mo, Miss Iba o DJ Pamela?
3: Pero,
2: ako, okay na po ko.
3: Okay na, Miss Iba.
2: Medyo kapoy pero laban gihapon sa adlaw nga Lunes.
3: Moy na ang tao Miss Eva mo ginag-ingon nga way kapoy-kapoy kay ang tao nga magpakapoy-kapoy ini kalibutan na murag kuan ka magpabilin ka nga naa sa kinaobsan nga mo man ginag-ingon ang tao nga magtinapulan mo ginag-agin sa basahon gani sa kuan no balang aklat nga lihok tao kay tabangan tika. Ang saan pagtabang sa Ginoo mga kabayabs kung ikaw nagsigilagya ka. Kay muna, gikapoy. Muna, pong pa, kay naamagin ng kapoy, kapoy, ana. Pero, imulang pa ngayon, mga kabayab, sa labaw nga makagagahom, nga tagaan gihapon ta, o kanabitang maligon nga panglawas, nga kanaang bisan pa man, usahay, makabatsyag ta, kay tao raman po lagi ta, makabatsyag ta, kakapoy sa to ang panglawas, mga kabayab, nga mura bitaw ka ng ha, kapoy ibangon, nindot na lang isigligid-ligid, o pwede pa lang, hindi mo narbaho, nga makakaon lang ka din habisag walay, trabaho, mga kabayab. Na buhato nimo kay mura og kanabitang nindot lang isigig relax relax no sorry sorry ana kanang mura gwa kay obligasyon sa ginabuhi papay sa amo po na nga mao mo negi amo pa nay tahas na to ning kalibutan mao ginang giboy anta dinhi kay aron maning kamota para sa ato ang kuan kana ang syempre mukaon man ta mga ka vibes ana. Sumoy na sa mga gipangkapoy ato nang pangayoon nga tagaan taog ka na ang kuan nga malagsik ta mga ang kakapoy mawara kay maningkamot ta padayon ta sa pagpaningkamot sa adlaw-adlaw nga panginabuhi ay di ba Uncle Boy
1: mao ka na sa ato mga kabibes karon kay lagi basta adlaw Lunes mao man din nag-ingon nila loyag yun oy oh mao pag gani pag Marta mao pag gani pag Sabado Lunes na sa oh sige lang ta trabaho trabaho trabaho. Oh, muna nga usahay mga kabati yung mga batsya gintang kakapoy. So muna, sa mga gipangkapoy karon pakusgin yung mga radyo, paminaw mo din ha, kay aron samtang kamo nagluya-luya, makahatag usab mong advice atong sinder karong hapona. Apan, sa dili pa, ang atong numero nga pwedeng i-text sa mga naminaw karon sa mga radyo, 09-9-5-4-7-2-0-8-0-2. Okay, nandiyari ko mga boss.
0: Again, sa itong mga kabayos na naminaw karon sa Laing Nasod, pwede mo nga mo download sa itong FMR nga kaniang FMR nga app mga kabayos. At doon mo sa Play Store sa inyong mga Android nga cellphone, i-download din niyo ang FMR nga app dito. O niya, karon, ang naminaw mo, gasa mo napitan, amoy load kay uso namang Facebook karon, uso namang yung social media. Ang atong FB page mga kabayos is 93.1 FMR Cebu. O klaro ra ang atong FB page 93.1 FMR Cebu. O niya, syempre mga kabibes, adlaw nga Lunes, lahi na po nga kaagi sa gugma, lahi na po nga kaagi sa kinabuhi. Ang atong hatagan o pagtagad karong hapon na Miss Eva, insa mga sa sender na to, Miss Eva o Lidji Pamela.
2: Usakin ka, lalaki.
3: Lalaki ni Miss Eva? Nausa ba siya ni si Kwan?
2: Pitoy? 40 anyos.
3: 40 anyos?
2: Oh, si Pitoy.
3: Pitoy?
2: Taguan na siyang pangalan nga, Pitoy.
3: Toy, toy, toy. Ana.
2: Ana.
3: Nausa mas Pitoy, Miss Eva?
2: Oy, happy joy.
3: Happy Miss Eva. Nausa mas Pitoy? Ganun pangalan Pitoy? No? Lain pa ni pangalan na? Ano sa mas Pitoy, Miss Eva?
2: Kwan, kabahin kinisayahan ka puyo.
3: Ha? Nagpuyo-puyo pa ka Pitoy. Ang 40 naman dahil na.
2: Kabahin kinisayahan ka puyo nga.
3: Dugay ko lang siya namin niya, Miss Eva.
2: Kwan, hapit na unta niya pakaslan. Hapit oh, pakaslan.
3: Na? Kaya maniguro Pitoy, kay lapas natin sa kalendaryo ni Pitoy.
2: Apan, nagduha-duha siyang pakasal.
3: Nga naman.
2: Kay, ang iyahang kapuyo, grabe kaayo og batasan.
3: Na, maugin na, oy. O niya karon, niya, on sa may blima ni niya kapuyo, but like batasan na sa eto.
2: Ang iyahang pangutana, kung angay ba siya nga magmupadayon o pakasal.
3: Mao ba? Oo,
2: para inyuhang mahibawan, karong taod-taod,
3: paminaw
2: yun mo. Oo,
3: diba?
2: Paminaw yun mo.
3: Muna siya, minaw mo diha.
2: Oo, kung nga nung nagduha-duha siya.
1: Mao na, no, lisod loya sa Pitoy. Oy, karong taod-taod, ato ning himay-himayon sa kahanginan, ang istoryang Pitoy-Pitoy. Ang naunsan nga na problema sa iya karon nga asawa mga kabayb. Ano yan, hindi kumambo.
0: Okay, sige, there is because Uncle Boy, may nga pagpaminaw usab ni si Jess Marro ni Miglanilla, request ko og song nga Love of My Life by Firehouse. Ato na tanawin karong tao ni magipangayong awit ha. Jess Marro ni Miglanilla. Ano mo na sa ito mga kabibes karong naminaw, ang istorya karong hapon na maudin ni Kanusi Kuan Pitoy di ay mga kabibes, no? Nga si Pitoy na problema sa iya karon nga asawa nga pong palagitaon ay iyang kalibin nga nagplano na unta silang magpagkasal. Apan! Ang saon ko nung murag nagduha-duhas Pitoy karon kay iya kunong kalibin paska kunong mautag batasan. Alas sa mga kabayabs kunong naminaw, usaman, inyong mga kalibin din ang karon mabana man o maasawa. Unsa may tanaw ninyo si kinaiya, okay ba? Uwa ba mo ka ingon nga murag lainan?
2: Okay.
0: Basig makarelate mo sa istorya karon, basig makarelate mo sa kaagi ni Pitoy na usa ka 40 anyos nga na problema sa iyang asawa nga iyang kalibin partner nga pong paniyamurag na akunoy pagkabati o kinaiya. Hala, karong taon-taon at usugda na karong taon-taon mga kabay. O niya, sa ito mga kabayan sa karong naminaw, text na mo din sa mga greetings o request. Ang itong numero is 09-95-472-0802. Ipadangat din mga greetings o request mga kabayan. O niya, mabalik na karong taon-taon, Miss Eva. Alang sa paghimay-himay, inikaagi ni Pitoy, ni si Pamilag, Uncle Boy. Alright, o ni si Pamila.
4: No, pagkos gini mga radio kay karong taon-taon sugdan nato sa paghimahimay ang kaagi ni Pitoy. Pitoy anak di siri ko mapo
0: again sa ito mga kabayab sa namin itawag karoon na lang ni taon-taon sa mga nanawag mo play sa itang mga kanta Miss Eva. Sa ito pagbalik mga kabayab sa istorya sa ito ang sinder nga si Pitoy nga na problema sa iyang asawang ngilan o ginaiya. Ang gusto pagkaon sa agarong taon-taon sa mga nagsigig tawag, karoon na lang ha. Ato nang hatagan o pagtagan inyuhang mga gipangayong awit. Mga kabayab, sa laon na 38 na nining atong programang Request 931 sa 93.1 FMR Cebu. Mga kabayab, maunani. Alas siya, pagkos kay mga radio kay karong taon-taon, istoryang Pitoy. Maunani. Maunani.

FM Radio Favorite Music Radio FM Radio Request 931 Request

0: Ipausa, ipaubos na usab sa red o yellow alert status ang Visayas Grid karong adlawa, September 7 to 2026. Magasugod ang red alert sa alas 6 sa gabi hangtod alas 7 sa gabi. Samtang ang yellow alert magasugod sa alas 3 sa hapon hangtod kini sa alas 6 sa gabi. Ingon man alas 7 sa gabi hangtod sa alas 9 sa gabi. Sigon sa NGCP, ang maong grid operator adunay available capacity nga 2,530 megawatts samtang ang peak demand ana sa 2,508 megawatts. At ang laing FMR news break karong alas 3 sa hapon, magpadayon ta sa programang Request 931. Ako si Rico Mambo nang alagad aron maghatod sa mga nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FMR Cebu, your favorite music radio Cebu. Maayong hapon, ka-vibes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu, 93.1.
2: 93.1. Maanan ni.
3: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
4: ACS.
5: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: 93.1 FMR Cebu. Ka vibes sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request 931.

At oras mga kabayans, alas 2:30 na sa kahaponon o gamon na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo.

0: Uga pagtagad ini nga tong programang request ni Triwan din karong hapuna kaagi kabahin sa gugma kinabuhi ini nga tong sender nga si Pitoy 40 anyos mga kabahin. Anyas mga naminaw karon sa itong mga radio, pwede mo nga mo text dari sa itong number o sa itong numero nga 0995-472-0802. Anya sa mga nagpaminaw sa itong mga radio pagyod, live data sa itong FB page, ingon man usab sa itong YouTube account, mga kabibes, 93.1 FMR Cebu. Anya sa mga nagtanaw karon sa itong lives, sa itong YouTube, sa itong FB page, on air ta sa itong mga radio, 93.1 dial sa itong mga radio, mga kabibes. Anya sa itong mga kabibes, karong naminaw, sa di pa di ay may nga pagpaminaw sa itong mga higala, karon nga nag-text din, no, sa itong text line. Mayong hapon sa tanan DJ Rico Mambo, ako gikapoy sa ako ang kaugalingon, pero mas gikapoy ko sa akong silingan nga himantayon, libakera o inggitira. Anya, kana ang great lang dahil ko sa akong mga silingan nga himantayon. Nindot ng himantayon imong silingan, kay aron nga way mawa sa inyo ha, way mangawat, kay gibantayan permis imong silingan inyong balay. Bitaw ay dinata maglangan mga kabayb sa tunay ng sugdan sa pagkadkad sa kahanginan, himay-himay sa kahanginan, ang istorya sa itong sinder karong nga si Pitoy. Murag kabahin rin ba kuno ni sayang nahog na itong ingnon tampunga, kabahin ni siyang kalibin mga kabayb. Diin, ingnon siyang hapit na rin ba kuno sila nagpakasal? Apan, nakabatsyag si Pitoy nga murabiya siya o kanangi kuan, dagdaogon siya ang kalibin karon. O ka ba kahain na ito nga mga kabayb sa kuan? Kani ang kuan daw, kana ang murag yanoyanohon ra kuno siyang istorya. Ang gusto pagkaunsa, mauni ang istorya ni Pitoy, mga kabibes. Mayong hapon, mga kabibes. Mayong hapon, mga DJ. Magpatambag lang unta ko. Magpatambag lang unta ko ninyo, mga kabibes, mga DJ. Nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Tagoa lang ko sa pangalan nga Pitoy, 40 anyos. Ang akong problema mga kabibes, mga DJ, kabahin sa ko ang kapuyo. Unsay angay na kumbuhaton, nga sige man lang ko og pasakitan og gasulti aning akong kapuyo mga kabibes, mga DJ. Ingnon ko niya nga pulpol na ay grado apan construction gihapon. Construction worker gihapon ang akong trabaho. Wala gi ko noon ako gamita, wala ko noon ako gigamit ang nahuman ako nga kurso. Bogo ko noon ko, o gabisan unsa na lang ang iyang isulti diri nako nga sakit mga kabibes. Naaday mi mga anak, o naaday mi anak mga kabibes, mga DJ. Duha ka buok. Unya, wala siya trabaho. Akong kapuyo na alang sigis balay, o sige dot-dot, o sige lang pindot sa cellphone mga kabibes. O gusahay gani, dili na lang makaatiman sa mong mga anak o sa panimalay. O niya, siya pa ang isog kaayo diri nako. Gusto nako nga muuli sa amuang mga kabibes, mga DJ. Kay hapit na biyaon ta ang amuang kasal. Naaday ko karon sa Bohol, sa Ilaha. Pero taga Negros gyud ko. Unsa may angay na kumbuhaton mga kabibes? Angay ba ni nako siya nga pakaslan og dayon nga iya mang kopirmi insultuhon og pasakitan og istorya? Tinuod mga kabibes na higugma ko sa ko ang kapuyo mga DJ. Pero nganong siya sayon-sayonon ramang ko, sayon-sayonon ramang niya og buhi og mga pulong nga sakit nganhi diri nako. Unsa may angay na kumbuhaton mga kabibes, mga DJ? Palihog, tambagi daw ko ninyo. Og manghinaot ko nga mabuhatan kini og duwa sa kahanginan, kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Day! Day! Lanako, Day, siling. Lanako, abot ako, Day, siling.
1: Naabot ka na, Day Putoy?
0: Gikan sa trabaho, Day. Nanaita na imong banang buutan o gwapo.
1: So, sige, kuhan, daig-daig anang iyang kaugalingon.
0: Syempre, ako nalang mo daig-daig sa kong kaugalingon, Day. Siling, kay wala mo kunin mo daiga. Wala na magkakadaig sa mong bana, Day Siling.
1: Kinahanglan.

0: Kadi na nga daigun ka?
1: Ay, na magina. May man po nang makadungog po ta. May man na nga mag-unag yung kagdaig si mong kaugalingon. Kay kuan man, para taas yung kumpiyansa ba?
0: Ay, sos! Naunsa ka man. Dagko na tag-edad. Oy, dili na ta ng daig-daig.
1: Ay, ikaw gano'y imog yung kumpo na ko ang adlaw. Di ka malipay nga sweldo na ko karon. Sweldo na ko sa construction dahil siling.
0: Sos, maura gihapong sweldo ha.
1: Samantang,
0: wala gihapon, tubo-tubo, maura gihapon.
1: So, man nga, kuan man, naka, maumang gihapon, maura mag-inasweldo sa construction, pero malipay na lang gani ka kay dagko, dagko kong inadlaw, mas dagko pa mag-inag, abab minimum pa mag-gani kong adlaw
0: gani
1: kay,
0: gani.
1: Masunri biya ko, masunri.
0: Pero kung imo pa nang gigamit ang imuhang utok, kay bao ka nga, ni-graduar ka sa unsa tong kurso ni mo, pero wain mo gamita?
1: Kuan, driver sa kuan, dayerplano.
0: Piloto?
1: Oh.
0: Oh, onya, nganong wala man ni mo gigamit?
1: Ano sa magka ikaw kuno ikaw kaibaw kano kaibaw kano ganahan biya gid pud unta ko ana dai kay ikaw magdrive kag eroplano pero hadlo ko kay ug maunsa nang eroplano layo kay si yuta dai sugod ganan ba
0: sus na unsa gud ka pitoy di ba ka ana nga pila na kalibo ang sweldo ana onya
1: mao lagi
0: kami sa imong mga anak mahatagan pa minimog nindot nga pagpuyo
1: mao magani pila magani ka sweldo pila kalibo apan mao lagi na og ikaw kuno mahotdan na gasolina ang eroplano dito sa babaw. Ikaw kuno padong sa ubos dahil lalimba imong paminaw sa imong lawas ug mahun agad diri padong sa ubos kay bawo
0: ka nimo di joy da bugok yung kang dako bugok
1: unsa
0: oh mauna ikaw bugok kang dako
1: rabiha po nimo manulti oy ayo na pa sa manitong anak di ay imbis na lipay ko karon kay sweldo nato nagdako direk
0: naadto sa babaw
1: dugo ganahan ra ba kag dugo no mao ra ba nimong ampay unta
0: kani adto ampay ko na pero karon lahi na
1: wa jud
0: gani minimum
1: da
0: dili wa jud gani minimum da ni og kanang kuan limpo
1: limpo da imo haday.
0: Oh, mauna. Oh, di nakaka-afford, anak.
1: Adi, aman. Pero sige lang. Ugma. Oh, musiin lang ko sa mga kuhan. Amo ang engineer. Aron magkakuha ko. Magkabalit kong limpo ba? Aron ganahan ka.
0: Nah, ay na lang tani mo, pitoy. Maura gihapon ka.
1: Na.
0: Sunod gani, gamita po na imong utok. Kibaw ka nga nakahuman ka ng imuhang kurso. Nganong deg, mo apply na lang ka dito. Di, muundang na lang ka na imuang pagpanarbaho construction worker.
1: Puno mang goday, puno mang imang driver good, puno mang aeroplano good, daghan ng drive.
0: Sus, puno abag yun, oy. Imuha, sunod yun na.
1: Babia ka nga ang eroplano, pero kabuo ko niya. Daghan kami nag-graduate o kuan, aeronautics. Daghan kami nag-drive ron. Ako, sa mga konduktor na lang ko. May man ng jeep kay, pwede man ka mangundok diha, pwede man ka din na magtrapo-trapo. Nga ang eroplano, sa man, daghan mo kay mga driver.
0: Sus, maugyud ka, wag yud kay ayo. Saon-saon, pitoy, wag yud kay ayo.
1: Ikaw ba, di pa ni mo na, nga naara ko din sa ato apirme. Ato ko dito sa eroplano, akong kuyog, mga kuan, kanang stereo sa mga stewardess ba na?
0: Oo, nga naman di ay. Ang importante, Ana, inignaog.
1: Mga guwapa raman na, day, mga guwapa
0: raman. Oo niya, ako di ay, di ko guwapa.
1: Ay, noon, guwapa po ka. Pero sige na lang, kung ano lang kong sigyaw-yaw. Nindot na ng construction, labaw, abab minimum. Niya,
0: na, amot lang nimo.
1: Kada simana, na ay kwarta. Sino man naman, sweldo.
0: Mauna, taga simana lagi. Pero kuwang-kuwang.
1: Ngayon na lang, kung sa mag-ais, magkagyaw-yaw ay.
0: Sige na. Doon na itong mga bata dito.
1: Sige na.
0: Kapoy, biya ni mo. May pa mag-cellphone.
1: Ay, grabihan ikong asawa eh. Bihan ng siling eh. Naningkamot mo ang tako. Bisag construction worker ko. Pero masunri man ko. Ako na ko mapugok income. O gani, naam ko yung mga tao nga gida. Pero ganahan ko siya. Nga antogi ko niya pa. Trabaho sa akong nahuman nga kurso. Nga tig-drive sa aeroplano. Ang gitawa ko. Pilots. Ala na lang siya ay. Doon na lang ko dito sa mong. Doon na lang ako kung mga anak. Mga kabibes, mga DJ. Imbis, mauni lang ni. Dako, di man po dingon nga kuan. Di man po dingon nga mapasmog yun sila. Magkakaon magandang taon po sila. Akong asawa nga si Siling. Sa akong mga anak ay naningkamot man taong ko bisag construction worker. Naningkamot magiging ko nga naagig ko'y permi nga matrabaho. Apan, maulagi na mga kabibes. Murag di pag yun niya ego ba? Kay ganahan yun siya. Ganahan yun ang akong asawa nga. At tugi ko nuko sa kong nahuman nga kurso. Apan, sao man lagi. Nga, naaman ko din na padong sa padong man ko din nga akong trabahong construction. Apan, mauna mga kabibes. Mauna nga ako akarong ikabalakaan sa kong asawa. Kay dali man kung kayo siya magkasulti o di ma-odri na ako. Iya dahin kong murag iya kong ida-lockdown ba. Tamayon dahin ko niyang bugo kuno ko. Ago niya, mauni mga pangitabo mga kabahibs din pagkabuta ko sa mong panimalay, siya sige lag cellphone. Ago niya, mauni mga hitabo ah.
0: Sibog dito, be.
1: Sa magkain?
0: Sibog dito. Ayoko gikapikapaan ang imong kamot kay baga kay gubal. Sakit kaya kung panit.
1: Di bagaan ni day nga. Magkaana yun ka nga kung imong bana. Di baga malipay nga kugihan yun kay baga gubal.
0: So, Spitoy, o dito pa lang ka, ang kanang imong kurso nga nahuman, o mao pa lang ni imong trabaho, nindot kay kagkamot. Nindot kay kagkutis na karon ay ang imuhang kulor mura naglubot sa kaldiro. Napay kuko ni mo nga. Taas pa kaayo, unya napay mga buling. Naunsa naman na, oy? Nay, unsa na? Siminto na? Kanang nasimuhang tiil?
1: Ako ni Day, nagmasa mo gumigan na masa ni masa.
0: Oh, mao gani.
1: Kuan ba? Ikaw ba? Naningkamot magkuday, oy. Naningkamot magkuday. So, bisag, ingon ani lang ni akong trabaho, Day. Construction, Day. Pero, daghan bing nalipay ani kong trabaho. Daghan bing akong project nga.
0: Oh, sila rin nalipay. Pero kami imong pamilya, wami nalipay, kay gamay, kay sweldo.
1: Paita sa dimudayo, sige lang kay makapagrabit ako na may mga tubo dito, ako lang to'y pamaligya.
0: Sibog lagi dito, ayaw lagi sige, hikap-hikap, anang imong, kung ano kong hikap-hikapan, imong kamot, baga kay gubal, hait kayo.
1: Artihan na nimudayo, artihan na nimudayo.
0: Unsang gusto ni mo?
1: Ikaw no, sige lang ka dihag cellphone, sige lang ka katubang na cellphone
0: nimo din. Unsang akong buhaton di ay, ngawa mo ko'y lingaw.
1: Parang paray ko nimo dire, di pagi ko nimo, paray na ko. Kaibawa na ba ka nga. Kuan ron, si Mana ron, pista ron sa kuan.
0: Pista slike.
1: Mama na, basta si Mana, pista slike. Unya, parayag tanin mo, di po ka, imo po kung iwakli-wakli po. Grabe na po ka ikan ha, grabe na po ka ikan ako dahil sila.
0: Oh, ano man, ganun di man tika iwakli nga, hait magkainay mo ang mga kamot.
1: Paita eh.
0: Sa oma na, nuri nagliha dito para manipis.
1: Sa?
0: Oh.
1: Sige na eh, mulakaw sa ko eh.
0: May pa.
1: Hay. Paita ni kong asawa. Ay, sige lang silpon. Sige lang tulpo ka niya silpon. Gani among mga anak, pasagdan lang. Duas gawas. Paita, oy. Paita niya kong kinabuhi, oy. So, malinako siling. Bibibi akong atoon sa kadiyot, be. Kaya akong istoryahon. Naray. Day, naalik ko nalimtan ba?
0: Nibalik ban ka?
1: Kanaang, naingon manggod atong, ingon manggod akong ginikanan.
0: Unsa man?
1: Atong plano ba, duhan na ba itong anak? Plano na to ba nga magpagkasal? Di ba? Sabot na to, hapit magpagkasal naman ta?
0: Oo.
1: Anya, kanaang, so may plano ni mo, pila magkababoy itong ihaon.
0: Mauna diha, Pitoy. Kaysa ka ni Adto Bitaw, kung nindot pala na imuhang trabaho, hagbay na siguro ta nagpakasal. Unya, maka-afford ka ka sa ako ang pangayoon nga kasal diha ni mo karon.
1: Ako na plano na ako dahil na may mga sobrang simento dito. Kung amo ako, kung kumaligya ako, kung kumaligya dahil.
0: Uy, mauna mong gamiton para imo kong pakaslan. Pila na katuig ay, nga nag-ipon-ipon rata.
1: Sige lang.
0: Sige na dyan kong paabot.
1: Napa may mga bronze dito, mga sobra-sobras, mga wire. Maligya lang ko to, day. Aron ba, pagkasalan ta? Basan lang kung baboy ko nga ka ng bagong lutas. Bagong lutas.
0: Ay, chukong inanaapitoy. Pakauwaw lang ka sa...
1: 2005.
0: Pakauwaw lang ka sa ato, sa akong mga kaliwat, ana, o gingon, ana.
1: Sa?
0: Ganahan ko, nga mupasok ko, ka ng na-red carpet. Oo.
1: Day, magkuhan lang to, day. Naman kay puwa, day, saya, day. Kana na itong tabasan, day. Gana lang, naman kay puwa saya diha, no? Gana na lang siguro tumbi-tumbi dahi. Ato lang nag-glis.
0: Ikaw, Manggod. Bili, yung Pitoy. Ikaw, Manggod, bugo, Manggod, kay kang klase sa pagkatao. Kaysa una, Bitaw, kung imo lang ang gigamit ang imong utok o wala ka nagbinugo, nindot na unta kay tagkahimtang ron. Unya, napakaslan pa unta ko ni mo.
1: Sige lang, Gun, magpakasal lagi ta. Ako na ipasalig ni mo, naunsa man taong kay.
0: Unya.
1: Hindi, namay kuan, namay libre scap diha. Na may cup
0: na libre cup na libre kasal. Di ko anang kasal-kasal nga ingon ana. Kaya gusto ko ka ng bongga.
1: Libre man naman po na hikay dahil libre mahikay.
0: Parihaan niyo, parihaan niyo. Tanawa, di ba? Nindot kailangan kasal? Ang babay nindot kay trahe di boda? Maka-afford ka na ko ana?
1: Naun sa magkaay, mga abang ragot ako. Naro may abang-abang ko din ako nga trahe.
0: Sus, bahala na Pitoy.
1: Importante ba na tayo... blessings ba na tay bendita ba gitan
0: sa di ko na sa, undang ano yung pagka construction worker unya
1: sama ko
0: pang-apply dito sa imuhang nahuman nga kurso
1: adto ko sa kuan maktan adto ko sa maktan
0: oh adto ka dito pang-apply dito
1: na sige gun mao magka ha
0: ayo pag binugo ha gamitan ang utok nimo
1: unsa mga ka-vibes, mga DJ, paita ay, sugo-asawa ay. Naguna no, nagplano na rabaon tami. Naguna ho na nami ba nga magpakasal. Apan, maulagin eh, bisan sa mong kasal mga ka-vibes, na agihapon ay, ang pagtamay niya na ako diri. Pagtamay ba, diyan ako ang taon nga, bugo ko no lagi ko. Kay og, nagahuman pa ko, dito pa kuno ko ni trabaho sa kongkurso nga nahuman. Makakuan ko no siya, red carpet ko no siya niya, mahalon ko nung trahe di Buda niya, paita no. Mga ka-vibes, og masunod adlaw ni ana, samtang nagsabot-sabot may kailagi, mao may sulti gud sa kong ginikanan, mapakasal na. Mao ni mga panghitabo mga ka-vibes. Day.
0: Unsa naman sad?
1: Ikaw ba?
0: Oh, nga naman ko.
1: Nagdangarang na noon ni nga tong kasal, mura mag nagkamaldita, eh. mura mag wa na ka na, kauyo na ko, eh. Duha na rin ba ni atong anak taon, nagko na rin ba si Dudong o si Inday.
0: So, sa una papitoy, ingon ani na dyan kong batasan. Unya, sala ba din na ako nga nagdugay ka? Oh.
1: Paita, eh, sa ikaw ba? Unya, plano ang tanaka na iba.
0: Unsa naman sad?
1: Muli sa ko dito sa kuan, muli ko dito sa, amuha ba sa Negros?
0: Oh, nga naman.
1: At doon na ko sila sa mga magpapa, aron inigpagkasal na to, naasala din sa kuan, kaya naamta din sa buhol na muyo sa inyo.
0: Unya, dadon na po na nimo imong mga ginikanan diri nga, utro pong kakatuka. Ha? Ingon ana, parihan nimo?
1: Kuan ba, sa mo, sige na lang, good, eh, no? Ang po din na nimo panihon, ako man ang ginikanan, niya, kasal, hiningat ba kasal na to, man, naagin
0: oh,
1: sila.
0: Kasal ka ng libre lagi, sa barangay. Ikay pakasal, ana, pangita na lang babay nga, imong kuan nagkasal, kasal nga ingon ana, kay di ko in ana. Di ko ganahag in ana, nga kasal pitoy.
1: Ikaw ba, di ikaw, eh, mga yawat lang, good, mga yawat ba kay, kana pa itong bayaran, libre, napay inasal o sa kabuo.
0: Di lagi ko magpakasal nimo, o di ka mo undang ano yung trabaho.
1: Aha.
0: Oh, di ko mo pakasali mo.
1: Sa umanin ako, na, kay bawa naman ka nga idadidaran ako. Madawat pa kakong ito, kamao pa kakong palupad ng parakyot kag mahugno ang
0: sumbako. Sa parakyot?
1: Di ba, sumbako, mahugno akong sakyan, drive ang airplano ba? Kamao pa baka akong palupad ng parakyot?
0: Ano ni magkamakamao? Nga imuha man ang giskwilahan. Naon sa good ka? Ano, natayaan na ng utok ni mo?
1: Nalimot at taday.
0: Di na, pitoy. Basta, mauna na akong gusto. Di ko magpakasal ni mo, o dili ka mo trabaho ang imong nahuman nga kurso. Ayaw pag binugo lagi. Gamitan ang utok ni mo. Paydagway ni mo ay.
1: Desiling.

ka vibes, mga DJ. Paita ninyo ako asawa, eh. Huwag yun siya, laing malitok yun. Puro ragyod pagpanamay, pagtamay dira sa ko, ah. Hapit na nabaunta nga mo ang kasal, mga kabibes? Dangarang na nabaunta mong kasal? Kaibawa mo, mga kabibes, mga DJ? Gihigog mabiya ganin na ako akong asawa? Ang akong kalibin ba? Labeg yun din ako siya, apan. Karon ba, mura og? Nagduha-duha mo't, mura na kong nagduha-duha. Og magpakasal ba kong dayon aniniya kay mura man og lahi yun og ginaiya, mga kabibes? Mura man iyahag yun kong tamayon? Nga murag ka na ang iya ko i-lockdown ba sa kuang trabaho isip o sa ka-construction worker, mga kabibes? Ang sa amin na ko akong asawa? Tamagi daw ko ninyo, bin, saman. Magpadayon pa ba kong pagpakasal ini o di na? Ah, saman. Ang sa amin angay na kong buhaton, mga kabibes? Naarba may duha kabok anak na. Tamagi daw ko ninyo. Hatagi daw ko sinong mga bulawano pang huna-huna. Dari na lang taman. Magdagang salamat sinong pagtagad. Nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Pitoy.

0: At oras mga kabarbs, alas 2:33 na sa kahaponon o gamon na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisay, Anug, Mindanao. 93.1 FMR Cebu! O welcome ang tanan sa itong programang Request 931 mga kabarbs. O mauna to siya ang kaagi sa itong sender karon nga si Pitoy, no? Mura o inuntampunga nga si Pitoy mga kabarbs. Pero tingin niya problema ha ini karon iniyahang inuntampunga nga kalibin. Kay mura guwa mang yun eh, ay mura og ganaan lagi daog-daogon ng taong Pitoy mga kabayan. Kay lagi, asala ko na siya ka-construction worker, no? Muna nga karon si Pitoy nakahuna-huna siya sa pagpabuhagay, kahuna-huna siya sa pagpangayog tambag advice. Ang kung sa may angay nga buhaton, kay kaslunon raba ko na sila. O niya, si Pitoy og kini si Siling na adeslay anak duha karon mga kabayan. Morning pangayong advice, o sa may angay buhaton niya, iniya karon kalibin, nga mura og yano-yanohon raman siyang istorya og sakit mga kabayibs, no? Kamu din ha, og magkauya, magkabana, o magkaasawa, o magkalibin mo gingon ani, nga mura og yano-yanohon lang magsulti nga di maayo. O saman, makaagwanta ka mo? Ha? Makaagwanta ka mo mga kabayibs? Nanala, sige sa mga naminaw, karon pwede na nga mutawag alang sa to ang mga advice o mga unsa din ha, greetings baka ha? Tawag na diri sa to ang numero 0995-472-0802. Ano yan, sa mga naglantaw, garon sa to ang live, sa itong FB page, pwede mo nga mo-comment din na sa ubos mga kabayan. Ano sa diring, mayong hapon sa tanan, DJ Rico Mambo. Okay, mayong hapon sa tanan, Rico Mambo, kung para na ako, kung ako ang pasakitan sa ako ang partner, ilabi na di na ako maagwanta, mupauli na lang ko sa amuang probinsya nga way tingog-tingog ug ako na lang dadon ang mga bata nga way duha-duha ana siya mga kabayes oni lalaki ko pero dali ra kaayo ko ma-discourage ko na Miss Eva sa babae nga sayang ani sa babae nga pasakitan rata sa sayon-sayon og istorya. Daghan kayong salamat sa pagbasa ana siya. Okay, na sa itong mga kabayabs, huwag yun nga naminaw, garoon din naon sa main yung mahatag advice. Sa itong ibipage, Miss Eva, mingaw pa, sige.
1: Mm-mm.
0: Ano siya, haha, grabe mga DJ kabayabs, mayong hapon. Ano mga kabayabs, noon sa main yung mahatag advice, sa itong sinder garoon. Murag dako gining problema niya kay murag na kuan naraba ang sila anak naraman duha.
1: Oo.
0: Oo niya na unsa na niyang partner karon murag nagka kuan no murag nagkagrabi.
1: Sayon-sayonon na siya insulto.
0: Oo nga mo lagi na ang iya kunong angay unta kuno nindot kuno adto gi kuno unta siya trabaho sa iyang kurso nga nahuman Miss Eva. Apan mao lagi na di man tanan gud nga kuan di man tanan nga kurso nimo adto gi ka mapadong.
1: Oo.
0: O niya, sa akong taman, o si kaniang Pitoy na asya karon sa construction. Apan, maulagi na po, pang Pitoy, dagko, mapun siya ginadlaw.
1: Mm.
0: Okay, construction karon, labing gurong minus, Miss Eva, 700, labing kanaang gitawag nagtog porman ka, no?
1: Oo, oh, kana.
0: 800 makasagaran, sa kalibo pa mang ganing adlaw, no?
1: Mm-mm.
0: Dagko, yung sweldo, mga kabayabs, ang kaniang construction. O niya, karon iyang asawa, kay gusto magiging atogig ko no sa nahumang kurso. Mm. O niya, karon na problemahan, kay dako-dako na rabas yung edad, madawat ba kuno siya drive ng supply? Again, sa mga kawaibs karon ang samay niyong mahatag advice, may nga paglantaw ni Dina Istinso. Istinso. May nga hapon ni mo din ha.
1: Mm.
0: O niya, sa itong mga kawaibs karon na minaw sa mga radio, ala sige, pwede na mo tawag ha. O, katong nanawag ganina, pwede sa inyong request din na kung saba, ipadangat lang sa ito ang text line 0995-472-0802. Okay, Miss Iba, sa may mahatag advice mo na yan ito, Sinder, no?
1: Ang ako, para ni Pitoy, di Jericho Mambo, nga, kanang, ang ihang asawa, ihasan ang patilawon.
0: Mm, saan ang patilaw?
1: Kanang, bisag, kausa lang po ba, nga, musukol po siya ba?
0: Mm-hmm.
1: O, kanang, parihan ng insultuhon.
0: Mm.
1: Kay, kita manggod, kung inana, pasakitan kaga istorya dapat mubaw sad kag pasakit kay para makaamgo sad siya ba nga sakit na di ang akong na buhat na istorya unya ingon ana unya mailahara ganing maistoryahan kung ano o unsa jud gusto niya na masaguy uban nga di jud nato sad ipugos ba kung unsa ilang mga nahuman kay basin di ay di sila malipay didto
0: oo
1: unya naa sila sa ingon ana nga trabaho ganahan so dapat kita matang mga asawa, musupport na lang ug unsay gusto sa tumbana. Ang importante, wala tagipasagdan. Oo, na pakaunta, ingon ana, unya dili sad ta makabuot. Kanang unsay ganahan sa imuhang bana kay ang para niya good ingon ana si Pitoy iyang gibuhatanan para sa iyang asawa pero sakit pud kay nang inon kag bugo ka ingon ana kay di pud baya lalim makapasakit ka sa imong isig kataw bisan tuod nga kapuyo ra na nimo unya sa iyang gipangayuan nga advice ni ingon siya nga angay pa ba siya mo pakasal o mo padayon ingon ana para nako pwede man na nga ipadayon ang kasal pero dapat iyas ang disiplinahon niyang asawa. Mm-hmm. Oo, ingon ana kay naasad biya sila yung mga anak, luoy pud ang mga bata.
0: Mao na, dapat kuan siya kadang iyang iyahaning pagpitulon o ginahinay naman. Gara naman ni asawa. Di ba? Di ni taga-agwarta aron maning kamot pud ikanang kuno, ikakuno atos construction na limba.
1: Oo.
0: Di ra ba lalim ang trabaho sa usa ka construction worker mga kabayan.
1: Sulti siya kay wa siya gipatrabaho, nara siya sa balay, mo ra niyang buhat.
0: Relaxing lang siya, sigar siya sa cellphone mismo.
1: Oo.
0: Again, ini tawag ato sa padayon. Hello, maing hapon. Hi, kinsa ni?
1: Hello.
2: Hello.
1: Ah.
0: Isa tay sa okay. Hi, kinsa ni? May hapon.
2: Oh, si Binjak ni, si Binjak.
1: Ah, si Binjak sir, si ka vibes Binjak.
0: Okay, ka vibes Binjak, unsa may imong masulti sa tuang sender karong hapon na?
1: Kena.
2: Anay ba siya mo para sa pagkasa sa iyang asawa, ayang kay Pem?
1: Kaya na lang yung anak na Lino? Oo, anak. Duha ka buok.
2: Kaya, ang ngayon ka magpakasal yan na yung asawa kay nanamoy kay anak. Or bisan pa, dis mo dilik mo rin. Pero duha ka, asawa mo lang mga bata. Lino di kayo mga bata, bitaw nga imong kalikdan, bitaw nga dilik ka magpakasal kay ano. Ang mga bata man magkalisod, anak, kay kung normal na o gagyo, ang iyo na mga kanang marriage contract,
0: Okay.
2: Kaya nga na pasensya lagi sa mayo, anak kay nga no. Kaya manggot ka lang, asawa manggot ka na. So, gort, pisagunsa rin na, bahala lang magyoyo. Kaya anam kina mga babae, labi na naan nila. At naan nila, tanay nga na yun sa bahay. Tanay, yun, inis ito. Inis ako yun.
0: Okay.
2: Kaya ikaw, pasensya yun.
0: Oh, sa ato pa, pasensya, magkuhan na siya kanaang...
2: Kasayo na lang, kasal sa di ni mo ay mong plano.
0: Pasensyahan lang niya iyang asawa.
2: Okay.
0: Oh, iyan lang pasensyahan. Kabahib siya, Binjak.
2: Pasensya na lang niya. Sige, drama siya, inamahal sila. Parikwisan ko.
0: Oh, sumagkan tayo mong ipangayo, ang pangayoon.
2: Para lang ako, pesa process.
0: Okay. Sige, itong tanawin ka nung tataon ha. Salamat kay kabahib sa Binjak. Salamat
2: kayo. Salamat kayo.
1: Salamat.
0: Okay, salamat. Og maayong hapon. Bye. Okay, unya sa itong mga kabahib sa kanong naminaw, Miss Eva, sa dipalita mo padayon sa unahan, mag-time check sa ta, Miss Eva. Ngatong oras mga kabahib sa 2:42 nas kahaponon.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
4: ACS! Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: Gula Shea Butter and Tea Tree Oil.
1: Glow up with the power of
0: white rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Request 931.
5: Request 931.
6: Again, okay, alas 2:43 sa kahapon noon, mga kabayans. Ang arita sa itong kuan mas iba, sa itong text, sa itong FB page karong hapon na.
7: Okay. Ingon si Ma'am Yvam, mentally and emotionally abused man na. Ayaw sa pagpakasal kung ayaw mo nga inanaon ka. Aron, walay mahay.
6: Mauna, kuan lang sa, ganaang pasagda na sa Miss Iba, ganaang pagkasal. Okay.
7: Onya, gika ni Konsihal Wagas, greet lang ko sa ako ang brother in heaven, 26th year death anniversary, Liukoy Wagas, please guide us always, I miss you always, love kaayo ka na mo from Wagas family of Lupa Compostela.
6: Oy, salamat kayo onya Konsihal Wagas ug Miss Hivam. Onya mo na no sa mga kabayan karon kani ingon ani mas iba ba nga kana bitang murag imong i-lockdown kay construction worker.
7: Ang imong partner.
6: Ano man oy, nganong ingon ana man nga to ang mindset mga kabayan?
7: Kana.
6: Nganong ingon ana man nato mga huna-huna, ingon ana man nga tong ingon ana man ang dagan sa tong bangutok. Nga dapat gani imo ma-proud ka mga kabayans, dapat gani ma-proud nga naman. Og way mga construction worker unsa may atoan dire nga pagpabugnaw-bugnaw kasod sa aircon.
7: Kaya.
6: Unsa man ini unsa may naa sa inyo mga huna-huna anang itabuan nga mura mog kuan ha muna. Kana na og way kana ang nanarbaho og way na way nanarbaho kay kanira bang construction worker mas iba. Sakripisyo ka ini trabaho di nga ingon nga kana ang relax ra. Kanang di ni sayon kay parte kakapoy ini gani kita nakasuway mga itaan ni mas iba. Oh nakatry mga itaan ni nga kanang kausar ganito katong nagbuhos ta dito sa balay ni Ti Andre. Sa kana ang konsolasyon nga basta kay tanang kusog nimo ugnat gyud gana pa lang pagsigig masa nimo Miss Eva.
7: Kana.
6: Okay pa lang ana simento, di lalim ang trabaho mga kabayo sa niya. Mura lang og kana ang kuan ba murag sayon sayon lang og kana abitaw nga mura og mura og tan-aw ingon ana ra kanang murag kuan ba sayon ra kay tan-aw nila ba murag ipagkaubos ka mga kabayo. Sige, hello mga hapon, kinsa ni?
8: Hello.
6: Hi, kinsa ni?
7: Hello, maying hapon.
8: Maying hapon, Miss Eva.
7: Hi, Ma'am Tally.
6: Napan eh ka. Ay, kamusta magkatil?
8: Miss Pamela, maying hapon ninyong tanan.
6: Kumusta man imong kahapon nun?
8: Kaya kahapon nun, dito mo as Bohol.
6: Okay. Ah, perting inita lagi taon gawawi uwan-uwan lagi parang sani wa may uwan-uwan ro panahon na Ma'am Tili. Oh. Ana na uga na kay mga basakan di as Bohol ron Ma'am Tili. Okay niya.
8: Inita ultimo mga tanong diri sa Dol Balay wan na.
6: Main okay. Ma'am Tili, unsa may imuhang masulti sa tuang sender karon Ma'am Tili? Di, kuan man, basig naasin na kaoyon dere siguro.
8: Oy, sayo po na, sa Cinder D.I.
6: Sayo po niya, D.I.
8: Itong iyahang na, kurso na na human. O, iyahang kuan man, kanina na ay, aning kamutan na makatrabaho siya ito.
6: Masa may kurso ano niya, Miss Iba? Pilot, bagin Miss Iba.
7: Aeronautics.
8: Kuan ba yan, ako kayo, kinakapayan.
6: Tinood ma, tinood yun na, Ma'am Tilly, pero ito yung kapuyaan yung construction yung taon. Ano
8: yan? Tinood ko. Apan, yung asawa ang taniya, usabot na ang tapon niya. Usabot, maura yung na trabahuan, apan. Yagi na bisiklan na, hanay. Yan ang pasabton nga. May tapon na nagkakugihan, ana. Kung mauna, di lang sa siya mo, pakasal, yan lang yun na sa panidaan. Tantag pila katuig, mo sambon mo, mausab na tingali, Tingali dai lai na na. Kuya cellphone cellphone man.
7: Ah, in ana dai na.
6: Masin dai lai dai ni.
8: Maana ya. Ano na lang siya in lockdown.
6: Nausad.
8: Maana nga. Hello, Sinda. Kinahanglan kang magbantay. Tingali. Malipat ka. Magpapasal ka niya. Away na. Ayaw lang sa pagkapakasal.
6: Oh, kuan lang siya. Kanaang
8: Ka? Miss
7: Eva. Okay, Ma'am Tally.
6: O sa may...
8: sa
6: magkanta ha.
8: Somewhere down the road by Nina or Barry Manito.
6: Okay, sige, itong tanahon ka rin tataon ha. E, magipangayong awit ha. Ma'am Tally.
8: Okay, bye.
6: Okay, bye. Again, sa mga ka-vibes ka rin na minaw, pwede pa mo nga mo text diri sa toang numero. Abli pa nga tong number, mga ka-vibes, alang sa mga greetings o ga-request. Mo request ko ga everything I own, ka-vibes, guwapo, guwapa, thanks. Ito talaan ka rin, namang ipangayong awit ha. O niya, sa toang mga ka-vibes ka rin, o sa may inyong mahatag advice na panitawag mo sa iba, gato sa padayon nun. Hello, may hapon, kinsa ni?
7: Hello, may hapon.
6: Ay, kinsa ni ka-vibes?
3: May hapon si Jessie ni
6: sa Lapu-Lapu.
7: Hi!
6: Si Kabayab sa Jessie. Kumusta man yung kahapon noon niya, Kabayab sa Jessie?
3: Nagka-tawag
6: ko. Nagka-balik yan tawag kay Waman Kadupi. Wala ka-duty di ay. Sa man day off ni mo karong adlaw nga Lunes, Kabayab sa Jessie?
3: Kanang
6: kwan
3: di diri
6: kumambo, nang
3: sakit
6: tayo kong kaya, ilawang stohon. Ah, lukunan, ilawang stohon. Okay, sige, unya, kanang sa may mahatag advice ni mo ng atong sender karong hapon na, kabayab sa GC.
3: Para sa kwan di diri kumambo, kanang... Ayan nga doon kayo kumiyahan ko ano eh, kumiyahan kurso nga pilot. Na ato lang siya ng construction. Kapoy ng construction, hindi rin kumambog niya sa iba. Samo agad yung masans nga pindo, pero niyo mga...
6: Buko-buko.
7: Kaya na.
6: Inood yun.
7: Samot na nang magmasa.
6: Mga basta mangusog ka o basta mo gamit yung kusog. Kapoy-kapoy yun.
3: Sige ka rin ni pangusog o kapoy. Limang gagitan sa buntag hanggang magabihin.
6: Tinood yun na. Ang kabayab sa GC.
3: Kala pa nung construction nga. Sayang ang gato yung kurso ng pilot ba?
6: O sa may angay buhato niya ini?
3: Mula na hindi na yan magulungan ni Jirgombo ni Seba. Wala nila yan kay. Ma, mamay na yung nasugdan nga.
6: Mauna.
3: Dyan na lang yun na. Siya, kung mangita pa na sa iba, trabaho niya nga ang mas lindong pala.
6: Pwede ra. Ginaman sa nabsay kurso, ngita na lang siya glain trabaho. Ano?
7: Kanang ganahan, dili kayo bugat.
6: Arong ganahan niyang asawa.
3: Kanang ganahan nga. Trabaho pa na. Pugno niya hanggi likuran ba?
6: Mauna. Aray ba siya small? Ano?
3: Mambo ka na.
6: Miss Iba. Okay, sige. Sige, okay. Larga. Kabayab sa JC, larga sa mong greetings niya.
3: I-greet na ako itong magtawag din niya si Katasi Kabayab Linda, si Madam Tilly niya sa Bohol. Kung sa tulang-tulang na lang namin daw sa request 931, di kirit mambog na sa iba.
7: Okay, dagang salamat. Maura
6: okay, mayong hapon, Kabayab sa JC.
3: Mo-request lang po, kanta.
6: O sa magkanta ha?
3: Kanang Skylar na
6: Wildflower. Okay, atutanaon ka rin ma-play pa ba ha? Sige, mayong hapon. Kabayab sa GC. Og dili ni ma-play ka rin.
3: Okay, mayong hapon. Kaya
6: tanaan. Okay, sige, bye. Okay na sa mga ka-vibes karon na minaw, sa mga naghatag og request karong hapuna, og di na to ma-play karon yung request mga ka-vibes, paminawa karong gabi ha. Okay, karong gabi, taas-taas matag oras, pwede na to ni ipang-play karon na lang gabi. O niya, karon mag-apiki mangunta kay gamay rin atong oras yung kabuntag mga ka-vibes. O niya, sa to mga ka-vibes nga na minaw, alas 12:53 may sa iba, kumersyos sa gamay ha. Balik na karong taon mga ka-vibes.
7: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
7: May ba?

0: Ang shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
3: Okay, ang atong oras, alas 2:54, na alas sender mo si Iba, atong sender. Aba sa libag, kamo na Minaw, kamo na mati sa itong paboritong radio sa Subo, Kabisayan, ug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Ana siya, yes, tro DJ, Miss Iba, o DJ Rico Mambo. Relate ko sa inyohang topic, kay ang akong haaya ko ng hobby, Miss Iba, 33 na katuig na construction worker sa lain-laing lugar. Proud good dapat sa kadaghang building nga atong nakita diri sa Visayas pa lang.
4: Kana.
3: Tinood gyud na mga kabayans, mao lagi na no. Ang uban man gud kana lagi ambot ba oy makaingon ta ba usay nga grabihan no. Sa kinaagid sila nguna huna ba. Ay lahi magun tawo mga kabayans. Nga kung makakita ganis lang construction worker, mura og ipakaubos nilang tanaw, construction worker day, naaray, tigpala di ay, tigpuan. Sus, mauna, pangutana ini mga kabibes, kamu din hakarong naa sa opisina, nga kanabitang murag ubos kay tanaw sa mga construction worker, kamu din hakarong unsa inyong nahuman, unsa naakarong sa inyong hanga, naabot sa inyong kinabuhi. Nga mura og ubos kay mo pagtanaw sa mga construction workers sa dili tanan man pod sa kato lang ubos ha. Unsa man makamao ka mo kana ang sengenan mi sa iba kamao ka mo pitik din. Kamao ka mo pahimo og balay hinimbang ka. Pahimo on mo hagdan mga kabayabs matarong baka ninyo. Kamao baka mo kana ang bisag ingnon ta kana pinising. Kana sayo mo sayon drama kana bitong kakaila kag pinising mi sa iba.
4: Oo.
3: Oh, magpinising na sila kanang
4: kuan na lang magplain.
3: Iwitik sa kanang dili lahi po na mis iba kanang magpapalita ba palita iwitik na mo din ang palita sa kanang minasa iwitik na mo sa bumbong kamaog haka mo pa pilit anak
4: maog
3: na mo maunay makaanat na ba na kanang trabaho sa construction ang pangutana din ha o gamao mo na pero na dili kaning kay dili tanan nga graduhan mis iba kamaos construction
4: kaya
3: na nayoban gani na ko'y mga kaila mga kabayabs nga kamao maigig ka siya mo masukod tanan iyang estimate kamaog yun mis iba apan ang nahuman niya grade 1 ra. Pero kato si Noy Ferdinand, ang wato'y grado, pero may kay mo nag-estimate sa kanaang pilay gastoon, pilay ka na ang pila kasiminto, gastoon yung balaya.
4: Pididos.
3: Pididos.
4: Maayo kay siya mo.
3: Pila kasin, ang gastoon yung kanang atop ani mga kabayabs. Ingon ana ba, no? Kanang makaingon ta ba nga, mauna din ha, di na nalim, o ikay patrabaho o na na, gamaog ka. Sige, ayun, niyo mo play sa tagkanta mga kabibes, alas 2:56 na sa itong orasan mga kabibes. O niyo, kamuna minaw sa itong paboritong radio sa Subo, Kabisayan, og Mindanao, 93.1 FMR, Cebu. Ang ipangayong awit sa tuang sinder, ikay mahal pa rin by Rockstar mga kabibes. Sa itong pagbalik, makaoban na to si Uncle Boy o si DJ Pamela. Ining itong programang Request 931 sa 93.1 FMR, Cebu. Welcome magdanan ha sa itong programang Request 931 o niya balik na karong taon-taon. Din hilang sa itong paboritong radio, 93.1 FMR, Kabibes, mauna ni. At oras mga kabibes, alas 2:57 na sa

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init na balita nga angay ninyong sayran. Ikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabayab, so ganyan na ang katapusang FMR News Break. Mga nikuha og bar exam atol sa first day moabot sa kapin na 2,000 ang gidaghanon.

0: Moabot nga to sa 2,029 ka-examinis ang ni-appeal sa unang adlaw sa tuig 2026 bar examination kagahapong adlaw September 6, tuig 2026. Matod sa Korte Suprema, ang bar exam gikatag sa 15 ka mga local testing centers lukop nasod. Ang University of San Jose Rigolitos din sa Sugbo naka-record og labing daghan nga examinis nga moabot ngadto sa 1,326. Gisundan kini sa New Era University nga adunay 1,277, sa Nabida University nga adunay 1,151, Ateneo de Davao University nga adunay 1,144, og ang St. Louis University nga mitala og 1,132 ang gidaghanon. Sa mga nikuha og exam, 45.9% ang first time takers og 29.5% ang previous takers og 24.6% ang refreshers. Og mao kana ang mga naglangkob sa ato mga balita dinhi sa FMR Newsbreak. Alang sa dugang pang mga balita, atangi ang arangkada balita garong alas 5 sa hapon. Katapos ang hunat sa programang Request 931. Musunod na, kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Cebu, your favorite music radio Cebu, mga kabibes. Maayong hapon, mga kabibes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu
2: 93.1. Maana ni.
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
4: ACS. FM Radio. Favorite.

0: 93.1 FMR Cebu. The vibe sa sound trip.
1: Oo na ni.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: 93.1. Maana ni.
0: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
2: Imong gibati.
0: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
2: Simpatiko.
0: O gromantiko.
2: Romantiko.
0: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: At oras mga kabayans, alas 3:20 na sa kahapon o nagkamo na minaw na gabi hapon sa itong paborito radio sa Subo, Kabisaya, Nagmindanao 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Okay, padayon ta sa ito ang kuan karon ito ang programang request ni 3-1 diin. Kabahin to ang Goldboy sa ito ang sender ng Osaka 40 anyos nga si Kuano. Okay, si Pitoy. Pitoy Gatang. Like. Onya, sa ito na yung mga kabayabs karong naminaw po di ay no, di ha sa kuan, mga tagsa-tagsa nila kapinoy anan. Musta mamong tanan din na karon. Onya, siyempre sa mga ganahan pa nga muhatag advice, pwede pa nga mutawag dire sa atong numero nga 09-95-472-0802 mga kabayan. On yan, ay po ni padangat siya ha karong bulawanong pangunauna pong panyadiring ha. Mayong hapon, DG, dili man po nato mablim ang bae, DG, siguro na... Siguro nasulti na niya tungod kay gustong ipaamgo sa iyang mahimong banahon. Naapod siguro'y mahimong maling desisyon ang laki. Maapod ay siguro no, wasa da kay bawg yun. Unsa po gay na himong maling desisyon aning tawhan. Onya, karong hapon na, Miss Eva og DJ Pamela.
1: Yeah.
2: Wait on. Sa may imong mahatag advice pa Miss Eva ni Pitoy nga na problema ni siya karon kay ang gimuraga ingnon tampong nga mura og kanang yanoyanohon lang daw siya og sulti og di maayo ngadto sa iyang hinigugma Miss Eva.
1: Mao ni to ang akong mapuno kay ihasang timbang-timbangon og paminaw niya nga kaya ra niya ihatag ang gipangayo sa iyang asawa aw iyahan na ng kuanon iyahan na ng planuhan og ganusa kung ganahan niya ang asawa nga muundang siya pang construction. Naara na niya kay total dako man siya grado.
2: Mao
1: na. Naara na niya tanan og unsay paminaw niya nga dili na siya insultuhon. Aw iya na lang tumano nang iyang asawa.
2: Okay. Ano ka di pamilya? Pero para sa pusa ko kanaang nakaabot na magduha ilang anak pud Miss Eva. Kuan na lang siguro sa man kana aguantahan na lang kay basta ingon ana gid siguro nang baba sa imong asawa o sa imong kalipin. Siya na naman sa duha ka primero pa lang sa inyong anak no karon na duha na man gaina. Kuan na lang na kanang agad-agara na lang unya syempre pasabta pud siya nga unsa pud din ha no nga naman pong wa man pug kani padayon sa pagtugpo sa eroplano. Nanay lang, ano sa mga kabayabs ka ron? Ikaw nalay, bahala na yung mga asawa kaya nanarba mo yung mga anak, no? O niya, kuan, nahalang, ipadayo na lang ng kasal mo. Basta na yung mausap rin ako. Uncle Boy?
0: Okay, o niya, sa dili pa day, no? Sa itong mga kabayabs ka ron na minaw, kaniang wapa may duwa, pero hapit na, no? Nandang aging duwa, basta kuan, Gilas, Pilipinas nga diin. Nakadaog ng Gilas Pilipinas o kaduha kontra sa kaniang Jordan mga kabayabs. Una nilang kontra no Jordan man to niya sunod murag sa bato no Iran bato no basta kay nindot karon ang Gilas mga kabayabs sa to ang kuan kay ngano naman si kay Soto basta at mantohana ni ani ana ganito yung mga hohongi ho nga murag kaning coach sa Pilam coach dito sa Miami Heat ba murag nakatanaw kuno nga murag unsa ba mamon ni hohongi ho murag ganahan kuno siya mo kuan ni kay Soto kana ang ko sa baka basig yang papilon dito sa yahang team ng Miami Heat apan mao ni siya padayon ra gyapon ning mga hohongihong wa pa man gini klaro ging unsa gitinuod ning istorya ha basta kay makita agad-agad ra kita ang importante karon nga do na nay daog ang kaniang Gilas Pilipinas kontra sa Jordan mga kabayabs og unsa tong sunod ning sunod lang kontra. O niya muna, no, para usap sa kuha karong hapon na ang atong sinder nga si Pitoy. Kuha na lang na to, ay padayo na lang kasalin niyo. O, aguantahan lang asawa ni mo kay basin to o nasakto tong ingon sa atong kaniani sa nga atong kaganinang nitawag nga basig gikuan rason, basig ka na ang tingdalaw ra ko, no. O, anak man daw ko rin na suito sa Pitoy. Anak siya nga basta tingdalaw, maogi na, init ginang o, sabta na lang na, sabta. Mama ka, ikaw nalang bahala to, ikaw naraba mo yung mga anak na to, ha? Okay, digere ko mambo.
3: Okay, pa sa dili pa, maayong pagpaminaw. Salamat kayo, ha, Pitoy, sa mong pagpabuhagay, sa mong pag-share, inyong kaagi sa gugma, kaagi sa ginabuhi. Ini nga itong programang request na itriwan. Sumuna, no? Maulagi na, no? Kuha na lang na siguro. Kay basig ka na ang nakalitan o spitoy ba? O baka ha? O siguro. Di man po siguro kaakadaan daw ito. Pero muna, o di na kakauyon sa iya pong itabi, pwede po na imong ingnon. Nga ilang po pala biiday kay dili erbasta ng panahon po bugnaw ang atong mga kabay. Sahay po na ba? Arbay matimingan po ba siya nag-init ang atong niya? Makakuha na ni noon ta kanaang mamahimo na nung madako ang istorya, no? Madako na ni noon tungod lang sa kanaang sigig lalis-lalis ni Newtoy. Anala, ganalay observar si mong asawa toy o si mga kalibin karon o angay bang ipadayo ng kasal o baka ha, dili na lang. Pero ang tanaw ni Mon, higugma mga ka, higugma mga ka ni mong asawa, nadawata na lang yun. Okay, na naman na, niagawas ba na, nanapagyan mo yung mga anak? Anak na lang. Okay, na salamat sa ito mga kabayad karong naminaw, sukad ka ganinang buntag, sa ito ang mga programa ka ganinang kadlaon, hanto din yung orasos kahaponon. O niya ayaw mo pagbiya, kay ni Gahuman mga kabayad, musunod karong taod-taod ang servisyong kabayad sa kaobans DJ Langga Nida. O niya, musunod usab mga kabayabs ang arangkada balita sa hapon, kaoban nga po si DJ Langga Nida. Musunod usab mga kabayabs ang arangkada balita sa hapon, kaoban si Jake Batalyonis o si Ninia Corpus, dayon ang atong TV Patrol. O niya, inigahaman usab mga kabayabs ang mga playlist, o niya, replay sa drama. Kaagi sa gugma kinabuhi din ang atong sender nga si Pitoy. Inigahaman, replay na po, istorya, kasi playlist na po ito. Dayon, aron makarelax na po sa inyong pagpangatog mga kabayabs. O yun niya, mga adlaw day no kana ang kuan naman di ay pizza 8 sa September kay karon pizza 7 man murag birthday ni Mama Mary ug mga adlaw mga kabayes no September 8 tuig 2026 mga kabayes birthday ni Mama Mary ug mga adlaw. Okay, niwan naman tayo kong oras, mga kabayabs. Ito nakaoban ka ganina nga itong chief engineer, si Sir Berhilio. O niya karo, diyan na, Sir Edgas. Niya po si Sir Gabriel, si Ma'am Junits. Ang itong station managers, DJ Langga Nida, mga kabayabs. O niya, sa ito mga kabayabs, karong naminaw. Nagang kayong salamat, no? Ikay una, Miss Iba, wana tayo kong oras.
1: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilang magsinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o galipay, diri na mo sa atong programang Request 931, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang Inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Sophie, bye and good afternoon mga kabayan. Vibes, amping.
3: Okay, Gulboy. Alright, kung ito ni Di Pamela.
2: Mara, ako na lang asap sa Di Pamela. Maging honest, ha? Di kang ganun ng start. Doon nagang salamat. Tugbay hapon ka natin tanay, mga kabayes. Bye, Uncle Boy.
0: Alright, ako na lang usap si Uncle Boy ninyo maging on. Tiguang bitaw pa, niti, di bataros, di day kumango.
3: Again, sa mga kabayabs ko rin naminaw, daghang kayong salamat sa pag-usap sa mga taxi drivers, sa mga grab drivers, sa mga bus drivers, sa mga drivers na lang karon naminaw, e-bike, o baka haasa mo napita karon nagsakay siya ng mga sakinan, padong na mumuuli siya ng mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan, o baka ha, padong pa mumujuti mga kabayabs kay panggabi mo, nanhala, amping mo, hinahinay sa pagpadagan, bahalag hinay, basta kay, sureball mga kabayabs. Alas 3:38 na sa kahaponon, manatay kong oras mga kabayabs niya sa dipata mo bias kang inan, magbilinta og mga maanindot ka mga sunata. Din hilamang sa paboritong radio sa Sugbo, Kabisaya o Mindanao, 93.1 FMR Cebu. Your favorite music radio Cebu mga kabayabs. Digang salamat o maing hapon, bye-bye! Alas 3:38 na sa kahaponon, mauna ni mga kabayabs!

0: favorito nga ate sa kaaminan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkaw.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kung tambay ka, kabibes ka.
4: Vibes, kabibes, kasama sa awanan.
5: Mo na ni.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: mga higayon nga ikaw na balaka. Tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw. Muunong. Mga lagad. Serbisyong Kavibes.
1: Serbisyong Kavibes.
0: Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes.

Alas 4:42, maayong hapon sa buong Kabisayan o gatibuok kalibutan. Dayon-dayon sa programa ang andam aminaw, andam uunong, andam nga mga lagad. Servisyong ka-vibes. Kininyong ubus nga lagad, langga nada sa inyong paborito, 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon, it's a beautiful, beautiful Monday. October. Excited sa October. September 7, 2026. Ikapitong adlaw sa buwan sa Setyembre. Mo shout out sa ako ni Junita og ni Gabriel. Shout out Junita and Gabriel. Ayan. Alright, okay. Masa na kay isugo ba niya? Urgent. Imo sila i-shout out. Anak man na. And of course, sa mga ka-vibes na to, nga excited po, no? Because it's a brand new week. Lain na po nga simana, nga to ang sawan. But I'm sure, daghan na kayo magibuhat. Sukad nagsugod ang Lunes, di ba? Ang uban siguro ninyo nagkapuliki. Ang uban, wa na yun na maon ang unsay inyong gusto o angayong buhaton din ha. Pero alas 4:43 pa man. So, doon na pag yung chance. Aron i-correct ang angayong i-correct, di ba? Aron mas panindutun ang tanaw ni mo, wa ni mo nabuhat o insakto, di ba? So, go ahead and use the rest of the day aron i-correct ang angayong i-correct. And then maybe tarungon ang mga butang na kinahanglang tarungon. Alright, dapat hapsay. And syempre, since today is September 7, kung ano today, Feel the Love Day. Okay, so Feel the Love Day is September 7. So, unsa man imong feel, mga ka-vibes. Kanang, kumingon tag Feel the Love, imong i-feel that you're loved. Oh, pwede pong ingin ana, no? So, or, make someone, sana ka nang ipa-feel ba sa imuhang loved ones or sa imong isig kataw or somebody special sa imuhang kinabuhi that they are loved. So, daghan na siya. Lain-lain na siya og mga kuan, mga ka-vibes. Diskarte. But pwede po, unsa man mo pilion, mahal mo o mahal ako? Unsa man mong gusto? Ikaw ang mas nag-love or sila ang imuhang, or ikaw ang mas in love or sila mas in love ni mo? Kana, muna akong question. Unsa may mas bet ni mo, mga ka-vibes? Go ahead. Hi to Sir Wendell! Hello to you! Amping kanunay. Si Sir Wendell, koan yun siya since day one. No? I appreciate you. Nagan kayong salamat sa kanunay yun. Ni mo nga pag-suporta, pag-subay. Uy, labi na sa tanan natong mga kaubanan, no? Sa BFP. Daghan kaayong salamat ninyo, Sir Wendell Villanueva, labi na gyud nimo amping kanunay, sir. In regards ko sa to ang mga ka-vibes ng mga bumbiro. Oh, diba? And if you're watching the live, natakaroon sa tong official FB page, 93.1 FMR Cebu. Go! Follow ta! And then, watch the live and then i-share siya, mga ka-vibes, no? Aron daghan ang kahibaw nga nagpakatap ta og good vibes karong adlawa, no? And of course, dili lang. Hi, Almira Henares. Thank you so much for always watching, always supporting 93.1 FMR Cebu since day one pud ni si Almira. Dili lang Feel the Love Day today. Because ang buwan sa Setyembre hangtod Oktubre 5 is National Teachers Month. So September 5 till October 5 ang National Teachers Month. Alright, usa ka buwan. And then mag-culminate siya on World Teachers Day nga mahitabo on October 5. So ang tema karong tuiga,
teacher, ikaw naman. O, diba? Ang mga maestra, yun, mga ka-vibes, murag yun mga mama, no? Mga mama, yun na sila sa eskwelahan. Most of the time, sila yun ang magparaya. Sila yun ang maulahi. Sila yun ang unahon lang sa estudyante. Unahon ang unsay ikaayo sa iyahang mga estudyante. Dili sila. But for this year's celebration, for this month's celebration of National Teachers Month, mo na tema. So, natin yung sa kabuwan, mga ka-vibes, no? Nga ipa-feel sa mga maestra sa tuang palibot na mahinungdanon gyud sila. Labi na bitaw sa mga sunod-sunod nga panghitabo sa tuang komunidad, daghan kay kasika sa tuang palibot, appeal sila sa mabash. Appeal sila nga masultian og mga sakit nga mga words. Alright? So, let's start small. Unsaon man, nga madasig na to sila, kita mismo ng eskwela man ta, so dunag yun, dugdunag yun tayo mga maestra nga dili na to malimtan. Kanang mga maestra nga mitatak sa to ang kinabuhi. Maybe we can reach out to them. Or kung kita mga ginikanan na, mga maestra sa to ang mga anak nga, murag dili yun po ni mo malimtan, kay grabe po ang ilahang pagtabang ni mo aron mas ma-train o ginsakto ang imuhang anak. Kanang mo anak, yun ka ba nga, nindot kayo, dako kay kugutang kabubuton ni mo teacher because of you, naginani na ako ang daughter or ako ang son. Inana ba? So maybe we can acknowledge them. Bahala kung saan yung diskarte, kung saan man ninyo siya. Diba? So go ahead and plan. Start planning. Naman tayo sa kabuwan to do that. So don't forget, it's National Teachers Month. Alas 4:48 na. Sugdan na to ang pagpangalagad. Pinagi sa Good Vibes Only. Moabot nga to sa 12,029 ka-examinees ang ni-appeal sa unang adlaw sa 2026 bar examination. Sukad kagahapon no, sa Tiyembre 6, 2026. Matod sa Korte Suprema, ang bar exam gikatag sa 15 ka mga local testing centers lukop nasod. Ang University of San Jose Recoletos diin sa Sugbo na record or dinhi sa Sugbo na naka-record og labing daghang examinees. Mga ka-vibes, moabot nga to sa 1,326. Followed by New Era University. Doon ay 1,277. And then, musunod ay ng San Beda University. Nga doon ay 1,151. And of course, ang Ateneo de Davao University. Nga doon ay 1,144. Og ang St. Louis University nga mitala og 1,132 ang gidaghanon. Sa mga ningkuha og exam, 45.9% ang first time takers, samtang 29.5% ang previous takers og 24.6% ang refreshers. So mo na mga ka-vibes. So, nakaka-good vibes gud ang ingon niini because number one, dili baya gud lalim ang mag-take up of uglo. No, syempre kami unay kami makita namo og unsa ka lisod, unsa ka kuti, unsa ka challenging, makita na ma-witness namo ang sleepless nights ni DJ Kim Yat. That's why all out gud among support sa mo ang ka-vibes nga si DJ Kim Yat. That's why gibutaw na ko siya sa segment nga Good Vibes Only because nagmalampuson sila sa ilang pag-eskwela hangtod na naabot sila sa pagtake sa bar exam. Of course, dili pa siya, di pa na mao ang ending, no? Kay napag-i happy ending ni Ana. But, ang nakanindot kay nakahimo na sila sa next steps. Human sa pag-eskwela, nag-review, then nag-take sa bar exam. O, next step na siya. Magpaabot na dayon. No, kung sa ilahang mahimong kapalaran, unya ka ng maghuwat na dayon. No, kung sa ang mga next steps pag yun nga mo abot. Alright? Ayan. Uy, naidugang. O, sa ni Angkang Sir Wendell? Tungod sa atong nasinati nga rotational brownout, no? Ang inyong kabumbiruhan sa Dakbayan sa Sugbo mo pahimang, no? Sa mga musunod ay, kuani Angkang Sir Wendell? Ka-vibes advisory. Perfect timing. Ka-vibes advisory segment na ta. Mo niyang pahimang, no? Sa to ang mga kabumbiruhan. Ang rotational brownout
burnout o kanunay nga pagkaputol o pagbalik-balik sa kuryente, mahimong adunay lain-laing epekto sa mga electrical appliances, wiring, o electrical system sa balay o building. Pagkadaot sa mga appliances, ang sigig brownout o balik sa kuryente mahimong makadaot sa TV, computer, refrigerator, air conditioner, o uban pang electronic devices tungod sa boltahe or sa voltage fluctuations o possible surge. Pag-overheat sa mga motor o appliances, ang ubos nga boltahe mahimong hinungdan nga ang mga motor sama sa refrigerator, aircon o water pump magtrabaho og mas bugat og mahimong muinit pag-ayo. Agree. Posibilidad sa electrical fire, ang brownout mismo dili kasagarang hinungdan sa sunog, apan ang balik-balik na voltage fluctuation, loose connections, overloaded circuits o dautang wiring mahimong hinungdan sa overheating o electrical arcing nga mahimong musangpot sa sunog. Napailain, pagtaas sa boltahe sa pagbalik sa kuryente. So sa pagbalik sa kuryente, mga ka-vibes, human sa brownout, mahimong adunay temporaryong voltage surge nga makadaot sa appliances o electronic equipment. Pagkaputol o pagkapakyas sa operasyon sa equipment, ang mga equipment nga kinahanglan o stable nga power supply, mahimong kalit nga muhunong o mag-restart nga mahimong makaapekto sa trabaho o operasyon. True that. Pagkadaot sa electrical components, so ang contractors, relays, power supplies, control boards ug uban pang components mahimong mas dali madaot tungod sa sigig on and off sa power. That's why very important na ato ning matimanan, ha. Importante nga pahimangno kung kanunay ang rotational brownout sa atong lugar, maayo nga ipa-check ang electrical system sa kwalipikadong electrician o electrical engineer, ilabi na ang mga wiring, circuit breakers, connections ug neutral connection. Kung makabantay ug bahong sunog, init nga outlet, buzzing, crackling sound, pagkaitom o pagkasunog sa outlet panel o sigig flicker ang suga, palunga dayon ang affected circuit ug ipa-inspect ang electrical system. Oh, diba? I'm very happy kay giuna gyud tang senda ni Sir Wendell. Pinangga gyud, love gyud tang Sir Wendell. Salamat kay Sir Wendell. And of course, no, matag karon og unya, go check the official Facebook page of BFP Cebu City Region 7 and dinhi pod, no. We will also post kini siya nga mga pahimangno, no, gikan sa Bureau of Fire Protection aron daghan pod ang makapakatap ta ba og insakto nga impormasyon. Daghan kaayong salamat, Sir Amping Kanunay. O, diba? Ka-vibes advisory. And nunot ni Ana, naan ni Ana lagi, o. Kay, karon ipaubos usab sa red o yellow alert status.

Natus ang Visayas Grid September 7. Magsugod ang red alert alas 6 sa gabi hangtod alas 7 sa gabi. So red alert 6 to 7 p.m. Samtang yellow alert, magsugod, nagsugod ka ganinang alas 3 sa hapon hangtod karong alas 6 sa gabi. Ingon man, alas 7 sa gabi hangtod alas 9 sa gabi. Sigun sa NGCP, ang maong grid operator adunay available capacity nga 2,530 megawatts samtang ang peak demand anaa sa 2,508 megawatts. So mga ka-vibes, alam nyo na kay naka-red or yellow, red and yellow alert man ta, raffle draw. I-check na dayon sa official Facebook page sa Visayan Electronic Company, Conveco, Visayas DI. Kung asa ang brownout. Okay? So i-check. Basin api lang inyuhang lugar. Go and check now na. Alas 4:56. Sapit na tama na milit. Very quick, no? Ang ato ang pagpangalagad on a beautiful Monday. Ari na ta sa pangalagad highlights. Di pagihapon healthy ha, ang ato ang hangin. So nagpabilin nga anaa sa very unhealthy ang classification sa kalidad sa hangin sa Metro Cebu. Base sa 18 monitoring sa Environmental Management Bureau 7 sa air quality dinhi sa Metro Cebu. Ang Metro Cebu Station sa EMB 7 mitala og air quality index nga naabot og 157. Nya kini na classify ni siya nga very unhealthy base sa monitoring sa EMB 7 alas 11 kaganinang buntag. Samtang sa kabituonan Toledo City Station natala ang air quality index nga 48 o anaa sa good nga classification. Ang EMB 7 padayon nga nag-auhag sa mga residente sa Metro Cebu nga magsuot og face mask aron maproteksyonan kita sa haze, ilabi na sa mga vulnerable groups o kadtong adunay respiratory condition. Giauhag usab ang publiko nga kanunay nga mag-monitor sa update sa EMB 7 sa air quality monitoring niini. And doon ay kalambigitan ni Ana, si Cebu City Chief of Staff Kenneth Ciasar nagkumpirmar nga doon na tayo natala nga kaso sa worsening of asthma symptoms. Doon na ni siya'y kalambigitan sa haze, mga ka-vibes. Ang mga hospital karon, no, din sa syudad sa Sugbo, nangandam na og nebulizers, medicines, and fast lanes to accommodate mga pasyente, no, nga doon ay ma-experience nga respiratory distress. Nunot sa haze. Nga, syempre, limit outdoor activities, wear N95 or KN95 masks kung kinahanglan gyud tang mugawas. Apan kung dili kinahanglan, team bahay lang una ta. Ayan, ako mga ka-vibes, mo na nga to ang pagpangalagad on a beautiful, beautiful Monday. Nang hinaot me, nga doon na mo'y nakuha, no? We will, you can check the replay or late check sa ato ang FB live streaming. And then palihog i-share. Kaya daghan kay tag-i-share karong hapuna nga very important. Unsay mamahimong epekto aning rotational brownout gikan sa BFP. And then ang red og yellow alert status. And of course, kining unhealthy hangin nato. Very unhealthy nga hangin nato karon. So mas maayo if daghan ang aware mga ka-vibes. Aron daghan ang mangandam. Ayan, ako daghang salamat for joining me. Bisan og very quick. Tomorrow, doon na tayo bisita. Yes, doon na tayo bisita ugmang adlawa. Ang atong hisgutan, ay kanang doon ay mga ginagmayng patigayon, no, yung mga negosyo, nga gusto na bitaw mo, nakaplano na mo, nga formal nang ilusad ang inyohang negosyo, nang inahanglan mong tabang, unsay pwedeng tabang nga mahatag sa inyoha, unsa kaha na nga ahensya sa gobyerno. DOST, mga ka-vibes. Ang ato ang makauban tomorrow, aron ang ilahang
serbisyo ang ato ang iduso paduol din ha kaninyong tanan. Pagpangalaga gikan sa DOST Region 7 ang ato ang topic tomorrow busa ayaw si Piyata ang programang andam maminaw, andam muunong, andam nga mga lagad, serbisyong ka-vibes. Kauban gihapon, syempre, ang inyong ubos nga alagad, Langga Neda, dinhi lamang sa inyong paborito, 93.1 FMR Cebu. Ups! Syempre, tungod kay ka-vibes man mininyo sa kantahan, sa sound trip, let's do this. Padayon ta sa to ang musika, dinhi lamang sa inyong favorite, 93.1 FMR Cebu. It's 100 days before Christmas. Apo Hiking Society checking in.

0: unsay lang ni matag sa'yo sa buntag. Early morning good vibes.
1: Aram siguradong good ang morning.
0: Morning, morning, buntag na vibes.
1: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
0: 93.1.
1: Ka-vibes, mauna ni!
2: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni! Mauna ni!
3: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot! Dari sa programang Kumbot Pas Lungkot, isa kunsa, iskutan, lalisan, isa kunsang pamutana, tubagon, Tukion, Kalang Drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: favorito nga ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkaw.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay! Kabay!
2: Kung mati na bangon ka, kabibes ka.
3: Kabibes, kasama sa awanan.
4: Oo na ni.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.

0: O, patayin niyo na yung mga ilaw. Patayin niyo na yung mga ilaw. Kasi magkakaroon na tayo ng medyo suspenseful development.
1: Okay.
0: Kailangan medyo madilim ang papaligid para naaangkop dun sa mga pangyayaring na binabalita kanina pa.
1: Partner.
0: Yes.
1: Iverum est mo yan.
0: Hindi. Hindi ba? Pwede. Hindi kailangan masaya daw yung bed, music bed. Ay, grabe.
1: Iverum est mo.
0: Wala, wala. Ayaw na ng mga suspenseful music. Kailangan.
1: Medyo, ano na.
0: Kailangan medyo
1: light.
0: Grabe. Kaya kahit ganun po ang ibabalita natin, upbeat pa rin music mo. Ay, grabe ka, partner, ha? So, kamusta po kayo mga pamilya today on Monday dahil po pagpapatuloy po ang impeachment trial ni Vice President Rosario Duterte sa pagpresenta po ng taga-Philippine Statistics Authority si Marisa Grande. Siya po ang pinagtestigo po ng prosecution patungkol po doon sa mga record ng mga pangalan na nakasulat sa mga acknowledgement receipt para sa confidential funds ng DepEd at saka ng OVP sa ilalim po ng panunungkulan ni Vice Presidente Duterte. So kanina po, no, sumentro yung pagtatanong ng prosecution sa kung meron nga po bang mga record, no? Yung mga pangalan. Iba-iba yung mga pangalan at syempre kapila na doon yung Mary Grace Piatos and so forth and so on. Lumalabas, ayon po sa inupong witness, si Ma'am Grande, na wala nga daw birth, death, or marriage record. Uh-huh. No? Karamihan doon sa mga record na ay yung mga pangalan. Pero hindi lahat ng pangalan ay na-check nila. Wait, why is there somebody moving behind? Is this Biohazard Man?
1: No. Hindi si Biohazard.
0: It's not Biohazard Man. It's some kind of...
1: Wala pa tayo nickname.
0: Wala pa. Don't worry, mga kapamilya. Tayo po ay makakapagbigay ng panibagong titulo. Kung sino man yung mga gumagalaw sa likod ko. Anyway, nasan ako?
1: Ayun nga, mga pangalan na ibinigay. Walang death certificate, marriage certificate, birth
0: hindi lang yan. Bukod po doon ay kinumpirma po nitong si Marisa Grande na hindi po lahat ng pangalan sa acknowledgement receipt ay kanila pong nasuri dahil hindi daw nila mabasa yung pangalan o iba.
1: Nakos, hindi naintindihan yung mga pagkakasulat.
0: At saka yung dahil pirma po, siguro pirma na whatever, hindi naman nila makita kung ano ba pangalan ito. So hindi daw nila na-check lahat. At yun din naman, kinlaro po ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero kung bakit hindi lahat ay sinuri ng Philippine Statistics Authority.
1: At partner, bigyan naman natin sila ng leeway dun sa 1,000 mahigit for the OVP na listahan, 600 plus doon sa DepEd na listahan. Ang dami nun. Iisa-isahin nila yan, di ba? Babanggain.
0: Totoo. Pero yun nga po, no, dahil po sa lumabas na wala nga daw po record sa PSA, ay hindi po nila matiyak kung totoong tao nga ba itong mga nakasulat sa acknowledgement receipt. Kasi nga po, alias po ang supposed to be ang mga nakasulat doon. Kaya natural kung alias yun, wala ka nga naman tunay na pangalan na binigay.
1: And let's give a point din doon. Let's give the defense's stand din naman dyan sa what argumento is na yan. No? Sinabi nila na etong mga kinumpirma ay kung nasa database lamang.
0: Database.
1: Hindi naman ito sinasabi kung ang taong ito ay nag-exist ba talaga o hindi. Dahil lang nakikita lamang ayon nasa records ng PSA. Yun naman yung sinasabi ng defense.
0: Kasi kuminsan, yung mga iba, wala nga naman daw pagkakataon na iparehistro yung pagkapanganakan.
1: Late registration, yung ganyan, diba?
0: At baka hindi rin na-rehistro yung pagkamatay. Diba? Pero, lumilitaw na ilan po doon sa alias ay pinanganak noong 2022 lang.
1: Kaya nga, baby-baby po, partner, meron ng nakulimbat.
0: Sila. Hindi naman sila pinakulimbat.
1: Ay, hindi naman. Let's strike that from the record.
0: Yes, parang ang sinasabi po, paano nagkaroon ng minor de edad? Kung sa acknowledgement receipt.
1: Literal na minor de edad.
0: At ano nga po daw ang kinalaman nila sa pagtanggap ng confidential fund? Alright. So bago po tayo magpatuloy po sa ating mga makakapanayam today dahil ang mga nakapila po sa atin, si Attorney Howie Calleja ng Isang Bayan Coalition at mamaya po si Attorney Jose Roy, tama ba, partner? Na naging defense lawyer po ng impeachment trial naman ni Noy Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Bago po tayo magpatuloy, mga kapamilya, tatanggap po muna tayo ng ulat mula po sa ating Radyo Patrol. LG kinumpirma ng meron ng warrant of arrest na inilabas para kay dating speaker, ngayon late na representative Martin Romualdez, dating ako Bicol Party's representative Zaldico. Narito ang balita kumpirmado sigurado, hati ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
2: Tony, Rica kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na as of 5 p.m. may warrant of arrest na laban kay late representative Martin Romualdez, dating ako Bicol representative Zaldico at dalawang kapwa akusado. Sa ngayon, inaantay nilang umano ni Remulla ang kopya ng warrant of arrest. Kaugnay pa rin ito sa kasong plunder na isinampa ng ombudsman ngayong araw sa Sandigan Bayan. Sa mga oras na ito, naka-standby pa rin dito sa Sandigan Bayan ang mga tauhan ng PNP-CIDG. May mugshot backdrop at inmate uniform na rin dito kung sakaling may sumuko sa mga akusado. Ayon kay CIDG NCR Chief Colonel John Giagi, kung susuko si Romualdez at ko at ang dalawang akusado dito sa Sandigan Bayan ay dito na sila sa ilalim sa booking procedures. Kung sa krami naman ay nakahanda rin doon na ang PNP-CIDG. Kung hindi naman sumuko ay isisilbi nila ang warrant of arrest sa kinaroroonan ng mga akusado. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero!
3: Mas takbay nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X30.
0: At siyempre, yun nga po, no? Isa pa sa mga binabantayan po natin dito sa DZMM Teleradyo ay yung pagsasampa nga po ng kasong plunder laban kay dating Speaker Martin Romualdez, Zaldico, at dalawang iba pa. Kabilang din yung kumpanya daw na Foreign Exchange Company partner. Dahil ang ibinibinta nga po dito sa kay dating Speaker ay yung pera nga daw na nanggaling umano, no? Sa mga flood control funds ay ipinampalit daw to foreign currency at ito daw ay pinambili umano na mga bahay.
1: No, pag ganun ba, pag kinoconvert ng currency, do we still consider that na laundering?
0: I don't know.
1: Hindi
0: technically,
1: ako,
0: baka hindi ako sure
1: dyan eh, sa part na yan.
0: Maybe there is some technicality involving yung pagpapalit ng illegally
1: acquired
0: funds.
1: Pero kasi ano lang naman, no? Value lang naman yung pinalitan yan. Hindi naman... Anyway,
0: well,
1: tatanungan na lang natin.
0: Yung nature mismo ng currency, di ba? Kung baga, if it's peso-denominated or foreign currency, baka isang bagay yun na pasok, no? Sa money laundering. Anyway, so mga kapamilya, ngayon nga po na ika-dalawampu't dalawang araw
1: na
0: impeachment trial ni Vice Presidente Duterte, tayo po ay nandoon pa rin sa issue ng confidential funds. Wala pa naman pong kasiguruhan kung bibitawan nila yung bribery complaint.
1: Oh, pero binaliktad nila yung schedule eh. Uunahin na nila ngayon yung
0: unexplained wealth.
1: Unexplained wealth.
0: Kung sakaling after po na talakayin yung unexplained wealth, ay kung itutuloy pa rin nila sa
1: bribe.
0: Yung article of impeachment of bribery. Oras po natin! 5:43.
4: Oras sa tidsan nyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Talakayang hitik sa isyu ng bayan. Issue spotted. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
6: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bakterya kapag na-expose sila dito. Nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. Kaya kung lumusong ka sa baha, may sugat man o wala, magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center o ospital para sa prophylaxis na doxycycline. Isang paalala mula sa Department of Health.

0: pakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padiemro sa SWAT Report. SWAT Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Mga kapamilya, baka kayo po ay muling nagtataka kung bakit po nakabihis pang benta na encyclopedia si Kakanan Turing at dahil nga po
4: meron pa ba encyclopedia? Wala ni.
3: Para po doon sa
4: meron
3: mga kaidarang ko na nanonood ngayon. Nakikinig ngayon. Or para po doon sa mga bumibili dati ng mga vacuum cleaner. Tayo po ay maaga magpapaalam. Ako lang po, no? Dahil po si Parlo Rica, maiiwan naman po dito sa programa at kailangan po lang nating magbagong anyo at tumakbo. Papunta po sa ibang studio para po sa paghahatid ng mga nagbabagang balita. Nahila po tayo muli na sumali sa mga anchor po ng TV Patrol. Kaya bago po tayo magtapos, si Partner Rica po muna maiwan at magte-teleports muna, no, si Kakan and Turing. Tatawagan po ng ating Mission Control, yung ating po magiging unang panawin, si Attorney Howard Calya ng isang bayan coalition, at kukunin natin yung kanyang mga pananaw, no, patungkol na nga po dito sa paghahain na sa wakas ng plunder complaint ng ombudsman sa Sandigan Bayan laban po kay dating Speaker Martin Romualdez, dating House Appropriations Committee Chair Zaltico at dalawang iba pa. Ito po ay kaugnay pa rin po ng umano'y pangungulimbat ng pondo para po sa mga flood control project. Nasa linya po na ating telepono si Attorney Howie Calleja. Attorney Howie, maganda hapon. Tony and Rica.
5: Yes, good afternoon, Tony, Idol, at saka sa beautiful Rica. Good afternoon sa inyong lahat.
4: Hi, Attorney. Yes. Magandang hapon.
3: Yes. Nagbihis ako para sa'yo, Attorney Howie.
4: Nakakrobata.
5: Dapat iniimbitahan mo ako dyan sa tabi mo nang makita ko naman si Rica na bumanda yung hapon ko.
3: Yes, dahil akala ko pa naman malapit lang opisina mo dito. Dalo ka sa'yo. Anyway, thank you so much at tinanggap mo pa rin yung tawag natin. And today, yes, sabi nga daw, no, sabi ng mga tao, finally, nagsampa na ng kaso ang ombudsman sa Sandigan Bayan, na i-raffle na nga yung kaso at hinihintay na lang yung nga daw pagpapalabas ng korte ng arrest warrant kung may probable cause na maglabas ng arrest warrant, no? May nakikita ka ba at least, no, na kahinaan sa mga hinaing kaso ng ombudsman laban nga po dito kay La Speaker?
5: Well, ang sasabihin ko lang, no, hindi ko pa nabasa naman yung buong complaint, number one. Number two, however, tama naman yung sinabi na hindi pa sigurado kung may probable cause dahil may judicial determination pa yan ang Sandigan Bayan. Ibig sabihin, kung San Division po nakalagak yan na raffle, pwede pong tingnan at repasuhin ulit ng mga judges, ng mga justices yan, kung sa tingin nila mayroong probable cause. Number three, ang tanong ko dito, Rica at Tony, di ba, ang gulo-gulo na nung kasong to dahil may mga nag-recant na eh. So, ano ba ang testigo nila? Kasi kung ang nag-testigo nila, yung mga nag-recant, parang lumalabas sa akin, ha, polluted sources na itong nag-recant na mga testigo na ito. Unless they have other evidences and other testimony, Pwede siguro nilang kasuhan, pero sa akin, maganda rin ito on the part ng kay Presidente dahil nakikita na wala siyang sinasanto, whether kaibigan, kamag-anak, talagang he proceeds with the course of law. Wala siyang kinakampihan at kumbaga ito kasama dun sa kanyang pangako last year na mahiya naman kayo, at yung itong last tone niya na sinabi niya siya ay presidente ng buong bayan, hindi ng pamilya o hindi ng mga kaibigan, etc. So I think this is good for the accountability at yung laban ng korupsyon ng ating gobyerno.
4: Hindi po ba kayo nung nag-recant yung witness po, no? Tungkol nga po dito sa kaso laban kay former Speaker Romualdez. Ako, napaisip po talaga ako ng Attorney Howie, no? What's gonna happen now? Kasi yun yung talagang naging basehan ng ombudsman noona, no? Yun yung talaga kanilang tinitingnan. Ngayon talaga nakita pa rin natin, nagagamitin pa rin naman yung statement nung nag-recant na witness. Nagulat po ba kayo na nagtuloy pa rin yung kaso laban kay dating Speaker Martin Romualdez?
5: Hindi naman nakagulat-gulat ito, Rica, dahil parang 18 ata, di ba, yung mga testigo, pero parang 5 o 6 yung nag-recant. So, as I said, it muddles the issue. But it depends kung ano yung sinabi ng other na natira, no? Kung ito ba may laman o may substansya, may... Kasi probable cause pa lang naman ito. Pero we also have to remember, probable cause, merong presumption of innocence pa rin naman yung mga akusado. So, hindi naman ito sinasabing convicted na o guilty. So, ang tanong ko lang, what is the weight of evidence of the other 18 or other 10 or whatever compared dun sa mga nag-recant? Kasi nga, sabi ko nga, medyo nakagulo na yung kaso at marami na nag-recant. So, ang tanong ko dito, ano ba ang mas matibay na ebidensya? Which I think, it is up to now to the court to determine whether there's probable cause or judicial determination of probable cause to see kung tutuloy yung kaso o hindi.
3: Hindi, kasi nailabas na nga po yung warrant, no? Naiulat po sa atin kanina. Yung sa Digan Bayan 3rd Division na siya pong may hawak ng kaso ay nagpalabas na ng mga warrant para kay dating Speaker Romualdez, kay dating Congressman Zalnicot, dalawang iba pa. So ang ibig sabihin po ba nito, Attorney Howie, wala na hong bang puwang para po doon sa apat na maghain ng motion para ipawalang bisa yung arrest warrant?
5: Pwede hong ipakwas yung warrant, pwede rin magpa-reconsideration sila sa ombudsman, pwede rin din pong ipakwas yung information later on, depende po. Alam ko, magagaling naman, I'm sure may magagaling na abogado naman sina Speaker Martin, so I'm more than sure that they can find the remedies accordingly. Pero as I said, depende ito, it would boil down na Tony, sa ano, sa ebidensya, sino ba ang mas matibay na testigo? Kasi sino ba yung testigo? Paniniwalaan.
3: Sure.
5: Kasi doon tayo, no?
3: Yeah.
5: Kasi maraming mga nagsasabi ng ganito, marami rin ang umaatras dun sa kanilang sinabi. So at the end of the day, sino ba sa kanilang mga testigo ang dapat paniwalaan at doon sa testigong hindi paniniwalaan? So I think that's why kailangan i-go through natin ito with the course of trial.
4: Sinabi po ng kampo ni dating speaker, no, before nagkaroon po ng kaso and warrant against him na sundan yung ebidensya, no? Sila naman po ay haharap sa due process, sundan na ebidensya, bigyan ng kaukulang pag-iimbestiga nga po dito. Pero sa tingin niyo po ba, attorney, at kayo naman po ay sigurado akong binantayan ng isang bayan itong mga nangyari nga po ng mga akusasyon sa kanya.
5: Dito.
4: Opo, no?
5: Opo.
4: Nakitaan niyo po ba ng sapat na ebidensya para nga po talagang madamay ang dating House Speaker?
5: Well, Rica, kung may tumuturo, talagang dun sa 18 at dun sa kay Saldico, kaso nga yung kay Saldico, hindi naman notarized yan, hindi naman under oath, so hindi natin magagamit. So ang tanong ko lang is, yun nga, sino ba dun sa 18 compared sa dun sa mga nag-recant ang paniniwalaan natin? Kung ako bilang abogado sa aking experience, sa totoo lang, parang sa, kung ako ang tatanungin mo, parang sa akin malabnaw yung kaso kasi nga sa dami ng gulo na nangyari at sa dami ng umatras na testimonya na nangyari. But as I said, I haven't seen the whole record, so baka naman merong ibang dokumento, ibang testimonya na hawak din yung ombudsman para palakasin yung kaso. So I'm looking forward for that. At sabi ko nga, nakabantay kami bilang mga NGO, people organization. Kasi ang aming lang naman motto, lahat ng sangkot dapat managot. So whether they are friends, foe, ally, relatives, or kamag-anak, sa akin, it's not about the personality, but it's about the evidence. Sabad tumutungo ang ebidensya at dun po tayo titingin. Wala tayong kikilingan, but let us see where the evidence goes at managot ang dapat managot.
3: So tingin nyo ba, Attorney Howie, tama ho bang bansagan na big fish si dating Speaker Romualdez? Kasi may ilan po ata na tila diskumpiyado na hindi pa talaga itong si dating Speaker Romualdez ang masasabing utak, no? Doon sa malawakang pagkulimbat ng flood control funds.
5: Eh sa akin, big fish ito eh. Bakit hindi mo sasabihin big fish ito, Tony? Tawag dito, siya kumbaga kamag-anak ni Presidente. Siya dating Speaker. At maraming tao ang nagsasabi na kumbaga nasaan si Speaker. Pero kung meron pa silang ibang naiisip, ang tanong ko lang, as I said a while ago, let us see where the evidence leads. Mahirap magbintang. Katulad nga nito, even na merong akusasyon at merong kaso laban kay Speaker. Ang sabi ko, of course, he will be accorded the presumption of innocence. Pero between you and Tony, kikilitiin ko yung inyong imagination.
3: Surely.
5: Yung Vice President, hindi nag-mugshot. Papayag ba tayo na dito wala ring mugshot? O may VIP? O pwede bang gano'n? So tingnan natin. Kung hindi nila i-mugshot ito, di baka. Or tingnan natin. Kung i-mugshot nila ito, di obvious na merong special treatment para kay Vice President, di ba?
3: Ano sinabi, parang bilang kurtesiya sa kasalukuyang hawak niyang tanggapan eh, kaya hindi na daw tinuloy yung normal booking process, Attorney Howie.
5: Well, ang tanong ko lang doon bakit yung ibang senador at ito nga speaker, kung ito dating speaker, so lumalabas he is the third highest, fourth highest kasi
3: sa line of succession.
5: Pangatlo si Senate President, pang-apat ito. So, at where do we draw the line? From the second highest, third highest, fourth highest, fifth highest? Where do we draw the line between implementing our rules? Pero, di ba, Tony and Rica, ang batas dapat patas sa lahat. Walang mas mataas, walang mayaman, walang mahirap, because the law is equal to all. So, dapat patas-patas ang interpretation natin at ang implementation natin.
4: Meron pa pong kinakaharap na graft and bribery raps, no? Dito, same flood control issue pa rin po ito laban sa mga inakusahan nga po kasama ni House Speaker. Ito po ba ay dapat na rin pong repasuhin agad ng ombudsman sa tingin po ninyo, Attorney Howie?
5: Opo, kung ano man ang mga asunto, whether it's bribery, plunder, graft, malversation, sa akin, kung meron man, mas magandang iharap na yan sa hukuman para also sa atin bilang tayo nagbabantay, matapos na, magbigyan natin, malinawan tayo, at also in favor of the accused, mahirap naman yung he will be bogged down by cases less than right. Mas mabuti na tapusin in one case, let's say in one go, pwede naman sabay-sabay yan, hindi naman kailangan one after the other.
4: Ngayon po, meron ng arrest warrant na inilabas, pero yung isang akusado, si Saldico, ay lost in space pa rin po hanggang ngayon. So tingin niyo po ba magkakaroon na ng mas may panel yung gobyerno ngayon?
5: Baka kumakain ng croissant sa Paris.
4: Croissant? Croissant in Paris?
3: Yeah.
5: Pero sabi nila na sa Portugal, baka naman na egg tart sa Portugal, sa Lisbon, pwede rin.
3: pero ang ibig sabihin lang ko kasi noon, Attorney Howie, na kumot may local court na nag-issue ng arrest warrant, maaari na po din kumilos ang Interpol para damputin siya. Ganun ho ba?
5: Opo, pwede na tayo maghingi ng ating mga kooperasyon sa mga foreign counterpart natin, foreign law enforcement counterparts para hulihin po at hanapin at hulihin at ibalik dito sa ating jurisdiction.
3: But,
5: so that is also possible.
3: But dahil nga po kung totoong may pending petition or application siya for asylum, kung sa France man yun or saan, does that make him untouchable kahit na meron pong arrest warrant dito or may arrest warrant ba din na ilabas ang Interpol?
5: Well, hindi naman untouchable, but in a sense kasi pag meron ka kasing asylum takes precedence kasi lalabas may political issue. Pero pwede naman sabihin niya na this is not a political case naman. This is a case for malversation, a case for plunder, a case for graft and corruption. So, pwede naman yan idaan sa diskusyon. Ano? So, as I said, although yung asylum trumps it kasi it's a political issue, we can argue otherwise na sana kung tayo ididinggin ng ating mga foreign counterparts, pwedeng hanapin at hulihin si Saldico at yun na nga, harapin na niya. Sabi ko nga, it will be better for him nasagutin at linisin ang kanyang pangalan kasi otherwise, flight is a sign of guilt. So, mas makakabuti na ipaglaban niya dito para kung talagang siya not guilty, talagang bigyan natin siya ng pagkakataon, marinig yung kanyang side.
3: Hindi ho ba sometimes flight is a sign of hospitalization? Dahil yung mga lumalabas ng bansa, laging ang kanila pong paliwanag. Eh, magpapadoktor daw sila eh. Sa labas ng bansa.
5: Akala ko, Tony, flight is a sign of affluence.
3: Pwede.
5: Kasi hindi ka pwedeng magbiyahe nang walang maleta.
3: Yan yan, grabe oh. Talaga naman, oh, na
4: naisingit pa yung maleta pa rin.
3: Sige. So anyway, Attorney Howie, tayo po ay sabay-sabay na mag-aabang kung sa loob po ng gabing ito ay maisisilbi pa ho yung arrest warrant na inilabas po ng Sandigan Bayan 3rd Division para kay dating Speaker Martin Romales, dating Congressman Zaldi ko syempre is abroad, at yung dalawang iba pa na kapwa akusado nila sa kasong ito.
5: So, pero yun ang sabay-bayan natin. Nasabi kong nakatutok tayo, hindi lang sa kasong to, pero sa lahat ng kaso na covering yung public funds at yung mga gawain ng gobyerno.
3: Opo. Kahawi, maraming salamat.
5: Okay.
3: Thank you po.
5: Thank you.
3: Next time.
4: Thank you, attorney.
3: Next time, pag nagkurbanta ulit ako,
4: dalawa na kayo dito.
3: Dahil lang ang katabi kita.
5: Pero kailangan nandyan ako sa tabi ni Rica, hindi sa tabi ni Tony.
4: Pwede naman po. Magkukurbata din ako.
3: The witness is showing bias.
4: Salamat sa panahon, attorney. We'll see you soon.
3: Thank you po, attorney Howie.
5: Salamat.
3: Attorney Howie Galia, co-convener po ng Sambayan Coalition. Ang tumpak na oras po natin ay
4: 6:00 ng gabi.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: Issue spotted sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
8: Ready to see fresh talents take the stage? PB Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Hello, attorney!
11: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
12: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Wiza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
10: Hello, attorney!
12: Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
14: Solid Kaban!
10: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
15: Mga balitang kumpirmado, sigurado! DZMM!
10: Talakayang hitik sa issue ng bayan! Issue Spotted!
3: Sa oras po natin ng 6:03, meron pa po tayong pangalawa pong panauhin sa ating programa, at tatalakayan naman po natin ay yung apong pagpapatuloy na impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, kung saan po inupo ng prosecution ay yung pong National Assistant Statistician.
4: Assistant National Statistician, yeah. Si Maritza Grande. Maritza pa sasabihin.
3: Maritza, hindi po siya Italian.
4: Maritza Grande.
3: Sige partner, na ready na yung ating panauhin. Makakapili po natin by Zim.
4: Papaya! Ating former dean of law school ng pamatasan ng lusod ng Maynila, Attorney Jose Roy III. Kasama din natin finally, Attorney, magandang gabi po. Tony at Rica po ito.
16: Magandang gabi, Rica. Magandang gabi, Tony. Magandang gabi, mga kababayan. And to everyone out there, good evening.
3: Good evening po, Attorney.
16: Thank you for having me.
3: Yes, Attorney. Thank you so much. At syempre, kanina, yung pong nakakakiliting, nakaka-intrigang issue na sino po ba ang tunay na tao o hindi. Sa lahat po ng mga records, at least, no, sa acknowledgement receipt ng Office of the Vice President.
4: Ghost people pala, no? Ghost people.
3: Hindi, kasi ang pinakikita lang naman, supposedly, alias, yung mga ginamit sa pagpirma sa mga acknowledgement receipt. Hindi ho ba mahirap naman na ipatunay sa Philippine Statistics Authority ang existence ng isang tao kung alias po ang pagbabatayan, Attorney?
16: Alam nyo, actually, may process yan sa batas na idideklara mo kung ginagamit mo ang alias. Kasi minsan, kailangan natin na siguruhin yung kung sino ka, no? Kung iba't ibang mga pangalan ang ginagamit mo, meron proseso yan para na recognize yung paggamit ng alias. Halimbawa, yung stage name, di ba? Fernando Po. Di ba? Yun ang kanyang parang alias ang stage name.
3: Or,
16: mga ganun ba?
3: Pero yung proseso po, yeah. Attorney, sorry to interrupt. Para ho sa, siyempre, dito sa mga masasabi mong confidential sources of information, gaano ka linaw po ba ang proseso na kailangan ang alias na ginamit sa isang confidential intelligence gathering information ay may katugma na totoong pangalan? Is that a very well-defined process or requirement?
16: Well, dito sa confidential funds, I think na alam na natin lahat yun. Nasiwalat na yan at nailabas na yan. Kailangan meron sikretang listahan.
3: Ayun.
16: Diba? Noong mga tao na sino talaga yun. Oo. So, nasa depensa yan kung ilalabas nila yan. Eh, malinaw dun sa testimonya kanina na hindi kayang ipatunayan kung may mga tao mga ganun. In fact, ang lumabas yung iba dun, matagal nang patay. O kaya talagang walang nakarehistrong ganung pangalan. So ito lalong lang bumibigat ang burden ng ebidensya sa depensa.
3: Yeah.
16: Kasi doon sa issue ng ito ba yung mga tao, ma-verify ba natin na yung pera na bigay sa mga ito? Apparently hindi. Di ba? Yun ang malinaw na sagot sa puntong ito. Tingnan natin kung anong gagawin ng depensa.
3: Ang aking nga po kasi na-anticipate, no, partner tsaka attorney, na kapag hinarap na ng depensa yung sarili nilang mga testigo, that will be coming soon, na sila po ang maghaharap ng listahan kung meron man na ito yung mga tunay na pangalan sa likod ng mga alias na ito, kahit na hindi nila isapubliko pero ipa-verify nila sa PSA, ito yung mga tunay na tao. Pwede nyo bang sertipikahan na genuine sila? Pwede ho yun, di ba, Attorney?
16: Yes, dapat ganun nga mangyari. Ito yung mga alias na nakapirma dun sa mga resibo or whatever na ginamit dun sa pag-liquidate, no? Sa pag-explain dun sa paggamit ng confi funds. At ito yung tunay na pangalan ng mga yan.
3: Kung meron.
16: Ito, inililihim natin dahil sila yung mga operatiba o kung ano man yun, intelligence officers o informants, kung whatever it is, hindi ba? Pwede naman siguro yun, kahit dyan sa impeachment proceeding, pwedeng ipakita yun na para hindi nga, di ba, meron namang recognition sa batas na talagang yung ibang aspeto niyang mga aktibidades na ganyan, talagang ginagawang lihim. Sadyang lihim yan.
4: Kailan po ba ito dapat gawin ng depensa? Kasi ngayon po, ang prosecution pa lamang ang naglalatag. Sinabi din naman po, malinaw na wala namang subpoena yung mga records na ibinigay ng PSA, no, ito ay nilabas sa house hearing. So, kung ngayon po nila gagawin na depensa na confidential yan, may totoong tao behind that, should the verification process be done now while the defense is still not the one presenting their evidence?
16: Well, yung paglabas niyan kasi is now a matter of defense. Nasa sa depensa yan kung ilalabas nila at all. Di ba? Pero hindi natin pwedeng madaliin yan. Nasa metyempo yan sila na panahon nila yon. Now, yun nga ang napapag-usapan kasama ko ng mga ibang kasama ko sa profession. Doon pa lang kasi sa unang bahagi, yung confidential funds ng OVP, di ba? Itong pinag-usapan ngayon sa DepEd lang ito eh. Yung sa OVP, tapos na tayo, di ba? Anong naging resulta nun? Malinaw na malinaw dun sa OVP funds. Dalawang tao lang ang nakakaalam tungkol dyan sa 500 million na yan. Si VP Inday at saka sila Chika. Diba? Lahat ng tao sa gitna, sabi nila, hindi nila alam. Wala silang alam. Limitado lang daw yung nalalaman nila. And yet, tingnan mo ha, natanggap yung 500 million, yung apat na 125. Na, inamin nila yun. Tinanggap nila in cash. Inamin nila, binigay nila kay La Chica, kahit alam nilang bawal yun. Dahil ito daw ang utos ni VP Sara. Tapos nung tinanong pa yung iba, sabi nila, ito lang alam ko, ganito, maliliit lang na bahagi. At ang malinaw na malinaw sinabi ni Poa na ang instruction sa kanya ni VP, alam mo, yung mga bagay niyan, hindi pwedeng isa publiko. Yeah, so, yeah. Sino mag-i-explain ng 500 million na yan? E di si VP lang at si La Chica. Kung hindi ilabas ng depensa yan, paano? Anong ibig mong sabihin? Dahil hindi nila nilabas, wala na tayong habol, magkakaroon niya ng conclusive presumption. Kasi at this point, meron ng presumption na mali ang paggamit ng pondo. Yan ang tinatawag, Tony at Rica, na circumstantial evidence.
3: Yes.
16: Na pinagtutungdugtong mo itong mga bahaging to, wala tayong tatakbuhan na conclusion. Kung hindi, si VP Sara lang at si La Chica. Ngayon, bakit natin sasabihing misuse of public funds? Mangyari, apat na beses nagsumite ito ng liquidation report na panaypeke o hindi mo maintindihan. 125 million ginastos sa loob ng 11 araw. 125 million, pare-pareho ang explanation. Ang inabot naman, 57 days, 62 days, kung ano man, 79 days.
3: Yeah.
16: Ibig mo bang sabihin, hindi pa ba malinaw na meron sistemang sinadya para itago ang pinaggamitan ng mga pondong yan? Yan ang circumstantial evidence. Napakalakas ng kaso ng prosekusyon. Kaya unfortunately, syempre, pag nanonood tayo,
3: apa,
16: ang inoobserbahan natin, kung ano yung pinakita ng mga abogado, ito ba yung naging medyo masyadong magaspang or whatever it was, di ba? Nagka-issue doon kay Attorney Tolosa na hindi maganda yung binitiwan ng salita. Hindi importante yun eh. Kailangan tignan natin, ano ba talaga ang lumalabas sa ebidensya. Malinaw. Ang dalawang tao lang ang pwedeng mag-explica niyan. At hanggat hindi hinaharap yan at hindi sinasagot ng diretso, ang presumption ng misuse nandyan na.
3: Yeah,
16: no. Ang opportunity ng depensa para baliktarin yun is pag-turn na nila. So, yung sinatawag na sinasabi natin parate, burden of proof,
3: yes,
16: ay nabaliktad na ng prosecution. Na nakita na natin to doon sa OVP. Yung sa DepEd, hindi na nagkakalayo. Ganun din ang patutunguhan natin. Mas masahol pa dito kasi nga, yung Army certifications na sila Boransing ba yun?
3: Yes, Boransing. Panopio.
16: Yes, and Panopio. Oh, malinaw na sinumite yun para kunwari, di ba? Alam naman nila na hindi naman napunta doon yung pera. Bakit yun ang sinumite sa COA? Aksidente? Hindi. Malinaw na may sistemang ginagamit. So, yung circumstantial evidence, bagamat ito hindi isang criminal case, doon sa bagay sa aspeto ng pagpapatunay na may problema o may nagkaroon ng katiwalian, nandyan na.
3: Okay.
16: Nandyan na. Kinukompleto na lang ng prosekusyon.
3: Actually, hinihintay nga natin makapagpresenta ang depensa ng sarili nilang mga testigo at sarili nilang mga dokumento. No? Mabigat buho ba ang magiging epekto para sa argumento ng depensa na hindi na lang nila isa lang si Vice Presidente Duterte kahit na ito ang hamon ngayon sa korte ng mga House Prosecutors?
16: Aba, Tony, tapos na ang boxing pag hindi nila nilabas yan. Ngayon pa lang, tapos na boxing. Hindi ba? Ilang beses ka nang nabuntal ng kalaban mo, kailangan sumagot ka. Either sanggain mo yan or bumuntal ka rin. You know what I mean? Wala na eh. Nabaliktad na yung burden of proof eh. Ngayon, wala nang anong tawag nito, presumption of regularity. Di ba? Yun ang sinasabi, pagpirma niya, regular lahat yan. Wala na yun. Bakit? Nagka-COA findings eh. Di ba? May mga memo yung COA, may mga warning na, mali ito, kulang. Although, yung COA findings, doon pa lang sa irregularity ng dokumento.
3: Yeah.
16: Pero, pag hindi mo inexplica yan, bakit ko naman ipipresume na naging regular ang paggastos niyan? Samantalang yung sistema mo, ang ginawa mong sistema ay tinago mo lahat sa publiko, sa COA. kung ano yung katotohanan. Yung presumption ng misuse tumitindi kasi lalo na dun sa ano sa DepEd, no? Ang sabi nga ang sinumite yung mga certification ng AFP lumalabas pala hindi pala akma yung certification doon sa dahilan so hindi na pwede na hindi na natin pwede kung sana naging ano na napatunayan na kahit may konting bahaging napunta doon sa ano ba yung programa na yun edi masasabi natin yes yung wireless masasabi natin ano pala regular pala yung pinaggamitan ng pera sali-saliwa lang yung dokumento hindi maayos etc pero yung binagsakan ng pera tama kaso na negate yung ano certification hindi wala. Oh, wala nang presumption of regularity. Wala nang, okay. Hindi na pwedeng sabihin na ang pirma ko dyan ay katibayan na ito ay tama at wasto ang paggamit. Yeah. Wala na yun.
3: Actually, dahil po siya hindi pa tayo dumadating dun sa pinaka, sabi nila, no, mabigat na ebidensya, which are the bank and tax records ng Vice Presidente at asawa niya, pag yun ho ang lumabas, attorney, you know, nasasabi niyo ba na kahit po na ngayon pala sa punto ito, mukhang tapos na yung boxing.
16: Hanggat hindi pa sinasagot ito ng Vice Presidente, the burden of proof has shifted.
3: Yeah.
16: Kung ngayon natin sa sentensya ito, guilty.
3: Tapos na.
16: Wala pang ebidensya yung depensa. Kaya hindi rin fair na tanungin kami kung ano na ba status ngayon. Eh di syempre guilty lahat ng ebidensya patungo doon, di ba, sa liability niya.
3: Yeah. Pero yung bank and tax records attorney, no, masasabi nyo na kahit ngayon na-establish na ho ng prosecution yung kanilang punto na may misuse nga of the funds, confidential funds, meron pang punto na bakit nawawala yung funds at hindi masabi kung kanina napunta, yun po ang ipalalabas doon sa tax and bank records.
16: Iba pa yung

0: hindi mo mapakita na tama yung pinaggamitan eh. Kasi Tony, maaring mali-mali yung dokumento, pero yung binagsakan ng pera, yung pinuntahan yan, tama. Yung pinaggamitan. Yes,
1: o, pwede.
0: Pwede
1: nila patunayan yun. Oo. Ngayon.
0: Yeah, pwede. So, halimbawa, hindi natin mailabas yung secret list na sinasabi na pinapakita, tinutugma yung or binabangga yung alias sa tunay na tao. Let's say, wala yun.
1: Okay.
0: Okay? Ngayon, kung maglabas sila ng ibang testigo, sinabi, hindi, ginamit namin yan para sa mga counterinsurgency or whatever it is. Kung may mapakita pa rin yun, o di makikita natin na ang nangyari, irregular lang yung documentation. Mali lang yung pagkagawa ng mga papeles. Pero yung pinagamitan ng pondo, tama. Eh kaso mo, nakapangalawang ikot na to eh. Dumaan na tayo sa House Committee of Justice. Hindi nilabas doon. Hindi rin nilabas dito. Hindi ba nga ito yung matagal na nating hinihintay? Ano ba talaga? Saan ba talaga napunta yan? Ayaw mo sumagot, eh paano pa?
2: Kung maglalabas attorney ng financial documents ngayon ang depensa na hindi nila naibigay nung nagkaroon ng investigasyon ang COA, is it too late for the defense to do that?
0: Well, hindi ko alam kung anong magiging dahilan nila para sa bagay na yan. Pwede ko lang mahugot dyan, na sagot dyan, yung sinabi mismo ni Yusek Poa, na ang kabilin-bilinan sa kanya ng vice-presidente, hindi pwedeng isa publiko to. Alam mo, kahit na alam ni Poang hindi tama yan o medyo alanganin yung posisyon niyan, siyempre utos ng boss mo yun eh. Hindi ba? Kayo man eh. Di ba? Pag sinabihan kayo ng boss, itong gagawin. O di, sige.
1: Ay, kuminsan, di ako sumusunod, attorney, ha?
0: Kaya naman ako nandito, Tony.
1: Ayan.
2: May abogado ka agad, ha?
1: O, tama.
2: Ang bilis na.
1: Counsel for the respondent.
2: Meron, hindi ko inakala. Split second decision. Nakita niyo po yun, mga kapamilya. Ang bilis ng decision nilang dalawa. Pero, okay. Day 22
0: actually,
2: pa lang po
0: actually,
2: yun.
0: I'm very happy na anyayaan niyo ako kasi the last time nung inibitan niyo ako, nagkagulo-gulo. Mm. Nagkasabay-sabay. Kaya hindi ko maintindihan kung alin ba yung
1: kaninong programa.
0: Ko yung ibang programa.
2: Ayaw pala yung apologies for that. Yung pala yung nagdamdam kami ni Sir Tony.
1: Hindi naman, attorney.
2: Sa joke lang yan, attorney.
0: Ayos lang. Wala problema.
2: Hindi ba?
0: Ano lang yan? Palapalabra lang yan. Wala pa namang buto at pinatamaan. Ayos lang yan.
2: But we're actually happy na nandito ko nga po at nakuha ka namin. Kasi,
1: ngayon po, dahil po sa labas ng impeachment court, ay meron na nga pong isinampang kaso na grave threat laban sa vice-presidente. Masasabi niyo ba na kahit papaano ay mas nagkakalaman yung impeachment complaint laban sa vice ngayong may kaso ng sinampa sa regional trial court?
0: Okay, ito ha. As you know, alam natin lahat, parehong kaso ito eh. Pareho. Yeah. Pareho ang nililitis, di ba?
1: Yes.
0: Sa impeachment court, yung mga video ni VP Inday, at saka dun din sa criminal court, yun din ang paksa, di ba? Pero yung dalawang proseso na yan, hiwalay at iba. Halimbawa, dito sa impeachment, wala namang kulong dyan eh. Di ba? Ang pagtatanggal lang sa opisina ang mangyayari. Doon naman sa criminal case, yun, may kulong. May imprisonment. So, ang unang problema, meron bang immunity si VP Sara? Ang posisyon ng gobyerno ng NBI na nagsasampa ng kaso, walang immunity.
1: Yeah.
0: Kasi ang nakasulat sa konstitusyon, ang presidente lamang ang meron.
1: Right.
0: Okay, fine. Pero, ito naman ang posisyon para sa depensa, no? Wala nga ang immunity si VP Inday, pero hindi mo siya pwedeng tanggalin sa opisina sa pamamagitan ng ibang paraan maliban sa impeachment.
1: Uh-huh.
0: Yan malinaw din kasi impeachable officer siya. Parang justice na Supreme Court yan. Hindi mo pwedeng sampahan ng kaso.
1: Yeah.
0: Mag-file ka ng impeachment kung gusto mo.
1: Right.
0: So, bakit mag-iiba kay VP Sara, di ba? Gayun pa man, in-entertain nung RTC ng Quezon City. Ngayon, meron pang isa pang issue na kailangan natin maintindihan. Kagaya nga ng sinabi ko, pareho yung paksa, parehong issue, parehong ebidensya. Ha? Pero ang tinutukoy ng isa, pagtanggal sa opisina, at yung isa naman, imprisonment. Ang tinatawag dito, Tony, is a prejudicial question.
2: Mm-hmm.
0: Bakit, Kamo? Hindi ba, yung pagtanggal sa opisina, malaking pagkababa ang diferensya noon kesa sa kulong.
1: Yes, yes.
0: Pag kulong ka, criminal ka, pag nahatulan ka ng

0: guilty, di ba? Ngayon, pag sinabi kang unfit for office, mas mababa yun. Siguro, mas gugustuhin ko na yun kaysa sabihing kriminal ako.
1: Opo.
0: Di ba? Okay, so malinaw yun. Ito ang problema. Paano kung ma-acquit siya doon sa impeachment?
1: Yes, yes.
0: Kukulong mo ba siya?
1: Oo. Oh.
0: Di ba? Di syempre, sasabihin ni BP, eh yung nga lang sa fitness for office, hindi ako matanggal-tanggal dyan, tapos ikukulong niyo ako.
2: Mm.
0: O, eh sabihin ngayon, eh hindi, eh, kasi dito, Wes, eh doon, eh mga politika lang yan, mga artista at negosyante lang yung nilalaman ng impeachment.
1: Okay.
0: O, pwede mo bang sabihin yun? Eh di para mong nilait yung buong proseso ng impeachment.
2: Mm-hmm.
0: O, eh sa grado, sa konstitusyon natin, yung proseso na yan. So, hindi mo pwedeng basta-basta baliwalain. So, yan ang tinatawag na prejudicial question.
1: Yeah.
0: Sa madaling salita, paano yan pag ano, hindi parehas yung resulta.
1: Yes.
0: Pag sipin mo, sentensyaan mo siya ng bitay o ng bilanggo, samantalang doon sa impeachment, maabsuelto. Ano sasabihin mo? Eh, di, kasi politika lang yan. Pwede mo ba sabihin yun? Eh, yan ang tinakda nung ano, sa ligang batas.
2: Mm.
1: Yeah.
2: Mm.
1: Well, yun nga nakikita ng tao na disconnect, attorney, di ba?
2: Oo, sa dalawa.
1: Why can the same complaint be treated differently by two different courts?
2: Yes, when it's the same complaint.
1: And it's the same complaint.
0: Pero ano yan, ha? Hindi yan double jeopardy. Iba yung double jeopardy. Iba yung prejudicial question.
1: Oo. Kahit hindi naman,
0: yung double jeopardy, dalawang beses pakulong ang hangarin. Ito iba eh. So prejudicial question. Kaya sinasabi ko, posibleng pahintayin yung sa criminal case.
1: Yeah.
0: Hintayin muna yun. Tapusin na natin.
1: I-solve mo na yung impeachment.
0: Yeah.
2: So, impeachment takes precedence.
0: Patapos na ito eh.
2: Mm.
0: Oh, maraming precedent yung prejudicial question. I-Google mo.
2: Mm.
1: I-Google. Sige. Attorney, si partner Rica, itutuloy lang po niya yung ating pong interview kahit ilang minuto na lang. Ako po, ibibitaw po muna dahil ako ililipat na kabilang studio. Magbabagong anyo lang po si Kakanin Turing. Oo. Iyon, may
0: sige. Ganyan ka naman talaga, Tony.
1: Hindi, grabe. Nag-guilty pa.
0: Nag-iba na eh.
1: The witness is excused. I'm excusing myself.
2: Kami muna.
1: Sige, kayo muna.
2: Mr. Prosecutor, ma-excuse
1: ka na. Thank you, Attorney. Kayo muna ni
0: Thank partner. You very much, Tony. Maganda gabi sa'yo.
2: Ganda
0: gabi.
2: Opo. Attorney, tayo po muna magpapatuloy dito sa tanong. Kanina po, ni-raise ng defense counsel, si Attorney Gular, na sinabi niya na wala namang sabi na yung mga sinamite ng PSA doon sa lower house investigation. Kailangan po ba ipasabihin na pa yan kung ang nangyayari pa lang po ng mga panahon na yon ay naghahanap pa nga po muna ng ebidensya ang lower house to present that there is actually evidence to support yung kanilang mga accusation laban sa vice presidente?
0: Well, number one, public record yan. Diba? So, pwede yan, actually, pwedeng gawin yan ng matter of judicial notice kasi public record yan eh. Yun lang nga, may confidentiality issues. Ngayon, kung magkusang humarap doon yung PSA, anong magagawa natin? Mm. Kusa siya humarap eh.
2: Mm.
0: Anong tinutukoy ni Attorney Gulyar na kumakampi yung gobyerno sa Kongreso?
2: Mm-hmm.
0: Hindi na siguro suficiente na argumento yon dahil hindi naman pwede siguro magsinungaling yung witness.
2: Mm-hmm.
0: Magtetestigo yun, ukol lamang kung ano ang nakalagay doon sa records.
2: Mm-hmm.
0: Di ba?
2: Opo.
0: Makikita mo naman sa records eh.
2: Mm-hmm.
0: Pag nagtestigo siya, sabi niya, well, according to our records, ganito, ganyan, porsyento, etc.
2: Mm-hmm.
0: Whatever it is na yung mga meron ka ba statistics, maglalabas yan. Meron niya mga yan.
2: Mm-hmm.
0: Pero
2: right.
0: Yan, tandaan mo, Rica, public record yan. Kasi yan ang mga di ba? Personal information. Kaya lang, meron tayong privacy data.
2: Mm-hmm.
0: Kaya sinasabi, kailangan isampina, etc. Siyempre, pag sinampaan mo na, nag-request ka ng sampina, ito na, walang tigil na yung depensa.
2: Uh-huh.
0: Maaangal dyan, privacy, etc.
2: Uh-huh.
0: So, tama, siguro, medyo masasabi mo, parang

0: next time para mas masarap po ang ating discussion. But we'll let you go po muna for now. Attorney, maraming salamat sa panahon.
1: Maraming salamat, Rica. Pero alam mo, binabalaan kita. Mm. Papayag kang tumabi sa'yo si Hawi Calleja. Mas lalo kong mag-i-insist. At ang gusto ko, nandun ako sa pagitan yung dalawa.
0: Ayan, sige po. Mapag-uusapan natin yan, Attorney. Salamat sa panahon, Attorney Roy. We'll see you soon.
1: Thank you. Magandang gabi, Rica. Magandang gabi, mga kababayan. Good evening to everyone.
0: Salamat
1: thank you very
0: po.
1: Much.
0: Ang ating dean ng law school, former dean ng pamantasan ng Luzon ng Maynila o PLM. Kuha mo rin na isang report. Malacañang tiniyak na may sapat na kakayahan ang pamahalaan na bayaran ng mga utang ng bansa. Ang detalye hati ni Radyo Patrol Christian Yosores. Go ahead, Christian.
2: Rica, tiniyak ng Malacañang na mababayaran ng pamahalaan ang mga utang nito sa ibang bansa at iba't ibang institusyon. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, sa ngayon ay sapat ang kita ng pamahalaan para matugunan ang mga obligasyon nito sa utang sa tamang panahon. Binigyan diin din ng opisyal na hindi kailangan bayaran agad ang malaking bahagi ng mga kasalukuyang utang dahil karamihan sa mga ito ay may long-term repayment period kaya maaaring unti-unting bayaran ang principal at interest. Tungkol ito ng Malacañang sa harap ng inaasahang 326 billion pesos na mawawala sa kita ng gobyerno dahil sa isinusulong na progress bill na layong magpatupad ng reforma sa pagbubuwis. Ayon kay Castro, isa lang ang panukalang batas sa mga bahagi ng mas malawak na programa ng administrasyon para sa reforma sa buwis at para mapamahalaan ang pampublikong utang. Sinigundahan din ng DBM na pahayag na ito na nagsabing magdudulot ang panukala ng makabulang ginhawa sa buwis habang pinalalakas ang kapasidad sa kita ng pamahalaan para matustusan ang mahalagang serbisyo publiko at mga pangmatagal ng programa para sa pag-unlad ng bansa. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
0: Salamat, Christian Yosores. TV Patrol, susunod na.

0: hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan.
1: Apat na maglilingkod.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, sa ating Speaker Martin Romualdez, Zaltico at iba pa, kinasuhan ng plunder ng Ombudsman dahil sa umano'y bilyong-bilyong flood control kickback, warrant of arrest laban kay Romualdez, inilabas na ng Santigan Bayan. Romualdez handang harapin ang mga aligasyon sa kanya, humiling ng due process at patas na pagdinig. DILG Secretary Remulla, pinabulaanan ang harassment kay Vice President Sara Duterte. Opisyal ng PSA, isinalang bilang testigo sa issue ng confidential funds ng pangalawang pangulo. Pare-parehong sulat kamay sa mga resibo, kinwestiyon. Pulis na nagpaanak sa tabi ng kalsada, umani ng papuri. Gandang gabi, Vice! Uncabogable ang pagbabalik!

0: gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan kay dating House Speaker Martin Romualdez na naharap ngayon sa kasong plunder sa Sandigan Bayan. Bukod kay Romualdez, kinasuhan din si dating Congressman Zaldico at dalawa pang individual kaugnay ng umano'y kickback mula sa mga paggawaing bayan kabilang ang mga flood control projects. Gayit naman ang kampo ni Romualdez, haharapin ito ang lahat na akusasyon alinsunod sa batas. Nasa linya ng telepono si Cassandra Salonga. Cassandra, nakapagpalabas na ba ng arrest warrant kay Romualdez?
1: Alvin, mag-aalas sa east ng gabi nang inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division ang warrant of arrest at whole departure order laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zaldico at dalawa pa nilang kapatid.

0: akusado sa kasong plunder. Ayon sa korte, nahanap sila ng probable cause para kasuhan ng mga akusado. Ang third division na pinamumunuan ni Associate Justice Carl Miranda ay siya rin may hawak ng kasong malversation ni dating Senador Ramon Bongvilla Jr. at kasong plunder ni Senador Rodante Marcoleta.
1: Nagtungo sa Sandigan Bayan si Assistant Ombudsman Bico Clavano bago magtanghali nitong Lunes para isampa ang kasong plunder laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating House Appropriations Chair Zaldico kaugnay ng umano'y 7.4 billion pesos na halaga ng ill-gotten wealth na mula umano sa kickback sa mga proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno sa ilalim ng General Appropriations Act o pambansang budget mula 2022 hanggang 2025.
2: Na-receive lang po ng Sandigan Bayan ang kaso na final ho namin at dadaan ho siya sa proseso dito naman po sa Sandigan Bayan.
1: Kinasuhan din ang umano'y personal aide ni Romualdez na inaakusahang tumanggap umano ng cash deliveries para sa dating leader ng Kamara at presidente ng Samchan Foreign Exchange Commission na nagsilbi umanong daan para mapaltan ng ibang currency ang pera at ilipat-lipat ito sa shell companies na bumili ng ilang mamahaling ari-arian. Agad namang iniraffol ang kaso sa 3rd Division ng Sandigan Bayan na pinamumunuan ni Associate Justice Carl Miranda na humahawak din sa kasong malversation ni dating Senador Romualdez on Bongvilla Jr. at kasong plunder ni Senator Rodante Marcoleta. Ayon sa abogado ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo, nirerespeto nila ang korte at ang legal na proseso at haharapin ng dating House Speaker ang mga alegasyon alinsunod sa batas. Hindi rin aniya humihingi ng special treatment si Romualdez, pero hiling nito na manaig ang katotohanan, ebidensya at patas na proseso. Matatanda ang sinabi ni Fajardo na wala ng credible witnesses maski sapat na batayan ang ombudsman para ituloy ang kaso laban kay Romualdez matapos bawiin ni Orny Goteza at ilang dating bodyguards ni Ko ang kanilang testimonya na nag-deliver sila ng mali-maletang pera kay Romualdez. Pero ayon sa ombudsman, hindi binubura ng recantation ang naunang pahayag ng mga testigo at may 42 testigo pa laban kay Romualdez, kabilang ang 28 bagong testigo at 14 na dating bodyguard ni Ko. Pasado alas 3 ng hapon nang dumating ang mga abogado ni Romualdez sa opisina ng 3rd Division Clerk of Court, bit-bit ang ilang dokumento. Tumanggi silang ibahagi ang dahilan ng kanilang pagpunta. Sunod namang dumating ang ilang tauhan ng PNP CIDG NCR.
3: I-anticipate natin kung karating ba dito or pupunta ba sa Grammy, pupunta sa ibang agencies or sa bahay niya ba. Kung sakali man ang dumapas yung warrant, then we will be serving it.
1: Dala ng CIDG ang mugshot backdrop, fingerprint scanner at iba pang kagamitan para sa posibleng booking procedure ng mga akusado sakaling magpakita ang mga akusado sa Sandigan Bayan kasunod ng inaasahang arrest warrant.
0: Then kadalasan hanggang 4:30 PM lang ang office hours nitong Sandigan Bayan. Pero sa ngayon ay hindi pa tiyak kung kailan magsasara ang korte dahil andito pa nga yung ilang mga maestrado, court personnel, mga kasamahan natin sa media at mga tauhan mula sa PNP dala ang kanilang equipment para sa booking procedure. Kabilang din dyan no, yung orange inmate shirt na isusuot ng mga akusado sa mugshot taking sakaling sumuko sila sa Sandigan Bayan kasunod ng paglabas ng warrant of arrest sa mga akusado. Sa ngayon, Alvin, nasa loob pang ilang tauhan ng PNP sa opisina ng clerk of court para i-receive ang hard copy ng arrest warrant. May nakausap tayong PNP personnel, sabi nila no na kapag na-receive na rin nila itong kopya ay aalis na rin sila sa Sandigan Bayan, kaya kung sakali sa ibang araw na lang yung posibleng pagproseso ng return of warrant sa mga akusado. Sinabi rin ni Police Colonel John Giyagi kanina na handa ang kanilang mga tauhan sa Camp Crame at iba pang government agencies kung sakaling doon humarap ang mga akusado. Kanina naman sinabi din ni Giyagi no na may mga impormasyon sila sa whereabouts ni Romualdez at iba pang mga akusado pero hindi na siya nag-elaborate further para hindi makahadlang sa kanilang arrest operation. Dagdag niya ay hindi pa nakikipag-coordinate sa kanila si Romualdez at iba pang mga akusado. Balik sa iyo, Alvin.
4: Cassandra, may balita ba kung kusang susuko si dating Speaker Romualdez at may nakalagay ba sa warrant na pwede siyang magpiansa o walang piansa ang warrant of arrest?
0: Well, then, sa ngayon ay wala pang impormasyon tayo kung susuko nga ba si dating House Speaker Martin Romualdez. Pero may mga tauhan nga dito mula sa PNP-CIDG na handang i-serve yung arrest warrant sakaling dumating siya. Ito namang plunder na inihain sa kanya, wala itong rekomenda na piyansa. Balik sa'yo, Alvin.
4: So, ibig sabihin, kung siya ay maaresto o kung siya maisusuko, saan siya dadalhin, Cassandra?
0: Dyan, Alvin, no? Kapag na-aresto si former House Speaker Martin Romualdez ay dadaan muna siya sa booking procedure ng PNP. Saka siya dadalhin dito sa Sandigan Bayan para naman sa kanyang return of warrant at para mailabas yung order kung saan siya i-commit o kung saang kung saang facility siya i-detain. Alvin?
4: So ibig mong sabihin hanggang ngayon hindi pa alam kung sa Quezon City Jail ba siya, dun sa may payatas, o kung saan man siya iutos na iditine ng korte?
0: Tama ka dyan, Alvin, kasi nilalabas lamang ng Sandigan Bayan ang kanilang commitment order kapag nagkaroon na ng return of warrant or kapag naiproseso na yung akusado dito sa korte matapos silang arestuhin ng mga opisyal na o ng mga law enforcement agencies. Doon palang ilalabas yung commitment order kung saan sila ididetene. Pero kung matatandaan natin no, sa mga kaso sa flood control ay sa PNP sa doon sa Quezon City Jail sa Payatas ididetene yung mga akusado. At inaasahan din natin na posible na doon din ididetene si former House Speaker at ang kanyang iba pang mga akusado. Alvin?
4: Maraming salamat, Cassandra Salonga. Ipinaliwanag ng ombudsman ang mga naging basehan nito para maisampa ang kasong plunder laban kina late Representative Martin Romualdez at dating kongresistang si Zaldi Co. Live mula sa the office of the ombudsman sa Quezon City, si Danisa Fernandez. Danisa, gaano katagal nabuo ng ombudsman itong kaso?
5: Alvin, inabot ang ombudsman ng 7 buwan para mabuo ang kaso laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zaldi Co. at dalawang iba pa kaugnay sa umano'y nakulimbat na pera mula sa mga proyekto ng gobyerno. Naghain itong umaga ang ombudsman ng kasong plunder laban kina dating Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zaldi Co. at dalawang iba pa dahil sa umano'y pangungulimbat ng 7.4 billion pesos mula sa mga komisyon, suhol at iba pang pamamaraan noong panahon na leader pa ng Kamara si Romualdez habang chairman ng House Appropriations Committee si Co.
6: Sa dami ng perang nakulimbat, wala nang paglagyan, ibinili na ng ibinili ng iba't ibang mga bahay na hindi naman kailangan pero bumili pa rin ng bahay. At yun nga, meron pa nga dinonate sa Harvard eh. Meron pa nga dinonate sa Harvard ilang milyon dolyar eh. Nagpupumutok na. Kumbaga sa bulsa, hindi na kasi sa bulsa. Lawit na ang nakikitang pera.
5: Base sa investigasyon ng ombudsman, hindi bababa sa 15 beses na nag-deliver ng pera ang mga dating tauhan ni Co. sa tauhan ni Romualdez sa iba't ibang bahay niya mula September 2022 hanggang 2025. Aabot umano sa 2 billion pesos ang buwan ng koleksyon ng dating speaker mula kay Co. Dagdag ng ombudsman, halos 5 bilyong pisong napunta kay Romualdez ay ginamit umano para magtayo ng mga dummy na kumpanya kung saan inilagak ang pera at makabili ng mga ari-arian, kumpanya at assets. Sabi pa ng ombudsman, pinalabas na nagkaroon ng palitan ng pera sa ibang currency sa pamamagitan ng isang foreign exchange company. Ang sinampang kaso ng ombudsman ay batay sa mga salaysay ng mga testigo, kabilang na ang mga dating public works officials na sina Roberto Bernardo at Henry Alcantara at mga dating bodyguards ni Co. Ito'y kahit binawi ng 4 sa 18 dating bodyguards at ng dating tauhan na si Orly Guteza ang akusasyon laban kay Romualdez.
6: At alam naman natin kung ano nangyayari pag recantation. Alam niya ng buong mundo. Alam niya ng korte. Pera ho ang ang umiiral pagdating sa recantation. Kaya hindi po ako takot sa recantation. Wala kami kinatatakutan sa recantation.
5: Diit din ng ombudsman, ginagawa lang nila ang kanilang trabaho kasunod ng pahayag ng kampo ni Romualdez na tila may bias ang anti-graft body.
7: Romualdez.
6: Masyado naman nila pinipersonal. Eh, trabaho lang. Pag ikaw ay prosecutor, ang amin po one side lang. Side lang po ng taong bayan.
5: Ayon sa mga abogado ni Romualdez, handa ang kongresista na harapin ang mga alegasyon laban sa kanya alinsunod sa batas. Ang hiling lamang niya ay due process at patas na pagdinig. Sinabi ni Remulla na nasa France si dating Congressman Zaldico maging si Senador Loren Legarda na humaharap naman sa hiwalay na investigasyon kaugnay ng solar firms ng kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste. Nakatakda na pumunta si Ombudsman Remulla sa France para kausapin ang French Justice Ministry at para sabihin na hindi magandang tingnan na nagkakanlong ang bansa ng mga individual na humaharap sa mga reklamo.
4: Danisa, si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan ba ay gagamiting witness o testigo laban sa grupo ni dating Speaker Romualdez?
5: Dito sa kasong plunder na chinarge na isinampa sa Sandigan Bayan nitong umaga, hindi pa ginamit ang mga testimonya ni dating Public Works Secretary Manuel Bunoan. Pero sinabi nga ni Ombudsman Remulla na may mga kaso pa sila na isasampa sa mga susunod, kabilang na dyan ang bribery at money laundering. At dito sa mga susunod ay gagamitin na nila bilang testigo si dating Public Works Secretary Bunoan. Alvin.
4: At doon naman sa kaso ni na Senadora Loren Legarda, ang sabi ba ng ombudsman ay tutuluyan si na Senador Legarda at anak niyang si Congressman Leviste?
5: Sa ngayon, wala pang ibinigay na update ang ombudsman patungkol dito sa kaso o sa reklamo na kinakaharap ng mag-ina. Pero sa ngayon ay nasa level na ito ng preliminary investigation. Alvin.
4: Maraming salamat, Danisa Fernandez.
8: Naniniwala ang Malacanang at ang DPWH na katuparan ng pangako ni Pangulong Marcos Jr. ang papanagutin ang mga sangkot umano sa flood control scandal, kahit pa ang mismong pinsan niya na si dating Speaker Martin Romualdez, nagpapatrol Dennis Datu.
9: Malakas ang tinig mula sa ilang grupo na nasa labas ng Sandigan Bayan habang inihahain ng ombudsman ang reklamong plunder laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at iba pa umanong sangkot sa flood control scandal.
10: Parang ang dami-daming tao pagkatapos walang nakikinig. Yung isa lang ang sinisingaw eh, tingkulong ang mga kulakot. Kung magkukulong si Martin Romualdez at mananatili sa kulungan, palagay ko simulata ng pag-ikot ng gulong na hustisya.
9: Hinarap niya Assistant Ombudsman Nico Clavano ang mga nagpo-protesta para ibalitang nakihain na nila ang kaso sa Sandigan Bayan.
11: At sa lalong madaling panahon, sana po ay mag-i-issue po ng isang warrant of arrest.
9: Ginagalang naman ang Malacanang ang pagsasampa ng kaso ng ombudsman laban sa pinsa ng Pangulo kaugnay sa umano'y kickback scheme sa flood control projects.
12: Ang sa Pangulo naman po ay kung sino po ang dapat na managot ay dapat na panagutin. Kung sino man po yan, kamag-anak, kaibigan, kaalyado, o kalaban sa politika. Kung ano po ang isinisigaw ng ebidensya, dapat lamang po itong mailahan.
9: Para naman kay DPWA Secretary Vince Dizon, patunay lamang ang paghahain ng kaso kay Romualdez na seryoso ang administrasyon na papanagutin ang mga nasa likod ng kontrobersiya sa umano'y maanumalyang paggamit ng pondo sa flood control projects. Naniniwala si Dizon na matibay pa rin ang ebidensya kay Romualdez kahit na binawi ni Orly Gutesa at ilang umano'y dating tauhan ni Ko ang kanilang testimonya na sila naghatid ng malaking halaga ng pera kay Romualdez.
13: I don't think the ombudsman will file anything short of being a strong case. No, and sinabi naman niya kahit may mga nag-recant, meron din namang hindi nag-recant. Diba? Hindi lang naman yun ang ebidensya din nung kasong ito. Hindi lang naman yung testimonya ng mga atin ng mga marids. No? Nagtitiwala tayo sa ombudsman. And ngayon, nandito na tayo, na-file na sa sandigan. Gagagaw na ang hustisya. Gagagaw na ang ating judicial process.
9: Dagpalidison, mismong mga dokumento mula sa DPWH na isinumitin nila sa ombudsman ang ginamit para mapatibay ang kaso kina Romualdez at Co.
13: Maraming mga proyekto sa distrito ng former speaker ay ginawa o may nakakuha ng kontrata ay yung mga kumpanya ni Zalvico. Isa yon sa mga voluminous, napakaraming mga dokumentong sinabit natin as early as November of last year. At nagrekomenda na rin tayo ng kaso ng plunder, bribery at anti-graft sa Office of the Ombudsman against the former speaker and against former Congressman Zalvico.
9: Para sa DPWH, hindi pa nagtatapos sa pagsasampa ng kaso kay Romualdez ang kanilang paghahabol sa mga sangkot sa anomalya sa flood control dahil marami pa silang iniimbestigahan na isusumiti rin nila sa ombudsman. Nauna lang sinabi ni Romualdez na hindi siya mastermind sa kontrobersiya sa flood control habang iginit ng kanyang kampo na handa niyang harapin ang mga ligasyon alinsunod sa legal na proseso. Dennis Datu, ABS-CBN News.
8: Sa pool sa CCTV ang pagpapaputok ng baril ng isang pulis sa kanilang barangay sa Marilao, Bulacan. Naaresto ang suspect nang pumasok ito sa kanyang trabaho sa Valenzuela City Police Station. Yan ang CCTV patrol ni Allison Co.
7: Pasado alas 12:30 ng madaling araw ng Martes, September 1, makikita sa CCTV na naglalakad ang lalaking ito habang may dalang baril sa Barangay Lambakan, Marilao, Bulacan. Maya-maya pa, nagpaputok ito. Bagamat walang nasaktan sa insidente, nag-viral naman ang CCTV video at nakilala ang lalaki na isang police staff sergeant na nakadestino sa Valenzuela City Police. Ayon sa Marilao Municipal Police, posibleng nakainom ang suspect kaya siya nagpaputok.
14: Hindi na siya nagpapaliwalag so far eh. So nangyari na lang, tahimik na lang siya, so hindi naman natin mapilit. And then siguro medyo nakainom siguro kasi sa video makikita niyo medyo parang drogi siya eh.
7: Sa pakikipag-ugnayan ng Marilao Police sa Valenzuela City Police Station, naaresto ang suspect nang pumasok siya sa trabaho noong Huwebes, September 3.
14: Nakapapulis natin, sa puso natin yung disiplina. Disiplina talaga ang kailangan natin kasi doon tayo tinitignan ng mga tao eh. Tayo yung protector nila, di ba? Tayo yung magtatanggol sa kanila, tapos ganun ang nangyayari. So,
7: nakakulong na dahil sa kasong illegal discharge of firearm ang suspect na tumanggi na rin sa panayam. Ayon kay National Police Commission Commissioner Ralph Kalinisan, nakipag-ugnayan na ang NAPOLCOM sa kanilang Regional Office 3 para sa isasampang mga kasong administratibo laban sa pulis. Allison Co, ABS-CBN News.
15: Inabot ng panganganak sa kalsada ang isang ginang habang nag-aabang ng masasakyan sa Malabon City. Pinapurihan naman ng National Police Commission at PNP ang kabayanihan ng Police Maynila na siyang tumulong sa pagpapaanak sa ginang. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
16: Namimilipit na sa sakit ng tiyan ang buntis na ito habang naghihintay ng masasakyang tricycle sa Governor Pascual Avenue sa Malabon City Linggo ng umaga. Ilang minuto ang lumipas, napaupo na ang ginang sa gilid ng kalsada habang inaalalayan ng mga kasama. Sakto namang napadaan si Patrolman Roselindo De Lima na pauwi galing sa duty sa Santa Cruz Police Station sa Maynila. Hindi nagdalawang isip ang pulis at agad na tinulungan ang ginang. Sa bilis ng pangyayari, agad na kumuha ang ilang napadaan ng plywood para mahigaan ang buntis hanggang sa tuluyan ng mapaanak ang ginang.
17: Nahigaan namin yung baby tapos pinag-relax muna namin si mami kasi nahihimatay na po si mami na wala na po siya ng malay. Sabi ko, mami kaya mo po yan, pray lang po kay Lord kasi lalabas na po yung baby. Nakikita ko na po yung buo, kaya ginawa ko po, pinairi ko po si mami, pinakuha ko po ng velos na rin.
16: Aminado si Delima na wala siyang background sa medisina o pagpapaanak, pero alam na niya ang gagawin dahil siya rin ang umalalay ng mga anak ang kanyang asawa.
17: Yung mga dugo na nakakalat sa damit ko, tinuturing ko pong blessing yun eh. Ang pulis kapag may dugo po sa uniforme, talagang sumasabak sa hindi magandang sitwasyon at pagkakataon. Yung dugo na yun is talagang blessing sa buhay ng tao kasi isang anghel po yung nilabas.
16: Si Delima rin ang kumuha ng taxi para ihatid sa ospital ang ginang at ang sanggol.
0: Nagpasalamat ako kasi bihira lang talaga yung ganun na lalaki. Kahit sigal nga po, walang pumapansin sa amin kagahapon eh. Siya, nakamotor siya, dinaanan niya lang ako, pauwi na siya. Kung dapat nang papay nga siya, pero tumulong pa po siya sa akin. Hindi yun dahil sa kanya, baka wala na.
16: Nasa mabuti ng kondisyon ngayon si Micaela Joy at ang malusog niyang baby girl. Ayon sa National Police Commission at Manila Police District, kahanga-hanga ang ipinakitang malasakit ni Delima.
18: Sobrang saludo ako. Pinasaya mo ang puso ng maraming tao. Kasi nga, ikaw ang halimbawa ng mabuting polis. Pwede kang umikit na lang eh. Hindi naman nila alam na nandun ka eh. Saan di ka naman duty, pero pinili mong tumulong.
19: Ito, bibigyan natin siya ng pagkilala. Ito yung palagi natin sinasabi sa ating mga kasamang polis, na tayo ay yung PNP, yung polis niyo po, polis ng Pilipino, na naandyan pagkailangan tayo ng ating mga kababayan.
16: Para kay Delima, walang espesyal sa ginawa niya. Lagi lang anya dapat isaisip na walang pinipiling pagkakataon ang pagtulong, naka-uniforme man o hindi. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
15: Pinabulaanan ni Interior Secretary John Vic Rimulya ang alegasyon na manghaharas kay Vice Presidente Sara Duterte sa pagsilbi ng warrant of arrest para sa kanya. Ibinunyag din ni Rimulya na nakipag-ugnayan ang kampo ng Vice kung saan siya posibleng ikulong kaugnayan ng kasong grave threats. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
20: Mariing ito ng Gini Interior Secretary John Vic Rimulya ang umano'y panggigipit kay Vice President Sara Duterte kasunod ng paglabas ng warrant of arrest laban sa bise bago magpiansa noong Sabado para sa kasong grave threats. Paulit-ulit na iginiit ni Duterte na nangangamba siya para sa kanyang seguridad at sa kaligtasan ng kanyang pamilya.
21: Lagas nila kung nasaan yung nanay ko, nasaan yung anak ko. Wala na akong tiwala sa polis, wala na akong tiwala sa I do not feel safe at all.
20: Sagot ni Rimulya, wala itong katotohanan. Ngayong Lunes, ipinakita nilang hindi armado ang mga pulis nang magsilbi ng warrant sa opisina ng bise sa Mandaluyong at sa bahay nito sa San Juan.
22: There was no SWAT, there was no armed component. The women, as you can see, are all unarmed. They were duly accepted into the residence and into the office. So, any thoughts of harassment during the service is totally untrue.
20: Binigyan din ni Rimulya na hindi nila minamanmanan si Duterte bago pa lumabas ang kanyang warrant. Nakipag-ugnayan din anya ang PNP-CIDG sa security group ni Duterte noong Biyernes para sa magiging security arrangement ng bise dahil nais-anila nito magpakulong.
23: I was informed by the Vice Presidential Security Group that she doesn't want to be to post bail. She wanted to be incarcerated. So they asked kung saan ang jail facility. So I told the Vice Presidential Security Group, Major Nabua, and his commanding officer was on the phone, that I will not commit sa jail facility si Vice President, and she will be placed sa conference room because we have to afford her all the necessary respect due to her office.
20: Wala pang pahayag ang kampo ng bise tungkol dito. Ayon naman kay Rimulya, naghintay ang mga otoridad hanggang alauna ng madaling araw noong Sabado pero hindi sumipot ang pangalawang pangulo.
22: Ang drama nila, gusto nila makulong siya. Hindi kami pumayag. We wanted to go according to the rules of law and to the rules of court. Sabi kasi sila shortcut eh. Gusto niya may picture siya na naka-handcuff, gusto niya may picture siya na nakakulong. Hindi namin binigay yon. We accorded her the respect that her position deserves.
24: Bakit ko
20: Ito rin anya ang dahilan kung bakit hindi nila pinwersa ang pag-aresto kay Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ni Duterte na taong 2024 pa ay may nakarating na sa kanya impormasyon sa umano'y mga planong gawin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa kanya. Ipinaalam anya ito kay dating AFP Chief of Staff General Romeo Browner at hinili ni Duterte na protektahan ang kanyang pamilya. Sa bahagi ng PNP, wala silang natatanggap na opisyal na reklamo mula sa bise tungkol sa nasabi mga banta.
1: So you're saying na may documented threats siya against her. Please, she can file a case against like the president, like yung sa kanya kasi nasa internet eh, kaya nakita talaga eh. If she can present her version of threats against her na documented and specified to sino, then we will pursue the case to all of our ability.
20: Nanawagan naman si Duterte sa kanyang mga taga-suporta na huwag mag-alala sa mga kasong kinakaharap niya.
2: Hawak man ni Marcos ang mga senador, piskal, huwes at mga pulis. Napakaraming abogado naman ang tumutulong sa akin upang ipaglaban at mapanalo ang mga kasong ito.
20: Nagpasalamat din ang bisa sa mga taga-suporta na malaki pa rin anya ang tiwala sa kanya sa kabila ng tinawag niyang political harassment. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
15: Matapos ang makasaysayang kampanya ni Alex Ayala sa US Open, hindi pa rin humuhupa ang mga papuri para sa Pinay tennis star. Ngayong tapos na ang pinakahuling Grand Slam ng taon, ano ang susunod hakbang para kay Ayala? Nagpapatrol, TJ Manoto.
3: Isang araw matapos ang matinding laban ni Alex Ayala at Iva Jovic sa third round ng US Open. Maraming eksperto ang nagsasabing iyon na ang naging match of the tournament para sa women's singles. Sa social media post ni Jovic, sinabi niya ang binigay niya ang lahat sa laban at hangang-hanga siya sa ganda na laro ni Ayala. Aniya isang gabi yon na hinding-hindi niya malilimutan. Nagpost na rin si Ayala ng mga larawan ng laban kontra sa matalik niyang kaibigan. Nagpasalamat siya sa pambihirang linggong naranasan niya sa torneo at isang alaalang hindi rin niya malilimutan. Sa post-match press conference, nang tinanong si Jovic tungkol sa mahigpit na yakap sa kanya ni Ayala, maluhaluhang inamin ni Jovic na hindi yun madali para isang player na katatapos lang makalasap ng mapait na pagkatalo. Kaya hangang-hanga siya sa pagkatao ni Ayala. Si Ayala naman, sinabing mahirap ilarawan ang suportang natatanggap. Igil din ang luha niya habang nagpapasalamat sa Pinoy fans na walang sabang sumusuporta sa kanya. Sa tanong naman bakit pinili niyang lumaban sa Asian Games imbis na lumok sa China Open na isang WTA 1000 tournament, sinabi ni Ayala na bihira lang ang pagkakataong maglaro para sa bayan at makasamang Philippine team sa Asia. Isang beses lang ginaganap tuwing 4 na taon. Bago ang Asian Games, lalaban muna si Ayala sa Singapore Open na magsisimula na sa September 21. TJ Manoto, ABS-CBN News, New York.
4: Sa pagbabalik ng TV Patrol, kaso ng leptospirosis sa Maynila, nasa antas na ng epidemya. Presyo ng diesel, maglalaro na sa mahigit 80 hanggang lagpas 100 piso kada litro. Mas uncabogable na tawanan kasado na sa pagbabalik ng GGV. Abangan ng iba pang mga nagpapagampanita sa pagbabalik ng TV Patrol!
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
24: Taniwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavais. Kavais. Mauna ni.
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
25: Ang kinis na niya.
26: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matagbuntag, gikan sa inyong kiat, ugli nga, nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa udto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
4: Aron siguradong good ang morning.
3: Morning. Buntag na vibes.
4: Kinima o'y makapabangon nimo, Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
3: 93.1.
4: Ka-vibes, mauna ni!
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani ang kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavay. Servisyong Kavay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4.
4: Sumampa na sa epidemic levels ang mga kaso ng leptospirosis sa Maynila. Ayon kay Dr. Grace Padilla ng Manila City Health Office, halos 1,000 kaso na ng sakit ang naitala nila. Marami rin anya sa mga government hospitals sa lungsod ang puno na ng mga pasyente. Dagdag ni Padilla, nangangamba silang madadagdagan pa ang mga magpapakonsult at magpapakonfine dahil sa dami ng mga residente na naapektuhan ng baha noong Agosto. Muli rin silang nanawagan sa publiko na huwag baliwalain ang leptospirosis dahil nakamamatay ang sakit na ito at daan-daan na ang nasawi ngayong taon pa lang. Pinamamadali na ng DPWH ang paglalatag ng sheet piles at ibang flood control barriers sa San Simon, Pampanga area ng North Luzon Expressway. Ayon sa ahensya, target na nilang buksan ang ikatlong lane sa parehong southbound at northbound sa Miyerkules. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
5: Minabuti ng ilang biyaherong mag-stopover muna sa isang gasolinahan nang makitang mabagal na naman ang daloy ng trapiko papuntang NLEX Tulaok sa San Simon, Pampanga ngayong Lunes ng tanghali, kasabay ng muling pagbuhos ng ulan.
6: Kala namin okay na pero hindi pa pala. Lumalampas po kami sa oras namin, overtime ganun. Sa gawa po ng ganyang kwanto mo, traffic.
7: Pasigurado doon lang po kami na hindi kami magugutom sa biyahe, kumain muna kami dito. Baka po lumala po yung baha.
5: Pangamba ni Ruz, baka lalo pang maantala ang paghahatid nila ng electronic products sa Pampanga.
7: Kailangan po makarating po kami ng ano doon, nung hindi pa kami abutin ng cut-off. Kasi sayang din po yung biyahe namin, magaling pa kaming Laguna.
5: Ayon sa NLEX Corporation, umabot sa 2.7 kilometers ang tukod ng mga sasakyan sa San Simon area northbound pasado alas 2 ng hapon. Bahagyaring gumagal sa southbound, pero humupa na ito mag-aalas 4:30 ng hapon. Hindi pa rin madaanan ang third lane sa magkabilang direksyon, pero hindi na dahil sa baha.
8: Yung lane 3, wala na pong tubig, pero ginagamit pa rin po kami ngayon kasi sa pag-i-install po ng sheet piles. As of today, considering na Monday, medyo marami na rin pong dumadaan.
5: Patuloy na naglalatag ng sheet piles ang DPWH at NLEX Corporation para hindi na ulit pumasok sa expressway ang tubig baha mula sa mga umaapaw na ilog at creek sa Pampanga. Hindi rin sila tumitigil sa pagbomba ng tubig na naipon sa shoulder palabas ng NLEX. Na-install na rin sa may San Simon exit ang bagong biling modular flood barriers na ngayon palang umano gagamitin sa Pilipinas. Ayon sa manufacturer, mas kaunti ang nakalulusot na tubig rito kumpara sa karaniwang sandbags at mas mababa rin ang tsansang tangayin ito ng malakas na agos.
9: Ito po is ginamit na sa ibang bansa. Ibig sabihin, provenly tested na sa other country like Italy and Indonesia.
10: The good thing for using FlexMac is reusable. So once everything is subsided, summertime, then easily it can be folded.
5: Pinamamadali na ni DPWH Secretary Vince Dizon ang trabaho para hindi na makaabala sa mga motorista.
11: Ang target na mabuksan yung third lane ay Wednesday. Kailangan lang nating i-prevent yung tubig na bumagay sa highway.
5: Patuloy namang umihiral ang toll holiday mula Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga.
12: Iyan ay kanilang ibibigay sa ating mga motorista hanggat hindi nagiging fully normal ang daloy ng trafiko.
13: The regular traffic naman kasi there is the three lanes are fully utilized by the motorists.
5: Samantala, nakatakda ring inspeksyonin ni DZON ang dredging operations sa mga tabing ilog at estero sa San Simon, Pampanga sa Martes. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
4: Sa pinakahuling update ng NLEX, bukas na sa lahat ng motorista ang tatlong lanes ng San Simon southbound at yung papuntang Maynila, nadaraanan na rin ito ng lahat ng klase ng sasakyan.
14: Dapat gayahin ng iba pang lungsod ang solid waste recovery facility sa Marikina City. Ito naman ang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. matapos bisitahin ang Marikina City Centralized Materials Recovery Facility kasama sina Environment Secretary Juan Miguel Cuna at Public Works Secretary Vince DZON. Malakihan niya ang maitutulong nito para mabawasan ang pagbaha na dulot ng maling sistema sa pangongolekta at pagtatapon ng basura. Pinuri rin ng Pangulo ang pagtutok ng Marikina LGU sa pagpapatupad ng no-build zones at paglalagay ng trash catchers sa Marikina River.
15: Ito ang pinakamagandang halimbawa ng circular na economy dahil nagagamit as much as possible lahat ng mga maaari pang maulit na gamitin na recycle ay nagagawa nila ng paraan at ito ay dapat ay ang maging template at nagiging template na ngayon sa lahat ng iba't ibang lungsod sa Pilipinas.
16: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, habagat ba ang nagpapaulan o may bago na namang sama ng panahon?
17: Alvin, habagat ang nagpapaulan sa Luzon at ilang bahagi dito sa bahagi ng Visayas. Kita natin yung makapal na kaulapan sa may Central Luzon na maghapon pong nagpaulan doon. At dahil sa patuloy na pagpapaulan ng habagat, may nakataas po na heavy rainfall warning sa maraming lugar as of 5 p.m. ngayong Lunes. Red rainfall warning na nakataas sa Central at Southern Zambales, gayon din po sa Bataan, Western at Southern Pampanga at sa Southwestern Bulacan. Orange warning naman sa Western at Southern parts ng Metro Manila na lalabing bahagi ng Zambales, Northern, Central at Southwestern Tarlac, Central Pampanga, gayon din sa hilagang bahagi ng Nueva Ecija, kanlurang bahagi ng Bulacan, Southwestern Rizal, Western Laguna, Northern at Western Cavite at Northwestern Batangas, habang yellow warning naman sa nalalabing bahagi ng Metro Manila, gayon din po sa ibang bahagi ng Tarlac at Pampanga, Central at Southwestern Nueva Ecija, Central at Southern Bulacan, sa nalalabing bahagi ng Rizal, maging sa Northeastern, Central at Western Laguna, nalalabing bahagi ng Cavite at Central at Western Batangas. Nananatili po ang mataas na banta ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa sa mga lugar na ito at ang susunod na heavy rainfall warning ilalabas po mamayang alas 8 ng gabi. Isang low pressure area ang posibleng mabuo sa may West Philippine Sea sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa araw po yan ng Martes, habang wala naman sa buntot o trough ng nakalayo ng bagyong Pilandok o may international name po na Kurban, isang LPD na pwede mabuo dito sa may Philippine Sea. Ang dalawang LPD nito ay ang magpapalakas po sa habagat na pwedeng tumagal hanggang sa weekend. Babantayan natin kung may chance na maging bagyo ang mga sama ng panahong ito. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas September 8 Martes sa Luzon, may kalat-kalat na ulan sa umaga dyan sa may Pangasinan, Central Luzon at dito po sa may Mindoro. May malalakas na boost ng ulan bago magtanghali sa may Zambales at sa may Batangas at Northern Occidental Mindoro bandang tanghali naman. Mas titindi yung ulan sa Mindoro pagsapit ng hapon habang bago lumubog yung araw, meron na rin mga pag-ulan dito sa may Cagayan Valley, maging sa Marinduque, Romblon, Quezon at Camarines Norte. Maulan pa pagsapit ng gabi dyan sa Isabela, Calabarzon at Mindoro. Meron ding kalat-kalat na ulan sa Northern Palawan sa umaga po yan at pagsapit ng gabi. Sa Visayas, may kaunting ulan sa madaling araw sa Panay Island pero maghapong maaraw at tuyo sa maraming lugar sa Kabisayaan, uulan muli pagsapit ng hapon dito sa may Western Panay at aasahan din ang pag-ulan sa may Eastern Visayas pag lumalim na ang gabi. Sa Mindanao, maghapong mainit at maalinsangan po ang panahon sa malaking bahagi pero may kaunting ulan sa ilang lugar sa Bukidnon pagsapit yan ng hapon at pagkalubog naman ng araw ay maulan dito sa may Agusan del Sur. Mawawala na yung mga pag-ulan dyan sa Mindanao pag lumalim ang gabi. At tayo sa Metro Manila, buong araw pong may tsansa ng mga pag-ulan lalo na pagsapit ng hapon. Kaya huwag kalimutan ang inyong mga payong. At sumampa na po sa 206.3 meters ang water level sa Angat Dam nitong Lunes ng umaga matapos itong umangat ng halos kalahating metro sa nakalipas sa 24 na oras. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat ka pamilya.
4: At susunod, presyo ng langis sisirit bukas. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
18: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
18: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
19: Ang kinis na niya.
20: In fairness, nag-glow up.
19: May

0: CMM, número uno sa aksyon.
1: Nagsagawa po ng press conference si DILG Secretary John Vic Remulla ngayon lamang sa isang ospital sa Quezon City. Alright. Cardinal Santos ito sa San Juan, kung saan sinabi kanina ni DILG Secretary Remulla na isa-serve ang warrant of arrest laban kay former Speaker Martin Romualdez sa ospital mismo kung saan nakakonfine si dating House Speaker Romualdez. So binanggit kanina ni Remulla na posibleng ang hospital arrest ay ilan sa mga options o posibleng makonsidera ng gobyerno. Kung ating matatandaan ay kinasuhan, naglabas ang Sandigan Bayan ng kaso laban sa dating House Speaker ng plunder. Ito ay isang non-bailable offense. Alright, so ngayon naman, diretso tayo. So, nandun pa rin ngayon sa loob ng Cardinal Santos, si DILG Secretary John Vic Remulla, kung saan hinihintay lang natin ilang minuto, posible kasi kanina po ay pumasok siya sa loob ng ospital at sinabi nga niya isa-serve niya ang warrant. So may kasama pong mga media si Secretary Remulla at aalamin natin ilang minuto lamang kung na-serve ang warrant na ito at kung ano ang plano ng DILG matapos ma-serve ito. So yan po ang ating breaking news. Ang arrest warrant po ay isisilbi kay dating House Speaker Martin Romualdez.
2: Samantala, arestado ang apat na Chinese sa isang hinihinalang scam hub sa Alabang, Muntinlupa. Isa sa mga suspect na pag-alamang pugante o mano sa China dahil sa mga kasong fraud at human trafficking. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
3: Hands up.
4: Hindi na nakapalag ang apat na Chinese nang pasukin ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang isang kwarto sa isang hotel sa Ayala, Alabang, Muntinlupa City na ginagamit umano sa operasyon ng isang scam hub.
5: Nung natanggap natin yung information sa ating confidential informant, nagconduct tayo ng surveillance. So nakita nga po natin na may movement dun sa hotel na yon, ng itong mga foreign nationals. So kinonduct natin yung operation at naaktuhan natin sila na nasa harap ng kanilang mga computers.
4: Nakita sa mga computer ang paraan ng panluloko ng mga suspect. Nagpapanggap sila bilang mga babae gamit ang AI o artificial intelligence para makuha ang tiwala ng kanilang mga target at mahikayat sila maglabas ng pera. Kabilang sa modus ng grupo ang tinatawag na pig butchering scam, kung saan pinapaniwala ang mga biktima na kumikita ang isang investment at saka sila hihikayating mamuhunan.
5: Yung isang term po dito is pig butchering scam kasi ito po yung parang papatabain ka muna, bubusugin ka muna bago ka talagang makunan ng malaking pera. And that's the time na doon ka na nila lolokohin.
4: Dagdag pa ng BI, kahalintulad dito ang mga natuklas ang operasyon sa mga dating Pogo Hub. Naharap ang apat na dayuhang suspect sa immigration violations, kabilang ang overstaying at kawalan ng mga kaukulang mga dokumento gaya ng tamang visa. Lumabas din sa verifikasyon ng BI na isa sa kanila ay wanted umano sa China dahil sa fraud o panluloko at human trafficking.
5: Based sa record check natin, sila yung mga natira pa dito na remnants ng Pogo na kasi wanted na sila sa China. Wala na silang choice kung

0: paikot-ikot na lang sila dito sa atin nagtatago at nag-setup nilang ng guerrilla operations nila.
1: Paigtingin naman ng Bureau of Immigration ang kampanya laban sa muling paglitaw ng maliliit at palipat-lipat na scam hub sa bansa.
2: Nilipat na sa BI Detention Facility ang apat na Chinese nationals habang ipagpapatuloy ang investigasyon para matukoy kung may iba pang kasabwat at malaman kung nasan pang ibang scam hubs na nagpapatuloy sa bansa. Zia Nambrosio, ABS-CBN News.
3: Kapapasok lang na balita, nakakuha ang Sandigan Bayan 3rd Division Clerk of Court ng manifestation for hospital confinement mula sa kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na naharap ngayon sa kasong plunder. Naghain din si Romualdez ng urgent motion of continued hospital confinement sa isang ospital sa San Juan City at sa Cardinal Santos Medical Center. Ayon kay Attorney Dennis Pulma ng Sandigan Bayan 3rd Division Clerk of Court, hindi na idinetalye ni Pulma ang kondisyon ni Romualdez. Balikan natin sa Cardinal Santos Hospital. Kasama natin live, nagpapatrol si Karen De Guzman. Karen. Alright, Karen, na-serve na ba ang warrant?
4: Karen. Yes, Karen, itinuturing na ng Person Deprived of Liberty o PDL si dating House Speaker Martin Romualdez matapos maisilbi sa kanya ang warrant of arrest dito sa isang pribadong ospital sa San Juan City. Sa ngayon ay nananatiling naka-confine sa ospital ang akusado matapos siyang mahatiran ng warrant of arrest na inilabas ng 3rd Division ng Sandigan Bayan. Ayon sa kanyang mga doktor, may pinarating sa atin ni DILG Secretary John Vicremulla, nakaranas si Romualdez ng cardiovascular event. Hindi stable ang kanyang blood pressure at nagkaroon din siya ng anxiety attack. Sinabi ng otoridad na araw-araw nilang susuriin ang kanyang kalagayan at mananatili siya sa ospital hanggang sa masabi ng doktor na kaya na niyang humarap sa korte. Pero habang naka-confine, mahigpit ang seguridad dito sa kanyang paligid. May mga armadong gwardiya at pulis sa labas ng kanyang kwarto at may mga pulis na magbabantay din sa ospital at sa lobby nito. Sinabi rin ng otoridad na matapos basahan ng kanyang mga karapatan, itinuturing na siyang isang PDL. Dinala siya sa ospital bandang alas 4 ng hapon, ilang oras nga bago ilabas sinasabing warrant of arrest ng Sandigan Bayan. Tiniyak naman ng otoridad na hindi magiging dahilan ang kanyang kayamanan o koneksyon para makaiwas sa pagpapatupad ng batas. Sa sandaling ideklara ng mga doktor na kaya na niya, dadalhin siya sa tamang detention facility para harapin ang kanyang kaso sa korte. May doktor din mula sa PNP na kinukonsulta sa mga doktor ng ospital para ma-double check yung kanyang kalagayan. Samantala ka rin, sinabi ng otoridad na handa na ang detention cell na pagdadalhan sa kanya sakaling payagan na siya ng doktor na i-discharge dito sa nasabing ospital. Karen?
3: Alright, Karen, siguro no, ilarawan mo, kanina nag-press con si DILG Secretary John Vicremulla, ilarawan mo sa amin anong nangyari kanina, sino ang kasama ng DILG Secretary nung iserve ang warrant?
4: Karen, bago nga tayo makarating sa Cardinal ay nauna nang dumating dito si PNP Chief Assemblyman Tatis Jr. Kasama niya yung hepe ng CIDG-NCR na si Police Colonel John Diaghi at iba pang mga tauhan ng CIDG. Hindi pa malinaw kung doon na ba inaisagawa yung mismong proceedings ng booking tulad ng yung tinatawag na nilang piano, mugshot, hindi pa natin alam yan. Pero may mga gamit na nakita tayong kanina na dala-dala ng mga polis. Ang kinumpirma lang sa atin ni SILG Secretary Romualdez na naisilbi na nga itong warrant of arrest at hihintayin nila na bumuti na yung kanyang kalagayan para siya ay maiharap sa korte. Karen?
3: Alright, Karen, pakinggan lang natin ang ilang bahagi ng sinabi kanina ni DILG Secretary John Vicremulla. Pagkatapos babalikan kita, Karen.
5: Para ihayag po ang warrant of arrest para kay former Speaker Martin Romualdez ayon sa warrant of arrest issued by the 3rd District ng Sandigan Bayan. Andito po siya ngayon naka-confine as according to the man to the doctors, he is suffering from a cardiovascular event, unstable ang kanyang blood pressure and having an anxiety attack. However, he made it clear that like in Secretary Bonoan's case na apat na araw siya ando doon, we will check every day hanggang he is well enough to be presented to court. In the meantime, meron kaming armed guards outside this door. Meron kaming armed police outside the hospital and in the lobby. At merong, he is now considered, after we read him his rights, he is now considered a person deprived of liberty.
6: Sir, okay. Since when pa po siya dinala dito?
5: This afternoon at 4 p.m. Okay, so for the appreciation of the press, this is the final statement we will give until tomorrow as we can determine. Okay?
6: Sa po yung reason, bakit po siya dinala dito?
5: Again, he had a cardiovascular event, unstable blood pressure. Our doctors are here. Dito rin ang doktor ng PNP para i-determine in conference with his doctors para manalaman natin lahat yan. But we assure you, he cannot hide behind his wealth. Kahit gano'ng kayaman siya, hindi niya kaya bayaran ng batas para payagan siyang dito sa magandang lugar lang, magandang lugar na matutulog. Dadalhin namin siya sa payatan sa tamang panahon na kung sabihin ng doktor na kaya na. Hindi to permanent situation. Ang kwarto niya sa payatas ay naghihintay na. Kung sabihin man ang korte na daan siya, ay naghihintay na ang kwarto niya sa payatas. Patas ang laban dito. Okay?
6: At yung booking process, dyan din po ba gagawin?
5: Hindi pa, yes, dito na rin. Okay? Thank you very much.
3: Yan po ang bahagi ng press conference kanina ni Secretary John Vicrimulya. Si Karen De Guzman ay kasama pa rin natin. Karen, no, so mabuti nilinaw yun ni Secretary kanina kasi tila ang nagiging kulungan of choice ng ilan ay ang ospital. So ang malinaw ngayon ay hindi siya dyan ng pangmatagalan. Karen, mag-i-issue ba ng medical bulletins ang PNP? Meron bang doktor mula rin sa PNP to determine kung kaya na ng dating speaker na lumabas sa ospital?
4: Karen, ang limitasyon nga dito sa isang privado hospital ay meron silang sariling medical bulletin na kailangan pa nating hilingin sa kanila. Pero ganun pa man, sinabi ni DILG Secretary John Vicrimulya na meron lang doktor mula sa PNP na mismo titingin din sa kalagayan ng dating House Speaker. Kaya naman, hihintayin natin, hihingi tayo ng kopya, kukumustahin natin araw-araw kung kinakailangan, kung ano yung kalagayan ng ating House Speaker para malaman natin kung handa na siyang humarap sa korte at harapin ang kanyang kaso.
3: Alright, and Karen, may impormasyon ka ba? Kasi ang may bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez, si Yeda Romualdez, ay kasalukuyang congresswoman. Siya ang representante ng Tingog Party List, no, Karen? So, nandyan ba si Yeda Romualdez? May impormasyon ka ba kung nasa Pilipinas ba siya? Umalis na ba? Ang mga anak ba ni dating House Speaker ay nandyan din?
4: Karen, yan yung kukumpirmahin natin dahil pagdating nga natin dito bandang alas 6 ng gabi ay nasa loob na halos lahat ng mga tao maliban na lamang doon sa mga pulis na nagsilbi nga nung arrest warrant laban kay Romualdez. So alamin natin yan kung nasaan nga ba yung kanyang pamilya maging yung kanyang congressman na asawa. Karen?
3: Maraming salamat, Karen De Guzman.
7: Isinalang na ng prosekusyon ang isang opisyal ng Philippine Statistics Authority bilang ika-10 testigo sa bintang na maling paggamit ng confidential funds ni VP Sara Duterte. Pero bago pa man makapag-cross-examine ang depensa, may puna na ang ilang senator judges sa prosekusyon. At live mula sa Senado, nagpapatrol si RG Cruz. So RG, ano nga ba yung nilabas na taga-PSA at ano yung puna ng mga senator judges?
8: Karen, ay Tony, kung tutuusin ay lumabas na sa kamera ang mga sinabi ng Philippine Statistics Authority dito sa impeachment trial kanina. Puna ng isang senator judge, gaano ba kasiguradong opisyal ng PSA na yung mga nasa records nila yung nasa resibo ng mga nakatanggap umano ng confidential funds? Para naman sa isa pang senator judge, lalong dapat tawagin ang mga taga-militar na nakatanggap umano ng confidential funds dahil mukhang pare-pareho ang sulat kamay sa mga resibo.
9: Reducer.
8: Isinalang ang ikasampung witness ng prosekusyon na si Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician Marisa Grande. Ini sa isang binerepika ng PSA ang lahat ng 2,669 na binayaran umano ng Office of the Vice President at Department of Education ng confidential funds noong 2022 at 2023. 1,992 mula OVP, 677 sa DepEd. Ang resulta lampas 1,600 dito o halos 400 sa DepEd, higit 1,200 sa OVP, walang record na kapanganakan, kasal, pagpalit ng pangalan o kamatayan. 152 ng kabuuang 2,669 single matched entry o iisa lang ang tumugma sa pangalan. Hindi bababa sa 37 single match names at patay na.
10: Under the OVP, 32 po ay nakita namin na ang mga official death certificate sa mga pangalan po na yun. Doon sa DepEd list naman, meron pong 5 na official na death certificate na nakita po namin sa CRS database. Ang ibig pong sabihin nito, ma'am, doon sa mga may single match entry na binerify po namin, 37 po ang nasa talaan na may official na pong record ng kamatayan or death certificate sa PSA database.
8: Hindi naman bababa sa 25 ang menor de edad. Tatlo dito, wala pa umanong 3 years old kung hindi man baby pa.
10: Meron pong 20 na menor de edad doon po sa OVP list at doon naman po sa DepEd list, based on record po, meron pong 5 na menor de edad based sa kanilang mga birth certificates po. Doon po sa records na binerify namin, ang pinakabata ay si based po kasi sa death certificate po niya, 2 months pa lang ay namatay na po siya.
8: Ayon sa testigo, agaw atensyon at kakaiba ang ilang pangalan.
10: Nag-run through lang po ako doon sa mga listahan and I find it unusual because unique po yung mga names po na ito and conducted a re-verification using the database po.
8: Pawang sertipikahang walang record ng birth, marriage o death certificate ang mga pangalang tulad nina Mary Grace Piatto, Arthur Baon, Ralph Josh Bacon, Beverly Claire Pampano, Matthew N. Queso, Maxine Calios, Charles Sampaloc Jr., Xiaomi Ocho, Danrick Ocho, Tomas Panda, Timon Angelo Pusa, Tina Matching, na nakatanggap umano ng confidential funds. Pero may isang pangalan namang maraming katugma sa PSA records.
10: Si meron pong 907 na most likely match records of births in the PSA database. At meron din po siyang 305 most likely match records of marriage and 53 most likely match records of death in the PSA database. Ang ibig pong sabihin, ang pangalan na common name na nagre-resulta sa maraming several records sa aming database, na ibig sabihin pwedeng is two or more na persons po.
8: Ayon pa sa prosecution, may mga pangalan ding tumugma sa marriage certificates pero iba ang pirma. Pero may punto naman ang presiding officer na posibleng iba ang nasa records ng PSA sa records ng confidential funds.
11: Base sa talaan nyo, may ganung pangalan na namatay, pinanganak o kinasal, pero hindi niyo alam kung siya din yun o hindi na nakalagay dun sa acknowledgement receipt o dun sa pinagbasihan ng pangalan.
10: Your Honor, yes po. Based lang po ako sa record, Your Honor, so I cannot speculate.
8: Puna naman ang prosecution, wala namang sinabi ang depensa na alias ang mga pangalan. Sagot ng depensa, hindi naman kasi bawal ang alias sa patakaran ng COA.
12: That's why, Your Honor, we went through this whole exercise of verifying with the PSA because they never claimed that, Your Honor, they were again given the opportunity to raise that defense in their pre-trial order.
13: The Commission on Audit never pointed any problems in relation to the names in the acknowledgement receipts, much less the use of aliases, Your Honor. There was nothing to respond to, with all due respect. If they are now claiming that these are aliases, the burden's with them, not with the defense.
8: Wala namang kaso para kay Senator Judge Rafi Tufo ang paggamit ng mga alias para sa mga informant. Ang kinukwestiyon niya, bakit pare-pareho ang sulat kamay sa mga resibo na may iba-ibang pangalan.
14: So, I don't see anything different para dito sa DepEd sa OVP. Siguro allowed sila na gumamit ng alias to protect their identity para hindi sila masunog, ika nga. So, ibig sabihin isang tao lang po ipirma. At saka isang handwriting lang doon sa mga pangalan. So doon may nilokohan na.
9: Ayon kay Tulfo, mga pinagbigyan lang ng confidential funds ang makapagpapaliwanag at dapat na silang ipatawag.
14: Yung La Chica at saka yung counterpart ng La Chica sa DepEd, para sila talaga yung may kinalaman doon sa pagbibigay ng mga pangalan na yan.
9: Wala pang indikasyon kung gagawin ito ng prosekusyon o ipauubaya sa impeachment court na ipatawag si dating VPSPG Commander Colonel Raymond Dante La Chica sa takdang panahon. Matatanda ang nagpahayag ng kahandaan si La Chica na sabihin ang kanyang nalalaman. Tony, bago matapos ang paglilitis ngayong Lunes, binawi ng impeachment court ang subpoena kay dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda matapos ilahad ng prosekusyon na bagamat marami silang tanong kay Fajarda na pagdesisyon na nilang hindi na ito ipatawag for humanitarian considerations. Nauna na na rin nag-stipulate o nagkasundo na ang prosekusyon at depensa sa umpisa ng hearing sa ilang punto para hindi na niya kailangang patestiguhin. Paliwanag ng prosekusyon, bunsod na rin ito sa kalusugan ni Fajarda na may pananagutan sa confidential funds ng DepEd noong 2023. Si Fajarda rin na nagbigay o nag-disburse umano ng confidential funds kay Colonel Dennis Nolasco, ang nuay Deputy Commander ng Vice Presidential Security and Protection Group bilang Security Officer ng DepEd. Tony?
7: Maraming salamat, RG Cruz. At susunod, Grade 8 student sugatan sa saksak ng kapwa estudyante. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
15: M numero 1 sa aksyon. TZMM numero 1 sa aksyon.
16: Ang oras alas 7:38 ng gabi.
17: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: TZMM, numero uno sa aksyon!
18: TV Patrol sa DZMM!
17: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
19: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
20: May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
21: Ako to, si Chang Ami.
0: kasama si Chang Ami Perez Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
21: TV Patrol sa DZMM!
22: Sa kalagitnaan pa ng Setyembre, inaasahang babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas Grid na tadtad pa rin ng red at yellow alert. Samantala, maglalaro na sa 80 hanggang mahigit 100 piso ang litro ng diesel sa ilang gasolinahan sa Metro Manila, bunsod ng malaki-laking dagdag presyo sa petrolyo bukas, araw ng Martes.
23: Bawas ang kita ng tsuper na si Charlie kahit 12 pesos na ang diskwento niya sa diesel. Dapat anya, gawin ng 20 pesos ang discount para lumaki-laki naman ang kita ng mga jeepney driver. Damay looman yung pati ang mga anak niyang nag-aaral sa sobrang pagtitipid.
24: Bawas-bawas na lang, control-control na lang na ano.
23: Yung mga anak
24: ko.
23: Hindi nagre-reklamo na.
24: Eh, pati sila damay nga sa pamumuhay. Oh. Eh, talagang tanggapin.
23: Oh. Ano sabi?
24: Okay lang naman.
23: Ang TNVS driver na si Jocelle, dumidiskarte na lang para kumita ng 4,000 pesos kada araw dahil tatlong taon pa ang bubunuin sa hinuhulugang sasakyan.
25: Mas maaga na lang sigurong bumiyahe para kahit paano, paghapon, makuha mo na yung net mo. Lalo na pagka ganyang patuloy ang task niya. Tsaga lang talaga.
22: Mukhang kailangang lalo pang maghigpit ng sinturon ang mga pribadong motorista at super dahil malaki-laki ang itataas sa presyo ng produktong petrolyo bukas. Lagpas 5 piso sa diesel, 4.70 naman sa gasolina.
23: Sa datos ng DOE, maglalaro na sa 85 hanggang 105 pesos ang litro ng diesel sa Metro Manila simula Martes. Pero aabutin kaya muli ang dating pinakamataas na 155 pesos kada litrong presyo ng diesel noong Abril? Sagot ng DOE, depende kung lumala pa ang sitwasyon sa dinadaanan ng supply ng langis sa gitnang silangan.
26: Ang atin lang kabay is kung masara yung Red Sea. Kasi around 6 million barrels ang lumalabas pa rin dito from Saudi and then yung petroline nila.
23: Mula nung sumiklab ang gyera, halos 150 pesos na ang kabuuang price increase. Pero dahil may halos 100 pesos din na na-roll back, nasa 50 pesos lang ang net total increase sa diesel. Sa gasolina naman, nasa lagpas 52 pesos ang net increase mula Marso kapag binangga lahat ng increase sa lahat ng rollback. Samantala, 7 oras na namang red alert ang Visayas Grid ngayon Lunes. Ibig sabihin, may rotating power interruption na naman sa maraming lugar sa rehiyon dahil sa pagpalya ng 34 na mga power plants.
27: The most expensive electricity is no electricity at all. The Visayas power situation is unacceptable and we are treating it with utmost urgency.
23: Sa taya ng DOE, babalik sa normal ang sitwasyon sa September 21 sa pag-asang babalik na sa operasyon ang malalaking planta sa Visayas Grid.
28: Round the clock yung aming pag-monitor ng status ng mga power plants kasama yung mga aming mga staff and yung inspection. So we're praying na lahat ng repairs will be completed on time.
29: Even in Mindanao, suddenly we have power plants that are going on forced outage. Mindanao has been supplying Visayas with the extra energy needed. Pero dun mismo sa Mindanao, nagkaroon na ng failure din.
23: Naglatag ng mga plano ang Department of Energy para masolusyonan ang problema sa kuryente ng Visayas. Nangako si Garin na magkakasingilan kalaunan, uunahin lang munang makabalik sa normal ang sitwasyon.
27: Hindi dapat ang consumer ang paulit-ulit na mag-adjust dahil may problema ang paulit-ulit na mang hindi naaayos. We are applying the same urgency to transmission. It is not enough to have electricity available somewhere in the system. The grid must be able to move that electricity to where people need it.
23: Halos isang daang araw nang may yellow o red alert sa Visayas dahil sa pagpalya ng sangkaterbang planta. Dati, manipis lang ang reserbang kuryente kaya may yellow alert. Pero nitong mga huling linggo, may mahahabang red alert na nagre-resulta sa rotational power interruption. Ang Mindanao naman, 12 araw nang may alerto simula Enero.
7: Samantala, dumako naman po tayo sa ospital kung saan nga po ano, naka-confine sa kasalukuyan si dating Speaker Martin Romualdez. Nagsasalita po si DILG Secretary John Vic Rimulat, kausap ng mga mambabat.
1: Warrant of arrest has been served to former Speaker Martin Romualdez. Tinanggap niya personally. He's now undergoing booking procedures na kung saan kinukuha yung fingerprints niya. Tinanggap niya yung warrant, kaharap ng kanyang mga abogado at kaharap ng kanyang mga doktor. He's now undergoing yung doctors ng PNP, doctors niya, nag-uusap na yun tungkol sa status niya at nag-examine na records. Bukas sa umaga, maghahanda kami ng report papuntang para padala sa Sandigan Bayan. And daily, magmamonitor kami ng kanyang condition until he is well enough to be presented to court. But wag po kayong mag-alala. Gagawin po namin lahat na madala siya sa ustisya. Andito po kami para ipakita. At talagang mabigat man sa loob ko dahil kaibigan ko talaga yan eh. Pero kailangan gawin ng pinapakita lang talaga namin na wala kami pinapanigan. Whether ang ombudsman o ako o ang PNP, iisa ang trato namin sa batas.
2: Second side sa police, saka sa mga doktor, may family members po ba siya?
1: Yes, andan yung kanyang anak. Kailangan
2: niya
1: dyan.
2: Sir, kumusta yung wife po niya?
1: Hindi ko nakita.
2: Sir, kumusta yung health niya ngayon?
1: He look pale. He look very pale. And he's weak voice. Pero maputla ang itsura niya.
2: Sir, kanina ba siya lang yung pumunta kasama yung anak niya?
1: Hindi ko alam. Wala ko dito na. Okay? So, thank you very much. Okay.
2: Salamat, sir. Sir, kamo ba the other accused pala?
3: Babalik.
1: Okay, sir.
7: At yan nga po, narinig natin yung maikling pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya patungkol po ano, doon sa pagsilbi ng warrant of arrest para kay dating Speaker Martin Romualdez sa kanyang kasong plunder. Tugnay pa rin po ng pagbubulsa umano ng mga pondo para sa mga flood control projects. Naglabas po ng arrest warrant ang Sandigan Bayan 3rd Division na humahawak po sa kaso ni dating Speaker Martin Romualdez at ni dating House Appropriations Committee Chair Zaldi Co. Pero sa ngayon, habang pong naisilbi na nga po ito arrest warrant at maituturing ng person deprived of liberty, si dating Speaker Romualdez ay mananatili muna siyang naka-confine dyan po sa Cardinal Santos Hospital sa May San Juan para umano sa kanya pong kaso ng cardiovascular event at anxiety. So doon nga po tayo muling magbabantay at titingnan nga po ng DILG araw-araw kung ano po ang magiging kondisyon ni Speaker Romualdez at kung siya nga po ay maaari nang ihatid at ilipat sa kanya pong detention area sa may Quezon City Male Dormitory.
23: GGV, handa na sa Uncapogable na pagbabalik. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
21: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM! Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Hello, attorney!
5: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
4: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Wiza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
6: Hello, attorney!
4: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Bago pa man

0: alak sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
3: Money, money, money!
2: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa 630! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
3: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
1: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral.
4: Private Confessions.
5: Private Confessions.
1: Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat.
4: Private Confessions.
1: Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
2: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
0: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
4: Issue Spotted.
0: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
6: TV Patrol sa DZMM.
0: At DZMM Teleradio.

0: Sugatan ang 15 anyos na grade 8 student matapos saksakin ng 18 anyos na grade 11 student sa Buaya National High School sa General Santos City. Ayon kay PNP Region 12, nagtamo ang biktima ng saksak sa liig at saka ng bagi ng tiyan. Kagad naman siyang dinala sa ospital habang naaresto ang suspect ng security guard at na-turn over sa rumisponding pulis. Na-recover naman mula sa suspect ang isang folding knife na may 5 pulgada ang haba. Sa investigasyon, pambubuli umano ng grupo ng biktima sa suspect ang isa sa mga motibong tinitingnan ng mga pulis. Ayon sa DepEd sa General Santos, magpapatupad sila ng mas mahigpit na seguridad sa paaralan. Patuloy pang investigasyon sa insidente.
1: Ilang sa mga babae na may kaugnayan sa Bangsamoro Islamic Women Auxiliary Brigade at Moro Islamic Liberation Front ang nasa front lines ngayon ng pagpapalaganap ng kapayapaan at serbisyo publiko sa Bangsamoro Region. Sa panibagong ABS-CBN News documentary na binigyang boses ng premyadong aktres na si Jodie Santa Maria, makikita ang pag-transition ng mga dating combatant sa buhay sibilyan.
2: Itinatag noong dekada 80 ang BWAB o Bangsamoro Islamic Women Auxiliary Brigade sa loob ng MILF para sa kababaihang sinanay sa iba't ibang gawaing susuporta sa kilusan. Dating miyembro at pinakabatang battalion commander ng 118th Base Command ng BWAB, si Joe.
3: Isa rin po akong anak ng membro ng MILF. Nung umabot na po ako ng 18 years old, doon na po ako naging legit member po ng BWAB organization po. Hindi po kami, kumbaga, required na sasama sa gera o maghawak ng baril. Pero nung unang, during the struggle po is binigyan din po kami ng mga training pagtungkol sa paghawak ng baril. Iyon ay parang depensa lang po.
2: Nasa transition period ang BARM habang hinihintay ang unang boto para sa parliamentary form of government na magpapatakbo sa rehiyon.
3: Ang ginagawa na po namin sa BWAB is nagda-transition na rin kami as civilian life na.
2: Hindi man naglaho agad ang mga sugat ng bakbakan, pero nagbago ang direksyon ng laban.
3: Dati, during the struggle, makita namin ang sundalo, parang kalaban na yan, di ba? Pero ngayon, alhamdulillah, nandyan na sila, nakakasalamuhan namin. Oo, hindi takot yung mga bata. Kumbaga parang yung respeto ngayon is mas lumaki pa yung respeto ng bawat isa.
1: Mapapanood na ang Hindi Suntok sa Buwan ang Kapayapaan sa ABS-CBN News YouTube channel mamaya lang pagkatapos ng TV Patrol.
4: Ang pagbabalik ng Gandang Gabi Vice kasama ang bagong ka-tandem ni Vice Ganda. Bukod dito, exclusive ding mapapanood ang uncut at unfiltered version nito sa I Want. Nagpapatrol Ana Cerezo.
5: Handa na ba kayo sa non-stop na kwentuhan at kulitan? Nagsimula na ang taping ni Vice Ganda para sa pagbabalik ng Gandang Gabi Vice. Kasabay ng bagong season, mas magiging unkabogable ang kulitan dahil may bagong makakasama si Vice, ang gengang o co-hosts na sina Divine Tetay Verna at si Vince Maristella.
6: Yun kasi ang gusto talagang Tita Cory. Gusto niya, sabi niya, gusto ko bago. Kailangan, ang tagal na nung GGV. We aired for almost 10 years and then we were gone for like 6 years. Sabi niya, hindi pwedeng pabalik tayo na yun lang din. Siyempre, yung naisip ko, ang lalagay ko dyan, yung mga alam kong yung makakasundo ko at makapagbibigay ng fun sa audience ko. Eh si Verna, si Tetay, kasama ko yun lagi. Si Vince kasi is a new friend. Kasi I have Gen Z friends now. Wow, Gen Z friends. Si Vince yung isa talaga sa pinaka nakakaaliw.
5: Huwag palampasin ang buong buo, unfiltered at walang cut na only tawanan ni Vice, kanyang mga panauhin at ng Gengang exclusive sa I Want.
6: Nakakatawa for sure ang i-airin namin sa GMA, hindi kami mapayag ng hindi. Pero Siyempre, hindi lahat pwede namin ipakita sa free TV, di ba? Yung mga hindi namin pwedeng ipakita sa free TV, yung mapapanood nila sa iWant. Dahil yun talaga yung unfiltered, uncut na version. Kung ano yung tinape namin, kung ano yung mga pinag-usapan, mapapanood nila lahat sa iWant. Kaya super exciting yung iWant.
5: Abangan ang pilot episode ng Gandang Gabi Vice sa September 13. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
1: Lunes pa lang, ha? Ang dami ng balita.
4: Oo, ang dami nangyari. Unang-una, nung Friday, ang nakakagulat yon yung nag-issue, unang-una yung great threats laban kay Vice President.
1: Tapos Sabado.
4: Tapos sa weekend. Sabado ba yun?
1: Sabado.
4: Friday, Sabado. Kaya ngayon naman, Lunes, itong arrest warrant laban sa Speaker. So, tinupad nila. Dapat lang, tinutuon nila.
1: Pero parang repeat lang din. Kasi may nangyayari ng ganyan. Hospital talaga ang unang...
4: Parang paborito ngayon, oh, ng mga ina-aresto, hospital.
1: Yun nga yung parang sinabi ni Secretary John Vick, di ba? You cannot hide behind your wealth. Oh. Hindi naman na sinabi, you cannot hide behind your health.
7: Sabi wealth.
1: Ah, wealth. Ah. Health.
7: Health ba sabi?
1: Hindi.
7: Ibig wealth, di ba?
1: Kadalasan, nagagamit yung health na katwiran para makaiwas.
7: Pinatatawa mo na naman.
4: Hindi, totoo.
1: Di ba?
4: O, lagi na lang ganun.
1: Kaya lang ha, si Vice, humarap naman siya. Ang tanong lang ha, is bakit daw ang sinasabi ni Secretary John Vick, gusto pa daw magpaposas at magpamagshot. Ay, hindi na nga daw nila ginawa.
4: At saka available eh.
1: Otherwise, barang...
7: Available ba? Hindi.
4: Hindi, yung great threats.
7: Yung
4: great threats available.
7: Sorry.
1: Parang drama lang.
7: Tama.
1: Hindi naman na tayo, syempre, kasama dun sa drama.
4: Oo. Ngayon, plunder ito, non-bailable po
7: yan
4: ito. So, ang tanong ngayon, unang-una, unang-una, you are automatically suspended from all your
7: office,
4: your public office. So, una yon. Ang pangalawa, ang tanong ay, kapag nakalabas ng ospital, etong si former speaker, i-detain ba siya? Ano, kasama ba siya ni Senator Jinggoy Estrada?
7: Kung doon siya ilalagay sa payatas. Pero sabi kanina ni, malapa eh. Teka muna, kapapasok lang pong balita, nakakuha ang ABS-CBN News ng mga larawan ng pagsisilbi ng arrest warrant kay dating Speaker Martin Romualdez na naka-confine ngayon sa isang ospital sa San Juan City. Kita po sa mga litrato ang ilang tauhan ng PNPCIDG habang nasa hospital bed ang mambabatas na harap sa kasong plunder sa Sandigan Bayan. I think tama naman ang ginawa ni Secretary John Vick kasi may warrant galing sa korte. Trabaho niya actually to serve it as head ng PNP.
4: So ang interesting ngayon yung sinabi ni Karen De Guzman dahil ito ay isang private hospital. Magre-request ka pa ng medical bulletin.
7: Oh, yeah.
4: So yun ang tanong ngayon kasi may warrant na public official pa siya. Dapat ratuhin siya ng kahit sinong public official na person deprived of liberty of now.
7: Oh, yeah.
4: So hindi naman pwede, di ba, na hindi rin alamin ng PNP kung ano ang kondisyon.
7: Kaya may doktor ang PNP dun. Para ma-check kung tama bang sinabi ng doktor from the private hospital.
4: Kaya ang tanong ngayon, ilang araw yan at saan dadalin ang dating speaker pagkatapos nito?
7: Ay, ba si Bunoan, 4 days na nakakonfine. Nasa hospital, di ba? At saka nangyari niya, naalala niyo yung anong hospital sa BGC? Sa Taguig na nag-i-issue ng bulletin dati kay dating Pangulong Arroyo? Naalala niyo yan? Nakastandby yung mga reporters doon? For how many days?
1: Pero si Nino, mag-i-issue ng bulletin.
7: Sorry.
1: Ka na
4: nga daw, eto na. Alright, so parang nakikita natin na talaga. Alam niyo, ito pa nga to.
1: Sabi ni...
4: Gusto ko nga sabihin na ang gobyernong ito pinapakita nila na hindi na mimili.
7: Tama naman.
1: Diba? Pagkakakardiovascular event si Minyo niya.
7: Anxiety.
4: Alright, at yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube Channel. Ang documentary na Hindi Suntok sa Buwan ang Kapayapaan. Ako po si Karen Davila.
1: At ito, kung gusto nyo akong magbilang, 109 days na lang. Pasko na. Para sa iba pa mga balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol.

0: pa rin tayong gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngala ng ABS-CBN News and the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, bayan!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
2: Kabay! Kabay!
3: Maunang dagko ang inyong mga tiyan, kay inyo ramang kaunon ang inyong mga saad, na mauna ni...

0: favorito ng ate sa kaanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ubos nga alagad lang ganeta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio, Favorite Music Radio.

0: Oo na ni.
1: Maayong gabi mga ka-vibes. So wa makaabot ka ganina sa itong programang Request 931. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, sa itong sinder nga si Pitoy. Ani a ang replay sa iyang istorya. Sa itong programang Request 931. Mauna ni.
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.
3: Request 931.

0: Inang ka mo na minaw sa itong paboritong radio sa Sumbo. Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR Cebu. Mga kabibes, mauna ni. Oy, welcome magtanan sa itong programang Request 931 sa 93.1 FMR. O niya, siyempre mga kabibes, lahi-lahi nga kaagi sa gugma. Lahi na pag nga kaagi sa kinabuhi. Ang itong hatagan o pagdaga din ng adlaw ng lunas. Pizza! Koana Shetty, Pizza Shetty mga kabayab sa bulan sa September tuig 2026 mga kabayab. 108 na lang kaadlaw mga kabayab sa di pa magpasko. 108 days to go na lang. Pasko na. Aniya sa ito mga kabayab sa karang naminaw, mayong hapon, mayong pagsikay-sikay og mayong pagpaminaw sa tanan. Atong kumustahon ang ato mga nanay, tatay. Hi sa ato mga nanay. Og hello sa ato mga tatay nga naminaw karon. Si Dodong, si Inday, si Ate og si Kuya. Ano si Manang og si Kuan, Manong. May nga pagpaminaw ninyo maayong adlaw nga Lunes. Ano yan, syempre di punta malimot sa pagpangumusta sa ato mga taxi drivers. Mayong hapon sa mga taxi drivers, mga Grab drivers, sa mga jeepney drivers. Og sa tanang mga drivers karong naminaw, ilabi na sa ato mga kabayabs nga naglingkod-lingkod, nagharay-haray karong orasas kahaponon, kay humana sila hang mga baniodtog. Humana ko na sila baniodtog karon niya, relaxing na sila mga kabayabs. Ilabi na sa mga nag-day off ining adlaw nga Lunes, no? Sa mga white trabaho sa adlaw ng Lunes, okay kayo inyong adlaw. Aniya, karong hapon na, lahi naman po nga kaagi sa gugma, lahi na po nga kaagi sa kinabuhi. Apan, di ana si Uncle Boy ato sa sang pasudlon mi. Kay di ana si Uncle Boy, si DJ Pamela o si Miss Eva mga kabayab sa Uncle Boy. Paso!
1: Hello, kumusta ang tanang? Mayong hapon mga kabayab sa og di ana po si Uncle Boy ninyo o si DJ Rico Mambo. Karong tao-tao, di ana po si Miss Eva o si DJ Pamela. O niya, sa makausap pa ako mapanghinauton, nausab nga naamo karon sa maayo nga kapiskay kalagsik panglawas. O manghinaot usab kita nga sa adlaw nga Lunes, mamahimong malambuon o malamposon, di kita malimot yan na.
0: O niya, siyempre, di naman ang kolbe, pailailas los DJ Pamela.
1: Alright, kaya di ana po si Miss Eva o DJ Pamela. Miss Eva, DJ Pamela, welcome to the show.
2: Kumusta
0: mo mo, Miss Eva o DJ Pamela?
3: Para,
2: ako, okay na po ko.
3: Okay na, Miss Eva.
2: Medyo kapoy, pero laban gihapon.
3: Ay, mo ba?
2: Sa adlaw nga Lunes.
3: Moy na, ang tao, Miss Eva, mo ginagingon nga why kapoy-kapoy. Kaya ang tao nga magpakapoy-kapoy ini kalibutan, ha? Murag kuan ka, magpabili ka nga naa sa kinaobsan. Ngayon, ang tao nga magtinapulan, maugin na sa basahon gani sa kuan, no? Balang aklat nga, lihok tao kay tabangan tika. O saan pagtabang sa Ginoo mga kabayabs kung ikaw nagsigilagya ka? Kay muna, gikapoy, muna, pong pa, kay naamagin ng kapoy, kapoy, ana. Pero, imulang pangayon mga kabayabs sa labaw nga makagagahom, nga tagaan gihapon ta, o kanabitaw maligon nga panglawas, nga kanaang bisan pa man usahay, makabatsyag ta kay tao raman po lagi ta, makabatsyag ta kakapoy sa to ang panglawas mga kabayabs nga murabitaw ka ng ha, kapoy bangon, hindi talang isigligid-ligid.
1: Apan, sa dili pa, ang atong numero nga pwedeng i-text sa mga naminaw karon sa mga radyo, 09-9-5-4-7-2-0-8-0-2. Okay, nandiyari ko, Mambo.
0: O niya, siyempre, mga kabayabs, adlaw nga Lunes, lahi na po nga kaagi sa gugma, lahi na po nga kaagi sa kinabuhi. Ang atong hatagan o pagtagad karong hapon na Miss Eva, kinsa mga sa sender na to, Miss Eva o DJ Pamela.
2: Lalaki ka, lalaki.
3: Lalaki, di ba sa Eva? Naunsa ba siya
2: ni si Pitoy? 40 anyos.
3: 40 anyos?
2: Oh, si Pitoy.
3: Pitoy?
2: Tago, alam niya sa pangalan nga, Pitoy.
3: Toy, toy, toy.
2: Ano? Ano?
3: Naunsa mas Pitoy, Miss Eva?
2: Oy, happy girl.
3: Happy Miss Eva. Naunsa mas Pitoy? Kanyang pangalan Pitoy? No, lain pa ni pangalan. Ano sa mas Pitoy, Miss Eva?
2: Kuan, kabahin kinisayahan ka puyo.
3: Ha? Puyo-puyo, baka Pitoy, na 40 naman dahil na, imong
2: ida. Kabahin kinisayahan ka puyo
3: nga. Dugay ko rin siya namin niya, Miss Eva.
2: Kuan, nahapit na unta niya pakaslan.
3: Hapit
2: pakaslan.
3: Kuan, maniguro Pitoy, kay lapas na kasalindari Pitoy.
2: Apan. nagduha-duha siyang pagkasal.
3: Nga naman!
2: Kay, ang iyahang kapuyo, grabe ka ayo og batasan.
3: Ah? Oo. Na, maugin na. O niya karon, niya, on sa may blima ni niya kapuyo, but like batasan na sa
2: ang iyahang pangutana kung angay ba siya nga magmupadayon o pagkasal.
3: Mga
2: para inyuang mahibawan, karong taod-taod, paminaw
3: yun
2: mo.
3: Diba?
2: Paminaw yun mo. Wala
3: siya. Minaw mo yan.
2: O, kung nga nung nagduha-duha siya.
1: Mauna, no? Lisod loya sa Pitoy. O, karong taod-taod, ato nang himay-himayon sa kahanginan, ang istoryang Pitoy-Pitoy. Ang sa nga na problema sa iya karon nga asawa mga kabay. Ano yan, hindi kumambo?
4: Okay, sige, respect ka sa Uncle Boy. May nga pagpaminaw usab ni si Jismar Roni Miglanilla. Request ko og song nga, Love of My Life by Firehouse. At doon ang tanawin ka rin daw ni magipangayong awit ha. Jismar Roni Miglanilla. Ano yan mo na sa ito mga kabibs? Karong naminaw, ang istorya karong hapon na maudin ikano si Kuan Pitoy di ay mga kabibs, no? Nga si Pitoy na problema sa iya karon nga asawa nga pong palagitaon ay ang kalibin nga nagplano na unta silang magpagkasal. Apan! Ang saon ko nung murag nagduha-duhas Pitoy karon kay iya karon kalibin paska ko nung mautag batasan. Alas sa mga kabibs ko nung naminaw, usaman, inyong mga kalibin din ang karon mabana man o maasawa, usaman may tanaw ninos kina iya, okay ba? Uwa ba mo ka ingon nga murag lain man? Basid makarelate mo sa istorya karon, basid makarelate mo sa kaagi ni Pitoy na usa ka 40 anyos nga na problema sa iyang asawa nga iyang kalibin partner nga pong paniyamurag na akunoy pagkabati o kinaiya. Hala, karong taon-taon at usugda na karong taon-taon mga kabay. O niya, sa ito mga kabay, karong naminaw, text na mo din sa mga greetings o ga request. Ang itong numero is 0995-472-0802. Ipadangat yung mga greetings o ga-request mga kawimes. O niya, mabalik ta karoon taon-taon, Miss Eva. Alang sa paghimay-himay, inikaagi ni Pitoy, ni si Pamilag, Uncle Boy. Alright, o ni si Pamila.
3: Pagkos ka ni mga radyo, kay karong taon-taon, sugdahan natin sa paghimay-himay. Ang kaagi ni Pitoy. Pitoy. Ay, naku. Di ko mako.
4: Again, sa itong mga kabayabs na namin itawag, karoon na lang ni taon-taon sa mga nanawag mo play sa itong mga kanta, Miss Eva. Sa itong magbalik, mga kabayabs, ang istorya sa itong sender na si Pitoy nga na problema sa iyang asawang ngilan o ginaiya. Ang gusto pagkaon sa karong taon-taon sa mga nagsigig tawag, karoon na lang ha. At itong hatagan o pagtagan ninyuhang mga gipangayong awit. Mga kabayabs, naninig ito nga programang Request 931 sa 93.1 FMR Cebu. Mga kabayabs, maunani. Alas siya, pagkos kay mga radio, kay karong taon-taon, istorya ang Pitoy. Mauna ni.
5: FM Radio. Favorite Music Radio. FM
6: Radio. 93.1. Mauna ni.
7: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahainan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
5: Request

0: At oras mga kabayan, sa las 2:30 sinas kahaponon o gamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao. 93.1 FMR Cebu, your favorite music radio Cebu mga kabayan. Okay, ito balikon sa pagkausama ayong hapon sa pag-usab o niya welcome ang tanan sa ito ang programang request na 3-1 mga kabayans diin. Sukada sa launa sa kahaponon hangtod tangaris alas 4. Ining atong programa mga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad mga kabayans. O niya, karong hapon ha? Lahi na po nga kaagi sa gugma, lahi na po nga kaagi sa kinabuhi mga kabayans. Ang atong hatagan o pagtagad, ining atong programang request na 3-1. Din karong hapon na kaagi, kabahin sa gugma, kinabuhi. Ini nga itong sender nga si Pitoy, 40 anyos mga kabahin. Ani ha, sa mga naminaw karon sa itong mga radio, pwede mo nga mo text dari sa itong number o sa itong numero nga 0995-472-0802. Ani ha, sa mga nagpaminaw sa itong mga radio pagyod, on air to sa itong mga radio. 93.1 dial sa atong mga radio mga kabayans. Dinanta maglangan mga kabayans, ato nining sugdan sa pagkadkad sa kahanginan, himay-himay sa kahanginan ang istorya sa atong sinder karon nga si Pitoy. Murag kabahin ra ba kuno ni sayang nahog natong ingnon tampunga. Kabahin ni siyang kalibin mga kabayans diin. Ingnon siya nga hapit ra ba unta kuno sila nagpakasal. Apan nakabatsyag si Pitoy nga murabiya siya og kanangi kuan dagdaogon siya hang kalibin karon. O ko baka haing na to nga mga kabayans nga kuan. Kani ang kuan daw gana ang murag yano yano hondra kuno siya og istorya. O gusto na pagkaunsa ha, mauni ang istorya ni Pitoy mga kabayans. Mayong hapon mga kabayans. Mayong hapon mga DJ. Magpatambag lang unta ko. Magpatambag lang unta ko ninyo. Mga kabayabs, mga DJ. Nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Tagualan ko sa pangalan nga Pitoy, 40 anyos. Ang akong problema, mga kabayabs, mga DJ, kabahin sa ko ang kapuyo. Unsay angay na kumbuhaton, nga sige man lang ko og pasakitan og gasulti aning akong kapuyo, mga kabayabs. Mga DJ, ingnon ko niya nga pol-pol na ay grado apan construction gihapon. Construction worker gihapon ang akong trabaho. Wala gi kuno nako gamita, wala kuno nako gigamit ang nahuma nako nga kurso. Bogo kuno ko o gabisan unsa na lang ang iyang isulti dire nako nga sakit mga kabayabs. Naaday mi mga anak o naaday mi anak mga kabayabs, mga DJ. Duha ka buok. O niya, wala siya trabaho. Akong kapoyo na alang sigis balay o sigig dot-dot o sigilag pindot sa cellphone mga kabayabs. O gusahay gani, dili na lang makaatiman sa mong mga anak o sa panimalay. O niya, siya pa ang isog kaayo din ako. Gusto na ko nga muuli sa amua mga kabayabs, mga DJ. Kay hapit na biyaon ta nga muang kasal. Naaday ko karon sa Bohol, sa Ilaha. Pero taga Negros gyud ko. Unsa may angay na kumbuhaton mga kabayabs? Angay ba ni nako siya nga pakaslan og dayon nga iya mang kumpirmi insultuhon og pasakitan og istorya. Tinuod mga kabayabs na higugma ko sa ko ang kapuyo, mga DJ. Pero nganong siya, sayon-sayonon raman niya og buhi og mga pulong nga sakit. Nganhi, diri nako. Unsa may angay na kumbuhaton mga kabayabs, mga DJ? Palihog, tambagi daw ko ninyo. Og manghinaot ko nga mabuhatan kini og duwa sa kahanginan, kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Day! Lanako dai, siling. Lanako, naabot ako dai, siling.
1: Naabot ka dai, putoy?
0: Gikas trabaho dai. Nanaita na imong banang buotan o guwapo.
1: Sos. Sige, kuan, daig-daig anang iyahang kaugalingon.
0: Ako nalay mo daig-daig sa kong kaugalingon dai. Siling, kay wa mo guni mo daiga. Wa na magkakadaig sa mong banang dai, siling. Ngayon,
1: kinahanglan pa dai na nga daigun ka?
0: Ano magina? May man po nang makadungog po ta. May man na nga mag-unagyo kagdaig sa mong kaugalingon. Kuan man para taas imong kumpiyansa ba,
1: confidence man. Yes, naunsa ka man. Dagko na tag edad oy, dili na ta nang daigdaig.
0: Ay, ikaw gino imong yung gubo na ko ang adlaw. Di ka malipay nga sweldo na ko karon, sweldo na ko sa construction dai siling.
1: Sus, maura gihapon sweldo ha.
0: Unsa man ta?
1: Wala gihapon tubo-tubo, maura gihapon.
0: So man nga kuan man na naka mao man gihapon, maura man gina sweldo sa construction pero malipay na lang gani ka kay dagko tag dagko kog inadlaw. Mas dagko pa maginag abab minimum pa magani kung adlaw
1: mao gani
0: masunri biya ko masunri
1: pero kung imo pa nangigamit ang imuhang utok kay bao ka nga graduar ka sa unsa tong kurso nimo pero wa imo gamitan
0: kuan driver sa kuan dayor plano
1: piloto
0: oh
1: nya nganong wala man nimo gigamit.
0: Ano sa magka ikaw kuno ikaw kaibaw ka no kaibaw ka no ganahan biya gid pud unta ko ana dai kay ikaw magdrive kag eroplano pero hadlo ko eh kay maunsa nang eroplano layo kay si yuta dai sugod ganan ba
1: sus na unsa gud ka pitoy di ba ka ana nga pila na kalibo ang sweldo ana unya
0: mao lagi
1: kami sa imong mga anak mahatagan pa minimog nindot nga pagpuyo
0: magani pila magani ka sweldo pila kalibo apan mao lagi na og ikaw kuno mahot na gasolina ang eroplano dito sa babaw. Ikaw kuno padong sa ubos dahil lalim ba imong paminaw sa imong lawas o mahon agad na rin padong sa ubos?
1: Sos, nimo, di yoy, da bugok, yung kang dako, bugok.
0: Sa?
1: Oh, mauna ikaw, bugok ang dako.
0: Rabiha po ni mo manulti, oy. Ayun na pa, aso ba itong anak di ay? Imbis na lipay ko karon kay sweldo na to, nagdako direk.
1: Naaditos babaw.
0: Dugo, ganahan ba kag dugo, no? Maura ba ni imong ampay unta?
1: Kani adto, ampay ko na, pero karon lahi na.
0: Wa
1: jud gani minimo
0: atay na, atay.
1: Dili, wa jud gani minimo dali og kanang kuan, limpo.
0: Limpo da imo haday.
1: Oh, mauna. Oh, di nakaka-afford, ana.
0: Adi, aman. Pero sige lang. Ugma. Oh, musiin lang ko sa
1: mga. Siin na po?
0: Amo ang engineer. Aron magkakuha ko. Magkabalik kong limpo ba? Aron ganahan ka.
1: Na, ay na lang tanimo, pitoy. Maurag ihapon ka.
0: Na.
1: Sunod gani, gamita po na imong utok. Ibaw ka nga nakahuman ka ng imuhang kurso. Nganong di, mo apply na lang ka dito. Di, muundang na lang ka ng imuhang pagpanarbaho construction worker.
0: Puno man ko dahi, puna ang mga driver ko, puno man ko aeroplano ko, daghan ng drive.
1: Sus, puno abag yun, oy. Imuha na, sunod yun na.
0: Babya ka nga ang aeroplano, pero alakabuok ko niya. Daghan kami nag-graduate o kuan, aeronautics. Daghan kami nag-drive ron. Ako, samang ko, conductor na lang ko. May man ng jeep kay. Pwede man ka mangundok diha, pwede man ka din na magtrapo-trapo. Nga ang aeroplano, samang daghan naman kay mga driver.
1: Sus, maugid ka, wag yun kay ayo. Saon-saon, pitoy, wag yun kay ayo.
0: Ikaw ba, di ka, di panimo na, nga naarag ko din sa ato apirme. Ato ko dito sa aeroplano, akong kuyog, mga kuan, kanang steward na, stewardess ba na?
1: Oo, nga naman di ay. Ang importante, ana, inignaong.
0: Mga guwapa naman na, day, mga guwapa naman.
1: Oo niya, ako di ay, di ko guwapa.
0: Ay, noon, guwapa po ka. Pero sige na lang ko, na lang ko sa Giyaw-Yaw. Nindot na ng construction, labaw, abab minimum.
1: Na, amot.

0: kam. O gani na ko'y mga tao nga gida. Pero ganahan ko siya nga adto gi ko niya pa trabaho sa akong nahuman nga kurso nga tig-drive sa aeroplano. Ang tawag ko, pilot. Ah, ala na lang siya ay. Doon na lang ko dito sa mong, doon na lang ako kong mga anak. Mga kabibes, mga DJ, imbis mauni lang ni. Dako, di man po dingon nga kuan, di man po dingon nga mapasmogin sila, magkakaon magandintawan po sila. Akong asawa nga si Siling, sa akong mga anak kay naningkamot man taong ko, bisag construction worker, naningkamot magig ko nga naagig ko'y permi nga matrabaho. Apan, maulagi na mga kabibes, murag di pag yun niya ego ba, kay ganahan yun siya, ganahan yun ang akong asawa nga antugi ko nuko sa akong nahuman nga kurso. Apan, sa oman lagi, nga naaman ko din rin na padong sa padong man ko nining akong trabahong construction. Apan, apan, mauna mga kabibes, mauna nga ako akarong ikabalakaan sa akong asawa, kay dali man ko kaisya makasulti o di maodrin ako. Iya dahin kong, murag iya kong ida-lockdown ba, tamayon dahin ko niyang bugo ko nuko. Ago niya, mao ni mga panghitabo mga kabayans din pagkabot ako sa mong panimalay siya sige lag cellphone ako niya mao ni mga hitabo ah.
1: Sibog dito be.
0: Sa magkay?
1: Sibog dito. Ayoko gikapikapaan ang imong kamot kay baga kay gubal. Sakit kay akong panit.
0: Di bagaan ni day, di bagaan ni day nga makaana gyud nga kung imong bana, di baga malipay nga kugihan gyud kay baga gubal.
1: Pitoy, og dito pa lang ka, ang kanang imong kurso nga nahuman, og mao pa lang ni imong trabaho, nindot kay kagamot, nindot kay kagutis, na karon ay, ang imuhang kulor, mura naglubot sa kaldiro. Napay, napay kukuni mo nga, taas pa kaayo, unya, napay mga buling, na unsa naman na oy, nay, unsa na, siminto na, kanang nasi muhang tiil?
0: Gawin ni Day, nagmasa mo gumigan na, masa ni, masa.
1: Oh, mao gani.
0: Gawin ba, ikaw ba? Naningkamot magkuday oi naningkamot magkuday sa iyo bisag ingon ani lang ni ako trabaho day construction day pero daghan bang nalipay ani ko trabaho daghan bi akong daghan bi akong project nga
1: oh sila ba? Ray nalipay pero kami imong pamilya wa mi nalipay kay gamay kay sweldo.
0: Paita sa di mo dayo sige lang gud sige lang kay makapagrabe ta ko na may mga tubo dito ako lang toy pamaligya ko.
1: Sibog lagi dito. Ayaw lagi si hikap-hikap anang imong kuani ko hikap-hikap anang imong kamot baga kay gubal hain kayo.
0: Artihan na ni mo dayo. Artihan
1: ni mo dayo. Unsam di gusto ni mo?
0: Ikaw no. Sige lang ka dihag cellphone. Sige lang ka katubang
1: ng cellphone ni mo. Unsam di akong buhaton di ay. Ngawa mo ko ilingaw.
0: Paray ko ni mo dire. Imo pagi. Di pagi ko ni mo. Di pagi ka mo paray na ko. Kabawa na biya ka nga. Kuan ron. Simana ron. Pista ron sa kuan.
1: Pista slike.
0: Mao man na. Basta simana. Pista slike. Unya. Paraig tani mo, di po ka ka... Imo po kung iwakli-wakli po. Grabe na po kay ka, ha? Grabe na po kay ka na ako dahi sila.
1: Oh, nga naman. Nga nang di man ti ka iwakli nga. Hait magkainay mo ang mga kamot.
0: Ah, oh. Paita eh.
1: Sao man na. Nuri nagliha dito para manipis.
0: Sa?
1: Oh.
0: Sige na eh. Mulakaw sa ko eh.
1: May pa.
0: Ay, paita ni kong asawa. Ay, sige lang silpon. Sige lang tulpo ka niya silpon. Gani among mga anak, pasagdan lang, duas gawas. Paita eh, paita na yung kong kinabuhi eh. So, malin na ako siling. Bibibi, akong atoon sa kadiyot be, kaya akong istoryahon. Naray. Day, naalik oh, ko nalimtan ba?
1: Nibalik ban ka?
0: Kanaang, naingon mangod atong, ingon mangod akong ginikanan.
1: Unsa man?
0: Atong plano ba, duhan na ba itong anak? Plano na to ba nga magpakasal, di ba? Sabot ato, hapit magpakasal naman ta.
1: Oo.
0: Anya, kanaang sumay plano ni mo, pila magkababoy itong ihaon.
1: Mauna diha, Pitoy. Kays kani adto bitaw, kung nindot pala na imuhang trabaho, hagbay na siguro ta nagpakasal. Unya, maka-afford ka sa ako ang pangayoon nga kasal diha ni mo karon.
0: Kanaang, ako ni plano na ako dahil
1: oo, na may sad?
0: Na may mga sobra simento dito akong amo, ako pagpamaligya dahil.
1: Uy! Mauna, mauni mong gamiton para imo kong pakaslan. Pila na katuig ay, nga nag-ipon-ipon rata.
0: Sige lang. Sige
1: na dyan kong paabot.
0: Napamay mga bronze dito, mga sobra-sobras, mga wire. Kaya ito, maligya lang ko to, day. Aron ba, pakasalan ta? Basan lang kong baboy ko nga ka ng bagong lutas. Bagong lutas.
1: Ay, dyan kong inanaapitoy. Pakauaw lang ka sa...
0: 2005.
1: Pakauaw lang ka sa akong mga kaliwat, ana, o gingon, ana.
0: Sa?
1: Ganahan ko... Nga mupasok ko, kanang na ay red carpet. Oo.
0: Adi, magkuhan na ito dahi. Namang kay puwa dahi saya dahi. Kanan itong tabasin dahi.

0: Kana lang na amkay puwasaya diha no. Kana na lang siguro tumbi-tumbi de atulan ng
1: glitch. Ikaw manggod. Dili gyupitoy. Ikaw manggod, bugo manggod kay kang klase sa pagkatao. Kaysa una bitaw kung imo lang gigamit ang imong utok o wala ka nagbinugo, nindot na unta kay tagkahimtang ron. Unya napakaslan pa unta ko nimo.
0: Sige lang gud magpakasal lagi ta. Ako na ipasalig nimo na unsa man taong kay.
1: Unya.
0: Di na may kuan na may libre cup diha. Na may cup
1: na libre cup na libre kasal. Di ko anang kasal-kasal nga ingon anak kay gusto ko ka ng bongga.
0: Libre man na naman po na hikay dahil libre mahikay.
1: Parihaan niyo, parihaan niyo. Tanawa, di ba? Nindot kailangang kasal? Oh, ang babae nindot kay trahe di boda? Maka-afford ka na ko, anak?
0: Naun sa magkaay, mga abang ragota ko na may abang-abang ko din ako nga trahe ko.
1: Ah, sus, bahala na pitoy.
0: Ang importante ba na tay blessings ba na tay bendita ba?
1: Ah, di ko anak. Undang ano yung pagka-construction worker. Unya,
0: asama ko.
1: Pang-apply. Pang-apply dito sa imuhang nahuman nga kurso.
0: Ato ko sa kuan, Mactan. Ato ko sa Mactan.
1: Oh, ato ka dito. Pang-apply dito.
0: Na, sige gun, maumag ka ha.
1: Ayaw pag binugo ha, gamitan ang utok ni mo.
0: Asa? Mga ka-vibes, mga DJ, paita ay, sa asawa ay. Naguna no ang nagplano na rabaw tami. Nagunahon na nami ba nga magpakasal apan maulog ini bisan sa magkasal mga ka-vibes na agihapon ay ang pagpanamay pagtamay niya nako diri. Pagtamay ba diyan ako ang taon nga bugo kuno lagi ko kay og naghuman pa ko dito pa kuno ko ni trabaho sa konkurso nga nahuman maka kuan kuno siya red carpet kuno siya niya mahalon ko nung trahe di boda niya paita no. Mga ka-vibes og masunod adlaw ni ana samtang nagsabot-sabot may kay lagi. Ama, may sulti sa kong giniganan, mapakasal na. Mao ni mga panghitabo, mga ka-vibes. Day.
1: Unsa naman, sad?
0: Ikaw ba?
1: Oh, nga naman ko.
0: Nagdangarang na noon nga itong kasal, mura mag nagkamaldita, eh. mura mag wa na ka na, kauyo na ko, eh. Duhan na rin ba ning atong anak taon? Nagkunagko na rin ba si Dudong si Inday?
1: So, sa una, papitoy, ingon ani na diyo batasan. Unya, sala ba din na ako nga nagdugay ka? Oh.
0: Paita, ay sa ikaw ba? Unya, plano ang tanaka kay ba?
1: Unsa naman, sad?
0: Mauli siya ko dito sa kuan? Mauli ko dito sa... Amuha ba sa Negros?
1: Oh, nga naman.
0: At to, unang ko sila sa mga magpapa. Aron, inigpagkasal na to. Nakasula din sa kuan. Kaya naamta din sa buhol na muyo sa inyo.
1: Unya, dadon na po na nimo imong mga ginikanan diri nga. Utro pong kakatuka. Ha? Ingon, anak, parihan nimo?
0: Kuan ba? Sao mo, sige na lang. Good, eh, no? Ang po din na nimo panihon, ako man ang ginikanan. Yeah, kasal, hiningat ba kasal na to? Man, naagit
1: oh,
0: sila.
1: Kasal, sila. Kasal ka ng libre lagi, sa barangay. Ikay pa kasal, ana, pangita na lang babay nga imong kuan nagkasal, kasal nga ingon ana, kay di ko in ana. Ikaw ganahagin ana nga kasal pitoy.
0: Ikaw ba, di gagaw, mga yawat lang, gudagod, mga yawat ba kay kanapa itong bayaran, libre, napay inasal o sa kabuo.
1: Di lagi ko magpakasal ni mo, o di ka mo undang ano yung trabaho.
0: Aha.
1: Oh, di ko mong pakasal ni mo.
0: Sao man din ako na, kay ba naman ka nga idadidaran ako, madawat pa kakong ito, kamao pa kakong palupad ng parakyot, kagmahugno ang
1: sumbako. Sa parakyot?
0: Di ba, sumbako, mahugno akong sakyan, drive ang airplano ba? Kamao pa baka akong palupad ng parakyot?
1: Makamao, nga imuha man ang giskwilahan. Naunsa good ka? Ano, natayaan na ng utok ni mo?
0: Nalimot, tatadayo.
1: Di na, pitoy. Basta, mauna na akong gusto. Di ko magpakasal ni mo, o dili ka mo trabaho ang imong nahuman nga kurso. Ayaw pag binugo lagi. Gamitan ang utok ni mo. Paidagway ni mo ay.
0: Desiling.

Mga kabibes, mga DJ, maita ni ako asawa eh. Huwag yun siya laing malitok yun. Puro rag yun pagpanamay, pagtamay dira sa kuha. Hapit na nabaunta nga mo ang kasal, mga kabibes? Dangarang na nabaunta mong kasal? Kay bawa mo, mga kabibes, mga DJ? Higugma biya ganin ako akong asawa? Ang akong kalibin ba? Labay ganin ako siya apan. Karon ba muraog? Duha-duha mo't muraon akong nagduha-duha. Og magpakasal ba kong dayon aniniya kay muraman og lahi yun og kinaiya, mga kabibes? Muraman iyahag yun kong tamayon. Murag ka na ang iya ko i-lockdown ba? Sa kuang trabaho, isip o sa ka-construction worker, mga kabibes. Ang saan mo nina ko akong asawa? Tamaginaw ko ninyo, bin, saman. Magpadayon pa ba kong pagpakasal ini o di na? Ah, saman. Ang saan may angay na kong buhaton, mga kabibes? Naarba may duha ka buhok anak na. Tamaginaw ko ninyo. Hatagidaw ko sinong mga bulawano pang huna-huna. Dari na lang taman. Magdagang salamat ninyong pagtagad. Nining akong kaagis sa gugma. Kaagis sa kinabuhi. Pitoy.

0: Kalau kamu nak minau satu pemberitahuan radio sesungguh kami saya Anong Mindanao 93.1 FM Cebu. Oga welcome ang tanan sa itong programang Request 931 mga kabay. Og mao na to siya ang kaagi sa itong sender karon nga si Pitoy no. Mura og inuntampunga nga si Pitoy mga kabay. Pero tingin niya problema ha ini karon. Iniyahang inuntampunga kalibin. Kay mura guamang yun eh. Ay mura og ganaalagi daog-daogon ng taong si Pitoy mga kabay. Kaya lagi sala ko na siya ka construction worker no mo na nga karon si Pitoy nakahuna-huna siya sa pagpabuhagay kauna-huna siya sa pagpangayog tambag advice og sa may angay nga buhaton kay kaslunon ra ba kuno sila unya si Pitoy og kini si Siling na adeslay anak duha karon mga kabay morning pangayog advice usa may angay buhaton niya iniya karon kalibin nga mura og yano yanohon ra siya istorya og sakit mga kabay no kamo din ha og magkauya magkabana o magkaasawa o magkalibin mo gingon ani nga mura og yano yanohon lang mugsulti nga di maayo unsa man makaagwanta kamo ha makaagwanta kamo mga kabay na nala sige sa mga naminaw karon pwede na nga motawag alang sa to ang mga advice o mga unsa din ha greetings baka ha tawag na diri sa to ang numero 0995-472-0802. Mayong hapon sa tanan, DJ Rico Mambo. Okay, mayong hapon sa tanan, Rico Mambo, kung para nako, kung ako ang pasakitan sa ako ang partner, ilabi na di nako maagwanta, mupauli na lang ko sa amuang probinsya na way tingog-tingog o ako na lang dadon ang ako na lang dadon ang mga bata nga way duha-duha. Ana siya mga kabayabs. O niya, lalaki ko, pero dali ra kaayo ko ma-discourage ko naman sa iba. Sa babae nga, say nga nini, sa babae nga pasakitan rata sa sayon-sayon. O, og storya. Daghan kayong salamat sa pagbasa. Ano siya? Paano mga kabayans, no? Sa mainyong mahatag advice ato ang sinder karon. Murag dako gining problema niya kay mura og na kuan naraba ang sila anak na ramaduha.
1: Oo.
0: Oo, niya na unsa na niyang partner karon mura mag nagka kuan no mura mag nagkagrabi.
1: Sayon-sayon na siya insulto.
0: Oo nga, mao lagi na ang iya kunong angay unta kuno nindot kuno adto gi kuno unta siya trabaho sa iyang kurso nga nahuman mi si Eva. Apan mao lagi na di man tanan gud nga kuan, di man tanan nga kurso nimo adto gi ka mapadong.
1: Oo. Oo.
0: Unya sa unta man og si kani ang Pitoy na asya karon sa construction. Apan mao lagi na po pang Pitoy dagko man pud siya ginadlaw. Okay, construction karon labi gurong minus Miss Eva 700 labi nag kana ang gitawag nagtog foreman ka no.
1: Oh, kana.
0: 800 makasagaran sa kalibo pa man ganing adlaw no. Dagko gyud sweldo mga kabayabs ang kani ang construction. Unya karon iyang asawa kay gusto mag-ato gyud kuno sa nahuman kurso. O niya karon na problemahan kay dako-dako na rabas yung edad madawat mga kuno siya drive ng tukla. Okay, Miss Eva, so may mahatag advice mo na yung ato sinder, no?
1: Ang ako para ni Pitoy, di Jericho Mambo, nga kanang ang ihang asawa, iya sa nang patilawon.
0: Sa nang patilaw?
1: Kanang bisag, kausa lang po ba, nga musukol po siya ba? O kanang parihan ng insultuhon. Kay kita manggod, kung inana, pasakitan kaga istorya dapat mubaw sad kag pasakit kay para makaamgusad siya bang sakit na di ang akong na buhat na istorya unya ingon ana unya mailahara ganing maistoryahan kung ano o unsa jud gusto niya na masagoy uban nga di jud nato sad ipugos ba kung unsa ilang mga nahuman kay basin di ay di sila malipay didto unya naa sila sa ingon ana nga trabaho ganahan so dapat kita mga asawa mo support na lang ug unsay gusto sa tumbana ang importante wala tagi pasagdan na pakaunta ingon ana unya dili sad ta makabuot kanang unsay ganahan sa imuhang bana kay ang para niya gud ingon ana si Pitoy iyang gibuhatanan para sa iyang asawa pero sakit ra pud kay nang ingnon kag bugo ka ingon ana kay di pud baya lalim makapasakit ka sa imong isig kataw bisan tuod nga kapuyo ra na nimo unya sa iyang gipangayuan nga advice ni ingon siya nga angay pa ba siya mo pakasal o mo padayon ingon ana para nako pwede man na nga ipadayon ang kasal pero dapat iyas ang disiplinahon niyang asawa. Oo, ingon ana kay naasad biya sila yung mga anak, luoy po ang mga bata.
0: Mao na. O, dapat kuan siya kanang iyang iyahaning pagpitulo no ginahina. Oh. Gara naman ni asawa. Di ba? Di ninyo taga-agwarta. Aron maning kamot po ninyo. Ika na kuno. Ika kuno ni Atos construction na limba.
1: Oo.
0: Di ra malalim ang trabaho sa usaka construction worker.
1: Sulti ganun siya kay uwa siya gipatrabaho. Nara siya sa balay. Mora niya ang buhat.
0: Relaxing na siya. Sigari siya cellphone mo sa iba.
1: Oo.
2: 931 Request 931.
0: Again, alas 2:43 sa kahaponon, mga kabayan, sa ang arito sa itong kuan mo sa iba. Ito ang text sa itong itbit page karong hapona.
1: Okay. Ingon si Ma'am Hivam, mentally and emotionally abused man na. Ayaw sa pagpakasal kung ayaw mo nga inanaon ka. Aron walay mahay.
0: Mauna, kuan lang siya, kana ang pasagda na sa Miss Iba, na lang pagkasal. Okay, ano mo na, no, sa itong mga kabayan, karoon ka na ingon na ni Miss Iba ba, nga, kana bitang murag imong i-lockdown kay construction worker.
1: Ang
0: imuhang
1: partner.
0: Ganong ano, ganong ingon na man na nga to ang mindset, mga kabayan.
1: Kaya na.
0: Ganong ingon na man na to mga huna-huna, ingon ana man ang dagan sa itong pangutok. Nga dapat gani imo ma-proud ka, mga kabayans. Dapat gani ma-proud. Nga naman, ugway mga construction worker, unsa may atoan direng nga pagpabugnaw-bugnaw kasod sa aircon.
1: Kaya
0: na. Unsa may naas yun yung mga huna-huna anang itabuang mura mog kuan ha, muna. Kana na ugway kana ang nanarbaho, ugway na ugway nanarbaho kay kanira bang construction worker Miss Eva. Sakripisyo ka ini trabaho di ni na di ingon nga kanang ah, relax relax ra. Kanang di ni sayon kay parte ka kapoy ini gani kita nakasuway magita ni Miss Eva. Oh nakatry magita ani nga kanang kausar ganito katong nagbuhos ta dito sa balay ni Ti Andre. Sa kanang konsolasyon nga basta kay tanang kusog ni mo ugnat gyud gana pa lang pagsigig masa ni mo Miss Eva.
1: Kaya
0: okay pa lang ana semento di ang trabaho, mga kabayan siya. Mura lang og kana ang kuan ba murag sayon sayon lang og kana abitaw nga mura og mura og tan-aw ingon ana ra kanang murag kuan ba sayon ra ka tan-aw nila ba murag ipagkaubos ka mga kabayan.
1: Hello, may hapon.
3: May hapon Miss Eva.
1: Hi, Ma'am Tally.
0: Napaday ka. Ma'am Tally, unsa may imuhang masulti sa tuang sender karon Ma'am Tally?
3: Ang sender ba? Oh. Iyan siya disiplinado na iyang asawa. Uy, kakugihan niya, kabuta niya, niya ingon lang siya. Ano?
0: Mao ka na.
3: Pasabdon niya. O siya, tigoso na ako man na iyang mana.
0: Kuan, ka na ang tigtugpo, Sir Plano. Paliot ba? Paliot. Di, kuan man, basig na siya nakauyon dere siguro.
3: Sayo po na, sa Cinder D.I.
0: Sayo po niya, D.I.
3: Itong iyang na, kurso na naman. O, iyang kuan na, kananay, paningkamutan na makatrabaho siya ito.
0: Masa may kurso ano niya niya iba? Pilot, magin mo siya.
1: Aeronautics.
3: Kuan ba yan, ahago kayo. Kinakapuyan, yun na.
0: Tinood ma, tinood yun na, Ma'am Tilly. Pero ting kapuyan ng construction kita. Muna. Masa na ilain din eh.
3: Mauna ya. Ano na ilang siya i-lockdown?
0: Nausad.
3: Mauna nga. Hello, Sinda. Kinahanglan kang magbantay. Tingali. Malipat ka. Magpakasal ka niya. Huwag na. Ayaw lang sa pagkakasal.
0: Kuan lang siya. Kanaangi.
1: Okay, Ma'am Tally.
0: Nalang sender ni Miss Eva at ang sender. Abas na libag ka muna minaw, ka muna mati sa itong paboritong radio sa Subo, Kabisaya ng Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Ana siya, yes, true DJ, Miss Eva, o DJ Rico Mambo. relate ko sa inyohang topic kay ang akong haaya ko ng hobby, Miss Eva.
1: Mm.
0: 33 na katuig na construction worker sa lain-laing lugar. Proud good dapat sa kadaghang building nga atong nakita diri sa Visayas pa lang.
1: Kana?
0: Tinood yun na mga kabayas. Bao lagi na, no? Ang uban mang good, kana lagi ang butba, oy, makaingon tao sa nga grabihan, no? Sa kinaagin silang una-una ba? Ay lahay mga tao, mga kabayas. Nga kung makakita ganis lang construction worker, mura og ipakaubos nilang tanaw, ah, construction worker day, naaray, tigpala di ay. Sus, mao na, pangutana ini mga kabayas. Kamu din hakarong naa sa opisina. Nga kanabitang murag ubos kay tanaw sa mga construction worker, kamo din nakaroon unsa inyong nahuman, unsa nakaroon sa inyong naabot sa inyong kinabuhi nga mura og ubos kay mo pagtanaw sa mga construction worker. Saka dili tanan man pod sa katulang ubos, ha? Unsa man makamao ka mo kana ang sengan na Miss Eva, kamao ka mo mupitik din, kamao ka mo ipahimu og balay hinimbang ka, ha? Kaya mo ang maghagdan mga kabayab, matarong baka ninyo. Mo na din, ha? Di na dalim, o ikay patrabaho o na kamaog ka. Sige, ayun, yung mo-play sa tagkanta mga kabayab, sa 2:51 na, sa 2 oras na mga kabayab. O niya, kamo na minaw sa itong paboritong radio, Subo, Kabisaya, ng Mindanao, 93.1 FMR, Cebu. Ang ipangayong awit sa tuang sinder, ikay mahal pa rin by Rockstar mga kabayab. Sa itong pagbalik, magkaoban na to si Uncle Boy o si DJ Pamela. Ining itong programang request 931 sa 93.1 FMR, Cebu. Welcome magtanan ha sa itong programang Request 931 o niya balik na karong taon-taon. Din hilang sa itong paboritong radio 93.1 FMR. Kabibes, mauna ni.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
4: 93.1, mauna ni.
5: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
6: Simpatiko.
5: Og romantiko.
6: Romantiko.
5: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwan sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: Kamu na minaw na gabi hapon na sa ito paborito radio sa Cebu kabisa yan ang Mindanao 93.1 FMR your favorite music radio Cebu. Okay, padayon ta sa ito ang kuan karon ato nga programang request 31 diin kabahin to ang Uncle Boy sa ito ang sender nga Osaka 40 anyos nga si Kuano okay si Pitoy Gatang like niya, sa ito na yung mga kabibes karong naminaon po di ayno diha sa kuan mga tagsa-tagsa nila kapinoyanan musta mamong tanan din na karon o niya siyempre sa mga ganahan pa nga muhatag advice pwede pa nga mutawag dire sa atong numero nga 0995-472-0802 mga kabibes. On yan, ay po ni padangat siya ha, karong bulawan ng pangunauna pong panidiring ha. Mayong hapon, DG, dili man po nato mablim ang bae, DG, siguro na sulti na niya tungod kay gustong ipaamgo sa iyang mahimong banahon. Naapon siguro'y mahimong maling desisyon ang laki. Maupon ay siguro no, wasa da kay bao yun. Unsa po gay na himong maling desisyon anin tawhan. Karong hapon ha, Miss Eva, ang DG pamilya.
1: Yeah.
2: Mayroon, sa may mong mahatag advice pa, Miss Eva, ni Pitoy, nga na problema ni siya karon kay Gimuraga, ingnong tampong nga mura o ganang yanoyanohon lang daw siya og sulti. Ang di maayo nga dito sa iyahang hinigugma, Miss Eva.
1: Maulit to, ang akong mapuno kay ihasang timbang-timbangon og paminaw niya nga kaya ra niya ihatag ang gipangayo sa iyahang asawa aw iyahan na ng kuanon, iyahan na ng planuhan o ganusa. Kung ganahan niya ang asawa nga muundang siya pang-construction, naara na niya kay total dako man siya grado.
2: Mao na.
1: Naara jud na niya tanan og unsay paminaw niya nga dili na siya insultuhon, aw iya na lang tumano nang iyang asawa.
2: Okay. Para sa pusa ko kanaang nakaabot na magduha ilang anak pud Miss Eva. Kung ano lang siguro, saman ka na aguantahan na lang. Okay, basta kung ano anak, siguro na ba sa imong asawa o sa imong kalipin. Siya ano naman sa duha ka pirmero pa lang sa inyong anak, no? Karoon na, duha naman kayo na. Kung ano lang na, kanang agad-agara na lang. O niya, syempre, pasabta po siya nga. Unsa po din ha, no? Nga naman pong wamapog ka ni Padayon sa pagtugpo sa aeroplano. Nanay lang, ano sa mga kabibes karon, ikaw nalay bahala na yung mga asawa, kaya nanarama yung mga anak, no? O niya, kuan, nahalang, ipadayo na lang ng kasal mo, basta na yung mausap rin ako. Uncle Boy? Okay, o niya, sandili pa day, no? Sa itong mga kabibes karon na minaw, kaniang, o niya muna, no? Para usap sa kuha karong hapon na, ang atong sinder nga si Pitoy, kuan na lang na toy, ay, padayo na lang kasal ninyo. Aguantahan lang asawa ni mo, kaya basin to, na sakto tong ingon sa atong kaniani sa nga to kaganina ni tawag nga basig ko ang rason basig ka na ang tingdalaw ra ko no anak man daw ko na suito sa tingdalaw na ba anak siya nga basta tingdalaw mao gina init ginang oh sabta na lang na siya maka ikaw na lang bahala to kaya naraba mo yung mga anak na to okay di jari ko mambo.
0: Aga pa sa nili pa, maayong nga pagpaminaw. Salamat kayo ha, Pitoy, sa mong pagpabuhagay, sa mong pag-share, ini mong kaagi sa gugmang, kaagi sa ginabuhi. Ini nga itong programang Request 931. Sumuna, no? Maulagi na, no? Kuha na lang na siguro, kay basig ka na ang nakalitan na si Pitoy ba? O baka ha, o siguro, di man po siguro kadaan na ito. Pero muna, o di na kakauyon siya pong itabi, pwede po na yung ingnon. Nga, ilan po palabi, iday kay dili erbasta ng panahon po, bugnaw ang atong mga kabay. Sahay po ba? Arbay matimingan po ba si nag-init ang atong oo niya makakuha na ni noon ta kanaang mamahimo na nung madako ang istorya no madako na ni noon tungod lang sa kanaang sigig lalis-lalis ni Newtoy anala ganalay observar si mong asawa toy o si mga kalibin karon o angay bang ipadayo ng kasal o baka ha dili na lang. Pero tanon ni mo na higugma manggag ha higugma manggag ni mong asawa na dawatan na lang okay na naman na niya gawas ba na napagyan mo yung mga anak anak na lang. Okay, na salamat sa ito mga kabayabs karong naminaw. Sukad kaganinang buntag sa ito ang mga programa kaganinang kadlaon. Hanta din ng orasos kahaponon. O niya ayaw mo pagbiya kay nigahuman mga kabayabs. Musunod karong taon-taon ang ito mga playlist. O niya replay sa drama. Kaagi sa gugma kinabuhi din ng atong sinder nga si Pitoy. Inighoman Ripley na po istorya kasi ni playlist na po ta dayon aron maka-relax na mo sinyo pagpangatog mga ka-vibes. Oyon nya og mga adlawa dai no kana ang kuan naman diay pizza 8 so pizza 8 so September kay karon pizza 7 man murag birthday ni Mama Mary og mga adlawa mga ka-vibes no. September 8 tuig 2026 mga ka-vibes. Birthday ni Mama Mary og mga adlawa. Okay, niwan naman tayo kong oras, mga ka-vibes. Ito nagkaoban ka ganina nga itong chief engineer, si Sir Berhilio. O niya karo, diyan na, Sir Edgas. Diyan po si Sir Gabriel, si Ma'am Junits. Ang itong station managers, DJ Langganida, mga ka-vibes. O niya, sa ito mga ka-vibes, karong naminaw. Nagkang kayong salamat, no? Ikay una, Miss Iba, wana tayo kong oras.
1: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilang magsinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o galipay, diri na mo sa atong programang Request 931, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang Inday Ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Sophie, bye and good afternoon mga kabahin. Vibes, I'm Ping.
0: Okay, Little Boy. Alright, kung ito ang DJ Pamela.
2: Mano, ako nalang asap sa DJ Pamela. Maging honest, ha? Di kang ganun ng start. Doon nagang salamat. Nagbay hapon ka natin tanay, mga kabahins. Bye, Uncle Boy.
0: Alright, ako nalang usap si Uncle Boy ninyo maging on. Tiguang bitaw pa, niti, di ba taros, di day kumangon. Again, sa mga ka-vibes ko rin naminaw, daghang kayong salamat sa pag-usap sa mga taxi drivers, mga grab drivers, mga bus drivers, na mga drivers na lang karon naminaw, e-bike, o baka haasa mo napita karon nagsakay siya ng mga sakinan, padong na mamuuli siya ng mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan, o baka ha, padong pa mamujuti mga ka-vibes kay panggabiin mo, nanhala, amping mo, hinahinay sa pagpadagan, bahalag hinay, basta kay, sure ball mga ka-vibes. Manatagong oras mga ka-vibes niya sa dipata mo bias ganginan magbilin taong mga maanindot yung mga sunata din hilamang sa paboritong radio sa Subo, Kabisaya, ng Mindanao 93.1 FMR Cebu your favorite music radio Cebu mga ka-vibes digang salamat umayang hapon bye bye mauna ni mga ka-vibes
3: Request 931
4: Request 931

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.
3: And you're listening to 93.1 FMR.

0: mga ka-vibes, kini si DJ Kimian.
1: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: favorite music.
1: 93.1. Maano ni?
2: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock nga makabungog sa iyo sa buntag. Buntag na vibes. Buntag na vibes.
3: DJ's Bracket on the Mix.

oras na ito mga ka-vibes. Alas sa 4:30 na sa kabuntagon. Ani-anausap kita sa itong programa sa iyo sa kabuntagon mga ka-vibes. Alas 4 hantod alas 6 nga programa. Programang pukawon ka, programang lingawon ka, programang pasayawon ka. Programang buntag na vibes. Neneng adlaw nga Martes, ha? Adlaw nga Martes karon. Pizza Utso sa buwan sa Setyembre. Tuig 2026. Welcome sa programa nga

certified Lamion. Why lain Lamion? Ako na mga ka-vibes ha. DJ's bracket ko na to, in your ang sabain. Igat. Buutan og labaw sa tanan.

So, King Ting Paminawan, yeah, good morning ninyo tonight. Mga kugyan yung mga drivers, mga kugyan yung mga conductors, ha? Mga kugyan yung mga security guards, mga kugyan ato nga mga doctors and mga nurses. Nagkalain-lain mga hospital dire sa Tibuok, Kabisayan, o dire sa Sugbo. Good morning, good morning. Alas 4.33 na sa Kabuntagon. Makuban-uban tanto na alas 6 sa Kabuntagon, mga ka-vibes. O niya, kung naamoy mga gustong pokawon live on air, mamuka mo, mag-greet mo. Text lang or tawag sa 0995 472-0802.

Oras na tumaka, vibes. Alas 4:37 na. Good morning sa mga taga Julie at sa Julie's Big Shop dyan sa may Tuburan. And may buntag shoutout ko dire sa Purok Yellow Bell. Sa tanan nga nagmata na. Sipa kay ka dire. O asa manidapit ng Yellow Bell. O busing ani Sito Patalinghog Junior. Asa

Merong buntaga mga ka-vibes, no? O, sa mga gusto, motobag, mo-participate sa tuwang topic karong buntaga. Mauni, ha? O, paminaw o maayo. Good morning, Miss Lynn, sa Kuwait. Good morning.

Oras na tumaka vibes, sa alas 4:40 na kayo sa Kabuntagon. Naglanog-lanog tali ano, good morning sa mga taga Pinamungahan. Yes, sa may barangay Pandakan Purok Abukado. Good morning ani Milay Mabano. Good morning. Ako ng Osborne, unsa ang pinakamayong paagi sa pagpakita o gugma sa pamilya? Pinaagi ba sa pulong or pinaagi sa buhat o ngano or unsaon? O ilan ni Tony Spark? Pinaagi sa buhat. Oo, pinaagi sa buhat sa pagtabang kung magkalisod. Oy! Tinood. Ngayon po dire si Nick, ha? Pinaagi ko no sa pulong. O sa nga klase nga pulong? Shout out sa mga sika driver sa Tuburan. And hello, shout out ni Panbore. Panbore, may buntag ni Maria. Ay, pagpaminaw sa mga taga Purok Abukado, Barangay Pandakan, Pinamungahan. Sa mga Alcaya family, Mabano family. O sa tanan ko no, Purok dia sa YP na mungahan. Good morning!

Good morning, good morning. May pagpaminaw. O shout out ni sa amigo ni Anisito diyan sa may Consolacion. Good morning ni Kenneth De Los Santos o ni Marvin Orio. O good morning ninyo mga sir. Good morning. O unsa ang atong topic karong buntaga ang manginahanglan sino pagtubag? Unsa ang pinakamayong pamaagi sa pagpakita o gugma sa pamilya? Pinaagi ba sa pulong? Unsa nga klase nga pulong? O pinaagi sa buhat? Unsa nga klase nga buhat? Alright!

Alas 4:49 na sa kabuntagon. Ato ang topic karong buntaga mao ni. Unsa ang pinakamayong paagi sa pagpakita o gugma sa pamilya? Pinaagi ba sa pulong? Unsa man nga mga pulong? O pinaagi sa buhat? O ako i-translate sa Tagalog para sa ato mga viewers. Ano ang pinakamabuting paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa pamilya? Hanggang salita lang ba? Or hanggang sa gawa? Oh. Good morning, pa-shoutout na ko Laya Family sa Hagkot, Cantibas from Bangka, Lapu Lapu, Cebu City. Good morning ni Dinsky Dichos. And sa gawa talaga DJ, kasi kung salita lang, bilis lang magbitaw ng salita pero di kaya panindigan. Tama!

katong naay mga pamainit ya, pamainit na mo, pangapi na mo. Oksikwate nga naay puto maya. Crave good kog puto maya, no? Asa ka ta kapatid kog puto maya ba? Tawad-tawad ako wala ka kanog puto maya yun, as in. Good morning, good morning, good morning! Sa ito mga kabamsi ha, nga naminaw karoon. Bangon na mo diya, bangon, bangon, bangon!

Fereng, Maribel Borbon sa Sitio Lata, Santa Bugoy, Labugon, Mandawi. From Marlon Inot Archibald sa Sitio Tagaytap, Barangay Adlawan, Cebu City. God bless. Salamat kayo ha, ka-vibes. Marlon Inot ha, good morning, salamat kayo. Ang buhaton ananyor para ma toled ang hiwi na kinaya sa usag-usa. Buhaton ang tanan. Kung sa man nga tanan, ka-vibes Jerome. Pasautod ko sa mga kanay nag work na ko DJ. Work na ko DJ na sa JW Mart Polo of Pulumok. Good morning. Hello ni Mary Jean. Ayong buntag Metro Cebu.

Oras na tumaka vibes, alas 5:03 na sa kabuntagon. Kamu namin na lang yapon sa programang Buntag na Vibes. Programa ko din ikaw po, Kawon. Pukawon sa kamatuoran nga maski yung saan mong paning kamot. Maski yung saan mong pagmahal ka niya. Biyaan lang gihapon ka. Programang lingawon ka. Lingawon ka kay nagol na kakayo. Kay ang nangutang nimo na imong amigo or amiga. Wala na magparamdam nimo. O wala na nimo makiti kung asa na. Pastilan. Programang pasayawon ka. Pasayawon na lang ka kay tungod. Para malingaw po rin mo ang lawas. Malingaw ang imuhang ang imuhang kaugalingon. Maski sa dali lang nga higayon. Good morning, good morning, good morning! May morning, may puntag sa mga tuyor, family sa Tuburain, Ubay, Bohol. Hello ni Papa Panfilo niya, ni Mama Helen ni Arajin. Tuyor, good morning! Shout out, good morning sa mga taga-Pig Kawayan, North Cota, Bato. Good morning ni Maiko, good morning! Good morning sa mga drivers karon, mga kanang nasa TNVS. Nga grabe kapag akugihan ang uban, dili na intan muuli sa ilahang balay. Nara intan mabuntagan sa karsada kay lagi naning kamot. Na makakuanin tawon, makatigom-tigom. Nga grabe kalisod sa pananon, mahal pang gasolina. Mahal ang palitonon tanan. Pero malagay na mamaya ito realidad dire sa Pilipinas, no? Importante maning kamot lang gihapunta. Maning kamot. Bahala lisod ang panahon.

atong oras mga ka-vibes, alas 5:09 na kayo sa Kabuntagon. Kamu na minalagyan po sa programang Buntag na Vibes. Alright, ating topic

mga pulong or pinaagi sa buhat. Or in Tagalog, ano ang pinakamabuting paraan ng pagpapakita ng ng pagmamahal sa pamilya? O sa salita lang ba? Or sa gawa? Alright! At ang iponin nyo mga ka-vibes no, karong taon-taon. Ang ato ang ka-vibes pa Zumba, pa TikTok or pa Budots. 5:30 to 6 a.m. Happy birthday sa akong igsoon na maestra sa Tisa Dos Riza Atilio Lastima, shout out. And speaking of a birthday, Pizza 8 karon sa buwan sa Setyembre. Oo, happy happy birthday Mama Mary, happy birthday. Happy birthday Mama Mary, yung sa tarama nag-birthday karon. Happy happy birthday ninyo. Sa anong paraan? Oo, asa na ganito? Sa anong paraan? O ano ang pinaka mabuting paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa pamilya? O sa gawa po? O in what way? O in what way? Good morning to Brail. Happy Fiesta di ay. Sa mga taga sa Zamboanga, Cebu guy. Ami, sa Batasan. O sa nga Batasan?

0: oras na ito mga kabibs, alas 5:19 na. Kama namin na lagyan po sa programang Buntag na Vibes. Alright, atong topic karong buntag mga kabibs, mauni. Oo, asa naman to? Nawagtang man. Onsa ang pinakamayong paagi sa pagpakita o gugma sa imuhang pamilya? Pinaagi ba sa pulong? O pinaagi sa buhat? Pwede mo manawag sa 0995-4720802 para sa inyuhang pagtubag. O niya, humanana mo tubag mo, mamukaw dahil mo o mugrit dahil mo sa inyuhang mga ka-vibes niya live on air. O niya, natay caller at pasodon. Hello, good morning ka-vibes!
1: Good morning, this is
0: Rocky. Good morning, ka-vibes, Tele. Kumusta man ka? Karon pa ka nakamatang, ano, nagtinaspukan ka man? Inom tambal, inom tambal. Oh, imo nang hyper, nagsuka na po siguro ka or nagsili. Mao na di ha? Ginanti ka? Ayun, nagkaw na ng mga inunonan, mga naisuka, naisili, mga unsa pa na. O, dili na na pwede na tong mga tandugonon o kuto-kuto. O, imnig tambal, imnig tambal. Kung naaman kay tambal niya, imne. Yaron, dili na mo. O, mao na di ha? Ba, importante nakamata gihapon. Oh, pasalamat kita Mama Mary kay happy birthday ni Mama Mary karon. Onya ka vibes Telly, naman tay topic karon butaga andam na bakang motobag. Oo, unsa ang pinakamaayong pamaagi sa pagpakita nimo og gugma sa imuhang pamilya?
1: Daghan kayo may paagi nga makapakita sa sa atong pamilya o sa anak. Pinaagi sa atong buhat.
0: Buhat! O sa nga buhat?
1: Tahod nila sa ilang mga tahod lagi ka ng mga respeto po nila.
0: Kana! O sa pa?
1: Ang isagol sa ilang is pag-sulti mo tuwa ka kaya amat mo nila maayo man na
0: Maura? Sige, Maura man ka. Oh, andamay dani mo i-stepping kay aron. Panington ka og ikaw man imnig tambal aron makakuan ka. Di na magpitik ng imong kuan niya. Imong kuto-kuto. Oh, onya kay. Oh, great, great. Og pamukaw niya si Bumaka Vibes. Sige, bunal.

0: No.
1: Oh, mata na mo.
0: Kawawa. Laya na kayo.
1: Oh, ayun naman pagtinas po ka.
0: Pag-ibigin, yan ang aron sa Carmen.
1: Ha? Huh?

0: Salamat.
1: Daga kay salamat. Ka vibes tele og may punta ka rin mo. Ay nagkaw kinununa na. Oh na diyan oh. O kanang gihamgo o sa hamgo bitaw ka na. O kanang kwa ni totong color ka ganina. Basta mo ingon na ganina sa wasay tarong tulong. Wala ka o gihyper. Okay nga anak po ko no. O pero sa mga itong lami, lami kayo magsuka. O lami kayo kanang suka nga naisili. Lami kayong inununan. Nabawal man na sa mga hyperon. O na magrigor.

127 na. 107 na lang. 107 days. Sa dili pa magpasko. Advance Merry Christmas natong tanan mga kabahay. Maski magkinaunsa, maski unsa pakalisod ang ato ang panahon. Maski unsa kalisod sa ato ang kahimtang. Dili na to kalimtan. Na naapay umabot nga Pasko og bag-ong tuig. Oo. Bahala ko ang mga dato ni Samot ka dato. Ang mga pobre ni Samot ka pobre. Ang mga politiko nga pagsulod sa una sa ilahang posisyon. Nakamotora o buwan, nakamotora o ultimo. O nakasakyanan ra o sikanhan. Karon, nindot na kayong sakyanan. Sila, mao na nga mag-kwang yun, mao na nga diri sa Pilipinas. Kung wala gyoy,

Kay lagi. Oh, kay lagi na may dakong kwarta diya. Dakong kwarta sa pagpangawat. Oh! Pero ato yung ibutang sa itong unahuna mga kabibs, no? Kung ingana magyan atong mindset nga, na mangawat lang ta kay para maharuhay, para mahimo kuno itang taas sa itong isig kaingon. Kaya syempre, kung kwartahan ka, kaya naman imo motunob-tunob sa mga 9 taon sa ubos, no? Pero kanilang yun, ha? Maski naligo ka og kwarta, maski naghigda ka og kwarta karon, maski halos na lang tanan imuha na lang yun. Kung katigayon na, nag-awas-awas na. Pero

kayunan o sakay atuang o sitwasyon sa next chapter sa atuang kinabuhi. Oh! Basin din sa at din sa kalibutan. Sa buhi pa ta bakwan kay ta kanang usa nga hara hayo. Usa nga ana kanang hayahay kay ta, maharuhay kay ta. Kay naa man ato tanang katigayunan nga atong gikawat. Pagabot dito sa langit. Ay la kumalangit no. Oh, basin masin tinuod na ang nasa Biblia. Nga hayahay man ganit ta dire sa kalibutan. Pero dito sa sunod nga chapter sa itong kinabuhi. Basin anto ta sa maanto ta mahitong pawag sa impyerno. Kung diin mahurot na lang ang imong luha o hinilak. Digyod ka mamatay dito sa impyerno. Kay pantuson man gyud ta. Diba? O, bitaw no. Unta ta na no. Kulang ni panawagan sa tanang mga politiko no. Nga unta. Bala mangawat mo basta na unta matabangan pa din taon ang ato ang mga kita nga mga pobre in tawon. Unta

kay gabataan. Nga perte sayaw dalang ligid. Di na mo jute kay hangover pa. Mauna diya. Ako mas bon, 107 na o 107 days na. O 107 days na lang before magpasko mga kabang. Alas 5.31 na, tangin ninyo karunta to na to pa Zumba!

Zoom.

oras na to mga ka-vibes, alas 5.58 na sa kabuntagon. Damo na minaw lang gihapon sa programang Buntag na Vibes. Gipaningot na ba mo diha mga ka-vibes? Gipaningot na mo. Gipaningot og ligid-ligid. Amo na diha. Gano'n nagtinaspukan mo na nagsigim na ligid diha? O sayaw! Alright mga ka-vibes, paano sa niya mapatigholog na siyang tanong? I'm Buntag, ka-vibes, bracket pag-greet karong adlaw. Happy birthday, Mama Mary! O Maria, ina sa kanunay panaba. O shout out sa mga Frascoan ka, mga Canietas family diya sa may Liloan. O good morning, good morning, good morning! At doon ako mga ka-vibes! Mabalik ko niya alas 11 para sa programa Ka-Vibes Sad sa Odo. Ako'y motokar niya o ako pag-uwi mo istorya. O solo na ako basta adlaw nga Martes. Oo, ako'y motokar, ako'y mo istorya.

0: ano, may line pa. Mosoro na programa arangkada sa Butang with Kawabs Tontoy. Nagpadayon lagi mo sa pagpaminaw. Diri lang sino paborito nga sasuna sa radio sa dial sino mga radio 93.1 FMR. Favorite music radio Cebu ka vibes mao na ni. Adto na ko mga ka vibes ampi-ampi mo tanan. I love love ko kamong tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga kababs, on top na giyod, alas 6, kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu Kabibs, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu Kabibs, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1, mauna ni.

0: kanyang paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. May buntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Martes, 28 sa buwan sa September 2026. Welcome sa Line Usab edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako ang inyong kabaib, si Tonton Alcosantugop. Mag-isikot asab kita sa mga butang o mga isyo nga may labot ang katawhan. Kangkansang atong tumong, aron kita makaumulog haom nga opinion, ingon man ligdong nga baruganan, maliso pa'y buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Butang.
0: Mga kabaibs, 107 days left o niya na ato pong isa ulog ang line usab nga adlaw sa Pasko. Ha? So, timani na ninyo, 107 dias na lang magsaulog na sab kita sa adlaw sa Pasko, mga kabaibs.
1: Arangkada sa Butang.
0: Sa mga nagtinguha nga musalmot, ining atong programa pinagi sa pagpadayag sa ilang opinion o sa ilang mga kuro-kuro, sa ilang mga baruganan, ang atong official text line 0995-475-0802. Usmo nako, 0995-472-0802. Unya ang atong official Facebook page, ang 93.1 FMR Cebu. Official Facebook page, din makita ninyo atong Facebook Live na pagsibya, ang 93.1 FMR Cebu, mga kabaibs.
1: Arangkada sa Butang.
0: Mga kabaibs, ang Pilipinas Pastilan, kagahapong adlawa, ha, daghan kayong dagkong mga panghitabo.
1: Arangkada sa Butang.
0: Ang usa ni ana ang kanang pagpatuman sa ombudsman, ha, o ingon man sa Sandigan Bayan, ha, kinsa miluwat dayon sa warrant of arrest ngadto ni kanhi House Speaker Martin Romualdez.
1: Arangkada sa Butang.
0: To the credit of former Congressman Romualdez, mga kabaibs, wag itaon siya magdumili. Ha? Sumala pa sa iyang mga abogado pinanguluhan ni kanhi IBP President Adip Ahardo nga ang iyang kliyente andam nga matubang head-on ining kaso nga plunder nga giatubang. Kay ha? Hugot ang ilang baruganan nga inosente ang kanhi speaker, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Di sama ng uban diha nga kananang billable offense pagaling, magdrama-drama dayon, mga kabibes. So naa naman na diha atong atangan ang maong kalambuan nga karong adlawa. So kad gani kagahapon ubos sa hospital arrest si kanhi speaker Martin Romualdez. But more than that, mga kabayes, what was really revealing, kiningi kabutyag karon ni Ombudsman Jesus Crispin Buying Remulla nga matod pa niya daghan pa siya big fish nga dakponon, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Aka na mo ay para nako exciting part. Unya usa sa gibutya kagahapon ni Ombudsman Remulla, mga kabibes, nga sumala pa niya sunod niyang ipunting kining may kalabutan ni Senator Lorin Legarda ug sayang anak nga si Batangas Congressman Leandro Leveste, mga kabibes. Kay niya pa iyang pagamyon kuno ang kalibutan ni ining mag-ina, ha? Paliliitin natin ang mundo, matod pa ni Ombudsman Jesus Crispin Buying Remulla. Hehe. At anaw na to og yabag ining tinud-on. Kay iya ganing itinuod si Speaker Romualdez nga bisan pa og ang kantong mga testigo nang sibog na si Orly Gutesa. Mao'y kinsa mao'y unang ni pasangil nga to ni kanhi Speaker Romualdez, ni perma na og kanang recantation sa iyang naunang apidabit kaway klaro. Unya, ang kantong upat ka mga kanhi Marines nga usa nila nga maogi unang nipasangil nga siya kunoy ni hatod gatos panimay sa kanhi Speaker, mga kabibes, nga nila pa ilarag itong mugna o niya gisugo ra sila ni Senador Rodante Marcoleta o ni Congressman, ex-Congressman Mike Defensor, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So inihaw na naman na diha, hinaot paunta nga tinudo ni Ombudsman Buing Remulla. Kay matod pang Ombudsman Remulla, tutulak daw siya papuntang France. Ato pa, mga kabayo, subahe siya paingon sa France. Aron nga makikistorya nga to sa mga kining French authorities. Aron sumala pa dili himuong taguanan sa mga badlongon din is Pilipinas ang naasoy nga nasod, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang ako lagi hinun, hinaot kaya ginang tinudon. Kay murag kakita na ko ni ining salidaha sa mga Remulla, mga kabibes. Hinaot kayang tinudon gini. Unya, ang exciting part para nako, mga kabibes, kay ana masad nila ang plunder nga kaso ni Vice President Sara Duterte. Hinangot nga tinud-on sad na ni Ombudsman Buing Remulla, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: You know what, ang akong basa ni ini, mga kabibes, kanang nangita ra po nag-timing si Buing Remulla. Kay nga no, wa pa man mahumanang alleged misuse of confidential and intelligence funds. Gamao mismo ang tunada sa gipasaka nga kaso in December last year, batok ni Vice President Sara Duterte og sa lain pang mga personalidad, mga kabibes. Lakip na ang iyang Chief of Staff nga si Attorney Zulaika Lopez, katong iyang Assistant Chief of Staff o Assistant Secretary nga si katong ginganlan og Lemuel Ortuño. Unya ang mga Army Colonel nga sila si Colonel Raymond Dante La Chica, si Colonel Dennis Nolasco og ang mga controversial nga mga Special Disbursing Officer nga si Gina Acosta, mga kabibes, og katong ginganlan og Edward Paharda nga wa gyud mo patimaw ni anino kagahapon adlaw. Hinungdan kay wa man mo patimaw dito sa gipahigayon nga Senate impeachment trial si Edward Paharda, mga kabibes, ang kanhi Special Disbursing Officer sa Department of Education, ang gisalang kagahapon dito sa witness stand morning official sa Philippine Statistics Authority nga si Marisa Grande, mga kabibes, nga raba sus diriot kay kumbhog slingkuranan ay kay lalim ni mo yan nga nilapas, mga batan-on, mga kabibes, mga patay na og mga masuso pa ang nakadawat sa confidential og intelligence funds gikan sa Office of the Vice President ingon man sa DepEd, mga kabibes. Pahita sa nanang istoryaha, oy. Unya, ginapiki naman ilan na ninggi ang kondron nga mga alias raday ni. Matod pa sa abogado sa depensa kagahapon. Niya itampo si Kabibes Benjamin Nildori. Good morning, Kabibes Tonton. Ang pattern sa mga dakponon, magkasakit man, may nalang si Romualdez kay naaman diri sa Pilipinas. Ang ubuan tua sa laing nasod, tumpak kagyod, Kabibes Benjamin Nildori.
1: Arangkada sa kabutan.
0: That is why makaingon ta nga si kanhi Speaker Martin Romualdez wagin mabalaka ni ini, and he really submitted himself to the due process of law. Dahil sa iyo ha, sa ilang sa iyo kayo ang ilahang unsengani ini. Sa iyo kayo ang ilang trolls, mga kabibes. At ang dalaring yan po ay kay may nalang po taon makadawat siya siyang swildo sunod semana para bang pizza 15. Ayaw! Sakto kagyod, kabibes, binaminil daw rin. Ang uban magkasakit. Asos. Kagyo na yun, oy. Laliman ka mga pagsugod sa pag-anunsyo sa ombudsman nga nasa preliminary investigation ang kasong plunder niya. Uy, takulaha o raman na naglahong parang bula si Senador Loren Legarda, mga kabayb. Ugtood man sa akong gikaisgutan, gawa man mo ito nga gahapon si Edward Paharda, ang mga testimonya ni Assistant National Statistician Marisa Grande kagahapon, mga kabibes, mo'y para na ako makapahikurat kayo. Ha? Laliman man na nimo nga duha ka mga masusupa, ha? Ang nakadawat og dili mo menos 400,000 ka pesos gikan sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Unya, doon ay laing dugang 23 nini mga minor de edad. Unya, doon ay 37 kangkansang mga pangalan.

0: mga kabibes.
1: Sino nga?
0: Actually, dili pa ang taturno gahapon ni Marisa Grande. Pero sa ang taman nga, nagpasakit-sakit mo sa si Edward Paharta, mga kabibes.
1: Sino nga?
0: Good morning, ngayon ni Kabaib sa Randy Santisa sa Apasag Dela. Ikaw ba kakak? Unsa man, lipay na mo. Sa ako nang gikaingon mga kabaibs, kung unsa ang tinuod, mauna ang atong ibutyag sa atong sibya din ni mga kabaibs.
2: Arangkada sa Butan.
0: O hilakay bitaw ng aristohon si Vice President Sara Duterte na ha? Tanahon talang mga kabaibs kung kaning mga graon rong panahon na o di ba ni manghilak, mangligid sa pagpanghilak mga kabaibs? Shout out ka to ni kabaibs sa Randy Santisas. Matod pa niya, may butag Sir Tonton. Shout out. Of course, salamat kay sa kanunay ni mong pagsunod kabaibs sa Randy Santisas. Gika ni Kabibes sa 5598 Kabibes Tonton, muhangyo lang ko Kabibes ug mutimang ko ayaw basaha sa kahanginan ang akong pangalan. Ang importante nga imo kong nailhan bitaw Kabibes, bisag wa ko mubutar anang Sara, ganahan kaayo ko makadungog anang pangana kay aron ang balaod mo patunhay mutagam ang mga abusado sa opisyal sa gobyerno. Ang ako lagay ni ini Kabibes, dapat parehas ang balaod. Ma, naaman siya nag-ungong plunder charges against Vice President Sara Duterte as Ombudsman. Unya dayag manikayo kining alleged misuse of confidential o intelligence funds, sinaot nga tutukan sa ni Ombudsman Jesus Crispin Buying Remulla, mga kabibes.
2: Arangkada sa Butan.
0: Kay magmika gani nini og katulgan ra po nini Buying Remulla, agayaya na lang atong Ombudsman mga kabibes.
1: Sino nga?
0: Nga sumapa sa testimonya lagi kagahapon ni Marisa Grande mga kabibes. Ang findings ng kanayon nga 2,669 ka mga supposed recipients sa Office of the Vice President o sa Department of Education, mga kabibes, ha? Maabot sa 1,685 o 63% niini, ha? Timani ni ninyo, ha? 63% niini, mga kabibes. Ang why birth certificate, why marriage certificate, o baka death records pinasubay sa Civil Registry System kung CRS sa Philippine Statistics Authority, mga kabibes. Nagkangilingiga, laliman kag mga masusupa. Ha? Unya, mga patay na maoy gipadawat sa confidential o intelligence funds pagkatoy-toy.
1: Sino nga?
0: Ato ragong iplastar ning istorya ha, mga kabibes. Kay aron ba atong masuta gyud? Kanang sumala pa mga kabibes. Ang 612.5 milyones ka pesos nga confidential og assistant confidential og intelligence funds ni Vice President Sara Duterte, doon na lagi nalambigit na patay ni ini. Ha? Laliman ka, sigun kini mismo sa Assistant National Statistician nga si Marisa Grande. Ha? Nga 37 sa 200, ha? 69 ka mga pangalan, ha? Ang niingon og ilang gikabutyag nga didawat sa confidential fund sa Office of the Vice President. Utsa man ang pag-istorya, hawi.
1: Pino nga!
0: Ha? Matod pa ni kabay, Juana Menildore, Clara.

0: Roman nga gimaw mao gyud ang pangalan Chambalang kon naay live birth mao lagi na ka vibes so niya karon pa sila ni Angkon nga alias the Iconone pero nga ako ba og alias ka nung doon na may pirma ka vibes so atong ipadayon sa maong listahan mga ka vibes 1685 ni ini ang wagin sa database sa so, akong gikaingon ninyo why birth certificate wala death certificate ha wa sad gani maminyo wa say death record sa ato pa mga fictitious ang maong mga tao mga ka vibes
1: arangkada sa kabutan
0: ha unya 25 nini ang mga minor de edad lakip na katong mga masuso lagi nga hagbayrang namatay in town ang uban kanila mga kabahib so laliman ka mga kabahib sa dunay uban nga mga sa adlaw nga gipanghatag tong config on intelligence funds mga masuso pa pagkatoy to istorya ato na ipadayon mga kabahib ato sa ning paminaw ng mga hinungdanon kayo palihog standby.

0: Salamat kay alas 6:34 na mga ka-vibes. Atong tibawason tong gipadayag kagahapon ni Marisa Grante, ang Assistant National Statistician mga ka-vibes. Matod pa niya sa iyang revelasyon kagahapon under direct examination ni Prosecution Counsel Attorney May de Benagracia. Doon ay 1,685 ang wa sa database sa PSA. Sa ito palagi mga non-existent, mga fictitious persons. Una, doon ay 25 niini mga ka-vibes ang mga minor di edad, lakip na galing ang mga masuso. Una, ang pinakabata niining maong mga minor di edad, doon ay usa lagi nga duha ka buwan pa lang yung taon, mga ka-vibes. Pagkatoy-toy ng istorya, duha ka buwan pa lang, gi-appel lang recipient sa confidential og intelligence funds. Good morning to ni ka-vibes sa Marvin Ladera. Blessed Tuesday, Monday morning, Sir Tonton, Dan, Sharon Hart. Minaw always din sa Kamputaw. Morning po di ay sa Tanan ka-vibes na minaw sa FMR 93.1 FMR Cebu ka-vibes. Mauna ni. Matod pa ni ka-vibes sa Marvin Ladera. Good morning ka-vibes, Sir Tonton, and to all the avid listeners of the number one program, Arangkada sa Buntag. Wa nagyod ka-vibes. Hayag na gyud kayo ang tanan gahapon nga ang recipient sa Confi Funds. Himo-himo lang ang mga pangalan. I-justify pagyod sa defense team ang kabuang sa OBP. Ang karon lagi ka-vibe sa makaingon tabanga. Subo nga palandungon, giyano raman tao nila ang 612.5 million pesos. Oy. Nyara bang ilang palusot? Alias kuno. Tugtantang alias lagi. Ngano man nga doon na po may pirma o alias man galing mga ka-vibes? karoon na bang adlawa? Ang gikatakta nga mo tambong? Ang mo testigo? Handwriting expert. Ato nang tukion sa atong kininiang second portion unya inig ka 7:30 mga ka-vibes. Unya, kanang laliman kanini, doon ay usa kapangan sa naasoy nga mga recipient sa confidential o intelligence funds nga niyanto pang 1965 patay na kini sigon sa record sa Philippine Statistics Authority mga ka-vibes. Pagkatuy-toy gilang istorya ha? Unya, ang uban nga mga maingunta ni tatakyod sa pakisusi ni Grande mga ka-vibes. Kining maong mga pangalan gawas niya to ni kanang Mary Grace Piatos. Sila si Beverly Claire Pampano, si Mateo Queso, si Tomas Panda, si Timon Angelo Pusa o si Tina Matsing. Pusa na, doon na pagi Matsing mga ka-vibes. Kung atong kahinumduman, ang katong kanang kanhi Assistant Chief of Staff sa sa Office of the Vice President mga ka-vibes, Assistant Secretary Lemuel Ortuño, nganingon siya nga kining tanan nahibaw-an ni Vice President Sara Duterte gikan sa pag-withdraw nga diin kuyog sa si Lemuel Ortuño o kantong takulahaw lang di na kamaong mo tinagalog nga Special Disbursing Officer nga si Gina Acosta mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Sa iyang pagtistigo kaniya to niingon si Ortuño nga katugani na hitabo bisan pa og ang milabay nga Vice Presidente Lenny Robredo mga ka-vibes, wa siya confidential og intelligence funds sa Office of the Vice President.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Naniingon siya nga niadto pang 2022 nisuwat si VP Sara Duterte ngadto sa Office of the Vice President o sa Department of Budget and Management nga tagan lagi sila og confidential og intelligence funds, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga, ang kanang maong kantidad, natibway yun, 612.5 million pesos, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya sa testimonya sa ni Gina Acosta, mga kabibes, iyang giangkon nga sigon sa mga nadawat niya nga mga acknowledgement receipts, kining mao ang mga pangalan, si Antonio Pagong 100,000 pesos, si Timon Andrew Pusa 100,000 pesos, si Don Piang hasta taon sabi ni ang physical disability 250,000 pesos, si May Pamana, si May Pamana 150,000 pesos, si Shin Ngit-Ngit, mauni parinti atong Andiling, 150 mil pesos o ganing binastos nga pangalan, mga kabayib, si Suniso. Di lang na ako yun, kanabang lituko ng iyang apelido, kay kaibaw mo, bastos yun kayo. Kay pribadong bahin sa lawas sa kababae, 100 mil pesos, mga kabayib. Wapay lambot silang Mary Grace Priatos. Nga, lagi non-existent niya sa record sa Philippine Statistics Authority nga kadako ba nga si Chichiria Anoy?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unyamaw na to si Pampano, 130 mil pesos. Si Mateo Queso, 250 mil pesos. Si Sala Kasim, 180 mil pesos. Si Renan Piatos, 110 mil pesos. At si Xiaomi Utso, 100 mil pesos, mga kabayib. Si Nana ka tinunto o kanabang makaingon ta, grabe ba ang ilabang pagpahimulo sa gaho, mga kabayib, nga iyano lang ang 612.5 milyones pesos nga confidential o intelligence funds, mga kabayib, sa Office of the Vice President o ingon man sa Department of Education.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Gani ang maong testimonya kagahapon ni Marisa Grande, na kaani ni og mga reaksyon sa mga senator judges nga sumapa ni Senator Judge Joel Villanueva, iyan ang gihulagway nga unusual, mga kabibes. Grabihan niyo. Timanin ninyo ha, kani grabe ni. Muna akong giingon ninyo nga lakip sa mga recipient, mga masuso pa yung taon. Laliman ka ha, kining usa nga ginganlan og si Nico Alquizar. Nga matod pa na kadawat kini 400 mil pesos. 400,000 pesos, mga kabibes. Kibawa ba mag-unsa? Si Nico Alquizar, sigon sa gibutya kaghapo ni Marisa Grande, mga kabibes, nakadawat ni og 400 mil pesos, 400,000 pesos, mga kabibes, ni atong Marso 28, 2023. Apan paminawa na ninyog mayo, sigon sa birth record ni ning Mico Alquizar nga nitakto sa record sa Philippine Statistics Authority, siya na tao niya ito pang Hunyo 11, 2022. Sana ni mo eh, o sa katuig palang nakadawat ang 400 mil pesos. Matod pa nila nag one toy pa. Sa may kuha tao ni mo sa nga confidential information sa usa ka kapinpas, usa ka tuig nga masuso, mga kabibes, pagkatoy toy gud laging istorya ha. Unya daya pay lain nga usa ka tuig kapinpasan si Beatrice Cuenca. Sigon sa talaan sa Philippine Statistics Authority, mga kabibes, nakadawat sini siya 400 mil pesos niadtong Marso 13, 2023, apan hinunua na tao Enero 7, 2022, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: On the day line, no? Ha? A certain Mikay de los Reyes, mga ka-vibes. Ha? Nga sumapastalaan, nakadawat og 200,000 pesos. Ha? Niadtong Marso 27, 2023, mga ka-vibes. Apan ang iyang birth record nagpakita nga nataw siya Enero 13, 2020, mga ka-vibes, pagkatoy-toy gihapong istorya, ha. Kini mo ay grabe. Ang may kalabutan sa usa ka ginganlan og Marlin Sunga nga kanang si Marlin Sunga, mga ka-vibes. Ha? Nataw niya itong 1965. Ha? Onya, mga ka-vibes, namatay pipila lang kabuan sud sa maong tuig, mga ka-vibes. Sa ato pa, matod pa din he. Mga duha pa lang siya kabuan, mga ka-vibes. Pero gipalutaw dito. Sigon sa listahan sa nga nasuta sa Philippine Statistics Authority, usas mga nakadawat sa confidential o intelligence funds gikan sa Office of the Vice President ingon man sa Department of Education, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Laliman kanya ng maong mga pangalan, ha? Unya, dunay uban. Ha? Matod pa sa ni Marisa Grande. Kiningingan lang nag sila si Fortunato Salig, Emilio Sagan, unya Rodolfo Traya, mga ka-vibes. Nga duna na'y mga death certificate. Sigon sa talaan sa Philippine Statistics Authority, sa ato pa, nangamatay na unya, nakadawat gihapon og confidential o intelligence funds, mga ka-vibes. Pagkatoy-toy, ganyan lang ang istorya, ha?
2: Pino!
0: Hinoon, mga ka-vibes, kanang dili ni assurance ka ang maong mga tao nga naisgutan, maubasad tong buot pasabot sa listahan nga gisumeter sa Office of the Vice President ug ingon man sa kining Department of Education, but be that as it may, mga ka-vibes, grabiha basa ni ini oy alias kuno, pero nganong do na man lagi pirma, mga ka-vibes. Unya ang gikatakta nga mutistigo, mga ka-vibes, usa ni ka fingerprint expert gikan sa kanang Philippine National Police atong mahibawan, kung kinsa gyud ang ni preparar sa maong listahan, kinsa gyud ang ni preparar sa maong mga pangalan, nga it appears now tinuntog gyud ang tanan, mga ka-vibes. And remember, kining alleged misuse of confidential o intelligence funds mauni ang sukaranan sa kasong plunder nga giatubang karon ni Vice President Sara Duterte. Ha? Munang dihang bahina, wa pata maabot sa exciting part. Kay nga no, mga ka-vibes, timanin ninyo, na-establisher na that the Vice President is not immune from suit. Unya ang kasong plunder batok sa Vice Presidente, mga ka-vibes, na-file na diha sa Ombudsman ni adto pang Disyembre. So, maabitaw na nga, wa pala kita maabot sa exciting part. Una nga, kita sa nangindahay nga, tinudon gini ni Ombudsman Buying Remulla kay tinod-an na yung magigkaning iya, ha? Iya ko nung paliiton ang mundo nila ni Lorraine Legarda o ni Leandro Leveste, matogan ni Sag France. ato nang huwaton ang iyang gibungat, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga karon ang ilang depensa, mga ka-vibes, kay mga alias lagi ko, no, nahala pa matuloy na ninyo. Ha? Pero pastilan ba? Na magod sa alias law, mga ka-vibes, nga bisan tuod mo gamit kag alias, ipataban yun na kung unsay tinuod nga pangalan. Mo na issue diha. Ha? Ang problema godila, mga ka-vibes. Naraba sila katarungan nga, ha? Kananaabang wa manigi tumbok sa kanang audit observation memorandum gikan sa COA. That is not the issue, mga ka-vibes. The issue here is about giunsa pag wari-wari ang confidential og intelligence funds. Because ang AOM, ang audit observation memorandum sa Commission and Audit, usara na sa mga basihanan ining alleged misuse of confidential og intelligence funds. Ah? Do you follow me there? Ah? Are you with me on that? Ang ilang gikatarungan nga, ano mo na? Nga wa mo na gi-point out ito sa audit observation memorandum. Di na mao ang kinitibukang istorya, mga ka-vibes. Mao nang sa tinuod lang lagi, naglabad ang oo karon sa depensa, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ah, inani ha, tugtan ta nga alias. Sigon diha sa Joint Memorandum Circular. Ha? 2015-01, kinahanglan nga imong isukip ang tinuod anay nga mga pangalan in a sealed envelope. Ha? Silyado nga envelope, mga ka-vibes, kawa nila buhata. O ang mao nga silyado nga envelope, kinahanglan iso din imog bolt, which again, wala gihimo. Ha? Sa Office of the Vice President, ingon man sa DepEd, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumaw na diyang bahina nga maabot lagi yung panahon nga maipit ni sila. Ato ng huwaton, mga ka-vibes. And ang nindot kay nga revelation kagahapon ni kanang prosecution team, lead counsel, Congresswoman Jerby Luistro, nga expectedly karong semana humano ni nila kining Article 1, nga kalabot sa alleged misuse of confidential and intelligence funds. Ang sunod nini, naalang nako, mao'y dako kaayo nga bomba. Giulagway ni nga mao ni ang nuclear bomb, mga ka-vibes. Ang pag-uting kay na unya sa kinin unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte og ni Attorney Manassas Carpio, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: At imaninin ninyo, ha? Sa ato pa, mga ka-vibes, inighumani ining Article 1 sa alleged misuse of confidential and intelligence funds. Ha? Mahingpit na sad ang paglakip sa mga naisgutan din ni nga ebidensya sa kasong plunder ni Vice President Sara Duterte. Onya, imagine this scenario, mga ka-vibes. Samtang na ang kasong plunder, unya mautingkay pagyod ang unexplained wealth nilang duha sa iyang bana nga si Attorney Manassas Carpio, tapos ang boxing, mga ka-vibes. Good morning o happy watching sa akong Kuya Bro nga si Kuya Press Lee Marinduque. Niya pa may buta, Kuya Bro, ton bisan pag ang kunan pa ni Sara nga na misuse ang confidential funds niya, dili gihapon na mutuo ang iyong mga supporters kung may mga saltik. Loaded kay ni mo komentaryo si Kuya Press Lee Marinduque. Mao gina kuya, ako gani, ako ato na lang na silang yampo, kuya, oy. Good morning ato ni Kabayves Altea Batumalaki Puntilias. Good morning Kabayves Tonton. Happy Tuesday na itong tanan. God bless us all watching from Negros Oriental. Nay, lain pang mga reaksyon. Ningon si Kabayves 9354. Wagay laing pag-asa anang mga DDS Kabayves Tonton para mabawi ang kaulawan o kabasa na sa record de Sara in regards anang confidential misuse. Kung di si Bato de la Rosa Ragyod, kay niya bisag mamatay pa siya na siya ikapamatuod nga daghan og mga piyato sa Davao iya pa kunong mga silingan mas maayo nga ila tong isurrender si Bato kay mora to ila pag-asa. Akong rejoinder ni Ana 9354 tinuod doon ay mga piyato sa Davao pero ang spelling niya to single T man taong to edi man double T kanan double T mo ni klaro kayong chichirya mga kabibes. Lagi tayo nahibawan nga piatos kontrakto dito sa Davao mga kabibes. Di good mawa ang pagduda sa mga tao sir kung ngano ba ang prosecution dili man patistigohon sila Checa kay naa siya ay testimonya nga posible masangit ang Congress o si BBM. Makaduda kayo matod pa ni Kabayb 0792. Ako nang ang ako sang rejoinder ni ini Kabayb 0792. Gipaklaro sa prosecution panel nga dili magod sila kanabang siguro sa evidentiary value. Unya ilang gihuat nga ipresenta sa depensa si kinini ang Colonel Raymond Lachica. Kay if and when ipresenta sa depensa si Colonel Raymond Lachica adto nila ni kananaabang alkontraho ng iyang mga pamahayag sa cross-examination na unya mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutatan.
0: But moving forward, para nako, Lachica is just a piece of the puzzle. Timanin ninyo, ay gud mo kaliban. Ang dako gyud kaayong kanana ang milagro ni ini kanilaging unexplained well. Ngano mga kabibes? Ang gideklarara lagi ni Sara Duterte, 98 million pesos. Sa iyang statement of assets, liabilities and net worth. But remember, doon na siya ay siyam, lakip na sa iyang bana, siyam ka mga bank accounts. Sa unom ka mga bangko. Siyaro mga kabibes, niining siya ay kung ina nga 98 million pesos ra ang nahilambigit niini.
1: Arangkada sa kabutatan.
0: Unya ang ligong basihana ni ana ang kadto laging naduso nga bank transaction reports sa Anti-Money Laundering Council mga kabayes nga sigon sa gikabutyag ni Attorney Ronel Buenaventura ang Executive Director sa Anti-Money Laundering Council nga sigon sa ilang kwintada mga kabibes doon na pa'y ugwa manggaling gini mawidrohan ni Vice President Sara Duterte sa labing uwahi nga katong gipahigayon nga clarificatory hearing sa Kongreso mga kabibes na pa'y kapin sa 2 bilyones pesos nga nahabilin. Kaysa kinatabukan nga 4.4 bilyones pesos ang na-withdraw ko ng outflow mo kabat lang 1.5 bilyones pesos. Doon ay kanang butal nga kapin sa 700 milyones pesos but then again, mas tako pag yun ang nabilin mga kabibes. Inigkiskot ni Ana Puhon, humaniining Article 1 nga alleged misuse of confidential o intelligence funds. Mabot ang itadyas. Exciting part ang kalabot sa unexplained wealth mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutatan.
0: Mga kabibes, mupos ako at this point in time pero mabalik ko ini ka-alisyete media ato pagining palaptang atong isgutanan. Ang ako lamang ninyo ang atong sunod nga isgutan kung unsa ang mapaabot pa sa impeachment trial karong adlaw o kining tinguha nga kanang muadto sa France Ombudsman Jesus Crispin Remulla kaayang sultian ditong mga otoridad nga dili kuno angayang taguanan sa mga nangawat sa gobyerno ang maong nasod, mga kabibes. On that note, sangaan sa mong station manager nga si Langganida Abinantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon yung kabayb, si Tonton Alcos, ang tugup nga magingon, hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiyaw, magabulik ka nato sa matag-adlaw na tong ginbuhaton. Mabalik ko, inika, alas 7:30, mga kabayb. Kabayb, mauna ni.
1: Arangkada!

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: Sa di pa ta magsugod sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes, ato usang sayran ug paminawon ang update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa pag-asa magtan DOST atong mahinabi Sir Jomer Eclarino. Sir Jomer, good morning.
1: Yes, ma'am. Good morning sa kanan. O sa atong tanong tigpaminaw, kini atong latest weather update karong adlaw. Padayon naman kasi natin generally sa weather, init og igang na panahon sa Central Visayas. Lakip na ang probinsya sa Cebu o na mga patak-patak ng mga pag-ulan ng kinumang thunderstorm. Kasalangan ng hangin mo sinati sa Central Visayas sa kadagatan, kasalangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 28-35 degrees Celsius. Haring adlaw mo sa alap alas 5.49 karong hapon. Dagat muna sa alas 4.21 sa hapon, mutao mo niya alas 8.15 sa buntag. Sinigang Central Time, alas 7.12 sa buntag, ikan din sa Maktan, Pag-asa Visayas, DOSP, Jomer Eclarino.
0: Daghang salamat, gikan sa buhatan sa Pag-asa Maktan, DOST, Sir Jomer Eclarino. Samtang not so good news mga ka-vibes para sa itong mga motorista, driver o mga negosyante, nakaandam ba? Kaya naaya big time oil price hike karong adlaw mga ka-vibes. Sumala sa Department of Energy, misaka og 5 pesos og 18 centavos matag litro ang diesel, samtang ang gasolina, misaka og 4 pesos og 69 centavos matag litro, samtang ang kerosene, misaka og 5 pesos og 58 centavos matag litro. Gipahinungod sa Department of Energy ang pagsaka sa presyo sa padayong tensyon sa Middle East og sa pangkunhod sa bilis sa peso batok sa dolyar. Nagpadayon ang tensyon tali sa Iran og Estados Unidos diin gihulga sa top negotiator sa Iran ang mas kusog nga tubag sa bisan unsang dugang pag-atake sa Amerika. Nagpadayon usab ang tensyon sa Strait of Hormuz diin gikontrol sa Iran ang maong agianan samtang nagpadayon ang counter blockade sa Estados Unidos batok sa mga pantalan sa Iran.

0: mga ka-vibes, ito ang liliyon ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Sir Richard, mayong buntag.
1: Mayong buntag sa diya kayo, ma'am, labinigin sa mga suking tipanginaon. Ato lito sa ating update karon, ay nga itong Belangan Dakbayan, Sudan, Sogbo. Alin kita malukas sa may SRT area. So, ato ay FBC lang, mga sakiraw sa gagikan sa Mambaling area, paingon din sa resubay ni nga ito ang FBC pa northbound o southbound. Bigyan din yung mga orasa ala 7-3-6 sa tayong kabuntagon at ang kamugaway pa ang dagan sa natag sa trafiko yagid mismo sa itong SRT area. So, basta kita na sa nadawat usap na paragbangga tali sa mga sakinan na niagi sa tuwang SRT area. O, basta kita yung usap na nadawat na mga naabiriya usap ng mga sakinan gihapon diha mismo sa SRT. So, pagkakaroon, arita sa may dalan at Osmen niya, gikan sa northbound o southbound ini, ang mga sakyan usap, gagikan sa Cebu City, paringon nga sa Mandawi City, o ang mga sakyan usap, gagikan sa Mandawi City, pasod niya rin sa Cebu City, mga kaisunan, at huwag at Osmen niya karoon, haptay o kamugaway pa ang dagat sa natin sa trafiko, o ingon man din sa usap, din may MG Quinco, General Baxilum, S. Cario, Durordo, Diret my Osmeña Boulevard, labinig yung diret my Verama o nga to Banawa area, ato ang N. Bacalso, labinig yung diret my Bulacau area, ang mga sakyan usap ngayon sa Talisay City, northbound o southbound, mawag niya po, hapsa o kamugaway pa ang dagat sa natan sa trafiko. Diret sa downtown area, upos ko talaga sa dalawat usap nga panagbangga, kaling sa mga sakinan, yan isood gawa, diret sa tuwag downtown area. Labinig yun sa itong ipag-mention ng mga karsada, mga kaisunan, huwag pa siguro tayo na dapat usap na naabiriya usap ng mga sakyanan di hapon. Diri sa itong downtown area. Arit yan din may Governor Quenco, ang mga sakyanan usap na gikan sa downtown area, paingon nga sa Talamban area, mga kaisunan, na northbound o southbound, meaning mga orasa, mudirit paghihapon ang dagan sa natan sa trafiko. Huwag yung naman diri sa tuwang S-42 na mga kaisunan, ang mga sakyanan, northbound o southbound, di hapon diri. Mga sigaw gihapon dikan sa Mandawi City paingon na rin sa Foodland area medyo hapsay pa ang dagan sa natad sa trafiko ngayon yung mga orasa. Dili sa Talamban area o labi din sa Governor Quenco o masigitan din ako usap na panagbangga tali sa mga sakinan niya ni so gawa na tuang Governor Quenco sa Talamban area mga kaisuna o masigitan din ako usap na mga labi niya gihapon ng mga sakinan diha mismo sa atong Governor Quenco, mga kaigsulat. Sa pagkaroon, mabili tuloy sa tabing update, din sa atong pinalanggang dakbayan sa Surada Sugbo, ining inyong ubusog alagad, Base Control Operator sa CCTO, Richard Lopez. Mabalik kayo sa Balingon. Kami yung traffic enforcer sa kalalanan, sa kapait sa kiling bakong hinilawid sa kalisdanan. Tinit ng bulan, abong kakapoy diagwan tagid na mo ang kanan. Tinugtong ramid na mong kinuha kamo. Among maalagaran o mapusay lamang ang dagan sa natal sa trafiko, hinihinihiling atong pinalanggang dakbayan sa Sudan sa Sugbo. Kaya salamat kung maayong buntag sa atong tanang Sugbuano.
0: Dagang salamat sa imong detalyado traffic update ug amping kanunay among balak nung base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Samtang parayon sa ato ang mga balita, mga ka-vibes, warrant of arrest, gipagawas bato kang kani House Speaker Martin Romualdez. Nipagawas ang 3rd Division sa Sandigan Bayan og warrant of arrest bato kang Leyte 1st District Representative og kani House Speaker Martin Romualdez kagahapon sa hapon adlawng Lunes, Setyembre 7. Ang warrant may kalabutan sa kasong plunder nga gisangat sa Office of the Ombudsman nga nalambigit sa kantidad nga 7.44 bilyon pesos gikan sa mga flood control projects. Gapil usab sa kaso si kanhi ako Bicol Representative Zaldico og duha pa kauban nga sila si Jocelyn Sirenio o Felicito Guevara. Matod pa sa korte, nakitaan nga dunay probable cause o gipagawas ang whole departure order batok sa mga akusado. Importante nga timanan nga ang plunder o sa non-bailable offense busa gipabot nga maditener sila samtang nagpadayon ang paglitis. Samtang nag-file ang kampo ni kani House Speaker Martin Romualdez og urgent manifestation alang sa hospital confinement og urgent motion aron tugutan siya nga magpabilin sa ospital samtang ubos sa kustodiya sumala sa Sandigan Bayan 3rd Division. Gikumpirma usab ni DILG Secretary John Vic Krimulya nga siya Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ana akaron sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City diin giatiman siya samtang nagparayon ang proseso sa kaso. Ang musulod nga lakang sa korte mao ang pagdesisyon kung tugutan ba si kani House Speaker Martin Romualdez nga magpabilin sa ospital ubos sa kustodiya sa kapulisan imbis nga dalhon dayon sa detention facility. Kini ang kalambuan gipaabot nga mahimong critical kabahin sa legal proceedings. Samtang Office of the President mopaubos sa 2027 budget og 64%. Mopakunhod og 64% ang proposed budget sa Office of the President alang sa tuig 2027. Gipangayo sa Office of the President ang 10.15 billion pesos nga pundo nga mas ubos kumpara sa 28.3 billion pesos nga budget niya atong 2026. Sumala na Executive Secretary Ralph Recto, resulta kini sa pag-streamline sa delivery unit sa Office of the President og sa pagkahuman sa mga kalihukan kalabot sa pag-host sa Philippines sa ASEAN Summit ni ining tuiga. Bisan pa sa kagamay nga budget, giingon ni Recto nga iparayon gihapon sa Office of the President ang mga importante nga buluhaton sa presidente. Lakip ni ini ang cabinet meetings, policy consultations, emergency response ug pag-coordinate sa nagkalain-laing ehensya sa gobyerno. Gi-endorse na sa House Appropriations Committee ang maong 10.15 billion pesos nga proposed budget. Samtang 650 pesos nga hazard pay alang sa mga media workers, giduso ni Senador Mark Villar. Gisangat ni Senador Mark Villar ang usa ka balaod nga mag-obliga sa mga employer nga hatagan og minimum nga 650 pesos matag adlaw nga hazard pay ang mga media worker nga ma-assign sa mga delikado, hiit og lugar nga adunay sakit o epidemya. Apil usab ni ini ang mga lugar nga ubos sa state of emergency o naapektuhan sa kalamidad. Ubos sa Senate Bill number 2440 o Media Workers Hazard Pay Act, gipangayo usab ang dugang kompensasyon alang sa mga media personnel nga mag-overtime o mutrabaho gikan sa alas 10 sa gabi hangtod alas 6 sa buntag. Matod pa sa maong senador, ang mga media worker nagsilbing mata ug dalungan sa publiko panahon sa labing lisod o delikado ang mga sitwasyon. Gipasiugda usab sa senador nga responsibilidad sa gobyerno ug mga employer nga masigurado nga ang mga media worker protektado adunay insurance ug patas nga sweldo.

usa ka job order employee sa Cebu City Hall ug laing usa pa gyud sikop sa 50,000 nga extortion scam sa Carbon. Duha ka tawo lakip nang usa ka job order employee sa Cebu City Government ang gidakop sa National Bureau of Investigation kan NBI sa entrapment operation tungod sa giingong 50,000 pesos nga extortion scam nga may kalabutan sa bodega slot sa Carbon Public Market niadtong Setyembre 1. Giila ang mga suspect nga si alias Paquito ug alias Rosalito, usa ka job order employee nga na-assign sa Special Action Team sa City Markets. Matud pa si NBI, giingong nagpaila ang duha nga adunay koneksyon kang Cebu City Mayor Nasser Archival ug nangayo og 50,000 pesos matag bodega slot aron mahatag ang bodega numbers 85 ug 87 duol sa Seaside. Nagdudang usa ka fruit vendor human mibayad og 50,000 pesos apan wala gipakita og bakanting bodega. Hinungdan nga nangayo siya og tabang sa Cebu City United Market Vendors Association ug nakig-coordinate si NBI. Gihimo ang entrapment operation sa usa ka pizza restaurant sa Puso Village, Barangay Santo Niño, diin na recover ang 14,000 pesos nga marked money. Giklaro si NBI Mandawi nga way kalambigitan ang Office of the Mayor ug City Markets Office sa giingong ilegal nga transaksyon. Gipamatunan usab sa City Markets Office nga wala gitugutan ang duha sa pagpangayo o pagkolekta og bayad alang sa syudad. Yatubang sa mga suspect ang inquest proceedings na itong Setyembre 3 o kasong estafa o usurpation of public authority. Kininagpasabot sa padayon nga risgo sa extortion scams o sa importansya sa market regulation aron mapanalipdan ang mga tindero.

0: unang balita karong buntaga. At ang mga dugang pang balita sa itong FMR News Break, arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avenyante Isguera, ingon mo sa itong hookup programs with Jack Batalyones o Ninia Carpuz o TV Patrol. Musunod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg, nangalagad aron maghatud sa nagunang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Oras mga Ka-Vibes, alas 7:30 na sa buntag.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Maayong buntag pagbalik mga ka-vibes. Welcome gihapon sa atong pagpadayon sa Arangkada sa Buntag. Karong adlaw adlaw nga Martes pit sa 8 sa buwan sa September tuig 2026. Today is also Mama Mary's Day mga ka-vibes. Adlaw karon ni Mama Mary ngadto sa mga atong kaigsuunan mga ka-vibes nga Katoliko. Unya 807 days left before Christmas mga kabay.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Mga kabibes, sa mga wapa maswito, welcome gayud kamong tanan sa pagpadangat sa inyong opinion dinhi sa atong pagahisgutan nga isyu matag adlawng tanan unya nga atong official text line 0995472-0802 mga kabibes. Usbon ako. Official text line 0995472-0802. By the way, happy listening og shout out ngadto sa akong gikamingawan nga kuya si Kuya Press Jerry Antopina diha sa Lapu-Lapu City. Salamat kayo sa imong pagmonitor Kuya Press Jerry Antopina.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Mga kabais, padayon ta sa atong hisgotan ng Rubutaga. Kay karong alas 10 sa buntag mga ka-vibes, magpadayon ang Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unya human naman to ang kananaang pagtistigo sa kining usas mga haligi sa Philippine Statistics Authority nga si Marisa Grande. Karong adlaw ang gikatakda nga motistigo mga kabayb sa naasoy nga impeachment trial kining usa ka fingerprint expert gikan sa Philippine National Police si Police Major Jubilin Magay mga kabayb nga mumatuod nga ang gantong mga recipients sa confidential og intelligence funds sa Office of the Vice President og ingon man mga kabayb sa Department of Education na gipreparar to og pipila lamang ka mga tao mga kabayb.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Kaybaw ka mga kabayb ang ilagong katarungan ron nga medyo napike na sila alias Rakunoto o niya sulagma ra kuno nga katotoa bang napadangat nga impormasyon kagahapon mga ka-vibes nga suma pa nila ilan ang giangkon karon nga alias ra unya ingon nila ang ilang katarungan nga confidential in nature mga ka-vibes. Maunay kapait ba kay daghan kayong palusot pero bisag unsaon pa nilag palusot mga ka-vibes oy. Klaro og dayag kayo ang ilang gihimo nga binuang og tinunto sa kwarta sa katawhang Pilipinhon mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: So expected karong adlaw kini si Police Major Jubilin Magay nga kon atong kahinumduman na matud-an ani sa milabay nga mga hearing dito sa House Committee on Good Government and Public Accountability nga lagi taliwala sa libuan ka mga recipients mga ka-vibes ang nipreparagyod sa mga dokumento kay ilang mangguntong gipatuo nga primero ha primero nga sa dihang na booking na nitanan. Ila dayong gidali-dali, obviously ilang gidali-dali ang pag-justify sa paggasto niining 612.5 million pesos nga confidential og intelligence funds mga ka-vibes. Karon nga nabutyag kagahapon sa kanang prosecution pinaagi ni Marisa Grande ang Assistant National Statistician mga ka-vibes. Ningo na sa sila nga mga alias Ramanguda pero confidential in nature. Ganang maong katarungan mga kabibes, ah? Sultian ta mo, apiki gihapon na gumikan kay Sigon sa Joint Memorandum Circular lagi. Sa ako nang gikasulti kaganiya sa atong first portion mga kabibes, ah? Kana na ang dili paigo nga mugamit kag alias, ah? Tungod kay ang balaod na kanayon, ang Joint Memorandum Circular na kanayon, nga og bugamit manggaling kag alias, kinahanglan i-klaro ni mo kung kinsa gyud ang tinuod ng mga pangalan sa naasoy ng mga recipients mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Which at this stage, klaro og dayag kayo nga maglisod sila pag matuod ni ana. Nga no, wala may gilakip nga sealed envelope. Ah, kundi na dito ang tinuod ng mga pangalan sa recipients. Ah, o na ilang, sa kung saan nilang palusot mga kabibes, kining maong kontrobersiya, klaro ug dayag kayo ang mga ebidensya batok sa Vice Presidente.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Basa sa tag mga pipila ka reaksyon. Uy, lahi mo na si Kabibes 8296. Yeah, i-refer ta ka kanang Kabibes 8296. Kana na ang mag-guess kuno siyang kanta. Everybody is welcome here. Ato ning i-refer ni Engineer Virgil. O niya, kamuna ni Engineer Virgil tingali ang kana na ang ma-finalize kung unsa manggali makabot nga desisyon sa top management. Ako lang ning i-refer ha, Kabibes sa Joanne Kabibes 8296 kay ningon siya nga pwede ba kuno siya mag-guess og kanta diri Kabibes. So sa ako nang gikaingon, everybody is welcome here basta kanang kinasing-kasing og tinarong lang ang katuyuan. Ato ning i-refer kining imong tinguha and salamat kayo nga imong napili ang kanang atong istasyon ang 93.1 FMR nga ipakita ang imong talento sa pagkanta Kabibes 8296.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So padayon ta mga Kabibes, mao ni ron kini si Major Jubilin Magay, ang question document expert gikan sa kanang Philippine National Police sa ilang forensics office nga mumatuod ni sigon sa prosecution nga ang kadtong tanan nga mga gipatuo nila nga mga recipients nga ilang gipapirma sigon sa mga penmanship mga kabibes, pipila ra ka tao ang niandam ni adto og nilagda diha sa acknowledgement receipts mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: If that is the case, ipit na sad sila ni ining bahina maglisod na sad sila mga kabibes. Kay nga no, daghan nga gikay sila sa unsa na lang ilang katarungan ba unang bahin matod pa nila ang kwarta igong gitugyan ngadto sa duha ka mga koronel. Pero ang maong mga kernel mga kabibes, tanaw ko ang ita lag timing ni ang prosecution panel. Matod pa ni Kabibes Ted Medes, good morning Sir Tonton, nakakatawa ang trial kahapon, mga pangalan na kung ano-ano na lang ngunit di pa rin ito malulusutan ni Sara at mga kamponya sa confidential in nature. Bakit may mga naka-affix na signature? Ha ha ha, mga baka talaga. Yun din ang punto ko, Kabibes Ted Medes. Kung alias to siya, mga kabibes, kung alias to siya, anong doon na may pirma? O niya, mao ni pamatud aron ni Major Jubilin Magay nga iyang ipakita nga pipila ra ka tao ang niandam ni adto mga kabibes. So therefore, og pipila ra ka tao ang niandam ni adto, dili tinuod nga daghang mga tao ang ilang gipanghatagan sa kwarta mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mauragi na logical explanation diha. Ha? Kay, karon ingon sila nga, tinood ng mga tahanan pero alias na. O niya, saon taman ron? Nga, kanang ilang argumento, alkontraho man na ron o, ha? Kanang signature expert. Hmm? Nga, popular katawang ni Andam. Ang ako ganing initial nga informasyon mga kabibes, wara kabutong na po. And remember, there were several thousands of recipients ni Anto. Spoko na ni mong 612 milyones kapesos kapin mga kabibes ang confidential og intelligence funds. Yeah, it's true. Matod pa ni Kabibes Ted Medes at taga Cebu pala si Attorney Justin Gular. Attorney Justin Nicole Gular mga Kabibes, ang abogado kagahapon sa defense team. Graduado sa University of San Carlos. Affirmative on that information, Kabibes Ted. But nonetheless, bisan pag unsa nimo ka in fairness, si Attorney Justin Gular sa mga lawyers bitaw nga ni kanabang tsenga ni ana sa defense counsel ni sa defense panel ni Vice President Sara Duterte other than Attorney Michael Pua. Attorney Michael Pua subgod mga kabibes sa klaro kayo bitaw iyang pabakak. Attorney Justin Gular, to his credit, para nako ha kabaog yun nga maong abogado. O niya, Pino, and he has the mastery of the English language. Primero, pagtanaw na ko gahapon mga kabibes, kanilaging kuhan manguta, anad manguta, o kanang gitawag og audio bitaw. So, wa ko matanaw sa video. I was just listening to his audio. He has a very good audio. Maigtingog ba? Tibuok niya. Very credible musulti. Ha? But then again, how can you defend the indefensible mga kabibes?
1: Arangkada sa kabutatan.
0: So I just do not know kung kinsa ang mabarog karon sa defense team mga kabibes o si Attorney Gular Bagyapon. Kay katong uban nilang mga abogado, asos kuwang magitaw tog tahaloy. di sa ingon ma, nga atong silang himaraot mga kabibes. Nya, by the way, if and when mahuman manggaling si Major kining Major Magay, ang lakip sad sa gikatakda nga mutistigo ang kining asawa ni Edward Paharda nga kana bang singa ni ini gi dispense of na lang sa prosecution kay niingon mang mga doktor nga kinahanglan siyang 30 days nga pahuway. Ha? Ang gibuhat na lang gahapon, gipa-stipulate kung uyon ba ang depensa sa pipila ka mga butang nahimo ni Edward Magay. Kay mamang gihapon yung katarungan ni Edward Magay. Iya mang gitugyan gihapon nga to ni Colonel Dennis Nolasco ang tanang confidential o intelligence fund sa DepEd. So, dili na lang idayon pagsalang sa prosecution panel si Edward Paharda mga kabayab sang special disbursing officer sa DepEd kaniadto. Unya kaning iyang asawa nga si kining Sunshine Paharda ang butogon sa poy kanabang posibleng ibutyag ni ini kung siya na ang ipatawag sa kanang prosecution team. Kung tanaw mga kabibes, ang mahimo aning Paharda, iya lang gihapong itumbok tanan nga ang kadtotoa dunagay kasayuran si Vice President Sara Duterte mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutatan.
0: I understand the Sunshine Paharda is a lawyer. O niya, siya kanhi ang Assistant Secretary sa DepEd. Unya, uy, kangilingig ba sa ranggo? She's also kanang incumbent director 6 sa Office of the Vice President mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutatan.
0: Unya, og mahamanan ni sila, nga expected karong si Manaha kay doon ang pampuilaing hearing gahapon kanang kining Assistant Commissioner og Hepe sa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Office kon Kua Ikpaw. Kini si Assistant Commissioner Brasilio Sabaldan, mga kabibes. I just do not know og doon na pa ba'y material time. Matod pa ni kabibes Benjamin Hildore, basta table works, tanan, basta UEC products, dili, basta-basta, hihi. I agree. Mabitaw ni Ingon Gyo Kong, Attorney Justin Nicole Gular, was very proficient as a lawyer. Ah, kana bang my God, layo ra to sila si katong ng mga nagpabadlong mga lawyers, alamin na si Attorney Christine Ferrer, asus po rin sa kawai sila itong abagadaha tao na eh. Ay, yeah! Unya, katong pang laing duha, si Attorney Mark Meluan, o katong usa nga si Attorney Narbasa, mga kabibs, layo ra kay labok ni kung anong sumanok pa, layo ra sa labok ni Attorney Justin Nicole Gular na produkto sa University of San Carlos, mga kabibs.
1: Arangkada sa kabutan.
0: But then again, lisod lagi kay dipinsaan ng kaso ni Vice President Sara Duterte. Nagsirisiri na lang yun sila rason ni ini, panubag ni ini. Agahapon, bugat sa kaya niya ang kamaayo ni Attorney Gular bitaw. He is really very rich in vocabulary. His terminologies, ang uban og di suwito, kinahanglan pa bukuhag diksyonaryo, mga kabibes. Ang mutatak na ko, he has been using kanabang complex terms. Matod pa na, nasa usa ka termino gingon nga this has been caught sa ato pa ilaning kanabang itago, mga kabibes, kay kuan lagi kanabang confidential in nature, na unya naapasay gitaw gamit ka termino nga beer sa ato pa magdumili lang siya, so ingon ni ana, matut pa ni kabibes Ted Benes, magaling siya at maganda ang boses, kaya lang yung mga sinabi mo, how can you defend the indefensible, siya ang galing at talino na. Yeah, gaya ng sinabi ko, magaling talaga si Attorney Justin Gular. Taka nga ako ba't kahapon lang siya nagbigyan ng break kabibes Ted Medes. But then again, tingnan natin. Sa bagay, trabaho lang din na kay Attorney Gular. We don't need to bash him here. Ako lang pong awag sa atong mga kabibes, ha? Basta yang dapita, mga kabibes, ipit gyud si Vice President Sara Duterte, no matter how good are his or her lawyers, mga kabibes. Doon ay pangutaan na si kabibes Ted Medes. Seton, ask ko lang, ano ang take mo sa kalagayan ngayon ni Martin Romualdez? To be honest, kana bang he is now under hospital arrest. And since I am not a doctor, that is not my profession, it's really up to the doctors. Because not only his private doctors, but as well as the doctors from the Philippine National Police are monitoring the health situation of former Speaker Martin Romualdez. But to his credit, according to his lawyer, Attorney Adi Pajardo, that the former speaker will face all of this squarely. Ibig sabihin, kampante sila at hindi sila takot. Yung tulad ng taga Davao, na magtatagalog ako, kabibes Ted Medes, yan daming drama nun. Nilapang gisaway, ano ko nung wapasul uba, yung tao, itong orange t-shirt nga kanabang nagdeklara nga PDL o person deprived of liberty si former speaker Romualdez, dili na pwede kay ngano ma kwa naman do na namay nakataod nga mga aparatos nga to ni former speaker Martin Romualdez. Ang ato lang lagdiha nga wa siya way duha-duha, andam siya nga mautubang nini. And you know, mga kabibes, sa tinuod lang, Paano ba tayo ebidensya against him, boy? Kaya katong mga whistleblower, katong mga upat ka mga sakop sa kanang Philippine Marines, ako nang ibutang sa konteksto ha, not all of the 18 Marines, mga kabibes, ang niingon nga doon na sila'y kasayuran nga naghatod sila kwarta nga dos balay ni former Speaker Romualdez. Not all of them. Ngayon upat nga ni-retract karon, duha niya na ang niingon nga naghatod sila dito sa balay. But ang maong mga kani Marines, mga kabibes, ha? Ningon man nga dito tinuod, kay gisugo rami tungod sa kwarta nga gipasalig nga rinamo ni former congressman Mike Defensor o ni Senador Rodante Marcoleta, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And therefore, napapas ng ebidensya batok ni former Speaker Martin Romualdez. Kanang uban nga mga kutso-kutso diha nga doon na po kundi additional. I just do not know, doon na ba sila yung mga personal knowledge? Unlike nining duha, nga og imong sumahon doon ay personal knowledge pero bakak na itong tanan, aw, muna diha nga huyang kayo ang ebidensya. Ha? But then again, di lang ko mo elaborate nini because tingali niya, magpapasangin lang tag-subjudice nini mga kabibes. That is just my own take. Ha? So, pa may ebidensya, well, naakono si kanhi DPW at Secretary kining Manny Bunuan. But it remains to be seen. Unlike nining katuakong gisgutan nga upat ka mga kanhi Marines o si Sergeant Orly Gutes ang amingon nga waoy, nadara kus hulog ato kay pasalig nga kwarta, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ingon si Kabibes Ted Benes, paano kaya ang eksena pag si Atty. Gular at si Atty. Ligutan? Well, masaya yan. Kabibes Ted Benes og silang duha ni Atty. Ligutan og si Atty. Justin Gular ang magatubang. And, well, pulos diri na hingkod sa Cebu. Mga Kabibes, untop namang alas 8, sumupos lang sa ko. Ato sang palutson ang mga mahinungdanon kayo niya. Humanini atong ipadayon ang pagtuki sa mga hisgutanan karong adlaw. Palihog, standby.

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.
3: And you're listening to 93.1 FMR, your favorite music.